0: soap. Hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
0: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OT pay sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today.
9: Playtime Entertainment.
8: Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: 101.5.
10: K5 News. K5 News FM.
12: Ang aton sibong attack na alas 8:07 sa aga.
13: Balik kita mga ka K5 sa inyo naman nga pala
12: tutunan. Back to the
13: ballgame. Back to the ballgame. Now ka K5 yari. Dugi-dugaming ko punta sa K5 Carla to discuss about the waste to energy project sa syudad. Abi, bala ka K5 yari. Now could you please tell us sa ato mga tagpalamati, this is not new, no? Hindi ni bago kami pila na ka mga local government units ang in fact nagapatuman na sang waste to energy. Sa Pilipinas, pila na ka LGU ang may lain-lain na scheme nimo. May in the case of Bacolod, it's a PPP. Hindi na kay pungko. Pamati puli, no? Kung may apat pala 4 piece na mo. Pungko, pamati, pamahaw puli. May 4 piece.
12: May iba si mong may bagol mga
13: ano na?
12: May panilag pa.
13: Ha?
12: May panilag pa. Manilag siya. Dahil ko nalang mayo.
13: Pero ang ginaistoryahan ta, ay yung Bacolod gonna be a PPP.
12: Yes, PPP.
13: So kung magsiling ka nga private, public partnership.
12: Ang waste to energy program sa Bilog ng Pilipinas, gina-undertake sa Department of Energy. Tungod kay K5, dyan nakita nila that from 2022 up to 2026, the Philippines will generate 92 million tons of garbage. Kaginanglan, may risiko kita sa mga more or less mga 170 megawatts of kuryente. So siling sa Department of Energy, why not transform waste into energy? So amuning may waste to energy program kita. May ara kita long time na nga waste to energy project dito sa Davao. May ara man kita waste to energy program sa Payatas ng atong dump site sa Quezon City. Nga more or less ang Payatas na mga 15 to 30 megawatts dako na ang iya nga ginaproduce. Sa Pangasinan may ara kita, Cebu may ara kita, although Cebu subo medyo nagka-problema gamay. But there are so many ongoing waste to energy programs. For 2026 nga la line up sang Department of Energy mga ka K5, duha ang na line up for 2026. Now, ang duha na line up is Clark sa Tarlac. Ang new Clark City Waste to Energy Program nga more or less may arang 4 billion nga project para sa ilang waste to energy.
13: Clark na siya.
12: Clark. Ang iya total output nga gina-expect nila is 12 megawatts nga pwede makapasigas ang suga sa mga 10,000 houses.
13: Di pa bangkot sino nakabenepisyo taga?
12: Wala pa, ongoing pa.
13: Ang ongoing pa.
12: Ongoing
13: okay.
12: pa. Ang naka-establish na kaya Davao, Pangasinan, ang munang naka-establish. Ang for 2026, ang on the pipeline ng sugdan is Clark and Bacolod City. Ang Bacolod City, 4 billion. Ang ma-develop sa Bacolod, you know...
13: Anong pangalan? Anong pangalan?
12: Glag-glag lang! Forza Development Corporation.
13: Magsiling ka Forza, meaning?
12: Amo na ngalan sa kumpanya? Balo ka sino ni Forza Development Corporation?
13: Sino?
12: Subsidiary sang iSwims.
13: Ah, sila Gyapon.
12: Sila Gyapon.
13: So, ang gwa niya... Tingang away lang isa sa ice cream nga tilibriho na mo ng hakot. Basta i-convert na mo energy ang inyo basura.
12: So, amon na matabo. Ilagi amo to ay nani ko do masadyay.
14: Paano kapano mo na nabalaan?
12: the magic of research mo. Gina research sa
13: okay,
12: sila.
13: Okay, sige. For ang kuan niya I swim sa cell number 5.
12: Ah.
13: I swim sa garbage collection.
12: Garbage collection.
13: Then I swim
12: tipuno niya.
13: Tipuno niya. Tapos libre nga i-convert ni Pursa. Ang kuya si Pursa ya wala niya gasto.
12: Why hulat siya kay ko subsidiary sa ni I swims mo?
13: Sungguan
12: ba't mapagwa siya 4 billion?
13: Para magpatindog
12: sa structure. Para magpatindog sa planta, kag magproduce sang 15 megawatts nga planta.
13: So, magsiling ka 15, duanok na ko na kagipay.
12: 15 megawatts sa enough to power siguro 1/2 of Bacolod City.
13: Okay. Sungguan niya, tanda si Y Swimming, no? Imbis nga si Pursa ang magkontrato, sige, kami na lang mag-convert sa Ginyo Energy, libre ang basura, no? Nga koleksyon namon. Pero kami, tanda sila, no? Ang nataboya kay iSwim, niya, kuhaon tayo kontrata sa akot. Pag nahakot na, kalkalon to ito kag i-convert into energy.
12: Na. Kag, korektong imo data kay na, nga 1 million annual.
13: Ha?
12: 1 million annual.
13: Sa isa ka tuig?
12: Isa ka million lang yata, ni Forza, sa Bacolod.
13: Si, so, ang pabangkot na, after pila ka years, kababawi nilang 4 billion, abi.
12: Why di nabutang kay dipindi ni sa aton agreement kung pila katuwi ang aton partnership kay Forza? But this will be a long-term agreement. Balong so, ako pila, ano ka dapat nandun tayo yata kay Forza?
13: Pila?
12: Sa waste to energy?
13: Pila?
12: Gamay lang.
13: Pila?
12: 25 hectares.
13: Ha?
12: 25 hectares.
13: For free?
12: O, oh, di 1 million.
13: Hindi, 25 hectares? Pila ka square meter na kay Five Eric?
12: 2.5 million square meters eh. Kay 10,000 per hectare mo.
13: 2 million
12: 25 hectares times 10,000 amo nang square meter.
13: Tipilay yun niya
12: 2.5
13: million
12: square meters.
13: Be? Oh. Oh, square meters.
12: Oh.
13: Tika agricultural na.
12: Tikon mag 1,000. Kun 1,000 na 25 million na nang annual mo.
13: Hindi mag 1,000
12: 25 million eh.
13: Ang bilya sina is billion no 1 1,000, million, billion. Ang tatlo ko di 1,000. Ang anom?
12: Ang anom, 100,000.
13: 100. Ang siyam million.
12: Ang siyam million. 7 figures million na.
13: Ang 2 billion.
12: Ang
13: billion. Duta alone, kung tag 1,000 na per square meter, that is 2.5 billion.
12: Ang bilya.
13: Ang bilya.
12: Billion.
13: Billion. Kung ibaligyan mo sa tag 1,000.
12: Kung
13: ibaligyan mo. Tingnan land banking ng atong syudad. Now, sige.
12: Ang i-produce dira matukod kita sa isa ka bag-o nga program ang Bacolod.
13: Okay, very good.
12: And it is called a program called Bacolod Integrated Recycling Technology Hub.
13: Wow.
12: Or ang iyang acronym BIRTH.
13: BIRTH,
12: Bacolod Integrated Recycling Technology Hub.
13: Dumduman ko ni sa nagligan istoryahan ni di, di ba?
12: Oh.
13: So very good. Now, may ara na tang recycling technology hub.
12: Yes.
13: We produce 15 megawatts of power. Electricity.
12: Ah.
13: Now, sige. Pamangkot. Diin makadto ining 15 megawatt din siya inegosyo. Wala pa naman define.
12: Sige ko pangita, sigurado gid ibutang ni sa grid
13: because there is a law nga gahambal nga ang anumang i-produce nga power isunod mo sa grid panawag sila is market na mo ara da si WISIM, si PISAM.
12: Correct.
13: Amo na da sila, wa imong balo no meaning sa WISIM basta bati ako na permi.
12: Stock market something basta
13: tapos PISAM. Sungwa niya manegosyo sang energy si Forza.
12: Correct.
13: Ang iya na convert ga basura, ibaligaya to. So pamangkuta, kung 15 megawatts na natural mitawo na siya may planta sa 4 billion ng iyang capex, capital expenditure for the project.
12: For the project.
13: So,
12: planta and all na.
13: Actually, legal man na under the law.
12: Legal.
13: Because under the law, kung tanawon mo, under Republic Act 11966, naging permahan sa itong December 5 of 2023, it is an act providing for the Public-Private Partnership Code of the Philippines.
12: PPP.
13: PPP. Lain-lain na mo. May ara kita ginatawag nga tool partnership agreement, may joint venture agreement, may lain-lain na klase.
12: Okay.
13: May aryo tool operation agreement, supplemental tool operation agreements, or any contractual arrangement involving construction, operation, tiyan mo ni Guru Dritte ng butang sa construction kag operation ni.
12: Correct.
13: and maintenance. Mm. May ginatawag man nga lease agreement providing for the rehabilitation, operation, or maintenance including the provision of working capital. Mm-hmm. So in the case as an enforcer, it is a toll operation. Hindi ni toll operation?
12: Hindi siya toll operation.
13: Ang YSNE is more on...
12: Forsa is a, kwa, is a company nga maubras ang waste to energy again. But the question now is, under our Philippine law, ang waste to energy, wala pa sa classification sang energy source.
13: Dali,
12: kaya ang energy source ta is only fossil and renewable.
13: Renewable dito ng thermal, hydro, and wind.
12: And wind.
13: Pati solar.
12: Solar. Si waste to energy, wai mabutang ko diin siya naghalin.
13: So,
12: why pa siya?
13: Kung wala sa lahi, hindi mo pwede minklod.
12: So, ginahingaga o
13: na si Bon? Di energy mala.
12: Di, pero di mo siya butang energy sa renewable sa o kung sa fossil?
13: Ha?
12: Why siya sa renewable mo?
13: Kabalo ka, Kaki 5 Eric, ang ginistoryahan mo, isa lamang sa tatlo ka produkto nga pwede produce ang isa ka waste to energy.
12: Damo pa?
13: Sus! Grabe, galing ang negosyo na eh.
12: Ay, bebebel.
13: Kaki Paibitan, ipakita ang aton sining i-plastar subong ang mga tingyon. Kunamong
12: damo sa produkto, ha?
13: Ang ginistoryahan tayo, energy lang. No. Ari ang proseso, Kaki Paibirik.
12: Abe, abe.
13: Ang una nga proses, hakuton
12: hakot
13: ni Ice Whims.
12: Okay.
13: Ang tanan nga basura.
12: Okay.
13: Dalon niya to sa dumping site sa Pilisa. Kay kumuilan, eh, do you think yung boyapas dumping site? Idiritso yun sa pursa eh. Ako ito mo lang ni pursao.
12: Kaya parta rin na. No, ganyan na
13: niya, tiyo ba tabo? Sinya mo ni? Dapat ko tani, ang partnership tadi, hakot basura. Wala na tabay dan sa ila. Kaya total, inigusyo ba nila mo?
12: Tuno, makamani man sila, no?
13: Makamani man sila mo. Tiyo na tabo mo ni. Ang basura ta sa balay, mga building sa syudad. Tanuman nyo nga ito ni illustration na, para bitsindihan nyo, grabe ka negosyo. Paghakot sa basura, kwao niya i-swim. Aring waste collection siya i-swim ni.
12: Siya na,
13: siya na. Tiyaboy mo pa na to sa dumping site sa Pilisa? O ni direkta mo lang sa planta ni Pursa?
12: Ito din planta mo nga ni. Iula ka niya ito ni.
13: Oo, oh, auna na.
12: Oh, okay.
13: Pagula sa planta ni Pursa, i-process, waste process.
12: Okay.
13: I-convert, converted, heated, processed. Anong iya sa ding epekto?
12: Nari na.
13: Ang produkto kakipaberik. Gatong!
12: Ha?
13: Biodiesel, fuel. Miska, miska, Amerika kakilada na.
12: Kakalam mo mga katul, katul ko.
13: Ikadua nga produkto.
12: Okay.
13: LPG, balik ka dito, Tan. Balik to alitan.
12: Relaxan itan.
13: Gas, magsiling ka gas.
12: So may fuel, may biofuel.
13: May petroleum gas.
12: May gas siya.
13: Ang ginagasol, ang gasol talaga, no?
12: It's called the methane gas. Methane, pwede na.
13: Methane gas. Kag ang ginistoryahan ta nga parte sa WISAM, electricity.
12: Kuno mo hindi lang electricity ni damo pagin
13: mali. Imagine mo tatlo ka produkto sa 25 hektaryas naton nga ihatag sa ila. Kay sila man nagnegosyo sang kolekta sa basura sa Bacolod, gaanta pa sila 25 hektarya nga libre nga duta. Gaanta nila 1 million kada tuig.
12: Hindi naman lain. Siyempre kami kuryente naman ta.
13: Hindi pala sigurado ka sa imo na makadto.
12: Ay, ina siya.
13: Pero kung ang gas ihatagya sa syudad, kag ang fuel, para libre sa mga manguma pigado, amo nang gamiton, makasiling kita nga, baon nakabintaha tadi.
12: Mahina nga dra sila mga giguro, so siya'y pasaling naman. O sige, hindi na ako magsugpo na.
13: No. Di ba? Si Carla Ara now, pamatian tabi siya. Now, nakuha mo na kakipay. Okay, grabe, kali, hindi kali isa lang yung produkto. Sa
12: hindi, may labot sa electricity, may fuel, pa gas.
13: Inan. So, ang ginistoryahan talaga doya na, gaya ito pabangkot, sino makapulo si electricity natural, si Wisim, kag si Pisa, si Grid.
12: Si Grid.
13: Kaya hindi mo na yan pwede makuha.
12: No.
13: Pero si gas, kag si fuel.
12: Mm.
13: No? Sige. Okay na sa, okay lang.
12: Gas
13: okay na dayo, okay lang.
12: Ini gas ni, gas ni.
13: Okay, go.
12: Gas ni.
13: Ipabati ta lang tingog ni attorney.
12: Gas ni giniya. Waste to energy.
13: Abi, ipabati na ton. Ma, tanawon ta binichi din ako sa mga tagpalabati tang discussion to subo. Gusto mo lang atong discussion kay Kipay.
12: Gusto niya, gusto ni.
13: Ha? Okay. So ipabati na ton mga kakipay, no? Igo na ton ni. I-play tabi si attorney
12: now,
13: Carol Chua.
12: Ano pa pamatian ta siya? Kung ano namin ni?
13: Kung anong ini nga klase isang...
12: Ito pamatian ta si attorney Chobla.
13: Okay. Si attorney, nami isang idea ni Mayor Greg, ano?
12: Yeah, yung,
13: so, maplastar. Aray si attorney Chua. Go ahead.
15: Resolution authorizing the mayor to execute secure the contract, to sign the contract of this with Forza Development Corporation.
12: Oh, Forza, kita mo
15: nang balik na. This is pursuant to the city ordinance na naging pasarman sa isang kundi ang panglunsod, no, ng identifying the birth, clearly defining the birth, as well as providing the lease arrangement, no, ang lease procedure sa pag-start sa WTE. So this is a landmark nga development sa City of Bacolod na this is the first step na makakam up kita sa aton waste to energy dyan sa City of Bacolod. And we will be the first sa province na probably in the Philippines, no, kaya ang Davao, I heard Davao kagang Bacolod ang nagkuhan. Ang Davao is also developing their waste to energy. Kita ang I think una kita, no, so in the Philippines siguro base yung una ang Bacolod to develop its waste to energy. This one is a dual spender own. We only provide a lot, no? They will spend their own money in developing the WTE. So the income, hindi ka muna kakita.
16: Tapos mabayad sila rental.
15: Mabayad pa sila rental sa city, hindi ka muna kakita. Wala na kwarta may magkuha sa syudad with regards to the development of the WTE. No? Kag billions na yung requirement. We might take 4 billion to develop a WTE. That's why we have to consider nga this is really a landmark, no? For Bacolod City. Nya ma-develop ang WTE, ang waste to energy, no, costing to 4 billion. Imagine mo na ang business. Aside from jobs, ang income na ma-generate sina sa structure, no, ang structure, may mga kwanong may real property tax na, ang structure na ma-develop sina da, amounting to 4 billion. Ang industry nga magasunod sina, imagine nga ang Bacolod City has its own WTE. No, ang pinakadako, I believe, ang pinakadako ng Quanzal City is the na-establish na ang aton and portions ang aton waste management. Makasave kita na dako sa sanitary landfill. Nakilanan sa dako-dako ng sanitary landfill. Makasave niya kita da. No, ang as well as mag-generate ka na power from the WTE, pursuant to the DOE guidelines, may share pag inadaya ang city sa bawat income. Sa bawat income sa power producers inada. So kung nang taon mo, we help na ang aton solid waste management system ma-plastar ta, no? Pandaan ta. Rare lang na yan nga ma-establish ta. Nga may isa ka-investor nga who is willing to put ang money nila diri sa Bacolod. So it's a landmark, no? We are saying kilanlan sa Bacolod. Dali sa una, we are saying na may WTE yung Bacolod. But now, ari yung realization sa ang ginahambal ka, kilanlan sa WTE, ari ng WTE. So it's a 4 billion investment.
12: Okay.
13: Okay. So katawang actually yung punto mo ni.
12: Tao to.
13: Very nice. Mm. Waste to energy, ang una nga benefit naton di is hindi dali mabuta ang aton nga
12: dump site.
13: Second, at least mapuslan tang basura ta kaki 5 Eric.
12: Amo to ba end portion sang aton nga kuan nga garbage collection.
13: Wala gagasto ang syudad 4 million but we give them 25 hectares of land.
12: Pero may na-mention kay na si attorney Cho. Ngis nga may share kita sa income.
13: May 1 million man itong gin-mention niya.
12: May 1 million nga bayad, annual, pero may share pagkikita ko sa income.
13: Tiina nga bagay.
12: Meaning, ipaligyagigli nila niya sa market.
13: Kung magsiling ka nga may share ang syudad.
12: Pila na siya.
13: Of course, that's very good na kakipay, Eric, because we need, kamulong ka kung ikaw isa ka local government unit executive. Sa ato mga tagpalamati, ha, ang isa ka LGU, may ginatawag kita nga mga economic enterprising.
12: Mm-hmm.
13: For example, ang probinsya sa Negros Occidental, ang aton economic enterprise, ara si Mambukal. Kagiban pa.
12: Ang paglaong blan eh.
13: Paglaong.
12: Ay naparkilahan na blan.
13: Ini sila mga income generating project na makadugang.
12: IGP.
13: If this will serve also as an economic enterprise through PPP, well, the city of Bacolod will not spend any single centavo, pero makapital sa 25 hektarya nga duta. In return, tiko di 4 billion?
12: Dapat i-explain sa Bacolod ni, pila ang porsyento ta sa ibaligya sang
13: porsya? Kaya muna yung aton na ginarise ka question mo.
12: Oh.
13: Kundi ang waste to energy, handom tana. Kay kadamo sang basura, ang unang epekto sa di mga ka-K5, hindi mabuta ang aton nga dump site
12: oh.
13: Because ginasunod na ito, haboy.
12: Gina-recycle.
13: Tayo muntay, tatlo ang produkto eh. So, pila ang share ta sa fuel? Pila ang share sa makulod sa gas? Pila ang share kung mabaligya sa electricity? Or, pangkabilugan, sa total nga mga produkto mabaligya, abi ni Forza. Kabalo ka kung tanongon mo, alam kayo gidya si Kwan?
12: Si I-Swims.
13: Pre, kita naman lang negatipon, basura.
12: Kita man naman po, Diyos.
13: Do you think kalkalon pa na ni Forza ang basura to? Kay, pwede naman lang pram, dapat taniya muna na mo. Imagine na bala, dua ang nanegosyo. Tatlo ang negosyo nila sa bakulod mo.
12: Di ka may MRF pa siya?
13: Now, i-discuss na yung negosyo properly.
12: Oh.
13: Number one, koleksyon.
12: Koleksyon, isa na, big
13: second,
12: business.
13: Development sa atong dumpsite.
12: Dumpsite and landfill.
13: Sus! May katatlo may po siya. No? Oh. Ang ikatatlo niya is, ano?
12: Ang aton nga, ini, WTA.
13: Dali lang may tawag, basi amuna ni Linok Panay.
12: Amuna. No? Oh, be, Olok Panay. So, amuna na siya mga K5. Amuna ang tatlo na kabilog ang may ning gasulod siya aton. Now. So, mga K5, bantayan ta, ining nagakatabo, subong. Okay. Ara na kay ga ang lupisay na malinupok na dugay-dugay. Ah, sige. Okay. Now, ang aton nga ginaistorya dire, may ara bintaha bala ang bakulod.
13: So, kung tanawon ta una.
12: Kung tatlo nga ginakwartahan.
13: Ang klaro subong yang bintaha si I-Swims.
12: Oh.
13: Because bungkit orot kasi si I-Swims mo.
12: Iya gitanan ha.
13: Iya tanan.
12: Hakbot all. Sana all.
13: Forza is subsidiary of
12: I-Swims.
13: Oh. So, kuha niya, hakot, basura akon. Habuyan basura akon. Himo convert basura akon.
12: Oh, now, with that, bantayan ta tungod kay ang to convert basura into energy, into gas, into fuel kay Pavel Jan ang himuon na sini, sunugo nila ini ang basura. There will be incineration.

0: Pepe Jamro kasi no?
1: Environmentalist.
0: Si environmentalist. Nga, in Cebu, pagpatindog nila sang waste to energy sa Cebu, waay ato magbutyog, waay madayon ang Cebu, tungod kay ginpunggan sa mga environmentalist.
1: Actually, may nakita ko na nga isa ka bagay, the same issue. When Iloilo City started to have a coal-fired power plant, the number one issue nga ginraise is the air pollution. Dalasang bugasang aso.
0: Aso. Amo man di siya pulo.
1: Pero gin sabat ina nga may mga bag-o na granting kag ipay Eric nga ini nga mga bagay mahitso. Kay gusto na isa na sa mga issue nga ato bangon ta, the environmental issue.
0: Eh magwa naman ning environmentalist din.
1: Basta importante is mapasalig gilang hindi liya maapektuhan kamalo ka kun mag ang health hazard. So kung ma-sure ma lang ang air quality may ma-control, may filter, etc. Okay, no? Noy, may number tatu sa ginatag mo sa talawagan sa miyatag nilang sila para tawagan nila sa mga, no? Kay damo na gid, no? By the way, gina-confirm na mo ni Kagi Pabirik. Actually, kay napakabigang panawag, may breaking story kita nga may ara encounter aga pa, no?
0: Ara.
1: Sa isa ka lugar, dari sa Negros Occidental, pero hindi kami magbunga, tub-tub, hindi namon ma-confirm. Damo na posting, ginapalabot sa amon actually, kay ina pa rin namon ginabarabaray. Check lang bisi...
0: Ara to, may ara to, number sa army to, sa idalom sa picture ni attorney itong gin-replay ta bago lang.
1: Sige na, palitawgan, pakilala na sa K5 ay, kung pwede ma-interview ta, party sa reported.
0: Ay, hindi na, hindi, muna, hindi na mo.
1: Ay, basi lang, natagbuto kang tawgan to. Ay, masikon.
0: Ara li sa babaw to, ara sa babaw to.
1: Ba, kanipay, Merrick, basi ang ginatagbuto ka number dito matulitso ha?
0: Tan, Toto Renz, ara sa may cellphone, ariyo. Sa Dalomis na ang yasang army.
1: Okay, balik na sa discussion sa tanggi na tawagan ng army. No? Healthy discussions lang mga ka-K5. Now, gusto ining gina-raise ni ka-K5, Eric, you know, kung may sunugon, may buga aso. Kung magbugang aso pamangkot is, may ara bala kita kasiguraduhan that it will not create a hazardous environment.
0: Correct.
1: Ilabi na sa may mga balatian sa baga. Nasolve talang baho sa basura kay mayo ang pagtatap ni iSwim.
0: Mayo.
1: Now, wala kita question niya sa ability ni iSwim to manage waste sa bakulod. Kay he's very capable. Tianggwa sini, nabungkit urot na gani ni iSwim ang talaga negosyo sa basura sa bakulod. From collection down sa dump site, pakadto na iya sa WT. Kaya ang Forza ilamang gyapon eh.
0: I think it is high time for Bacolod City and Forza to come up with a more comprehensive explanation. Ano
1: ini? Siguro ka kay Pabirik, kaya ako talawon mong proses sa muni. Right now, we are on the stage that the mayor was given authority or go signal to sign the contract in behalf of the city of Bacolod.
0: Because
1: the mayor cannot sign any contract or deal without authority from the city council.
0: And the authority was given and the mayor can now proceed.
1: After magpirma ang mayor, ibalik na ang contract sa council for review.
0: Ratification.
1: Ano ba tayo?
0: I-ratify na nila.
1: Tanawon ang kada provision.
0: Okay na okay.
1: So, hula tonta. So, in short, kanika na si mayor authority now.
0: Yes.
1: Hula to na ton mga ka-K5, ano ang kontinido? And we are, I suppose, under the leadership of the capacity of the transparency. No? So, gaan ko piyang tanan para matunan, madiscuss,
0: kagami ni Mayor Agid itemize. Ano ang epekto, ang positibo nga epekto sang waste to energy?
1: Anong benepisyo sa
0: Bacolod? Anong benepisyo sang Bacolod? What does it mean for Bacolod?
1: Kay kung istoryahan naton, yes, I do agree that Forza will invest 4 billion.
0: 4 B, grabe.
1: But don't forget that the 25,000 hectare, square meters, equivalent to 25 hectares of land,
0: yes,
1: is no joke at all.
0: Kaya nga nagpursa mo ni ngalan niya man. Nga nagpursa mo ni man. Kaya kung makadalinaas ka gamang niya purda, yan na purda niya purda voice blank. Nagpursa mo niya man. Kaligin is radio lang niya, lain-lain mo lao. Kasaban mo niya.
1: Kakipay, Eric, amuni kaligit tawag siya nga PPP, kaya ang capital expenditure is Forza. Tanan iya. Pero ang iya naman sa syudad is the lot. So ang short, wala ta kwarta pero propiedad ta ang gikapital ta.
0: And it is called collaboration.
1: Collab.
0: May collab.
1: In which husto man to ginambal ni Attorney Chu. Nga silingya, first time ni mangin landmark handom tuod na ang ginambal niya nga nami nga may waste to energy kita.
0: Kasi unang ginapalibog ng ikipabil dyan, kundi ako utuntang basura ta, kundi itambak na siya sa atong nga landfill.
1: Ang problema ta, kundi una, mapuno, kag wala mamanage properly.
0: Oo. This time around, ang ama ka nga itong landfill, subong ganda po ito sa bago mo.
1: Ang baho?
0: Gita mo nga reklamo na sa may mga suba at may mga sipi.

0: Champions League ligan to.
1: Pero subong is kun ang
0: na control sa Ice Wim.
1: Ang sale number 1 is Ice Wim, okay, no? Uh-huh. So question. Diri na kita sa pagplastar kay ti ang ginistruyan nato na binaton waste to energy, abi nato ng energy lang i-produce electricity.
0: May fuel pagali.
1: Ibalik pala liwat ang aton nga
0: tanang green na tubla tani pakita.
1: Pwede nga duha kami ni Tito Eric, mo di kami skilled tapos ang inang aton nga ano, this is a ha ang gwa naton sini intellectual discussion lang kag ipabari. To spark sa clarification.
0: K5 na nabatian na ula.
1: Hindi kay dapat nato na mapatag properly. Para maintindihan sa tao.
0: On that point, kaya dapat ipatag na ton because this is public interest.
1: Kag we are talking about a 25 hectares property of the people of Bacolod.
0: The city of Bacolod.
1: Now, isingit ang ati, ang kaso nga ginapangatubang sa previous administration, party sa pagbakal nila lote,
0: land banking,
1: naabswelto na sila sa ombudsman.
0: Na-dismiss ng Alangilan.
1: Issue. Mm-hmm. Now, dahil kita, siguro, naghahalong naman ang atong gobyerno, no? Mm-hmm. Now, resolution declaring the highest calculated response bidder, Development Corporation, and recommending the award of construction to FORSA. Nag-bidding galing syudad ta.
0: Ara naman, pati yung birth, ara na. Kita mo, ara na. Bacolod, integrated resign. Ara na.
1: Napati amon isang nagligad to sa ginlaunch dito sa Alihis, bla ni Juan. Ni isang previous administration, yan ay guro. Napati amon na kay Albin, isang nagligad kay Kong Albin. But, you know, ininga program, actually, is very nice. Under, ano nang libak? Libak.
0: Chismis.
1: Birth, no? Nami. No. Balikan ta itong discussion. No, pwede ba ito mabalik ng aton illustration? Why kita no'y contact dito sa babaw? Si Arf Abinoy Tawgi. Basic development na si Arf dito sa pakantubla
0: sa... Itong green tan, cycle. Hindi.
1: Ang cycle. Tanaman niyo lang cycle ta. Subong... ang gawaste collection si Ice Wim. Buti ganun gali ka kay Paberic, madula na gali ni nga the supposedly gani tani. Wala na gani direkta ya sa kwano.
0: Hindi ka na magdiretso sa
1: siling ko gani ka kay Paberic kun timprano pag in-discuss ni taniway na tanang gastuya sa maintenance ng landfill kay nga i-direkto lang sa planta mo.
0: I-direkta mo sa planta. Isunugo niya, incinerate, i-process niya.
1: Igaling kag ipay Eric, ginubra naton ini subong kay wala pa man kasugod ini nga project.
0: Yes.
1: So in short, the moment mag-operate ini, after a year or two years, pwede talaga ni ma-terminate si... No, hindi na namong kinanglan ng ano.
0: Hindi man, okay, ara gapon si Ice Wim.
1: Hindi na man, i-terminate ang atong dam site because the dam site, ang pamangkot na galing amo ni.
0: Mabutang man sa Gyapon.
1: Ano nga klase waste ang pwede lang naton ma-convert into ini? Base ipililion man ni or tanan gid nga waste.
0: And not after incineration, after the processing of the waste, ano to ang process waste dito makadto? Ano to siya klase?
1: Dali lang. May process. Well, amo na ni siya kaki 5.
0: Amo na ni siya. News FM.
1: May bak.
0: Aga pa.
1: Kay na yung ato niya ginaubra to niya is bak-bak-anay lang to anay sa pag-explicar na nungod sa ano gani kay Paberic? WTA. Subong niya kung magsala-sala ta na rin counter ni. Obrey, what's happening? Nga may report kami na bato ni kay Paberic may lukpanay. Alas 5 pa kaina sang aga. Obrey.
2: K5L dyan, K5Eric, maayong aga. No? So, isa ka kumpirmado nga endpoint o sa tunga sang katapo sang Southwest Front, New People's Army, kag 47th Infantry Battalion, kag K5L dyan, K5Eric, ang nagluntad dito sa barangay Masaling, Banwas ng Kawayan, Lasingko, sa 25 kainas ang aga, kag K5L dyan, K5Eric. So, ginkumpirmar ini mismo sang ilang commanding officer nga si Lieutenant Colonel Dennis Martinez sa aton pag-istorya sa iya kaina lang nasugapa nila ka K5L John ang mga miyembro o kuna
1: mga pila ko no kabilog
2: wala pa ka K5L John niya ginhambal kung mga pila kabilog kaya wala niya na istorya mga tropa dito pero ang ginsking hatag na report sa mga tropa siya ka K5L ongoing pa sa gihapon ang ilang pursuit operation tagdugang pa ka K5L John si K5Eric amu ini ka K5L John ang kwentro man isang 15th Infantry Battalion sa barangay Kaliling ng ligad lang nga simana kay K5L dyan kay K5L.
0: Dungan to sa Tubuso.
2: Then wala pa kay K5L dyan kay K5L sang mga recoveries. Okay man ang tropa sang aton sininga gobyerno kay K5L dyan kay K5L. Kag sa ano naman katapo naman sang grupo Hoplag biyara sa mga blood stains nga nakita dito sa area kay K5 Algen, K5 Erika.
1: Okay. Do ano kalawig ko no ang ilabalbalan na K5 Obrey?
2: Estimated kay K5 Algen, K5 Erika, mga 5 minutes
1: lipot
2: ang kalawigon.
1: Ano, bali heavy exchange of fire, gid?
2: Yes, kay K5 Algen, K5 Erika, kay may mga blood stains, no, sa area.
1: Subot siya nung kung may blood stain, basi may napilasan, may naiguan. Kay sino to blood stain? Iya ka Army o iya ka NPA?
2: Iya ka NPA, kay K5 Belgium, kay K5
1: Belgium. Ah, ginapatian NPA.
0: Believe to be. Believe to be.
1: Hindi man to mga manok na...
0: Ako na basi kanding.
1: Basi kanding na sa kam.
0: Kay tulo dugo yan.
1: Hindi na to na mabalaan pa kay sino dugo to, no? Pero at least, naka-encounter sila sa ginapatihan mga NPA.
0: Tunog lang kong lupok kay sa bukid ina siya, bit boundary.
1: Di ba may video ka? Di ba padala na itong video?
0: Tan! Para, tan!
1: Dali lang yung K5 mo, bro. May video kita di. Aring portion sa video nga nakuha, no? Mga, dali na lang. Tan. Ready, mga ka-K5 is on the board. Ari na, no?
0: Kaga, dagko nga linupok ang nabatian, kay ang ara sa baybay, nakabati pa.
1: Sa baybay?
0: Ang baybay ng area, nakabati.
1: Sabi ko sa bukid, labot pa dito.
0: Labot sa baybay ang linupok. Bati-on sila. Ari yung isa taka-informant, mga...
1: Sabi, kapati, tabi ka K5 itan. Ari yung aktual ng lukpanay kay ina. Play.
0: Eyes to the board. Na, alam. Galupok. Ang subay, anay, kuwatan. Na,
1: barak,
0: barak, barak. Ayos na board, ayos na board. Ayos na. Na.
1: Gasgila noon pa mga tao ga video ko. Hello. Hello. Dinalagan. Grabe. So, Obrey ara confirm na. So, naka-interview ka gid, diba? May recorded ka nga tingog ni Sir Martinez.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Ipabati naton guru K5 Obrey. Ato amo tong confirmation sang lupok. Oh. Medyo gahod lang galing sila kay samtang linok panay.
0: Sige man ang gahod.
1: Guys, sige man sila lukpanay. Mm. Ha? Pero nakuha to exclusive na nakuha sa K5. Okay, now, ka-K5 Obrey, go ahead. Gapamati okay. Ka mo sa report ng K5 Obrey, confirmado ha? Ari na.
3: Okay po. Good morning po.
2: Confirm first if there's a really encounter po sa Barangay Masaling.
3: Yes po, nagkaroon po tayo ng encounter with NPA. Ito po sa remnants ng God Rest and Point. Ito sa Barangay Masaling, mga kawayan po.
2: Anong sitio po, sir?
3: Sir, wala kayo. So far, ma'am, wala pa po tayong mga specify na sitio. General information lang po na yun. Part of Barangay Masaling.
2: Sir, how did the encounter transpire po?
3: May nag-report po sa atin na residente na yun na nga po, nakakita po sila ng armado and then to confirm and to the report, yun po yung trabaho natin. Most likely po, ito rin po yung na-encounter ng 15 ID. Kung matatandaan po natin, na-encounter sila parang last week or 2 weeks ago dyan sa barangay Kaliling naman. Kaliling po kasi, sa Kaliling Masaling magkatabing barangay yan. So, ang assessment po namin dito, ito rin yung grupo na na-encounter ng 15 ID.
2: Mga ilan po sila?
3: So far, ma'am, hindi ko po masabi ngayon kasi ang report pa lang ng tropa namin sa GAM. Proven ko po kasi yung full set operation. Undetermined po yung na-encounter nila na remnants ng SWF. But so far, okay naman po yung tropa. Walang casualty. But yung sa NPA, meron po that stage. Yun po yung inaanin nila ngayon na cost of operation. Continue.
2: Ano po yung, what kind of encounter po?
3: Ang tawag po namin dito is a focus military operation. And then, combined po ito ng focus military operation. And intel din po, of course, yung intel. Siyempre, alam din natin na yung mga dalawan o yung mga area na dinadalawan ng Southwestern Front. And then, sakto naman po na with the help of the resident po, inaksyonan po natin ito na ninakita silang armado sa grupo na yon kung saan na na-encounter din. Kumbaga, sa parating barangay ng barangay Kaliling, yung barangay Masalim, informal din ako namin yung Dubals kung sino yun. And then, yun po, then, pinuntahan po ng paskandaluhan natin. At yun nga po, positive po talaga. At na-NPA po talaga din sa area.
4: Hmm. Mga what time po nangyari po yung encounter? At gano'n po?
3: This morning po, 5:25 po. 5:24 po yung sinabi. But mga 5:25 po yan.
4: Hmm. Gano'n po katagal? Sure.
3: Mga more or less po ito, mga 5 minutes po ito na encounter na tutukan.
4: Okay po. Ongoing pa po ba yung pursuit operation ng 47?
3: Opo, yan po yung ano natin. Kaya hindi ko po masabi kung ilan yung nabangga nila o ano, kasi ayaw ko din po na abalain yung tropa sa ground kasi very risky po yan while they are still conducting pursuit operation po.
4: Hmm. Yung area po ba, gano'ng kalayo po sa ano? Proper, or is it, ano po,
3: mountainous na? Distance po siya, may bahay po sa mga area, pero dun sa encounters, medyo malayo naman po, safety naman po yung mga bahay doon.
4: Okay.
3: Yan, sa general description po.
4: Okay lang po yung mga tao doon, mga residents?
3: Okay lang yung mga tao doon, wala naman po, wala naman po nasaktan o nag-evacuate na nabalita ako.
0: Okay.
4: Thank you po.
3: Yes, ma'am.
1: Obrey, so until now ongoing ang hot pursuit operation. May skirmishes pagka kalida botos bukid.
5: Eric Suga, padulungan ako na Eric at si Eric. Kung okay bala siya. Pero makakahapit kami
1: kay clearing kamo na hindi kagig magpadulong do kay basi basal ana.
0: Ang masubos ni kay kuno nag-encounter sa area sa actually boundary sa Masaling kag Kaliling pero more on the Masaling side.
1: Okay.
0: Gintawagan naton kay 5 Eljan kaina on our 7 o'clock break gintawagan naton
1: si Kapitan.
0: Si, barangay Kapitan Jessica Orbista sang barangay Masaling. Why siya? Why siya kabalo? Kag
5: ido hindi ko na mabasi ana imo siringat ingo.
1: Sige. Thank you, okay. Obrey. Balikan ka namong karon. Salamat sa effort, Obrey. Ha? Salamat for the confirmation.
0: Why ka balo si Kapitan nga may ingoing?
1: Oh, so, i-cut na lang natin. So, Obrey, kaya nag-travel na sila. No? Hindi na sila makakuha sa atong signal because masyado nakagahod. No? Si Kapitan, kaya nag-itawgan mo.
0: Nag-itawgan ko.
1: On the break why na itong 7 o'clock
0: mga 7 o'clock na commercial.
1: But unfortunately, why pisak ba itong report? Kaya meron nga bakbakanay, but it was already confirmed. No?
0: Ang suno sa
1: may atong... May pilason ang pagpati sa militar. Kaya may mga dugo. Kung sila nakita ito kay Pabirik?
0: Oo. Kag tin di mo magaling madetermine ako kay sino itong dugo no kay always mga bloodstain na.
1: Ti wait takbalo ba si may manok, pinaso, may ido o kanding na sa kamto.
0: Pero ang fact sa Sir Jan is that ang lupok dito sa bukid bation sa baybay kay ang isa ta ka
1: member. Naka-inkwentro na ni kuno sila sa nagligad sang tropa.
0: At
1: nagligad
0: si mana. At tumuso bla. Kuno may bomba na si tumuso. May bomba na man sa Kaliling mo.
1: So dungan man. Amo ni sila subong ang grupo group, ang ginengkwentro sang tropa. Mga 5 minutes lang galing bakbakanay.
0: Pero dalag ko sang linupok.
1: Kinabatian man to kinaw, dugahod, galing mga baba. So nagkakuha video. Pero thank you so much, sir. Bagod siya na naka-idea tanga may encounter kay na-intercept ina sang aton mga nang kwan eh. Ba? Aton KSS, nagpadala man information di.
0: Amo lang nahatag, kagang mga estudyante ta sa K-5 University, kapabalong yung serbation ding lupok sa amon.
1: Okay.
0: So at least nag-coincide din na tanan, dugang retalye, follow up lang nato, makuha
1: sige. Nato. Balikan nato na karon mo.
0: But the fact is, may sabat
1: stand
0: na
1: encounter
0: sa Southern Negros mga K-5.
1: Now, okay. By tomorrow, tingwa na mo nga madiscuss pagin further, ining party sa waste to energy. I-discuss nato ni the provisions ng aton nga PPP which is may arang limitasyon. Tanda kay nga kung 15 billion ang ma-approve gali NEDA.
0: Ah, above that.
1: So mayo kay 4 billion
0: local
1: implementing agency lang. If it is LGU, it is LGU, no? Galing kun wala mabilong sa amoning nga klase sang mga PPP. Kinanglan gyapon nga review gali na mga muna. So pamangkot diin na bilong ang amoning nga klase sang
0: tiway pa kay ginaidiyahan pa because there is now a pending bill in the Senate classifying waste to energy to renewable energy. Kay subong ang waste to energy kun sa kwan pa why pa siya either male or female, why pa siya isang kasarian.
1: Ha?
0: Way pa sa kasarian.
1: Ang guwa niya, hindi ta siya ma-identify kung hindi siya nabilong.
0: Hindi siya nabilong.
1: Kaya okay lang kayong LGBTQ, kaya mabalaan ta na.
0: Mabalaan mo. Pero subong si Waste to Energy, and there is now a pending bill, Senate Bill number 64-232-292, nga ginaclassify nila ang waste to energy into renewable energy.
1: Okay.
0: But pending the law that will make the waste to energy into renewable energy, so amoy na nga may levels of approval. 4 million LGU, above 10 million to 15 million NEDA, 10 million below 10 million but not over than 5 million RDC. May mga amo lang approval.
1: Tigal kiri 4 billion lang ni.
0: Ti 4 billion LGU lang siya.
1: LGU lang.
0: Ang ginagmalta na. Okay. Dasol to per billion naman liwat. Hindi, okay,
1: so,
0: okay lang.
1: So, ang ato lang dari is gapasalamat ta sa ning effort. Pero kadibinas man yan sa Ice Whims, no? Sila yata na nakakuha.
0: Pag bidding nga binaton kay Pebel dyan sang kwan, sang basura.
1: Berto, standby.
0: Pag bidding naton sang basura, duwa ang ginbid actually. One is the waste to energy, one is the management of the sanitary landfill.
1: Sa nagkadto di si Secretary Garin, gin-open niya ang idea of waste to energy. So that's why nag-giho na, amunan yung resulta.
0: Because Bacolod is one of the pilot areas for waste to energy programs ng Department of Energy.
1: Wow.
0: So 2026.
1: Good. So i-discuss na ito na. No? So ang pinaki-importante yung nami ito, kay wala pa man mga, wala pa makita ang contract, di it, kung ipabati ito to, klarohon tad, anong share sang syudad?
0: At paano initanan himo?
1: Oh, kaya hindi mo ta kasi nga libre ang syudad. Because you spent may 25 hectares ka nga lote nga ginhatag.
0: And that's money.
1: That's money. And dapat may masulod man sa kaban sa gobyerno.
0: Natural.
1: On top of the 1 million a year.
0: Kag may bintaha ang taga Bacolod kun may kuryente ka.
1: Kaya importante ginadi is tama tanda man no, ga-outsource ka imbis mang utang ka payasang dugang income. At least area may inugtabon kada sa utang.
0: Tiyo, ang approve ng utang sa magkalan na 2 billion man to.
1: Ah, 2 billion. Approve na, approve. Para wa ano na flood control.
0: Flood control kag mutangan nila sang kunanon man to imong
1: to. Kasi importante para sa kaayuhan sa pamilya, no? Bantayan niyo lang, no? Ang importante matapos gid. I-check na this time around si K5 Berto Gakit magintiro.
0: Okay, gabi.
1: Si Berto man. Si Berto Gintiro.
0: Ya kuni nga hindi lang.
1: Pero to kayo lang ni Berto Gakit.
0: Yes.
1: Anong natabo sa niya, anong motibo kay Pa Berto? Good morning.
6: Kagay Pa Berek, kagay Pa Baljan, good morning sa atong sining mga ka K5 patay dire ang 56 anyos nga lalaki matapos nga gintiro sa dukhan kagabi ni, no? Alas 9. Alas 9 sang gabi. Nakatok kita dito kagapon, kagabi alas 11 na. Pero ti nagahuray at gapon sa dalan ang area dira sa may Purok Sigay, Magsungay, Barangay Singkang Airport.
0: Sa Magsungay may Sigay man?
1: Pero antes na magtakop pa, Bert, standby ka. Subong niya, Bert, sa paborito, taka Little Bossing.
0: Ara siya, bawara.
1: Boss po. Kenneth Oy, happy birthday.
0: Little Bossing, mga pariente, birthday. Happy birthday.
1: Noy, liyo ko nabi ganun ang poster ni Little Bossing. Today is the birthday sa among Little Bossing na mahiligid sa radyo. Ang iya nga love aragid sa radyo.
0: Kagang iya expression, mga pariente.
1: May pa sa nakambal na, ay, karoon lumpatan. Happy birthday, boss, ha? Kuya Kenneth Uy,
0: Little Bossing, happy birthday.
1: Your K5 News FM family, Rayo family, Clinica family, and Foro de los Pablos family.
0: May intindihan, ay nakamikina.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. Kuya Kenneth, happy birthday.
1: Marikanto si Berto. Bert, go ahead.
6: Yes, so, happy birthday sa aton sining Little Bossing. No? Pero ti, balik kita sa aton sining balita. Again, ang lalaki ni 56 anyos, gintiro sa dugan. Sang mampal na aton lalaki, ginkilala ning biktima, pariyugit ngalan, Roberto Santos Eldes. Roberto Santos Eldes, 56 anyos, residente man sang nasambit sining lugar dira sa may Magsungay.
1: Pero ang report kina baton ta, 3 years pa lang sa Gistar, pero taga-inubaan, gini.
0: Taga-inubaan?
6: Taga-inubaan, eh.
0: Oh, taga-inubaan siya, taga-barangay Talakagay, Kalye 1, barangay Talakagay, hinubaan. Kung kilala mo siya.
1: Kung ang imusin nga informasyon.
0: Hinubaan mo.
1: Okay. Go ahead, K5, Baberto.
6: Interview tan exclusive ni kagapon grab in eh ang iya sining live-in partner wa siya bata no
0: correct
6: si Roberto ngani may live-in partner ngani sunod diri kagabi ang natabo gid kagabi mga pasado alas 8:30 na sa kompiteran dira sa sulod sang magsungay may gwa sa sagwa sa kompiteran may ara na duyan-duyan mo no gamay nga duyan-duyan nag-scatter ni no ay ning si Roberto upod dia sa
1: scatter naman
6: si ning left and partner now dugay-dugay nga scatter sige ka, sa may duyan may nagpalapit nga lalaki. Ang lalaki nga ni suno sa pag-explicar sang iya sininga nga living partner gamayon nga lalaki kag hindi makit-an kay titulo mong no, sa may puno gid nga duyan wala ga duwa-duwa wala sing damo sing gamot tiniro sa dughan samtang gahampang sang scatter ni ining si Roberto kag pag tiro igo sa dughan nagdalagan ning suspect. Pagdalagan sa suspect siguro mga ara sa pulo mikro kinlagas pa ni sang biktima nga nagahigda sa duyan tinigo naman dugan niya nalagas siya pa nga tip mabato pa kung tani o galing tip pulo ka mitro umaling sang sa duyan dito na natumba ining biktima kakibay Belgian kakibay Perry kasi nang napatawagan sang pulis. Sa atong sininga pag-interview man kagat, ang background ni Roberto ni kagi ni siya preso, no? Ang iyang actually sunod diri sa iya sininga living partner kapila na ni ma preso ang iyang mga kaso pag-upot sang illegal nga armas, no? Illegal nga armas at the same time imbulbato man sa illegal nga droga.
0: Droga.
6: No? Amo ni ang ginalantaw kag ina ruling sa aton sinusubong ang mga kapulisan.
0: May kaso sa San Carlos, may kaso sa Cadiz.
6: May aragid. Information naton kaagi pagid ini siya sa kaso nga attempted homicide, no?
0: Yes.
6: Kag mga murder man nga mga kaso. Ang basang iya sininga living partner kagabi sa pag-interview ta wala na no, medyo gamugin man no klaseng tao eh no pero tiginulat-ulat ang investigasyon sa aton sininga kapulisan may ari ni suspect na no hindi lang magatag kagabi itong aton sininga mga
1: sige pupuyo. Bart so, bantayan tala ng dugang development karon tigan na ta si 11 Mbps ng dugang update salamat kid Bart
6: sige ang dugang sininga informasyon karon sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ako si K5 Bertong Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News Event.
1: Salamat K5 sa inyong pag-upod sa karong adlaw, isang edisyon sa Foro de los Pablo. See you tomorrow with our technical partners and our CEO Dr. Ramil Uy. Happy birthday Boss Kenneth Uy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News Event.
0: Bye-bye.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas,
0: Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Good morning sa tanan-tanan. Oras ubong alas 9:04. Welcome kamo kag diri naman aton pag-istoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Ha? Kinanglanta maging healthy, bawal magkasakit, mag-take ta permi adlaw-adlaw sang DTX 500, opdantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Klinika Spore Biotics. Good morning sa tanan, upod naton sa aton nga programa, si Brad Paul, Jean Paul Generoso, kag si Brad Pitt. Si Sir Boy Solwita, mayong aga sa inyong mga partners. Sir Brad Paul, mayong nga aga.
17: Mayong aga si mo engineer, kasi ato mga tigpalamati, mayong aga Sir Boy. Pag-diskusyonan ta karon ang mga benepisyo nga makuha nyo sa DTX 500, alawad daw ta sini nga pag-inom. Kay nami gid nga may paintindi ta sila, Engineer Albaw, nga ano ang makuha nila sa isa ka bagay nga ginagastuhan nila. Mm-hmm. Yan mo na pinaka-importante. Whenever you are spending money, whenever you are buying something, make sure nga ang benefit nga makuha mo solid. Otherwise, you'll just be wasting precious resources. Mahal subong ang mga balaklon. So that's why ang aton nga ginagastuhan, dapat balanta nga ano ang mabulig niya sa aton ikayang lawas. Mayong aga, Sir Boy?
18: Mm-hmm. Thank you, Sir JP. Mayong aga engineer, mayong aga Sir Jean Paul, mayong aga man sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, kag Slorabs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500. Ang kapahubin sa silula, kung hubin ng silula, hubin ng itsura, kung galibog ang ulo nyo, nga medyo 40s pala ka mo, you're looking 60s na, ay kay medyo accelerated ang ginatawag mong aging sa imulawas. Kung gusto mo na punggan, mag DTX 500, the superior antioxidant. And of course, kung gusto mo i-boost ang imong immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And kung gamasakit ka na, no, medyo gatlang kaso, gaubo, kasipon, kagilanat, kung gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. I just wanna say, belated happy birthday kay Ma'am Joy, no? Ma'am Joy, uy, no? Ang
16: Ma'am Joy.
18: Ang better half sang aton CEO, mayong aga, belated happy birthday, ma'am.
16: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Anong dapat natin pag-istoryahan, Brad Paul, sa ang mabulig sang aton DTX 500?
17: Nakiway ka nalipat. Ang benefits na makuha ta engineer sa pag-inom sang DTX 500, unahon ta niya, ang DTX 500 na ginabakal niyo, ini ang nagabulig bato sa free radicals, of which diin mo man na engineer lantawon, tunan, basahon, established na subong ang aton nga school of thought nga ang free radicals damages your cells. Ano uh-huh. Yung established subong engineer?
16: Correct.
17: Kaga, so universally accepted na siya nga
16: universally
17: nga theory ining free radical theory of aging. Now, kung hindi muni mabatuan ang free radicals engineer, amuni magaguba sa lawas mo. The moment nakasala ang tao sa Garden of Eden,
16: mm-hmm.
17: nangin hindi na sila immortal. From immortals, nangin mortals na. Because it is the sin that causes death. Ang disenyo sa Ginoo kay Adan kag iba, they will live forever mo. But since nagpakasala sila, yung kaon nilang forbidden fruit comes death. So paano ta na karon isulod ang kamatayon? Alangan man nga patyon ni Adan si iba. Alangan man nga patyon anay ni iba si Adan. Ti dapat may masakit mapatay gid. So wala pa man sa una mga kagaw kaayo. Wala pa man kauya kaayo sa una engineer mga radiation. Wala pa man to mga canned foods. Wala pa man sila mga food nga grabe preservatives. That's why nga napatay gid si Adan at 900 years. 900 years old.
16: Hindi nga at that moment ka nagkasala sila?
17: Hindi. Ang connection tiya sa Ginoo ang napatay.
16: Okay.
17: Ang relationship. Because hindi na sila makatubang sa Diyos. But go back to the text. My point is, there must be a reason nga mapatay ka. Ti again, hindi man pwede nga magpinatsanay sila da, basta para nga mapatay sila. our body somehow put limit sa atong kaugalingon. So, amo ni, from day one, nga nakasala sila, sige na to oxidative stress, sige na to free radicals. Kalingti, wala pa man sa bisyo, hindi man sa plahubog, hindi man sa plainom, hindi man sa plapulaw. It took 900 years before sa napatay.
16: Tusubong yan, nag-anubo.
17: So, ang okay. Point ko is, as early as the history of man, there is already this free radicals nga nagaguba sa imo.
16: Okay.
17: And hindi taman ay makakas ang fact that whenever you consume oxygen, there will also be ining end product, which is free radicals. So, kung may DTX pabadigal gininom every day, makabulig ini, arrest, delay, or mabatuan ang free radicals nga amo nagapatigulang sa aton. When you see tigulang, it doesn't mean nga kurinot kagid. It may mean ang imong selula ga-advance ang age kumpara sa iyang normal nga edad. Ano pa? Ikaduwa, kung nag-inom ka DTX 500 engineer, ang imong immune system naga-stronger. It keeps your body defenses stronger. Nagapabakod ang DTX 500 sa imong selula. Try to think of it. Your immune system are composed of cells. Ini nga mga cells are also susceptible sa free radicals. So kung taas ang imo antioxidant defense sa lawas, mapabakod ang healthy nga cellula will always function properly and function at its best. That's why DTX 500 nagapabakod ini sa aton nga immune system. Slows down aging. Ikatatlo. Amo to ang balta kaina engineer nga kung ikaw ang nagainom sa DTX 500, proteksyonan ang imulawas batok sa oxidative stress that causes aging. So naturalmente, kung gainom ka DTX 500, hindi kaya dali magtigulang. Tigulang in the sense nga makita mo sa imong skin. Kung gaedad ka, ang imong panit loses its flexibility. That's why gakurinot. Hindi sa flexible, wani sa gahitad. Ga-stay na lang siya as amuna.
16: Kagayin mo panit, nag-imbis-imbis na? Kung ba wala mo siya doon?
17: Kung ang imong atubig, bumba eh.
16: Aha.
17: Or kung wala ka daga lotion. Oh, because it loses as well moisture. No, ang
16: moisturizing agent. Wala
17: moisturizing
16: na?
17: Effects ang skin, kakapigaw na.
16: Aha.
17: And of course, your collagen, which is amuning binder sa aton nga structure, sa aton nga skin. So kadamo, nagatigulang, nagasag ang guya, nagabukay ang buhok, prematurely.
16: Correct.
17: Kung isa, at age of 30, may bukay ka na yung buhok. No?
16: Wala, hindi pa, pati biguti mo, kabukay na blao.
17: At isa, edad na consistent na yan.
18: Consistent na yan.
16: Matik na
18: yan.
17: Hindi talaga pwede yan ma-deny.
18: Combo na combo.
17: Ay, tala na saya. Now, ano pa? Ika-apat, kung gainom ka per me DTX 500, nagapanubo ini sa risgo nga magbalatianan ka, engineer.
16: Correct.
17: Ano na ang pinaka-kululbaan ng mga blatian? Number one, cancer. Cancer is closely associated with pagkaguba sa imong DNA. Pagkaguba sa imong cellula. That's why your cells will now produce cells nga hindi para sa specific organ. Example, imo atay. Imbis nga liver cells ang matubo na, lain niya.
16: Mm-hmm.
17: Tubuan niya kanina sa lain nga cells. Di karon i-encapsulate na sa imong liver. I-isolate siya. Kaya imo immune system, magdako mo na may bukol ka na sa atay.
16: Correct, correct.
17: Ang mga bukol are cells. Tanan sila, halin sa aton cellula.
16: Mga unwanted cells na?
17: Ang pagsugod buang sang cellula, amo ni ginalinan sang cancer. Ang cancer are growth nga malignant.
16: Mm-hmm.
17: Ang hindi malignant are non-cancerous. So meaning, bukol is tumor.
16: Mm-hmm.
17: Pwede man cyst, pwede man myoma. Myoma, tumor, cyst, cancer. And initanan, halin sa pag-abnormal sa imong cellula. Para malungan ang mga cellula, mag-DTX 500. While labot sina, your liver, mabuligan ni DTX 500 imong liver, it will be cleansed from toxins. And of course, ang imong unwanted fat sa liver, o yung fatty liver naton. Dako mabulig ni DTX 500. Kag, aton mga blood vessels. Your blood vessels will be healthy kapin pang DTX 500 is coupled with or taken with Mighty C. Ang aton nga minor antioxidant nga ang iyasin isa ka purpose is to strengthen the walls of your arteries nga mangin elastic siya. Now, So kon amo na bakod ang walls ang artery, eh sa imong brain bakod man. So layo ka sa aneurysm, paglupok sang ugat sa ulo at causes bleeding or stroke na tinawag na to ni kamatay mo. Build up of fatty deposit sa imong nga cardiovascular system, sa imong mga blood vessels, sa imong arteries, which may result in stroke as well. Tawag na to nga thrombosis or ischemic stroke.
18: Okay.
17: Of course, sa imong heart, mabuligan ang imong heart whenever you are taking DTX 500. Ano pa? Your brain health. Your brain health, your cells, your reproductive function. Sa mga bayi, hindi ka bata, dako gid mabulig ni DTX 500 mo, especially if you have abnormal menstrual cycle. Wala kakisaga kaabtan.
18: Mm-hmm.
17: Sa mga lalaki nga pigaw ang sperm count, dako man mabulig sang DTX 500 because it's all about antioxidant. O in DTX 500, in every capsule of DTX 500 comes the super pack antioxidant nga ara sa nasa lambot sa 1.3 million antioxidant units for every capsule that you take. So dako ang mabulig sin engineer. Whenever you have antioxidant, why magmigambal nga puro lang DTX 500? You can have antioxidant sa
18: prutas,
17: sa mga
18: prutas.
17: Puti mahal man ang prutas.
18: Correct.
17: Jutay pa. Bakal kada subong paho tag 200 ang kilo.
18: Uh-huh. Eh
17: hindi man na isa lang man na antioxidant ang ara da. Whereas sa DTX 500, you have a host of antioxidant at 14 pesos. Sigurado pa yun ang process na nga daan. So kung kakaon ka man utan, add DTX 500 para bakod pagin. Kaya ang away sa antioxidant, kag sa free radicals, it's all about numbers. Padamo-damo ni engineer.
18: Uh-huh.
17: Alright.
18: So mag-text na rin sa akong, Sir JP. Kung ang puso mo, kung nagmahal sobra sa isa, medyo hindi na mayo.
17: Base ang namin mo to, kung ang imo nga tuition nagmahal subong blairan. So, oo. Ang ti... Nabilong kita subong niya sa grupo nga one woman man.
18: Uh-huh.
17: Oh, buta na iya subong.
18: Si Sir Boy ga kurusong?
17: Tikay, oh. Okay. Oh, buot na iya. Oh, ara na kita subong. Lain kita sa grupo nila ni Sir Moel dyan. No?
18: Ate iya sa... Mano siya dyan, ah?
17: Hindi. Dahil ni Sir Moron.
18: May mikropono, mula Sir Moel dyan.
17: Awa, balos na sa buwas. Anyway, Sir Boy. Engine, nagsatuntag pala mati. DTX 500 dako gid matag sa inyo. Para ma-take nyo ang full benefit, hindi na siya magic pill.
18: Correct.
17: Nga isa mo kainom, okay ka na. Hindi. Ang antioxidant, everyday ni.
18: Consistent.
17: Every hour, every minute, every second that you breathe oxygen, you're generating free radicals.
18: Correct.
17: So dapat constantly may DTX 500. Ako, engineer, I take DTX 500 twice daily.
18: Ba, ti mayo,
17: morning
18: mayo
17: and evening before ko matulog. Tino, anong gin-reward niya sa akong healthy body?
18: Winas siya si Ma'am Juan kaya tungod na healthy ka.
17: At 54 years, o manog 54 na ako sa May 31, engineer.
18: Sir Boy, nagasugod siya siyang kamatawan?
17: Ang ako niya, ng skin niya, hindi pa yamo na iakasan. No, hindi pa yamo na. So, hindi, truth na yan. Kay mga classmate ko, bla, boy, mag-init anay na mo niya. Mga gulang na sila yan ng taon.
19: Nan, mga classmate, Sir JP, ha? Balon na ka mo kung ano iputang sa pagkaon niya.
17: Ang aging niya, rin gini yan.
19: Oo, wala gini. Talking about aging, agawan ko gamay ang story ni Sir JP. Aging basically affects all. No? Amo hindi ta na imapunggan, but hindi namin ko may matigulang kagidya, pero mahagan-hagan mong epekto sa pagkatigulang mo.
18: May regulation?
19: Kung bugana ka sa antioxidant, that's why amo na gina-push kita mo ang DTX 500, your cell protector. Damdamo klase aging, no? Sa mga babae, kung wala na, kung wala talaga menstruate, may no poses na, aging na. Sa lalaki, kung dako ng ila prostate, gamat-amat na
18: sign of aging naman
19: sign na. Sign of aging naman na. Kung sa tawag nga nini, kung gataas ang imo, ginatawag nga, hindi nagli mataas ang tolerance mo sa ginatawag nga mga stress, sign of aging naman na. Our body is built to age. It is not built nga magbata ka. That's why kalanlan mo sa mga katawag ng mga pre, no? Tawag break fluid when it comes to premature aging. Wala na isa iban kundi ang DTX 500.
18: Sige, sige.
17: So, muna, engineer, you take it religiously. Kung may budget lang man, mas nami nga permanente ta iniinomon kay makabuligid sa inyo. And best if you will couple it with mighty sing alkaline nga vitamins. So, that's it. DTX 500, it could help you really pa-achieve ang inyong healthy goal sa Sining Tuig and the years that follow. Sailo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
16: Sige Sir Boy, ang mga benefits nga mahatag sa D3 Bio?
19: Of course, no, sa buong adoton, anta kung anong gino pala mabulig man ni D3 Bio in connection kay Sir JP to lengthen your life, no? Ang one of the most important thing ang maglawig ang kabuhi mo is magtulog. Sleep is really important to lengthen your life. This is the only time that your body could repair itself. And today, we will talk about a very small part of your brain. Ang katakoon sini is like a grain of rice. Oh, nung ulang kagamay sina man. Lumay gamay, ginana. That is,
16: dupasi, ha? Dupasi
19: pero
16: lang.
19: It plays a major role in your sleep cycle. Let's talk about your pineal gland, no? What is your ano ni balang pineal gland nga ini? How does D3 Bio protects your and enhances your pineal gland, no? First and foremost, sabton ta ang pamangkot. Ano balang pineal gland? Your pineal gland again is a grain grain of rice do pase sakto ha do isa ka butil sang palay
16: okay.
19: Amo na kadako ang gitawag niyang pineal gland. But it is very essential
16: sa di na ano
19: sa part na sa imo brain no kay okay. Sa solodo kay sa tunga sang imo brain no amo ni siya ang ga-regulate sang imo sleep. Amo na din na nialin ang ginatawag nato nga pamatian na performing a circadian rhythm ha. This is where your brain, this is where gambal ang brain mo nga matulog na siya, matulog na ang lawas, kimaobra na siya, no? Just like your eyes, may mga light receptors ni ang pineal gland nga ini, no? Ini nga pineal gland ini, once makita yan nagdulom na, ha? Nagdulom na through your eyes, ay, mambal niya, amat na ko himo sa nga tawag nga melatonin. Melatonin is the sleeping hormone. Paano imuon ang melatonin? A little bit of ano na lang, health science ni Anliwat. Melatonin is formed through serotonin. Di ni nga serotonin alin, ang serotonin alin ni sa imo chan. Alin ni sa mga probiotics nga gahimo sa imo happy hormones. One of those is serotonin. Ini nga serotonin ngini will travel from your gut through the vagus nerve to your brain. And in your brain, in the pineal gland, i-transform ni pineal gland ang serotonin into melatonin. Melatonin is the sleeping hormone. The pineal gland activates releases melatonin once gadulom na. That's why mga doktor nga iban nga gareklamo mga katuila pasyente nga gareklamo hindi ko katulog dok abi isli ang kortina sang imo ano isli ang kortina sang imo kwarto paduluma-duluma abi ang imo kwarto
16: okay hindi kay bright kag dapat siguro sir boy off gid yang light
19: off ang light kag pinakaimportante hindi lang normal light hindi mo pagtulukon ang imo telepono kon telepono mo may blue light na ang blue light na stops the pineal gland in releasing your melatonin that's why hindi ka katulog. Ang iban, gamba sila nga aga patuyog kuya sa cellphone kuya para makatulog ko. Hindi na normal nga patuyog. Natulog ka kasangtungod sa kakapoy sang imo lawas. Remember, kapial ka na engineer, may arak na instant nga tuyo ka.
16: Correct.
19: Tapos kimbatuan mo, tapos hindi ka nakatulog.
16: Ay, may mga tendency nga muna.
19: Ang una tong atuyo mo, amo tong sinyalis ang pinyaglan. Matulog ka na. Amo na tong inambal, yasin mo, matulog ka na. Let's talk more about the pineal gland and melatonin. Melatonin is not only a sleeping hormone. It does not only induce sleep, but melatonin is one of the most powerful antioxidant that the body produces. Not all people knows that, but melatonin is a super antioxidant. It's more powerful than gatawag natong mga antioxidant nga alin sa outside sources, no? Sa mga prutas ta. In fact, studies and research shows that melatonin does not only induce sleep, but also helps in repairing the body against oxidative stress. Do DTX 500 man siya, no? Gina-repair yan ni ang gatawag ng mga selula caused by oxidative stress. That's why, importante get, nga nami ang production sang serotonin nyo. Kiko nami ang production sang serotonin sa inyo gut. Kaya inom ka D3 Bio, kay Clinicas Probiotics, kampyon ang production sang melatonin mo. Ha? Kag ana ang D3 Bio, good. Because D3 Bio basically has a three
18: defense factor or mechanism against when it comes in helping your pineal gland. Number one, it has its own antioxidant, ferulic and gallic acid. These antioxidants works together with medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids nga dito bio does not only protect your pineal gland but also provide your pineal gland the energy it needs para makaobra siya sang sakto. Remember, all of the cells of our body needs energy in order to para ini sila makaobra sang ila obra. So, ang kunang obra sang pineal gland mo is to manage your sleep and manage your circadian level, then it needs also those kind of energy coming from those good fats from deeply bio ng medium chain fatty acids to do its job. Number three, of course, because of deeply bio antimicrobial properties, it protects this grain size nga isa ka do isa lang ka butil sang palay nga size against ginatawag naton sa mga infection. That's why kung gainom ka deeply bio, hindi lang nami ang imutulog. You have the energy, the body has the energy to repair itself when you are at sleep. Ang ginapatulog ka na sa deeply bio by releasing your happy hormone serotonin, ang ginaimo melatonin sang aton pineal gland, ginagaan pa enerhiya ang lawas mo na mag-repair sang lawas mo when you are sleeping. That's how...
16: May mga pagtuon, Blaster Boy, na ang life po sang tao, one-third sina sang life sang tao, na devote ya sa sleeping.
18: There's a reason for that.
16: Uh-huh.
18: There's a reason for that. Because, amuna gani, that it's only in your sleep that your body repairs itself.
16: Correct.
18: That's why it's really important nga magtulog ka, nami, ginaka-deeply bio ka nga, it will give you that energy. Hindi ka na magkaon.
16: Mm-hmm.
18: Kaya kung magkaon ka, ba, kabilain mga pilosopiya mo yan, makaon kuya kay before ko magtulog para may enerhiya ang akon lawas para mag-repair sa lawas ma.
16: Mm-hmm.
18: The theory is good but it's bad because when your stomach is full, kung puno ang imo tiyan, always remember this. That's why ang banila, you sleep 3 to 4 hours after your last meal. There's a reason for that. Cause, kung puno ang tiyan mo, ang concentration sa brain mo, kag sa lawas mo, is your digestion.
16: Sa tiyan, digestion.
18: So, it could not basically that be efficient in repairing itself.
16: So, dapat medyo gutom.
18: Gutom. Wala medyo, unod.
16: Wala unod.
18: It's not always kung wala unod ang imo tiyan, gutom ka.
16: Okay.
18: Kailan wala na unod or na-process na to. Remember, ang pagkabusog sa tao ya hindi sa pagbulto sa iya tiyan kundi kung anong kabusugan sa iya selula.
16: Okay, okay.
18: So
16: muting anon may mga hambal dira nga kun aga kuno eat like a king pero kung gabi eat like a pooper, sir boy, buting anon.
18: I believe in that, no? Okay, wait, di ka man kalanlan. Ang kalanlan ng enerhiya sang lawas mo during the time sa gabi is for your body to repair itself. Amo lang gid na iya, no? So going back to deeply bio, no? Di mo makita nga ang deeply bio will basically promote sleep. And when you sleep, going to your question, nga one-third of our life we spend sleeping because it's the time nga ang lawas ta not only gapaway but also repair itself. No, that and that will prolong your life. That's why mas damo iya mga tigulang nga lawig pang kabuhi kay nami pa ila tulog sa mga kumpara mo sa mga tigulang nga hindi nakatulog, galgal gadyutay na ang ila lifespan.
16: Kung kay sa bala sulon mo ning cellphone do sir boy mo, mas matulog ka na, malantaw ka pa sa YouTube, malantaw ka pa sa mga drama.
18: Ang bala sulon na internet tagiya cellphone,
16: dapat i-switch off na na.
18: Hindi man switch off, i-set aside mo. Kasi hindi gid pagulit sa cellphone ha, para layo ka sa radiation,
16: okay,
18: ha?
16: Okay.
18: Lalo na da sa mga cellphone. Wow.
16: Thank you, sir boy. Kino, ako daw guilty kung kaisa mo.
18: Lalo na sa mga gaulin sa cellphone, ginaputang sa ulo, tingitanan nga radiation na sa ulo.
16: Mm-hmm.
18: Ang ginaputang sa bulsa, bawa tanan-tanan nga radiation, ara, gida sa imo.
16: Uh-huh.
18: Pati kung ano-ano na dagan ang ginaano yung cells. But again, that's another topic, no? So, if you want to improve your sleep, if you want to help your body,

0: bayo. Pero kinanglan naman natin, Sir Boy, maligo kita adlaw-adlaw. Oh, namin hindi priska kung labi na gandining tig-ilinit, bala? Mm-hmm. Kinanglan ta maligo, pero namin naman magamit ka sing habon, Sir Boy.
1: DTX Beauty Soap, ang habon nga both antimicrobial kag may superb beauty properties. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag naton nga body odor. Dala na da mga mikrobyo nga gatugas sa mga skin diseases. Kung freshness man lang ang storyahan, ha? Fresh na fresh ka na. Pero may mga beauty properties pagid ni ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May ari ni siya sa ginatawag nga pa-pain nga gapaputi si mo skin. May ala pagid siya ginatawag sa amplifier of whiteness. That's why dasig-dasigin mo puti. Ano na, engineer? Guava extract, no? Number one in vitamin C content that basically helps whitening your skin by increasing your glutathione level. Tanan-tanan na, makita mo sa inang-ining habon ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Di sa DTX Beauty Soap, mumut ka na, hamis ka pa.
0: Amo na siling Sir Boy na maka-moisturize. May skin brightening ingredients si Sir Boy. Ining aton nga
1: ang VCO ga moisturize na.
0: Okay.
1: Kampiyon nga moisturize na. Tantanan nga makita mo na sa DTX Beauty Soap.
0: Kag-antioxidants pa, damo?
1: Oo. Di simple sa ginatawag nga guava extract. Extremely rich in correct, vitamin correct. C. Kompleto ricados na ang imuhabon. Pakunan lang kung ano, biskan ano ka kompleto ricados ang imuhabon, dapat may partner ini, no? Ang ginatawag nga deodorant. No, sa mga tao da nga aga pa, alas wala pa gani ang butlak ang adlaw, alas 5 alin na sila balay, mabalik sila balay alas 7 alas 8 sa gabi. You need all the protection when it comes to your underarm, no? That's why kung gusto mo layo ka sa pagbaho sa imo ilok, magklinika DioFresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why kung ang source gid mismo sa pagbaho sa imo ilok gintapna, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Gamat amat paputi ang imo ilok, rich in vitamin E ang VCO nga sa klinika DioFresh, kag ginapataas ni ang glutathione level. So kung gusto mo protected ka all day sa paagi sa ginatawag nga deodorant, magklinika DioFresh ka na.
0: Pero kinanglaman natin, Sir Boy, pangapi kada aga gidya. Ah, may kape kita nga ginarekomendar, Sir Boy, ining DTX coffee mix. Manami kay ang aroma ya panlalaki gid Sir Boy. Hindi ka mahuya lamang paghagad ng mga pi. Kay number one, ginatinloan niya ang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. Bisan gutom ka, wala ya nagasulab imot yan, Sir Boy, sa DTX coffee mix.
1: Pero ang kampiyon ka sa DTX coffee mix, ang ginatinloan niya imoy gid sila laki bugana ni sa ginatawag nga antioxidant. DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga makita sa DTX 500, ginputang ni sa ginatawag nga kape for you to lower your oxidative stress during the morning while enjoying the delicious cup of coffee sa DTX coffee mix. Gakapi ka na agad, detox ka pa. Talking about detox, gusto mo yung super detox in a coffee, mag-DTX premium coffee ka na. Dua ka super antioxidant kung unod sini, may ergotinin nga sa ganong mushroom. Muning yung pinakadugay nga antioxidant katina sa lawas. Anong ginaubray nila sa sulod sa lawas mo? Ginapang revive, ginapang pangpulot. Yun yung mga usado ng antioxidant like vitamin E and vitamin C para mausas ang lawas sa liwat, no? In order to fight oxidative stress, may ginduangan pag ginis ang ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant sa DTX 500, ginputang mandi sa DTX Premium Coffee para gini sa mga manog kape nga mga bisyuhan, mga manong kape, malang gaasong kape, gaasong manang kamot, kika panigililyo.
0: Oo.
1: Kung hindi mo mauntat ang imo bisyo, at isli ang kape mo, dapat ang kape mo,
0: DTX Premium Coffee.
1: Para maganhagan man. Oo. Maganhagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo stress, sa imo pagpulaw, pag ano, or you simply want to look young. Gusto mo lang gamat-amat ka bata.
0: Okay.
1: Amunin yung kape nga sikrito mo, dapat DTX Premium Coffee. Ang sweetener, hindi ka magkakabalaka, pwede mo nima unlike stevia. Ang sweetener sini.
0: Isang taas yung blood sugar, hindi ka mag-uray, Sir Boy.
1: Correct, no? So, if you're fighting cancer, or if you simply want to look young, by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na.
0: Kung may kape kita, Sir Boy, na di moment mag-inom kita, buhi, Sir Boy, nga mga bacteria, good bacteria nga makuha natin sa prebio coffee.

0: Ah, sir boy, kay the moment magsulod ini sa aton, mainit man ang aton nga tiyan, kag damo aksido, may acid di mo, mga acid sa aton nga tiyan, sir boy, iniya buhi nga magasulod sa aton nga sulok-sulok, kag magapatay sa mga bad bacteria, reason maging healthy kita,
1: alam,
0: sir boy.
1: Alam engineer?
0: Prebio coffee.
1: That's poor forming probiotics, meaning to say, sakto na ba ni engineer, why kakapatay ang ini mga probiotics sa init sa tubig sa kape mo or sa acid sa san mo. That's why, sa mga taga, kung mga buringot, kung aga pa, kung hindi ka morning person, dapat ang kape mo prebio coffee, no? Puno sa mga probiotics, mga happy hormones, para to lift off your mood and magnami ang imo digestion. Talking about probiotics, no, kung gusto mo yung makabawi gid sa imo tiyan, ha, hindi na okay ang imo tiyan, kay nag antibiotic therapy ka, pala inom ka, pala pulaw ka, kulang na ang good bacteria sa imo tiyan. Kung gusto ka makabawi, mag Clinicas Probiotics ka. Ang Clinicas Probiotics contains 80 billion colony forming units of spore forming probiotics. Why kakapatay sa init sang tubig kag sang asido sa imo tiyan? That's why you get the full benefits of this probiotics, enhancing your gut health, na ang production sa imo happy hormones, mga serotonin, dopamine, oxytocin, ang mga gut derived B vitamins, vitamin B1, B2 to B12, na ami ang imo brain health, ano pagit na ami imo digestion, kag sa mga babae may paaman ang Clinicas Probiotics, ginabalik gini ang normal flora sang inyo flower. Now, so kung inyo flower do hindi na flower ang
0: amoy niya?
1: Ang amoy, melon na. Melon amoy na. Ha? Sa mga babae, da, gusto ka mag-amat-amat dula na, naturally, mag-Clinicas Probiotics ka na.
0: Sige, sige, sir boy. Pero kinanglan taman, adlaw-adlaw, sir boy, dapat healthy kita.
1: Mm-hmm.
0: Kuya, may rekomendasyon, ining extend food supplement for men. Mayo niya, sir boy, the moment mag-take ka sang extend food supplement for men, ang nami sang daloy sang imudugo, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Ang nitric oxide bala gapa nami ya, naga flexible ang imo ugat, sir boy,
1: nami imo vasoconstriction kag vasodilation.
0: Kag dira ya makita mo, sir boy, nga ginapanami ya ang imo nga flow sang dugo.
1: Mm-hmm.
0: Kabalo ka ang flow sang dugo, may upod na da nga mga
1: may dala
0: ina oxygen,
1: minerales, wow, vitamina,
0: vitamina tanan, oo. Oh, ti dapat ma-distribute gid sa bugos natong nga labas, sa aton nga brain, sa aton mga intestine, dapat ara ginaya, sir boy, no, para mabuligan man ang aton kidney, ang aton nga atay kag iban pa nga parte. So mag-extend food supplement for men, nami pa ni sa mga lalaki, sir boy, nga nagaloy-loy kag nagalaylay,
1: mm-hmm,
0: ang ila nga jutay kag gamay nga
1: do not carry it away ka. Ha? Oh. Mag-extend food supplement, ha? Sa mga laki na gustong namin, liwat ang flagpole.
0: Uh-huh.
1: Attention, Pelme, ang flag ceremony, amo ni sekreto, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami man ang daloy sa imong dugo, siyempre magpamasahe ka 2 to 3 times a week. No? Ang sekreto sa masahe, kisa wala man sa masahista, ana man sa banan nyos. Mag- DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, ang DTX Liniment Oil, kampyon ng hagod nga ginahatag ni si imo likod, no, sakto lang init to relax those muscles,
0: okay,
1: mga kasukasuan da, mga nanginanginda abang ginahilot ka, makuha kag kampyon ang aromatherapy that relaxes your brain, gapanami nagpa-relax mo kag gapanami man sang imo tulog. So if you want an all-in-one liniment, mag DTX Liniment Oil ka na, lalo na sa mga gusto ng pamigabiyahe hilo, galingin lingin ng ulo, or simply wants to have that relaxing scent, ha, mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. And ay engineer, no, I just want to ano, ginapabalo ko nagili nga si Tita Terry Miraflores, no, the wife of the former mayor of Manapla, Idol Miraflores, has passed away, no. Condolence to the family,
0: condolence,
1: on behalf of K5, and basically ara subong nakahaya ano ang lawas ni Terry Miraflores sa silay sa Manapla Funeral Homes, no.
0: Okay.
1: So again, kadto lang kamo na. So our deepest condolences and sympathy to the Miraflores family, especially to my friend Chab Miraflores, no, and my former counselor Bombay Miraflores. And of course, happy birthday, in a lighter note, happy birthday kay Mayor Paul Alvarez. Belated happy birthday, sir. Mayor Paul Alvarez sa Ilog.
0: Ilog.
1: Sir, happy birthday. And hindi kayo maglipat, no? Mag-Clinica Dio Fresh. Adlo-adlo para fresh for me. And of course, maligo. Adlo-adlo using DTX Beauty Soap. And ang aton super trio, gid, no? DTX 500, gapahubin sa silula, layo ka pa sa diabetes, gapanubo sa blood sugar, mighty seed alkaline vitamin C, ang mga tawag niya immune booster para layo ka sa masakit, kag kung masakit ka na, kag gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag-D3 bio. Ako si Boy Salweta, Gambal, good morning, God bless, it's a Monday, so start your week right.
0: Okay, now salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. In behalf ni Doc Ramil Oya, atong pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operation, Sir Iljan Castaño, kag Station Manager, Sir Rhodes Palma. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayos sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian. Mayong aga lang da sa mga senior citizen nga nag-celebrate dira sa ilang grupo nila nga pag-happy happy sir boy senior citizen day dira sa barangay 35. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sige lang. Maglakat ka na, Yusuf Castro. Kay basi may makakita pa sa imo dire sa opisina ko, kag masal-an ka pa nga, kirida ta ka.
2: Habaw! Kung mapakirida, kuya, piling-on ko na lang ang gwapo-gwapo kag puti.
1: Hindi na, pagpadayon na ang ihambal mo. Karon, daskan ta ka isa ka magasin sang Armalite. Lakat na, hindi na magsabat pa. Kay damo kuno hambal, damo sala. Kita mo? Permi ka lang ginabash sa Facebook, Yusuf Castro? Kay damo ka hambal, laban pang sala.
2: Hingi, sadya-sadya ino.
1: Wah!

0: Mods?
1: Yes.
2: Hát a gényok oxigén.
0: Batian mo to, Mads.
3: Batian ko eh, kaya hindi man tabungol mo.
0: Mangayo siya ko no oxygen.
3: Ay, animal. Kanubo sang ginlakat ta, Mads. Oxygen dayon.
0: Bati, ano, Mads? Hatagan ta siya?
3: Sa din tamakwa.
0: Ay, sabagay, no. Ay, ti, masikon na ano ang matabo sa iya, Mads.
3: Bahuway lang na kulang, Mads. Ah, maklo na siya karon hangin. Ayos na na siya. Ah.
0: Na.
3: Ay, pahuway lang, Norbing. Di malunaw, ah.
2: Okay.
0: Ay, aba. Nagsabat pa siya, Mads.
3: Meaning, kaya, ya pa na. Ah. Man, masamang damo. Madugay, mamatay.
0: No.
3: Mads, wala na giniguro tsansa nga madayon ang kayabahay ta.
0: Gani, Mads.
3: Ay. Kay base bala kung sakyan ta pa na siya kag madayon na nalanggid kag matiwas.
0: Amo gani, Mads. Amak mo ho, namuti na siya sang hagal ho.
3: Ay, mayo gani kay kapahuway na siya bisan paano kaina tuya daw. Ay, Diyos ko, daw pulbo siya sa kaputi. Mag-amo ni Galit Mads. Pasi mabutang panaya sa alang-alang ang kabuhi ni Norbing kung mag-amo sina.
0: Mas maayo pa, Mads, na i-cancel talala ang plano ta.
3: Oo, Mads, magastuhan pa tanak aron sa iya. Basi mabutang sa kompromiso kag kita pang mawasulan sa pamilya niya sina, Mads.
0: Namo. Ay, oo, Mads, ah. Eh, paumpawan ta lang siya, anay.
3: Mahala na da. Mahala na nga hindi ko katilaw sa iya marimes nga bulitas. Ang importante, buhi siya akong makita ta siya.
0: Oo, Mads, ah. Ay, base kita pa na mabangdan karon nga. Maitip siya. Kargo di konsensya ta pa na.
3: Ay, amugid, Mads.
0: Bahala na, wala bulitas, ah. Basta, hindi lang siya matiwas.
3: Ay, sadya-sadya, ino.
0: Yeah.

Dapat sa labing madali nga panahon, magkakadto diri sa akong sibong sansaw. Agud makapagwa sa gilayon sang surbe nga ako gihapon ang ginasaligan sang mga sutab. Hindi po, hindi nga si Inday saray lang yung pirme. Ako yung gali. Ano na lang ko? Ara lang yung pirme sa iyang kruna? Ara pagin sa iya ang bit? Hindi mahimo nga siya lang pirme. Dapat, ako naman. Bawo kontrabida kagin sa kabuhi ko, Inday saray. Daw ikaw lang yung pirme gusto sang tao. Samtang ako yan daw tabugo na nila. Basi kun sa sobra ko na bala kagamit sang kukaw. Kukwa. Pero bahala na sila. Kay amuna ina ang naandan. Amuna naandan ko halin pasadto eh. Paborito ko na ya ang kuk. Kag wala na siyang may makapauntat sa akon habi. Habi ko na niyang magyup-yup sang kuk. Kukwa. Pero sige lang ah. Ang tanan nga ini, mabag-og ini. Kung ari na di sa tubang ko si Bung Sansaw, siya lang ang gidyang pag-asa ko mo. Amo gani nga dapat, hindi na magdugay pa. Kag madala na din nila sa akon si Bung Sansaw sa akon palasyo. As in, insigida. Now na. Sadya-sadya yun, no?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Latest information.
1: Ano naman, ina?
0: Hindi na gid magnubong presyo sang gatong, boss.
1: Ah, na-expect ko na, ina. Huh? Wala na sang latest pa.
0: Tag-abi mo, boss. Sinong ginansya dire?
1: Natural paldo na daang ara gapong ko sa poder. Kag ila binagid ang ara sa national level.
0: Oh, but mo, boss ba?
1: Dugay na, ina, sila naabot. Galing ang ibanda mga kabalan ng gini.
0: Tenoy mo, ito sini, boss?
1: Hulata sa 2028.
0: Ano? Boss silingon, hasta pa man 2028 ang antos ang mga pumuloy?
1: Hoy! Samtang siya dang gapong ko sa Malacanang, lumos ning tao sa krisis. Amo na ginigurong pagbudlo sa aton kalimutaw.
0: Ay, alatod ka, boss?
1: Ay, samtang sila ya, gatipon sang minalita nga kwarta. Ang pumuluyo ay nagakalubong sa kapigadhon.
0: Amo inang sakit nga kamaturan, boss.
1: Kag masakit pa sa kamaturan ang hublas nga kamaturan.
0: Aray mo, pakak!
1: Sadya-sadya, ino?

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud indi na makahalit sa aton lawas.
9: Sinis ang doktor nga may sakit sa heart ko nga indi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya. Testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo naging ko si dito admit sa hospital. Damo nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man nag-start kami na duha sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang effect galisin na. Oxygen mo lang kinangapakadso sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
10: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
11: Glutena Max! Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ha?
1: Migo, hola, Toy.
0: Yes, Migo, Bangkay.
1: Kilala mo si Chay Gorita?
0: Oo, eh. Ang gapang lista kung may ba? Ayod, ha?
1: Mm-mm. Nag-improve na siya si Bong, no?
0: Kag nga man, Bay.
1: So, muna, try si kada ng service nila sa banay ang maglibot sila sa barangay.
0: Subong, yaw?
1: Subong, di try si call na bago papasad ang sidecar.
0: Paldoguro, eh.
1: Wala man na obrang banay, agan, eh. Pero naka-invest pa siya dayon, ba?
0: Ang mga ginamig, basta lapit ka sa luwag. O lapit ka sa lawag, Meg. Pagkandos mo pa, tao kita dahil na makuha mo. Pero sige lang, pasi pila kadlaw, matubuan man kurikong sa lawas, ha?
1: Mga kurikong, Meg, ako?
0: Mga gaba-gaba, eh.
1: Basi, sa uli, eh, paman to, Meg?
0: Sa uli, paman, pero maantos man sila.
1: Hey. Kada mo, naging siyang nag-improve din nga balay, no? So, good siyang na-assign sila manuglista sa ayuda.
0: Sige lang, Meg, ha? Magdakota mo man ang piliyon tang obra.
1: Amo na, Meg?
0: Oo. Dasig ang kwarta, dugay pang karma. Magdakota, Meg? Mapadikit na sa mga opisyal, ha? Dikit sa sindikit para makaganit.
1: Sige, ah. Magdako lang damig, eh. Galing daw, edad tam lang gadako. Atun hay kaglawas na wala man.
0: Yeah, sabay-sabay, no? Wah!

Diba? Ang animal ng Earl dyan, nabalaba, oh. Sige lang kung gali, sorry yan, eh. Kaya gali, tulog ng animal, ya. Animal. Dabuhan ko di gali, sige, kay istorya. Tapos wala naman kung saan kay istorya. Kay lipong ng tonto, ya. Kadasi gali siya, matulogan ko ng istoryahan namun, pamalandong. Siguro natakan siya mamati isang pamalandong. Mas gusto yagurong sutabana eh. Baho ka nagid lang nga Erdian na balaba ka. Do wala kagid pareho sa kadungol. Mabot kung sa diin kayo nagsunod man. O galing sa diin man isa toon masunod no? Alangan man sa tupad balay namon kahit eh. Ako maning amaya. Pero hindi man ko musinik ka dungol sa nguna. Ah, base sa ilo yan eh, nakasunod. Basta kuya, good boy kuya sa nguna. Sadya-sadya, no? Wah, yeah.

0: Nurse!
1: Ano naman at jagwara mo, Skwal?
0: Total, si Mana Santa, man.
1: Te, ano ay lansang naman ka sa Skwal?
0: Hindi, ah.
1: Ay, ano man gali, eh.
0: Papasok din ako bala nga makagawa ko di.
1: Kagaan naman. Anong connect sa si Mana Santa kung magwaga di?
0: Ah, gusto ko mamalandong sa simbahan. Gusto ko makasimba, blahaw.
1: Basi naton, malagyo ka. Balibad mo lang na iya. Ay, di ko wala pag-style. Bala jagwara mo, Skwal.
0: Eh, wala ko yung style. Ah, style. Ah, totoo na iya.
1: Ay, paminsaron ko, anay, ah.
0: Oo, paminsari, bala, nurse.
1: Kakon gusto mo maglakad po, hindi man, updanta ka. O, ti ano sa'yo mo, ha? Para bala hindi ka gin makapalagyo, ha?
0: Amogi na yang ho, wala ka gid sa Alex sa konhaw.
1: Wala eh. Basi malagyo ka ako gid yang makalaula sa ospital. Manang akon kaywan ara na tanan nga daan sa imo. Kun sano ka makabayad na man ko ya makakwarta. Ti, ganda pa chan sa malagyo? Siyempre hindi na eh. Bantayan tagid kaya kay kung malagyo ka di, wala gi kuya kwaon. Mapahalin pa ko yan sa obra.
0: Nurse, trust me. Hindi ko gidiya pag hindi ko ginaya paghimuon.
1: Ay, kung maglakad ka, obdanta ka. Amo na ka simple. O ti ano? Deal or no deal?
0: Sa desa jay na.

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kasi si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una.
3: Today, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butika. D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik! Kag protektahan ang memorya! Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio! Na isa kasahi ng brain food! Kagandin luman sa aton utol! Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at Lawaglaw. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress at Lawaglaw. Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtimula. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: pwede, magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DDX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
5: Muter na mas.
6: Ito. Ang imong sugar, pila na lang subong.
7: 52.5 ang imong kong laboratory.
6: Sa una, pila?
7: 35.5%. Bilawin mo ang blocker na capsule. Itipibog
8: ito. Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Tulihan ta sa bong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
3: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
4: may kata habit, no?
3: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either gubay mo pangkriyas, diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pangkriyas, sulubragid ka on imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka-problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
5: Magamit na yun.
3: D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
4: blood sugar levels. Pamil, no? Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo salkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
5: Magamit da yun.
3: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imong glucose, siya na madulong pagkanto sa imong mga selula.
5: Correct.
3: Amo na gani kung guba ang pangkreas di ka produce insulin, mataas gid imong blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
5: Oh, wala sang delivery.
3: Ang iba naman yung problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan tong ano,
4: ang selula mo.
3: Oh, kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
4: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Doc Sam?
5: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may ara ka sa ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga maguba nga itong kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa tong dugo. Te ang kidney naton ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa tong dugo. Te kabalo naman kita
3: pilito niya.
5: Pilito niya kabalo naman kita ang ginatuag molecule sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang sa laanda. So kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ang sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So, yung sugar, yap, tama ka dako. So, guba, amo na ang mabulig sa nga D3 Bio, kaya ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga nephrons nephritis. No? Amo nang trabaho sa ginatawag D3 Bio, ang ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
4: Correct, Doc Sam.
3: Nga nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
4: Sala.
3: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali magubay yung mga kidney, kay hindi magtaas yung blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imong selula, Sir Boy. Kay siyempre, tinloan mo. Tinloan ang imong selula. So pag abot sa insulin, sulod dayon.
5: Sulod dayon.
3: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
4: Correct.
3: Dulong dayon. Sulod dayon. So amo na kung naka-D3 Bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Network, alas 11:01 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
4: Apisan sa mga problema ng ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: kayong aga mga sukinaton ngating palamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBP. Subong adlaw. Pizza 4 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kagmabatian sa amon Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos mga insan, Roda Angelis Knight, Johnny Ohano, Gina Purano, Mayong aga, Roda. Kamusta? How's your weekend? Din ka naman nag-suhot-suhot, Rod. Din ka naman nag-suhot-suhot. Abi mo kung ako imo tatay, bata, taka. Kapila ka gid makusian sa hita. Kusion! Kung ginasang sagay mo kalagaw-lagaw, pirmi. May masaka sa bukid. May maligo sa dagat. Naina, ara ka sa... Ano niya kung nupirti? Ligo sa dagat, saka sa bukid. Saka-saka sa bato. Sa mga delikado, baya. Jubilin, maghari, risindi ko. Na, nugay, da reply nga ako, si ako, sir. Nugay, nugay. Lita Biltiar, yung aga Romar Duran, Bings Delphine. Oo, sa hita, gid, para lapit sa kwan. Sa hita gid para lapit sa kwan. Lapit sa paa eh. Hita mo.
2: Tinunto.
0: Lay-lay naman inyo.
2: Tinunto ito.
0: Sige nga, sige lang ama, untat ako kung may magsaway na sa ako. Namin mo naman may masaway sa mga papa. Why? No guy, why na? Maging matandang kwan ka, single. Huwag ambisyosa. Hirap ngayon na maghanap ng lalaki, ha? Arjun Claveria Sardon. Sila nga mangita, yung mangita na siya kung nobyo nga manog kusi sa iya. Ano, abi kay ginapangita mo to yan, amit yung tampuyungon.
2: Grabe boys.
0: Jubilin Magari, Bus Jo, Johnny Ohano, Jeffrey Del Velos, Angel Bilando, Merlita Malvas, Ray Sindico. Sa tanan nga mga members ang Kabog Church, Seventh-day Adventist Kabog Church. Ngayong aga sa inyo tanan, sa inyo nga mga elders, sa mga members, sa mga women's ministry. Baway gid sila kung nagkadto sa ilang kalatuan kahapon. Kay asang Sabado, kiti ako ang nagwali. Thank you gid mga women's ministry member, ha? Thank you gid. Kag subong man, salamat sa kanamit nga panyaga. Oh, namit nga panyaga si Sister ni Ruth. Ara na tugali, Parandas, si Brother Mariano. Salamat sa matama namit nga panyaga. Kag subong man, baong aluhalo. Thank you gid brother sa paghatag sa konsang pabaon nga dulsi nga ubi. Ekonomit gidya. Binaklan ko luhalo, liwat ka ginat sakot. Ah. Nami si Ilaya Church, kay may pangaluhalo si Ilaya after lunch. Doko nami, tubalik. Sige, salamat gid sa inyo. May ara ko anay iga-greet nga birthday, dali lang.

0: Happy, happy birthday sa anak ni Doc Ramil Uy, si Kuya Kenneth Uy. Birthday niya subong adlaw, May 4. Kuya Kenneth, happy, happy birthday gid sa imo, ha. Kanami kay nasunod yab lang height ko rin yel. Kag nami kay amo na kami kataas. And I pray nga amo na ni, hindi na mapariho na lang ta, sir. Hindi na magtaas pa sa ako na. Nami kay kataas sa iya. Oo, ang bata ni boss nga amo niyang mahilig gid sa radyo. Nagaprogram ni sa isang gamay pa siya mo. Aha. So Sir Kenneth, happy, happy birthday sa imo. God bless you, sir. Sa tanan ka sa ulog, sinyo kadlawan, sumong adlaw, happy, happy birthday. Happy, happy, happy. Oy, birthday man ni mama niya gili ni Ma'am May Joy. Uy, sang 2 days ago. Baso nalunod, galit na. Si Ma'am May Joy, si Doc Ramil, si Kenneth, ako. Bukatapusan ko sang bulan.
1: Ah, grabe po.
0: So sa tanan nga may birthday, subong adlaw, happy happy birthday gid sa

0: Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500 kung wala pa imnon tagid? Manami ina para sa inyong ikaayong lawas. DTX 500, damo sa mga binipisyo nga makuha. Isa na diri ang pagbato sa free radicals. Nga mo ginahilinan sa aton nga mga balatian. Amo ginahilinan sa kadamo-damo nga balatian. Kag amo ni ginahilinan na aga kapatay kita, nagatigulang kita, aga kapatay kita. So namigid kong DTX 500, madelayed ang aging, healthy per me. Parisan gid sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kambal ni Raisin Dico niya, Drika Blaser sa Kabangkalan SDA Church Simba, kay ikaw man mawali. O isang una, Bladra, ako nagatulog kada magpakabangkalan ko. Ubra pa ko bla sa isa kaulubrahan. Nakadto ko na, Dra ko gatulog sa sulod sang church. Wow, thank you gid sa mga kauturan sa pagpatulog. Sige, sugudan ta ang aton nga programa. Yari ang mga tubikong aton pag-istoryahan subong adlaw. Enkwentro nagluntad sa tunga sang 47th Infantry Battalion kag NPA sa Banwa sang Kawayan subong nga aga. Mga pasado kuno alas 5 sang kaagahon sa nagbinakbakanay sa Barangay Masaling Banwa sang Kawayan. Te, ambot, may mga patay naman nga NPA, may pilason, duway pa may nakita nga may patay. Pero may mga samay kunusang dugo nga na-discoveryhan. Ay! Daw asud-asud na subong ang kwintro hanay di sa Negros, no? Abi ko, anay doon naubos na ni sila, may arap pagali. May isa ka poultry farm sa Lakarlota ginpasiradan. Bangod wala sang permit kag madamo nga reklamo sang pumuluyo. Di mayo mana kay mao sa pagkabaho nga daani kag perting langaw. Ang mga pulo poultry farm nga ni ang perting yak baho. Mayo lang yakon layo ikaw balambala. Ang itisang pulo ka manok okay pa na. Kung maglinibu-libu-libu nga manok yung nga iti. Ay! Sus! Kung makakaon ka pa, ang ulod niya sa pagkadamo. Ginaulod niya nga daan. Ay! Si Mayo, kaging pasiradaan. Lalaking nagaskater sa duyan. Patay matapos gintiro sa Barangay Singkang Airport. Another tiro. Kapulisan, may person of interest na sa shooting incident ka nagluntad sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Biktima ko no, wala makaibalo kung anong rason nga gintiro siya. Gintiro, kanoy kay ikaw ang target? Amo lang rason. Budlay bala na pinsaron. Gintiro ka kay ikaw ang target. Amo lang rason. Daan nga hiligot anon, isa sa kinalantaw man nga motibo sa paglutang patay sa bako operator sa siyudad sang Bago. Soltiro ginbunalan kahoy nga may lansang sang iya upod sa Tagayan, patay sa Banwa sang Calatrava. Salakyan nga mga padulong kuntani sa isa ka okasyon baw aksidente nga nahulog sa suba. May video kita ipakita. Ang salakyan na toy sa suba sa kadalom pa sang suba lapaw sa salakyan. Samtang rider nakabunggo sa truck sa Banwa sang Moises Padilla patay gid. Ginaligar suspek sa pagpatay sa isa man ka 13 anyos kadalagita sa Banwa sang Kandoni. Nadakpan sang kapulisan paagi sa paghupot sang ilegal nga armas. Luthang. Pagtupa sang ulan, ginalantaw nga makabulig palong sang kalayo sa naasunog nga bahin sang kanlaon. Kag 410 ka mga farmers sa Bacolod gininyo sa alkaldi sa Department of Agriculture nga malakip sa fuel subsidy program.
1: Ah, grabe po. Alright!
0: Uy na nga ton nga mga pagkatalakayon, siningaga. Unahon tanani ang inkwentro. May isa na naman ka gun battle encuentro sa tunga sang Philippine Army. This time ang 47th Infantry Battalion naman ligato sa 79th Infantry Battalion versus NPA CTGs. 19 gid ang patay sa mga communist terrorist group dito niya sa norte nga bahin sang Negros. Di subong naman sa sur, 47th Infantry Battalion naman ang nakasagupa sa mga CTG sa Banwasang Kawayan. Sinila mga aga, alas 5:25 kuno, sang magluntad ang tiniruhay sa barangay Masaling, Banwasang Kawayan. Yara dito ang aton nga reporter, si Arf Amoris Tugalon, nag-cover, i-check ta ang detalye. Arf, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Arf, nautod dyan ko no, sige. Gaulan ko no sa may hinigaran. Ati maayog na kung gaulan. Si Efren Calixto, linya, ya wala kagapon sir. Wala ko kabati, wali mo 5 minutes lang time. Paano ka mag-appeal sa public? Adlaw-adlaw gawali ko diya sa mikropono. Hapus lang na papang.
1: Grabe po.
0: Kinaka-importante gini pa nga muyo sa Ginoo nga gaanta ka alam paano mag-deliver sang aton nga sermon.
1: Grabe po.
0: Blank?
1: Alright!
0: O, kaya na ah. Iniskwilahan na tunamon sang duwa ka si mister sa sipak. Ang paano magwali.
1: Grabe po.
0: Kaya ta na. With the help of God. Ara na si Arf. Arf! K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Meg? Arf?
3: Mayong udto ka, mayong udto ka K5 poll. Batiun ako ka K5 poll.
0: Oo. Ara na, batiun ka na. Gwapo na. Kaya na do si Rubik lang. Subong do si, do ikaw na ganyan mo signal. Iliga dyan do si Cardo. Do si Cardo. Oo, subong okay na. Gwapo na.
3: Yes, ka K5 Paul, ari kita diri subong sa lugar ko diin gidlong tara na inkwentro ka K5 Paul sa tunga sa 47 IP galing aligar New People's Army, no. Nakabantod sa reports ang militar ikan sa mga residente nga may mga presensya sa armado sa lugar ka K5 Paul nga amuna ang ilang ginlong sar nga isa ka focus military operation kag na sugapa ini sa miyembro sa Southwestern Front New People's Army ka K5 Paul. Natabo ang isa ka inkwentro diri sa sitio Pulo, no, Purok Uno, Barangay Masaling sa sakop na inisya ka K5 Paul sa Banwasang Kawayan. Nagsugod ang dinumpanay ka K5 Paul sunod diri sa mga residente kag andon man inigin nga kumpirmar, no, sa kay Lieutenant Colonel Dennis Martinez alas 5:25 sininga kaagahon Lunes, Abril 4, 2026, no. Kag sa aton diri pag pulo pamangkod kag K5 Paul managlawig ini sang masubra 5 minutos ang baslanay sang ginaaligar NPA kag ininga 47 IB ka K5 Paul. Kag sa matapos ang 5 ka minuto ka K5 Paul ginausoy ini, no, sang mga katapo sang mga militar ang kar. Kag sa karon nagapadayon sa gihapon ang ilang pursuit operation sa mga New People's Army o kung sa lalugaran nga inkwentro diri sa lugar.
0: Mamangkot ko bi Arf. Arf, mamangkot ko abi. Pila ang strength sang army nga na inkwentro sang NPA? Mga ano sila kadamo?
3: Sa aton initial nga pagkaibalo ka K5 Paul, wala pa. No,
0: wala pa. Mga pre, isa ka platon o isa ka kumpanya? O basi isa lang ka squad guru, no? Basi jutay lang. Pilaya ka, pilaya ang kadamuon sang NPA.
3: ang NPA ka kay 5 Paul Arius man no nga wala pa naghatag no
0: na sang kadamuon
3: informasyon.
0: Oo. Ti kun ang NPA na kun ang NPA na matag informasyon na balon na nila nga 50 kami kabilog. Pero jutay na lang sila. Guro mga 4-5 lang na. Oo, gito kakaubos na sila bala. Do si Cardo ganito rekruto na. But anyway, waay sang ang ilang nga encounter site medyo wala sa mga pamalay, ara sila sa mga wayang.
3: Actually ka kay Five Paul ang ini nga lugar ilisipon lang gid
0: ang balay.
3: Naton kag confirm man ini sa mga presidente dere, do silang gid ka mga panimalay ang sa dere nga.
0: Timayo kay duway mayo na tublag. Abi ko magilinaway kamo bla didto kamo bla sa wayang bala nga wala mga tawo. Oo.
3: Pero ka kay Five Paul, amo ning katingalahan ka kay Five Paul.
0: Naman?
3: Kadto na ikaw li, ay for sure nakalabay na kita dire kay kung magpasipalay kita bala ka kay Five Paul. Maagya naton ining lugar nga
0: barangay
3: Masaling.
0: Okay.
3: Wala pa na isa ka kilometro, tunga lang sa kilometro ka kay Five Paul ang ginluntaran sa inkwentro halin sa highway.
0: Ay kalapit lang. Do na do ginatamad ng NPA magsagay to lakad sa bukid nga kalayo. Hindi na tatampi sa highway.
3: Amuna ka iso supong sang.
0: Oo, lapitan ay na.
3: So sa karon ka kay Five Paul nagapadayon sa gihapon ang pursuit operation sa army nat may na-interview kita dire ka kay Five Paul nga asawa no sang isa ka 35 anyos nga iyang bana si syempre lalaki ida kag sang patapos ang ila ka minuto nga nag encuentro ka kay Five Paul ining encuentro sang 47 IP kag NPA ginsulod sang armado nga tawo kag suno sa sini nga asawa ginwa ang iyang bana sang armado nga mga lalaki-lalakihan gin-interview ang iya pamilya kag ginkuan sila picture ginkuan ilang nga data kag ginkuan ang iyang bana kag sa karon nagapanawagan ini kag Five Paul ang asawa no sining ginkuha nga 35 anyos nga iyang bana kay suno sa iya para sa kuno sa iya army kuno ti wala pa naton
0: ano to ang 35 anyos ang 35 yang 35 anyos nga bana ginkuha ginabdak sino nag-abdar
3: armado.
0: Ay, tiyari ding isa sa ilang oh, si Red Ant, di NPA gurunil niya to, ot doon ko liog ko sir, kung makaubos ka mo sa NPA. Na, ari na lang comment siya, migo tani, fake account naman gurunil niya, ot doon ko liog ko sir, kung makaubos ka mo sa NPA. Na, di hindi nyo anay pag-ubusa para hindi siya mapatay. Wala na takaroon listener. Oo. Hindi lang kuno anay, dasun lang binlan nila sang kanahot. Si Arp, so ginkuha ang iya nga bana, gindala sa mga armado, so amo to nga nagrespondi ang mga army nagtiniruhay. Amo na?
3: Okay, kay Five Paul. Bali ang natabo matapos mismo ang encuentro sa tunga sang 47 IB kag ining NPA kay Five Paul, ginkuha ining bana no sang babayi no
0: kag?
3: Ang ining 35 anyos nga lalaki gin-interview ginkuha ang data gin-picturean sila isa-isa ano mga magpamilya sa sina nga lugar sina nga panimalay kag ginkuha ining 35 anyos nga lalaki wala kita kabalo kag Five Paul kung anong rason gin-interview naton ining asawa sa iya nagapang change. So malang iyang asawa, wala man sang barkada, wala man sang iban nga kilala.
0: Diba si Pasibangdan naman to nga intil, kagpatsyo na naman.
1: Ah, grabe po.
4: Tinan to, ito.
3: May ari, magkita diri ka kay Five Paul, mga tropa, gani diri sa aton area, sa karon, ginapa-confirm pa, no, kung kaupod ini isang aton diri nga mga army, ang nagkuha sa 35 anyos na lalaki sa asawa sinisubong sa nagapangayo kag naga panawagan no nga ibalik ining iyang bana man kuno yasang naga wala man kuno ga intra nung inang iyang bana sa mga hublag bala ka kay Five Paul mga aktibidades. That is why nag hangyo gid no sa otoridad
0: kay basta nga balya armado lang why sa ka define kung anong armado.
3: Oo. Hindi pa mangkot natin kay Five Paul kung naka-uniform, naka-combat man. kag may ara kag ipay pole dala nga ido no kag gina-confirm niya naton grupo man bala kag ipay pole daw batalyon man ang nag isa man ka grupo ang nagkuha sini sa yaban na kag daw nagaanggit-anggit man sa uniform sa aton nga mga military
0: so meaning ang nag nag-abduct ang nagkuha gali ang nag-abduct kwan na government troops daw muna
3: munang aton gina-confirm pa kay Ipay Pole kay nagipag-angot na ini karon ang mga tropa nga dire subong sa aton nga lugar sa kung diin o kung kumpirmado nga tropa manggit bala sa upod sa aton nga gobyerno ang nagkuha sini sa iyang bana kasi pia kabahin ka Ipay Pole wala iya sang pilaso no sa bahin sa nga militar
0: okay.
3: Apang gitsiling sang aton nga gitsiling ni Colonel Lieutenant Colonel Dennis Martinez ang commanding officer sa 47 Infantry Battalion ka K54 may ara sila yan nakita ng mga bloodstain no siguro sa bahay naman ina iya sang mga Indigenous Army pero sa aton niya na tropa wala sang pilason safe lang kag nagapadayon sa gihapon ang clearing operation kag pursuit operation sa lugar kung sa diin nag tabo o naluntaran ang inkwentro ka K5 Pole.
0: Sige, so, mamati. So, may ari di ARF. Standby, anay kay paplita ang in video, no? Iliw ko bitan sang video, tan, with audio, tan. Ano?
5: Arangira.
0: Ano?
5: Galagsanay ng mga
0: grabe nga mga bukid. Ano? Galino po ko?
6: Ayan, taga-baybay ako.
0: Ara! Nan, galino po! Grabe ba?
5: Encuentro. Buntag pa sa iyo.
7: Hindi sila kapalagyan yung galit ha?
5: Hindi lang ba lang kung sa
8: iyo. Ayan na nga sila magpato.
0: Okay na? Okay na mo na to? O sige. Ara, ARF, amo to mga linok panay gali ARF?
3: Yes, amo tong makita naton nga nilok panay kaina nag luntad ang nilok panay ka K5 Pole mga pasado alas 5 pero gi-confirm rin isang militar nga alas 5 25 no sang aga sini nga Lunes nagsugod ang inkwentro kag naglawig
0: ini sang
3: masubra 5 ka minuto.
0: ARF?
3: Yes, ka K5
0: Pole. Why mo si ginpamangkot ang army basi research lang to? Basi mga researcher naman to pang?
3: Oo. Ginatingwaan na ito kay K5 Pole nga magpulo pa mangkot diri pero
0: mangkoton mo sila kay basi mga researcher lang to. Oo. Kay uso dan subong kung magdala ka to Armalite sa bukid magbakbakanay sa army ang tawag si mo researcher. Wala pa man sila ka tagid statement no?
3: Why pa
0: kasi taniwai lang sang may napatay nga researcher.
3: Ayun pa sige hapon ang hot pursuit operation sang 47 IP sa lugar. No kag magahulat kita diri ka K5 Pole kag mahatag

0: malayo sa parola?
1: Actually, lapit na lang kagit.
0: Naabot ko gin! Naabot ko gin! Mapaparula ka mo after!
1: Mga 20 minutes ko rin kagit.
0: Ah, parula! Ginay din niya, piyo na yan. Ha, malula din yun yung may paluab sa parula. Oo.
1: Pero kagit pa'y poli, di kita makapanaog sa ining area kundi
0: kay?
1: Mando man ang atong tropa ng maghalong bala.
0: Ah.
1: That's why,
0: Sino upod nyo si Clint, si Aubrey, si Rovic, ikaw? Si Rovic.
1: Tatlo kami diri sa Bong. Do ako lang di gani.
0: Ah, wala si Rovic.
1: Si ka K5 Rovic, alas 2 pa iya nga duty ka K5.
0: Ah, galalain naman to sa iyo, kaway sa kaupod.
1: Taga-anta na yung magmuni-muni si Kay 5 Robic kay daw bigo. Ito siya pala kay 5 Paul. Kita mo man doon mga shared post niya.
0: Oo, oh, oo. Oh. Ipa, ipakwa na so, na yung pang... Arf, ipamangkot gid sa army yes, kuno kung may ara dalang bullpen, kamera, kaglagbok. Ang mga kontra kay basi mga researcher to. Oo, nga yan liligad. Oh. Nagla, ang ilato yung dala, kwan na to ya, bullpen, kamera, lagbok. Ambal ni Michael.
1: Yes, kay K5 po.
0: Sige.
1: Na, ano, sa iban pang mga public affairs programs sa K5 News FM sa nagluntad or angot sa nagluntad nga inkwentro diri sa nasambit nga lugar. Report sa patrol, kaupon si K5 Aubrey suspend niya, K5 Clint Beljan Yanga. Ini nga report, ginadulong sa aton sa DDX 500 MyTC, D3 Bio kaga DDX sa Coffee Mix. Ini si K5 Denarf Amores Tugalon para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Abaw ang ilan, iba lang ang mga ngalan bala. Believe ko sa mga ngalan sang aton tong mga patrol team sa Kwanitan, sa ni sa Kabangkalan. Ka mga do ka mga kanu, ulan tawon mo mga pangalan do ka mga kanu. Ang ila driver si Clint Bill. Aborte nga ngalan Clint Bill. Ang reporter si Dinarf. Ang babae si Aubrey. So grabe no, Aubrey, Dinarf, Clint Bill. Do mga kano ya? Do mga kano? Dugangan pa siyang amo, di nga teknisyan nga si Ethan. Bilib ko sa mga ngalan yung subong ha. Mayo, kay nakakuha, nakakuha lesson ng inyong mga ginikanan nga, hindi tagilit pagkalanan, Bisaya aton bata. Bisan daw Bisaya lang ang tsura, pero dapat imported ang ngalan. Ang balita ni Arp gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mga manami nga kapi ini nga inumon ugod sang iyang DTX Premium Coffee depende sa budget mo. Kung gusto mo mahal-mahal pero loaded sa phytochemicals, DTX Premium Coffee, the best para sa mga diabetes. Gusto mo ya sang sabor nga kaping-kaping nga do 3-in-1 nga kanamit ininumon, DTX Coffee Mix nga plain. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Drita na kay Birto, kay may lalaki kuno nga nag-scatter lang. Nag-scatter, ara sa duyan, ay hala, ginluthang sa Barangay Singkang Airport, patay-gid. Nga ang ginluthang ining lalaki nga nag-scatter. Birto, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: Kadiba GP, mayong to sa aton sini nga mga kakipay patay diri ang isa ka lalaki matapos nga tigintiro sa tughan samtang nagahampang sang scatter diri sa may area sang Purok Sigay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, pasado alas 9 late kagabi. Kadiba GP.
0: Abi mo Birto, kalabanan sang unang ginapaniro ya gakanta my way. Talabanan na muna, gakanta my way. Ginatiro, kay mati, libagon, sabad. Subong niya pati gaskater na gilibert.
3: Gaskater? Oo. Upot yan eh, ang yasin nga libre partner. By the way, kakinas dito, ang pangalan sang lalaki nga nga biktima, amo si Roberto.
0: Titiliruhon, ang ngalan ni Roberto? Titiliruhon, gidman?
3: Roberto man ang yasin nga pangalan.
0: Tigani,

0: Langgid, mga Roberto nga ngalan.
1: Pero honga, no?
0: Mo amusi mo bala mga Birto, mga Tiliruhon. Anyway, pila edad na ni Tukayo mo?
1: 56 ang iya sining nga edad.
0: Oh. No,
1: 75 na GP. Patatontang na talaga sa nga pagkapatay siya kagabi ni. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang dira sa may magsungay, magsungay na sa kopong, no? Puro ka sigay. Ang lalaki nga ni, nga si Berto, ang nag-scatter upot ang iya sining nga living partner nga sa duyan sa puno, no? Gas cutter sa sang hinali lang kay di medyo dulom ang lugar sa gwa kompiteran sa natulot ang bay ami. Sang hinali lang kay kilo GP nga kinpalapitan ini siya, no? Sang isa ka lalaki kay kinpiro sa dukhan. Pagkigo sang lalaki, ay ming biktima, kinlagas niya pa ni 10 metro, no? Alin sa duyan, ang suspect kagti sa masubong sinigapalad, duway ang lugatahan niya nga isko, naguray at lang siya, no? Kagasuro sa living partner, kinatuan nila ini, kagana kahingalong, ining lalaki, di patay, no? Kagabi, kinatuan na to, kahuray at kinatabunan na lang sa gamay nga talan, sa ipinita pasulod, ining lalaki. Now, kininterview ta ang background sa lalaki, sa kahinubaan ng lalaki, at sa living partner, kahinubaan o galing si magkilala diri sila sa Bakulod kag kinakapundar manting gamay-gamay nga balay kag tatlo na sila diri katuig. Ang background diri ni Roberto amo ni ang kagina ni siya kano preso, no? Pito ka bulan nang ni siya unsang nagwa ini siya sa preso one sa kaso man nga attempted homicide kag kamupot sang illegal nga armas ambas sang nasaway ato gapon timbul bato man ginalantaw diri nila sa illegal nga droga. Kinapatpata ang dugang sini nga mga informasyon, especially ang pagtukit sa sining suspect. Pero sulo kagabi pag-interview ang suspect kilala sa mga tao dira, no? Tira ang suspect posible init sa ulo amo ning mga dalagan sa aton sini nga investigasyon.
0: Ano to? Ano ang balmo? Posible ano?
1: Initay sa ulo.
0: Initay sa ulo-ulo?
1: Ulo lang.
0: Ah, ulo. Initay sa ulo. Tapos?
1: Initay sa ulo. No, ang baka gabi, ito sa ngayon, si Tingka Living Partner, bago pa niya ang pagkatiro kagabi dira sa tingkang, dumaygin sa wine niya ko nung lalaki nga nang bato sa ila, sini nga apaga, nga kapalay man.
0: Kagabi
1: may kumpita ni siya
0: na
1: sa before sa natabo ang insidente. So, positive mo na kinalantaw sa ang iya sini nga live-in partner, pero kabalo ka kag GP kagabi ginapo man sa aton sang live-in partner nga tido medyo pulo pa sa way gin man ni kuno ni si Roberto.
0: Daw mo amo si Mugli, daw mo amo si Mugli sa lawayon man. Oo. Ano nga pasaway na ang iya?
1: Di amo na eh nga nagahupot sa illegal nga armas. Tapos ang imbulbado man sa illegal nga droga.
0: Na!
1: Di posible amo niyang mga rason. Nga
0: ikaw bala, Berto, bala? Kung kay isa bala, maginahuptan ka man nga mga illegal nga armas. Abot ko na, ya, Bert. Gahupot
1: imo,
0: ka.
1: Imo armas, di ba may lisensya?
0: Ah, may lisensya ko, ya, imo, ya. Gahupot ka armas ang iban. Ginapanghuptan mo ila armas. Pero tiga bayad ka man, ya, ah. Oh, ti legal na ya. Basta armas ang iban, imoy kapikapon, gabayad ka, okay na. Kuta ti gahupot ka. Ha?
1: Kagabi bala.
0: Oh?
1: Nagpag-interview ko to sa lalaki, sa crime scene.
0: Oh?
1: De, ang ngalan niya ni si Roberto. No? Si Berto, ang biktima, di ka pamangkot ko ng pilido. Ya, sila mo damo sa likod ko ka live.
0: Oh?
1: Ang balsang lalaki, sa babae, sir, si Berto gakit na. Di ba ko hindi na si Berto gakit ko yung si Berto gakit na. Di ginambal lang siguro sa mga babae lalaki to. Nagkitaan mo sa live, no? So, kagabi, damo tao, noong alas 9 ni Gintiro, nakuha ang bangkay sang lalaki, mga pasado, alas lusi na. No?
0: So, ginapabalo mo sa akon nga nag-overtime ka kagabi. Ginapabalo mo sa akon nga nag-overtime ka kagabi.
1: Ah, wala, kuya.
0: Ah.
1: Overtime na yung
0: may okay. Uras. Okay. Bert, mamangkot ko blasi mo, Bert. Ining mga armas kang ginapanghuptan mo, Bert, ano nga mga kalibre?
1: Damo eh, may 150 caliber. May araman nga 1.5 caliber.
0: Aba, ang 1.5 caliber, mahal eh.
1: Mahal eh, tila.
0: Okay, puti.
1: Pero, Bekya, 1.5 caliber na lang sila.
0: Ang 1.5 caliber, guru, bang, kwa na, ng, naka, ano, guru, naka chrome, guru, puti, hamis, dako.
1: Ate, amo na yung mga armas, no? Ang, yun na, uyatan.
0: Ano yung uyatan mong armas? Anong armas na? Pistula? Pistula o patula?
1: Wala ka. So, mas importante, hindi paltik. Pero kapalong ka, kaya ka, eh, ang inisyal, ang pinggamit sa lalaki ni paltik na pusel.
0: Oh, tapos?
1: Paltik nga pusil ang ginagamit. Pero sige, na-verify na pa yun kay Police Captain Sherwin Galopar sa siningila, sininga investigation. At the same time, ang ining lalaki, wala na siya ubra. No? Tambay-tambay lang ta. Ngita man sa ngiya, sininga pa lang apuyan. Sa higkat, rihigkat, muna siya kung ano, ang iya, sininga pwede, mahimo, tira makaganar man sa kwarta.
0: Oo.
1: 35 GP. So, igo sa lugan, salang ni kalupok eh. No? Salang ka lipok, igo git sa lugan, ti gabito, laga, orayan, tong lalaki, kaga ti masubo man sa pamilya, palimton man din eh. Ang pamilya man, isang asawa, ito lang, living five na iya, na kung sino man panawagan lang si Roberto Dere si Chavez ang napatay.
0: Okay.
1: Na hinubaan niya siya.
0: Okay. Bert?
1: Ha?
0: Sige, ulat laton talang ang mga kwan na, mga ano sang pulis ah, mga ilang ang mga findings. Oo. Anyway, may video di pakita si Ethan, ginay pa ko gina-remind. Ara na tan, ipakita na tan. Oh, aryo, aryo nan. Ayo. Ay. Medyo kulukal buhon gali siya Bert, no? Edad-edad na. Ara-ara-ara oh. Oh, aryo kita on si video wala na audio tan. Wala. Ay, sus. Okay. May mga pamalay sa kilid na Bert.
1: Sunod, loni nga palay sa may magsungay. Kita mo magsungay. Blang kayo ba si Jin? Pwede mo medyo ikit-ikit ng mga panimalay.
0: Oo.
1: Napaglupok ni kakape, lapit niyo sa may basketbulan, di ang tao nagkaano na, no?
0: Pila ka tiro, Bert? Isa lang man?
1: Isa lang ni katiro sa dugan. Igo, dugan. Mungkin try pa ni isang biktima kahit pagigda sa suyan. Pagigda sa suyan, tiniro siya sa lalaki nga naglabay lang, nagpalapit siya. Pagtiro, paglupok, nagkinto, kila yun, kining lalaki, kinaka, di pa niyong suspect. Kaling di pulo metro sa linsang pagtiro siya, huwag din nabantahan ng sakit ko rin. Pag di nag-uray, at na lang sa higda talan, kagalimbawian sa kabuhi. Patay.
0: Hindi na siya sakit, Berta. Ang paghigda ito, hindi na siya sakit. Bangod na iyang ipikto na sa gay bleeding mo. Ang internal organ, gano'n na ego. Sige, salamat, Gilbert.
1: Sige. Balita sa kagibagibay nga doon sa atong sang DDX 500 D3 Bio my PC sa DDX Coffee Mix. Ako si Kipay Berto Gakit. Para sa kambing kabalita, Servisyo Publiko, Kalingawan Santa Cruz, A5 News. Right?
0: Salamat, Berto. Balita nga gindulong sang Klinika D3 Bio. Ubuhi lang na, sipon kataro, trangkaso, dasigling ni mag-ayo kung ikaw ang ga D3 Bio. Ambal ni Rodangilis na sulit-sulit kaya ko no, Bert. Oo, doon muna siya, doon lutang. May isa ka poultry farm sa La Carlota, ginpasirad. Ano ah? Jerry Long, Kuya, AK5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Jer?
3: K5 JP, ginpasiradaan ang isa ka poultry farm diya sa may Purok 17, Barangay La Granja sa siyudad San La Carlota. Matapos siya ka K5 din Paul nga naibaluan nga ang nasambit nga poultry farm wala galiya sa nga nagakaigo nga business permit Kag madugay na ka K5GP nga kinareklamo sa pila ka mga pumuluyo diri bangod sang baho kag langaw nga nagatapya o nagakatuman sa ila sini nga mga puluyan kag K5GP kag nagaupot na sa ilang pagkaon sa ila sini nga pagsinalayo kag K5GP. Ang iban ko no nga mga residente diri kag K5GP ang nagakaon na lamang hindi na sa lamisa kag K5GP kundi sa sulod na mismo
0: muskitiro na abi mo Jerilo amo nimbig ka katabo kay may migo kusang una mo may migo. Migo ko nga kaubra sini mo driver siya sang poultry si Migo ko Wilfred Silina inigili pang gaan kaniya kisa kapital ang imo nagidlang yang ngaymuon nga Jerilo may luti ka lang alapad to sa uma kag patindugan mo mga balay-balay sila na mahatag piso sila na mahatag pagkaon masagud ka na lang gidya pang daw mo ni mga negosyo. Tigaling kay kung hindi mo ni Mayo makontrol ang langaw, malinapta niya sa iban ng lugar, nagbabinaho na niya, Jir.
3: Insakto kid, kag Jean Paul. Kag ang wise pagidre, kag K5GP, no? Bangod nga, kung magkadto ko no, ang City Legal Office, okay, ang DPLO, kag ang City Health, kaupod sa barangay kag K5GP sa sining nga poultry farm, nagapanglimpyo na sila dayon kag K5GP.
0: So meaning ulaton, anay nila nga makadto, among pagpangtinlo. Ate mo ng resulta, binpasara sila. Pila pa ni kabilog, mga amuni nga mga halit, at ulikin ang lantaning manok pang. Number one, kakaon ko chicks. Chicken, gali, chicken. Kakaon ko chicken. Oo, ikaw kakaon ka man, chicks. Wala.
3: Kisa.
0: Akong kisa, ako man ang ginakaon, ah. Kakaon tayo, chicken. Di kinanglanon ta ni papang. Kita nga mga, di, labi sa, uy, nakuntaan, kakaon baboy, ah. Tinala, kuya manok. Puti anon mo na iya papang kun may mga kuya may mga violation yang isa ka farm. Hindi naman niya nami. Inablang dapat yan negosyo ka pero hindi ka makalit sa iban. Kay wala na langaw kun maayo ang inyo nga pag-atipan.
3: Insakto gid ka K5GP kag ti dapat medyo malayo gid kuno ka K5GP sa mga puluyan bala sa mga residente.
0: Ati kun magamo na nga malayo gid nga puluyan dito ta sa imuon nga artificial island sa Talisay eh. Silingkot ani mga amo ni mga isla no nablang ayawan tabok ang langaw. Example bi ang bilog nga Gimaras or ang bilog nga Sipaway mo unta na lang manukan. Palayason ang tanan ng mga tao, islan manok na tanan. Nablang mapatay ang langaw sang sagay kalupad kay hindi sila kasaylo to kay ma. Di ba lang sa isla bala ibutang nakuha mong punto ko. Tani mo nino, isa ka isla nga layo blang ang langaw kung maglupad. Mga pulo ka kilometro ang lupad doon niya, mapatay sa tunga-tunga pa lang sang dagat. Kundi wala sang alit.
3: Ang malain lang diri ka K5GP kay ang mga langaw nagaupod man sa tao kag nagaupod man sa tricycle or sa lakyan ko no kung maglapay baladra sa
0: muna da gahits tingi mo o na kung dito sila ya sa kwanya ambal ni Ruda ragli o dapat ang paka sa gudo nila paka ano ang ambal kung blasang una dumduman mo bakal ka mo bala paka. Ang namin na gani siling ko kung mag-amon ang arak mo sa langawan. Ang imong alamisa, higtan mo da duwa kapaka. Isa sa wala, isa sa tuko. Dra ka mo kaon kayong pakaya. Well kakaon, kagakaon mo ng paka.
3: Ang problema kay my GP, kay kung kada timo mo kuno, kaupot ang langaw sa kutsara. Tiba si bala pag...
0: Kaya mo gani kay... Ari ka ni o. Ang imoon yung manakop ka mong bugungan na paka. Pag dakop nyo bugungan nga paka, higtan nyo. Sa mga balay nyo butangan, may 30 kakapaka pang nano na. Ubus ng langaw, may 30 kakapaka. Kada hapon, ay pang kada hapon sang langaw ya. Amo na ginimo ko sa balay. Di sa gadi, may dumduma mo, damo raga-raga, kasabad. Wa ko na sa sagwa to, tatlo kapaka, agbuyan ko sa salas. Ah. Ubus ang raga-raga. Di, pagkatapos na, ang paka, ibalik mo lang to sa gingkwaan mo, gayuhom pang paka. Ang tulok sa paka, si mo, dumidyo ka, gayuhom siya nga, pasalamat sa eh. Gindala mo sa pistahan.
3: Si Jack Dugin ka K-5 Jean Paul. At yung problema mo naman galing kay Dula ang peste nga lang ako ka K-5 Jean Paul. Nabusla naman sa paka.
0: Hindi. Hindi mablatanan nga po. Hindi mablatanan nga paka. Pisti. Dili sa estasyon doon may tsura. Madi paka. Buot man.
3: Karakter ko na K-5GP sa Naruto. Yan, arad na siya. Cosplay, black cosplay.
0: Oo, tingin mo on the Jeremy. Pasalamat ang naging pasira na. Di pwede pa man nila mapaabri kung mag-penalty sila, bayad penalty, and then istrikto na nila.
3: Process business permit.
0: Yan, process business permit. And then istrikto na nila eh. Okay?
3: Yes. So, K-5GP, may confirmation din, no? Ang barangay kapitan, si barangay kapitan Doloroso Magwad sa barangay Lagran, ha? Kay sunod sa iya, madugay na nila ini nga ginapasira o galing, ginapasalig sila nga hindi na magpaload o galing nagapaload Japon kag nagapagwa sang manok. So, ari ka K-5GP, no? Ang confirmation sa barangay kapitan. Pamatihan doon natin.
4: Mga duwa na ito katuwig nung nagligad mo. Tigin, pa-close na itong toke tungod siya. Mga lang ang reklamo eh, kay dugay ang mga procurement dito, mga pumuloy dito, kantos barangay hall para ang reklamo nga okay. Kung magkakon sila ko, oh. No? Ara lang okay. Sa sulod
0: sa tiron,
4: musitiro nila.
0: Okay na, Jer. Katilaw ka man, gakaong ka man paka?
3: Ang ano lang, ang palakang bukit, bugung,
0: bagungan. Ah, okay, okay, gakaong ka paka. Hika paka.
3: Oh, gay cup ko paka.
0: Why ka daw na, why ka daw na anuan? Doon na ngidlisan, gay cup ka paka?
3: Wala nami gani ang bugong.
0: Ah, sa bagay. Sa bagay. Sa bagay si Rubik gani gay cup man paka. Sige ah.
3: Oo. So madugang ito tani ka K5GP sa inyo topic ni Berto Gakit. Nga? Ang ginapakapitan mo bala? Ang gina...
0: Ang kubra? Sa buwan sa bus lang. Sa bus kay Y ko time. May penalty. Basta mo maglapaw. Bus na lang.
3: Yes, K5GP. Kanyon to. Kanyon ang iyang
0: gusto. Kanyon.
3: So ka K5GP, ginatamiyo talang si Sir Jade and Christian Ria sa May Lagran na, no? Nga station na ito. Sa Kalota ka K5GP. So amin na ito sila nga report gikan niya sa syudad sa Kalota. Ako si ka K5 Jerry Lumon.
0: Jer!
3: Para sa...
0: Ang ginamin hindi ko naman ni Rudang list night kuan balahibuon nga paka. Kita ka na balahibuon nga paka?
3: Ala ba laba ulo?
0: Ah, gis na baho man. Sige ah.
3: GP. So mga K-5GP, no, ini nga report na ginadulong sa aton sa kapan sa DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ako si K-5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kakalingan man sa Negros, K-5 News FM.
0: Salamat Gijirilo. Oy, tamyaw ko lang. Si Alex Galabasa, manang tata Galabasa sang Purok Buslugan, Kamingawan, Kabangkalan. Gapamati man si Inday Tayhon, Carlito, Ariel, Danilo kag Udrig. Mga family Tayhon sa Purok Pag-asa, Kamingawan, Kabangkalan. Galigid-ligid sa sumupo way-way pamati sa programa. Kapatamyaw si Brother Nerfy or Efren Calixto Jr. Sige ah. Ma-standby kita sa Mighty C Network News kag DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Oras, alas 11:53.
5: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
5: DTX 500.
7: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kag pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang husto sa oras, amo ang pag-defend sang atong lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kong gabi, no? Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo daw kung makapulaw ka, wala pagbutaw mo sa aga, duway gagana utok mo, no?
8: Dula gid ya eh. ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mudo.
7: Oo, oh, aburido. No?
8: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way ka gana mag-iho, way ka gana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka ka-concentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. Hmm. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa uto. Kaya siyempre, imagine la, ga-ubray mo uto, kaya way katulog. Hmm. Gali kung permi lang malain ang imong nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imong nga pamatsyagan.
9: Hmm. DTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500!
11: So, Kevin? Balikan ta, Sir JP, no, ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Mm. Kag bangod sang insomnia, no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression, no. Mm. In fact, Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, mm, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
7: Grabe,
11: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang, ha, mm, nga tawo nga wala kagi tulog, mm, nagdugay lang siya sang 11 days.
7: Patay.
11: Yes, mm-hmm. Kag mayara sang kaso, no, nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan, no, ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle, mm, para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. Mm. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo, eh. Mm. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga, ano, sa imo nga brain. Mm. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Gusto, hmm, na, Dr. Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka, kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki, dahil mo yaka pangaki.
8: Hmm. Amo nang hambal na, Sir JP, nga, kwan?
7: Oo.
8: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di ginpagsabada. Likado na. Seriously, ha? Para magnami ang imo nga mood, di, permi na mo na gina-advise, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C.
9: DTX 500!
12: Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
13: K5 News FM.
14: At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang sobrang exposure sa blue lights, galing sa mga gadgets, kakulangan ng tamang lubrication at antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E at mga minerals gaya ng zinc ang isa sa dahilan bakit nagkakaroon ng problema sa mata gaya ng katarata, pterygium, astigmatism at glaucoma. Ayon pa nga sa datos ng Philippine National Blindness Survey ng DOH noong 2019, umabot sa 1.98% o 1.1 million Pilipino Ang mga may sakit sa mata, gaya ng cataract. 400,000 naman sa uncorrected error of fraction. 300,000 ang mga may glaucoma at 200,000 ang maculopathy. Kaya laging kinukumpanya ng mga eksperto na iwasan ang pagbabad sa sobrang sikat ng araw, sobrang paggamit ng gadgets, dahil isa ito sa mga kontributor sa pagkakasira ng retina ng mga mata. At ugaliin ang pagkain sa mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidant. Ngunit dahil sa pagbilis ng panahon at laging busy na sa araw-araw na schedule, ay laging nakakaligtaan ang pagkain sa gulay at prutas na may...
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
15: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Rekomendasyon ng articles of impeachment sa Senado laban kay VP Duterte pagtitibayin ngayong araw. Limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimova back-to-back win. Pamilya Barbasa hindi kumbensido na ang kanilang kaanak na si Frank ang nasunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Chewin pataya matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasi Antique. Samantala, Benatilio patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa, Palawan. At non-food farmers, ramdam na rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Filfida.
16: YTC Network News. YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nakadakdang pagtibayin ngayong araw ng Lunes, May 4, ng House Committee on Justice ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice Presidenta Sara Duterte, ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jerve Luistro, na tapos na ng komite ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang inihaharap sa kanila. Dumitaw sa pagdinig ang ilang mabibigat na alegasyon kabilang ang umano ay maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, kung saan 125 million pesos sa umano ang naggasto sa loob lamang ng 24 oras. Kinuha na rin ang House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahinahinala ng mga resibo. Sa hiwalay na forensic analysis ng National Bureau of Investigation, lumabas umano ang pamimeke ng pirma. Kasama rin sa mga paratang ang umano'y kill threat laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
16: Network News. YTC Network News.
15: Samantala, limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K-Farm, Kay Buscaino.
17: Hindi kautusan ng Department of Agriculture ang limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye. Kinumpirma ng stall owner at tendera sa Kugun Market na pribado ang supplier ng murang bigas. Nilimitahan lamang ang pagbibenta upang hindi agad maubos ang kanilang stock. May ibang stall na nagbibenta pa rin ng 2 hanggang 5 kilong bigas. Depende sa dami ng supply na natanggap nila. Diskarte lang umano ng mga stall owner ang limitasyon sa pagbibenta ng 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye. At walang opisyal na utos ang DA.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
19: YTC Network News. YTC Network News.
15: Samantala, Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimova back-to-back win ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
20: Dinapos ng basiklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City kahapon matapos magsimula dito sa lungsod ng Santiago dakong alas 9 ng umaga, Mayo 3, 2026. Mga K5, tara! Ating saksihan ang kanilang naging journey. Tinapos ng basiklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City na nagsimula dakong alas 9 ng umaga sa Santiago City kahapon, Mayo 3, 2026. Muling nagpasiklab si Ivan Anisimov ng LCW UAE Cycle matapos ang panibagong panalo ng takbuhin nito ang Santiago City to Tuguegarao City na may layong 130.60 kilometers sa loob lamang ng 2 oras, 47 minuto at 26 na segundo. Matatanda ang nanguna na rin ang nasabing siklista sa Stage 4 na mula Palayan City, Nueva Ecija hanggang Bayumbong, Nueva Vizcaya noong Mayo 2. Isinagawa rin sa Tuguegarao ang awarding ceremony para sa top finishers ng yugto sa presensya ng mga lokal na opisyal na mainit ring tumanggap sa mga bikers, kabilang sina Gobernador Edgar Aglipay at Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Magpapatuloy naman ang bakbaka ng mga siklista ngayong Lunes para sa Stage 6 mula Tuguegarao City hanggang Pagudpod na siyang may pinakamahabang ruta sa lahat ng 49 stages na aabot sa 228.8 kilometers. Samantala, inaasahang lalo pang iigting ang kompetisyon sa susunod pang mga yugto na nakatakdang magtatapos sa Baguio City sa darating na Miyerkules, Mayo 13. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pamilya Barbasa, hindi kumbinsido na ang kanilang kaanak na si Fra ang nagsunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
22: Muling ipinautopsi ng Pamilya Barbasa ang natagpuan na sunog na bangkay sa isang subdivision na sakop ng Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo, na pinaniniwala ang kanilang kaanak na si Frank, graduating nursing student sa isang pribadong universidad sa lungsod ng Iloilo. Ito'y matapos na lumalabas sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station na ang biktima mismo ang nagsunog ng kanyang sarili at sa unang autopsy examination, lumalabas na walang foul play. Base naman kay Police Captain Richfield Presquito, officer in charge ng Pavia MPS, sa kanilang pag-backtrack ng CCTV, nakitang bumili ng gasolina si Frank na tinatayang halos 7 litro. Di umari nakita rin sa cellphone ni Frank na nag-search ito sa internet kung ilang litro ng gasolina ang kailangan upang maging abo ang katawan ng tao. Base sa pamilya, walang indikasyon silang nakita, gayon din sa ospital kung saan siya nag-on-the-job training na may depresyon si Frank. Sa kwento ng isa nitong kaibigan, di umunoy nag-message si Frank na kinakailangan niyang mag-do not disturb o DND sa social media ng isang linggo at babalik ng mas matibay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Samantala, chewing patay matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasian Tike. Kabuang detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K-Pag Jojen Morillo.
1: Patay ang isang tiyuhin na umano'y unang sumaksak sa kanyang pamangkin. Dakong alas 3 ng hapon, Mayo 2 sa isla ng Batbatan, Colasian Tike. Kinilalang biktima kay alias Tony, 54 anyos, walang asawa. Samantalang suspect naman ay kinilala kay alias Lester, 23 anyos, single. Mga mangingisda at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Staff Sergeant Sheena Midiones, Assistant Pigad PNCO ng Colasi Municipal Police Station, habang bumibili ng beer ang suspect sa isang tindahan, nang biglang dumating ang biktima na may dalang patalim at sinubukang saksakin ang suspect ngunit nakaiwas. Nakuha ng suspect ang patalim matapos nilang magpumiglas at saksakin ng apat na beses ang biktima na tumama sa kanang braso, kaliwang balikat at kanan at kaliwang tiyan. Naisugod pa sa Colasi District Hospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Dakong alas 5:29 ng hapon, sa investigasyon ng kapulisan may lumang alita na mga imbulbado kung saan ipinahayag na natagan ang biktimang suspects hindi na lamang dahilan. Nabatid na parehong nasa impluensya ng alak ang dalawa nang mangyari ang insidente dahil nagdiriwa ng fiesta ang barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Colasi MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Gayun din, binatilyo patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklana. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
23: Patay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos malunod habang naliligo sa baybayin ng Purok 1, Barangay Navitas, Numansia, Aklan nitong linggo ng hapon. Ayon sa ulat, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang mapansing kumakaway ito sa tubig. Ngunit inakalang nagbibiro kaya't hindi agad natulungan hanggang sa nawalan ito sa kanilang paningin. Mahigit isang oras ang isinagawang search and rescue operation ng MDRRMO Numansia, BFP Numansia at PDRMO bago natagpuan ang biktima. Isinailalim pa ito sa CPR at nagkaroon ng pulso. Ngunit inineklara ring dead on arrival sa ospital dahil sa kakulangan ng oksigen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: At dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K-Park, Sunshine Lacson.
24: Binawian ang buhay sa bayan ng Calatrava sa probinsya ng Negros Occidental ang isang 22 anyos na lalaki na kinilala sa pangalang Itzel Camalian. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa Calatrava Municipal Hospital. Ngunit hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Base sa investigasyon, kasama umano ng biktimang kanyang kaibigan na si April Bores, 19 na taong gulang nang maganap ang krimen. Kinumpirma ng mga pulis na nagkaroon ng komusyon habang pauwi na ang magkaibigan sa kanilang lugar sa barangay Makasilaw kung saan hinataw ng kahoy na may pako ang biktima na si Itzel at ang suspect mismo ay ang kanyang kaibigan na si April. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pawang nasa impluensya ng alak ang magkaibigan nang maganap ang insidente noong Sabado, Mayo 2. Araw ng Linggo, Mayo 3. Isa na namang lalaki ang binawian ng buhay sa Bacolod City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Binaril ang biktima at tinamaan ng bala sa dibdib. Naganap ang insidente sa Purok Sigay sa Barangay Singkang. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si Berto, 56 anyos at residente ng Sipalay City. Ngunit 3 taon nang namamalagi sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng mga otoridad na kalalabas lamang ng kulungan ng biktima dahil sa iba't ibang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: Samantala, alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa, Palawan. balita hatid sa atin ni KK5 Grace Belostrino.
0: Posibleng nadala ng bugso ng damdamin ang motibo ng suspect sa pamamaril sa isang ginang sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa nitong Sabado ng umaga. Kinilala ang biktima na si Liza Sousa, 40 anyos, habang ang suspect naman ay si Marcurio Daquels, 57 anyos, kapwa residente ang dalawa ng nasabing lugar. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon, ang acting city director PPCPO, batay sa initial na investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang kinakasama nito na anak ng suspect, kaugnay sa isyu ng pambababae. Sa gitna ng galit, hinampas umano ng biktima ng bato ang anak ng suspect sa mukha. Nang makita ang kanyang anak na duguan, dito na umano binaril ang biktima. Agad namang naisugod sa ospital ang ginang upang malapatan ang kaukulang lunas, habang tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Sa isinagawang follow-up operation ng PNP, natunto ng suspect sa Irawan Terminal kung saan ito naaresto. Samantala, itinanggi naman ng suspect ang aligasyon na siya ang bumaril sa biktima, ngunit siya ang itinuturo ng biktima at iba pang mga tao sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Grace Belostrino para sa Kampiyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, KK5 News FM.
3: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
15: At mga KK5, para sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 3 katao ang nasawi matapos ang pinaghihinalaang outbreak ng umano'y Hanta virus sakay na isang cruise ship sa Atlantic Ocean ayon sa World Health Organization. Kinumpirma ng WHO na isang kaso pa lamang ang kumpirmadong nasawi, habang 5 pa ang iniimbestigahan. Napag-alaman na isang 69 years old na British national ang kasalukuyan nasa intensive care sa South Africa. Ang Hanta virus ay karaniwang naipapasa sa tao mula sa mga daga sa pamamagitan at maaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga. Sa bihirang pagkakataon rin, posibleng itong maipasa mula tao sa tao. Iniulat din ang 3 nasawi ay nananatili pa sa barko habang pinag-uusapan kung ilalagay sa isolation ang 2 pang pasyente. Ayon sa WHO, tumutulong ito sa koordinasyon sa pagitan ng mga bansang sangkot at ang operator ng barko para sa medical evacuation ng mga pasyente, gayon din sa pagsasagawa ng public health risk assessment at pagbibigay suporta sa mga sakay ng barko.
21: YTC Network News.
3: YTC Network News.
15: At mga KK5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang KK5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng KK5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng KK5 Nestor Napalinga Jr., KK5 Rex Santos Candos at KK5 Darren Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa KK5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News of AM Philippines.
21: 101.5
4: K5 News FM.
21: News FM.

0: I'll take you back to the 18 minutos makaligad, jatak ng alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Gene Paul Generoso, inyo ang Corman.
1: Gene Paul Generoso, komentaryo may laman, komentarista walang inaatrasan.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, marami para sa may mga arthritis kasi nakit ang inyong likod, ang inyong tudlo, ang inyong tikod, ang tuhod, kumlagko. Din pa da ng mga joints kasi nakit, oy base arthritis na ina. Mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Usually, arthritis are caused by immune system, kinatake niya imong joints mismo. Manami ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May alinis ang EPA, may DHA, may omega-3. Nakabuligid sa lubrication sa inyong mga lutaw-lutahan o inyong mga joints. That's why huwag sinakit, makontrol inflammation. I-try nyo Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakalinis sa mga butika. Magpanawag sa telepono 441-1299. Wala sang aray kung may Dr. Pinoy lamang sa aton balay. Hindi na mag-atos pa, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.

0: Vince Delfin, Boss Joe, Leonardo Rilos, Brother Edmond, mayong ugto sa imo. Brother Edmond Alejo, Brother Arms, good morning. Sa aton mga classmates sa LAMP, Layman Advanced Ministry Program, good morning sa inyo tanan. Nami nag ginpawali ka mo gali tag 5 minutes.
1: Ah, grabe po.
0: Sayang ba?
1: Ah, grabe po.
0: Anyway, mayugid, mayugid. Mayugid. May ara sang gin lutang patay nga backhoe operator dito sa siyudad sang Bago. Ibalontang rason nagka-standby si Red Salgado para sa update. Nagligad pa man ini natabo, but we're going to check ano bala ang motibo sining paglutang patay sa backhoe operator dito sa siyudad sang Bago. Ay, Wilson, pagliuna, no? Ah, si Wilson. Ay, Wilson, galianay. Si Wilson, gali. Dilita, anay, sa kwano, ah. Shooting incident, kanagluntad man sa Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Ang kapulisan, may ara na sang person of interest. Pero, ining biktima, way kay balok, sang rason, nga gintiro siya. Tisinan ko gani, basta gintiro ka, ang rason sina kay ikaw ang target.
2: Sinunto.
0: Sakto man. Amo nang rason, ah. Ang rason nga gintiro ka kay ikaw ang target, ah. Hindi na pagpalibugi.
2: Sinunto ito.
0: Ara si Wilson. Wilson, K5 News mo. K5 News FM. Son! So, mamangkot ko bla, naibla. Mamangkot ko bla, naibla. Anong rason nga gintirong tao, wow?
3: Ay, Diyos ko. Kaya panjipi, basi sa kanaisa, yun niya, polisa.
0: Hindi, mangkot ko, anay. Ano ang rason nga ginatirong tao? Kay siya ang target. Kay siya ang target. Hindi ba lang? Nga nga gintiro ka, kay ikaw ang target. Period. Hindi ba lang? Simple lang? Oh. Do pareho lang na pala nga gin shoot mo ang bula, nga na shoot ang bula sa ring. Kaya mo ni mo target. Nga na shoot ang halo sa kwan. Nga na shoot ang halo sa ano ginang Paris niya?
3: Nang halo ka losong.
0: Na nga nag shoot ang halo ni Rovic sa lusong ni Kwan.
3: Hindi karoon mga shot-shot, may karoon sa target nila.
0: Na, kay target sang halo ang lusong. Tsakto? Na, okay, sige. Sige, tikbad to na ta sa imo report. Ano ni?
3: Di pa, JP, although hilway na subong sa katalagman.
0: Okay.
3: Kundi medyo buron kayo kay mismo ang biktima, nagkapahayad na huwag siya kabalo kung nga ang itiro sa mga.
0: Okay.
3: Although sa CCTV footage nila, may commotion nga natapo. Kumbaga, may pag-istoryahan na ipa, tapos doon nag-hinakatan na ipa nandiyan sila CCTV video. Kasi ang isa kag-isa sa ila kay CCTV, hindi nila kilala mo. Nagpahayad na matini ang biktima na hindi niya kilala ang itiro sa iya. Hindi niya nakikita ang matandaan ang tsura. So they may na-identify naman ni kapulisan, although hindi nila pag-iatag ang halang suspect, hindi na talana, hindi nila pag-atakbo na para hindi man ma-interrap ang ilas ng operation, if ever, diba, si Malagyo, kay Toy GP, na talana naman ni katakbo na na-identify na. Pero hindi niya kadlaw kami ka dito sa Tulitino, kayo ay kami katalo dito na si ginatago, alam mo lang niya sa biktima ang rason, kasi why siya kabalo ko ni Toy GP?
0: Okay, may person of interest na nadakpan. May person of interest.
3: Wala.
0: Okay, sige. Ang person of interest, nakabalo ang pulis kung paano nga agintiro siya, kung ano ang rason. Magluwas, abing nga siya ang target.
3: Wala,
0: gid. So, in other words, jutayan na lang sa mapatay, way pa sa hinalungkong kun nga, ah? Yun lang. Tinga nga may hire nga patsyon ka, may nag-hire nga patsyon ka. O anong sala mo, di ba?
3: Kagada, sit lang man abi ang ila, sini nga yung gitsikin sa duwa to sa may agwa sa computer shop. Nag-dinalaga naman sa gatayo, dito sa zero, to sa suspect to nga duwa katilog, nangita man sa sadala niya, ina yung pintima, nangita man sa sadala niya, iya na makapalagyo siya. Kung ginahulat-hulat na paniyan na update naman niya sa kapulisan, if ever nga madakpa na, pero sa picture naman niya identify na ini sa tsura, kasi kadamo ito sa CCTV footage, ito sa area, ito ay pinit ang duwa sa sulod siya na computer shot, di ba, ayan, ito sa Tumitino, mato sa may ayon na nga na may pagwaan, no, may harapan sa CCTV footage, so posible ang mong makatundo man, sinisang suspensado, pero tiyan mo lang nakalingin, kasi subungin yung palita na ini, kasi miskin ang sos, ayan, miskin ang biktima, hindi man magtuad kung anong rason, kung bakit may death threat, hindi siya, may naipalko, kung parang sa anong transaksyon, hindi kinatanaw man niya, nagkato na kung sila dito kaya hindi ko matagatalisa eh pakipo GP eh taga dito sa lugar so wala may nakakilala sa siya kaya ang basis sir ito na dito kasi wala may protection na dito sa sulod o kung ano ang sistema nga kasi amo man ang kinalinan man dito GP sa ila sa pinapagkawal sa sulod but sa dito sa update so itig na lang ko na ma-aresto na ini ang suspensado kasi ka na mapatkot kung ano naman ang ginalinan sini sa pagpapiro kasi hindi magtumaan ang nabit di ba kay
0: Sergi. Sige. Sa chan siya na ego? Sa chan?
3: Oo, sa sulok-sulok.
0: Ay.
3: Sulok-sulok na lower abdomen.
0: Okay. Tiuki na siya. Luwas na siya katalagman.
3: Buhay siya.
0: Oo.
3: Makasaot na siya sa subong wakawaka. Okay na.
0: Pila gani edad siya gani? Pila edad?
3: Ano?
0: Pila na edad niya? Abaw. Jutayan ng masaylo. Jutayan ng masaylo sa November 1 ng birthday niya ba? Jutayan lang masaylo sa November 1 ng iyang celebration. Oo. Sige. Sige.
3: So mo tani update kita GP no na kuha na tong dito sa patrol ng tulong sa iyo sa kalwan sa may CCTV sa detection ba dito. Pagka to si Kay Kevin Central din
0: naman. Ay kapangita si Michael Allen na din ko sang tsura sang gintiro kuno ay. Basi amo pa ning may utang sa iya. May tsura ka da?
3: Sabi ang tsura, di kita na akong sa kontrasi, amo pa na ang
0: wala na ang tsura-tsura, Michael, ah. Importante, buhi siya.
3: Sabi ko rin si Pangaman, hindi siya kipag sige, kasi ang muna na natapos, kasi na pagtugtan siya. So wala na, na inong minadulo sa inyong abalita, no, ang agriculture sa patrol na pupuntan to, si Kipa Vincent Pulado, na naman si Kipa Vincent Villena, para sa kapitan na balita sa Kipa Publiko, pagkalingawan sa Necros, E5-7.
0: Salamat, Kid Wilson, sa imong abalita. Gindulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang kalimbawa, inibala pulo, gidya ko orange. Oo, kampiyon sa pagpabakod sa immune system, gapagwapa. Kay siyempre, nami sa panit ang vitamin C. Layo ka sa mga kagid-kagid, layo ka sa mga arikis, layo ka sa kung ano da. Kung ga Mighty C ka permi, kag nami itandem sa DTX 500 or D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kadro ta kay Red ah. Ining ginlutang patay itong operator sa bakko sa may syudad sang Bago. Red, IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Red,
2: Yes, Kitel JP, daan galigutan doon ni Tarong Nagay sa Sigiratan na sa kapulisan at sa may bago angot nili sa paglutang patay sa isa dira ka bako operator ni Kitel JP kati isang talaga tambay dira sa gwa sa ngila sinig puligan ni Kitel JP ini siya ang hinalaman niya ngagin palakpitan sa lalaki nga nagamotorosiklo nagasuksok sa helmet kag nagasuksok pa sa shades Kitel JP kagin lutang lima Kitel JP ka lupok hindi nabatian sa mga tao dira ang lain

0: gid kini ari ni sa bata nga special child ara di sampi sa may sulod sa sagi na gihika kun ni kit akipen JP na timingan nga nagtindog posible gid na sa labat pa ning iya si ni bata nga special child di ini ang biktima kay ni JP gikilala nga si Ivares Tohoben, 58 anyos. Pero man, kung natong kaginay, dira sa lugar, dira sa may Purok Santan, Barangay Amonan, Sudan sa Bago, wala man kung niya sa kontra, dira kita yung JP sa palibot. Kagati, ang ilang man dali tinatanaw, basi ba lang nga dito may nakontra, ina kiti ba cooperator, nagtatrabaho, ina isa kakwari. Kaga basi ba lang may naginadaway, dira kati tungod sa boundary, drilan din dapat ang ukayon basi mula natantog yung malaki ng jet hindi ito basi mula ng ginong tanay pero wala man asun ni padulungan ato na barangay buwanan wala man sang record dito nga malain si Sir Ivaresto pag wala man rin siya ginpa barangay kanti miskan patuudugan na sila ga-istarda minsa wala gin kuno yung agin padangat na nareklamo batok sa kay Ivaresto nga kay JP. So ari gamay na pahayag ni alias Buda ining madaw bayaw kita JP spirit ng biktima yare
1: may nagdulog sir
2: ano ang kwan isa lang gid isa
1: isa lang gid sa
2: tapos ano na tabo dayon
1: mintaya anak ang tira sir
2: iway sa kapangaban na
3: kay daya
1: pagli
2: bigin tulog kay
1: no
2: okay sa pag pagtiro siya dughan gid
1: to ko sir kay iti do donag ano ram daw nagduko lang dayon.
2: Ano gini mo yung matapos yung tiro mo?
1: Wala eh, nagsininggit eh. Kami nalagyo man eh. Kaya binaman ganiya kon. Mm-hmm. Pero pagkita ko, sarabi ko laglahog lang mo. Mm-hmm. Kaya ang lupok do kahinay. Mm-hmm. So nagsinggit ang asawa yung nga, bar, amun na to. Hindi ko Diyos ko tutuod, gali. Mm-hmm. Tiyan mo to, nagdilalagan kami eh.
2: Pagkatapos na ginutang, saan na natabo sa kay Juan? Ay, sir, may natumba saan?
1: Wala, agapong ko lang sa gapang kaginambuyan sa ako sa asawa, yes, sir? Sa maistante.
2: Wala, isa ganagin bulagan sa...
1: Wala, gako si asawa mo. Kito paray mo lang sila.
0: Sabi yan, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
3: kaya kaya so, Ambot, ano ang... grabe, subong ang mga tiniruhay do kasako, no? Duha sa Bacolod, isa sa Bago.
0: Yan, yung mag-kaya kaya JP. Pero dali galing doka pa ni mag-oman kita JP kaya
3: man
0: ini kwan may wala ni siyang malain record yung ginatanaw mo tsaka pulisan nga magkalagan for hire or base personal yung mga kapayaran sa putra at kinigot anon galing kaya man hindi pa rin may establish kita JP pungod wala eh kasi wala man nakasugid siya hindi nga asawa hanggang pa siya hindi nga cellphone kaya JP wala man siya malikitaan na dumineng kaaway
3: mga 58 siya or 59 being edad gali.
0: Amo nang iya siya nga
3: idad. 59?
0: Sa mga kayo JP, matay tayo din update siya nga kaya nagpadayo na backtracking sa katong sinigang bago PNP. Agod matubo din ang suspensado na naglutang patay sa isa ka 58 na bako operator na iya sa may syudad sa Bago. Kaya kayo JP, inugang ko na lang mag-rescue dali nga pispaste ang mga pumuluyo.
3: Ano? May ano?
0: Maraging patatay-tay. May... Pispaste kayo JP, bukaw.
3: May na-rescue nga pispis?
0: Oo.
3: Tipa-timaan pag hindi pa sila gutom. Patimaan na nga hindi pa na gutom ang tao kay kung gutom kinaon na.
0: Wani ka ba yung JP doon na nagubag pa na gano'y ang kamot sa nga nag-rescue na siya?
3: Kay kinagat. Kung
0: naglaba laba?
3: Awa! Laba na ako. Amo-amo na sa bukaw ko sa balay. Ga pangaros.
0: Muro mo ni ko na kayo yung JP na ang pispis kung mapakita.
3: Tara nakita ko. Oo. Di bukaw gin man kay laba. Dako sa mata. Oo. Tibukaw na, dako na, laba na kuko. Oo.
0: Laba, gani kuko yung JP, kag mga rosti, pero kapag nagubag itong kabot sa nag-rescue.
3: Ay.
0: Kaya natabusin ni kanyang JP, nakasalawid niya sa kuno sa nailot, malangahigot sa morador na sa mga kabataan.
3: Ti?
0: Amo na kung nga, ang nakibot sila nga doon may nagalupa, na binila kuno na manarangkal.
3: Hala?
0: So, ang lupa, ang iya mala nga pagbuhat sa pakpaka sila do iya sumunod na gano'n ka na po o nung kapispis ko nung nagsipis ang aga.
3: Ah, iti ang iyang pakpak na bali.
0: Oo, napila si Kipen JP.
3: Ay, kaluoy man na. Oo.
0: So, hindi kayong JP, ginapanawagan nila ito yung offer sa DENR. Kaya na-adlock sila kay Masi. Wala ko nung pasakaan sila kung nung sa gato.
3: Oo, kay mga endangered. Sila pang...
0: Hmm.
3: Abi mo mga nocturnal na. Kung gabi na sila pang gagwa.

0: Damo ko nakilala sa Golden Field mga gabi, gagwa nga mga kukuhan. May mga lagba nga kuko. Oo. Kita, damo na sa Golden Field, gabi, gagwa. Tapos may mga kuko. Daw, kita mo tsura, daw may mga make-up, oh? Ah, mo gina to. Mga babayi. Mga babayi itong, kwan, bukaw.
1: So, oh. Kakaroon temporaryo na lagi butang na sa may kurungan, kagati, ipay malo na, so, di yan, archivist, pagod na rescue nila, kag makuha na sa ina,
0: ikuan anay, kay uhon anay ang ano, bulngon anay pang ang yung pakpak. Kaya karoon mababa ang lipad na. Mababa ang lipad na pang kung wala pakpak. Oo. may ano ka man, may ginahuptan ka man nga bukaw. Ha? Why ka may ginahuptan nga bird? Ako may bird ko di. Oo. Ang bird mo? Ano kolor ang imo bird?
1: Brown.
0: Sana all bisan itom ang panit ang bird brown.
1: Nakatago kami si
0: Jimmy. Ah, sige. Sige. Ah, iti mayo man na pang kagin ko nila, ginagup nila.
1: Sabi kay JP nga, apa man, ano pa karoon di yan, arag ng rescue man, kaya hindi ma-asilo nila sa lugar, ang hindi siya makwa na, mampakan sa mga kabataan.
0: Okay.
1: Sabi kay JP, ato siya nagbalita, dulon sa aton sa Power Trio, ang aton siya nga DTX 500, Mighty Seek, Clinica D3 Bayon, VCO, kaga aton man siya nga DTX, Beauty Soap, sa may ko, na nakapanit ni Ara sa kalapap, muni po kong acne, magamit lang DTX Beauty Soap, asing na resulta, maging kutis, artist na ka pa. Kaga aton siya nga DTX X Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapon si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 FM.
0: Salamat, Gidred, si mong report. Gindulong sinyo sang DTX 500. Nami nga kapsula innon kun aga kagabi para layo sa diabetes, layo sa mga problema sa lawas. Let DTX 500 your number one defender. No, si imo sini nga lawas agud dugay ta magtigulang, agud bakod ta permi, way kita balatian. May isa ka sultiro ginbunalan sang kahoy nga may lansang. Sang iya upod lang man to sa ilimnan, papatay gid sa banwa sang kadlatrapa. Amo ni siling ko kalabanan sa mga inom-inom. Piliyon nyo blang upod nyo. Kagun tama na blaka hubog, hindi na kamo blang magsagay lalis bala. Kadamo blang nagkalamatay, amo ni miguhay pagsugod. Inom, miguhay, sang nagkalahubog na lalisay, andin patyanay. Tiyaryo? Kahoy nga may lansang ginbunal na igo sa ulo papatay gid. Jong, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Jong.
3: Ka K5 ZP, may ara gid man kuno abis ang mga tao bala K5 ZP.
0: Nga
3: sang wala pa makainom, mahuloyon.
0: At itong ikaw na, sang wala pa makainom, hipusol pag makainom na purti na magkanta, doon hindi, hasta na mag-aga.
3: Pero kung sang nahubog na, kahuluya.
0: Sang wala pa kainom, mahuloyon.
3: Mahuloyon.
0: Sang nakainom na, kahuluya. Purti ha. Oo.
3: Anyway. Dito sa Banwa.
0: Away na, amo lang tong joke. Tapos na gali. Okay, sige.
3: Okay, direta seryoso na ni K5 GP.
0: Okay.
3: Isa ka 22 years old nga soltero sa Banwa sa Sitio Agtatahordos, Barangay Makasilaw, Banwa sang Kalatrava. Ang napatay kay K5 GP ini sa matapos nga ginaligar ginlampusan sang kahoy nga may lansang sa sining 19 anyos nga upod niya lang man sa inom-inom sa tung kinarikdan niya sa Bado sa gabi mga alas 6:55 JP. Ti ang ining incident ni nabato ni isang aton sining kapulisan kahapon sang hapon pagi sa isa ka barangay official kag nagpabalo nga ang ining 22 years old nga si Edsel Kamalian ginaligar ginpatay kay K5GP sa iya man lang nga abyan nga 19 years old nga si April Bores. Kasi sa report sa aton sini nga mga otoridad ining duwa sang nagainom-inom ini sila sang makahulubog nga ilim noon kay K5GP kag medyo sang nabastante na ini sila ang nagdesider nga magpauli sila nga duwa. Anay kay sang ara sila sa ila sini nga panglakaton alas alleged daw may ara sila nga pagbinaisay or hindi pag-insindihan na kay K5GP kag sa ila sini nga pagpuisay nga duwa nagtinapungulay. Probably ining 19 years old daw nakpan siya daw na resto siya siguro kay K5GP sa persana sining 22 years old nagkuha siya sang kahoy nga may lansang kagamutong ginagamit kaya lampos kay K5GP sa sining biktima nga si Kamalian. Amo ni nga napatay gid kag ginbiyaan lang dito sa may isa ka alagyan nga ara sa higad sang katubuhan based dira sa pictures nga aton nga nakuahalin sa PNP sa subong ginahibalo pa sa mga otoridad K5GP anong gidayhan ang ginapuisan sining duha since ang ining 19 years old nga suspect ara naman subong sa ila sining kustodiya dira sa Calatrava PNP K5GP.
0: Bilang edad niya sang suspect pang
3: 19. Ubin pa
0: Nano kay mainaway madalagi dia may mga armas gid di pwede nga inumo lang pang
3: ya mo na gani. Hindi mo pa ning
0: pero to blas ang inimo sang migo mo bla
3: para baluan man amon kung paano
0: pang
3: di na pujut yes
0: pero to blas ang inimo to blas ang migo mo to sa nagprinda sang motor raw
3: pang ano
0: ang nagprinda blas ang motor.
3: Oo.
0: Di ba lang? Way man to gamit ya mga kung ano-ano da, yung bigwasan lang to ya.
3: Sala ya man to abe, kinagambal sa lokaton nyo eh.
0: Tigani. Way ya bala armasana ya. Tigani, kita mo nagbago. Way na plo pakita.
3: Hindi na kita. Gulpi naging invincible.
0: Oo, di ba? Effective. Oo. But anyway, ti ahay. Din tampi sa ulo sa kininigo, Jong?
3: No. Amo pa na ang
0: sige. Ay nano, nga way pa pake. Pag ulo, way gin malantaw kung diin tampi.
3: Wala man din may indicate, tabi. Actually, masaka kami to karon. Kay para nga makuha kami sa dugang data.
0: Para lang mabalaan kung diin dampi?
3: Hindi. Ibalaw naman anong ginpuisa nila. Basi...
0: Abayin na lang to ang... Ay, na ako nang mabalaan mong ginpuisa nila. Maliwat ang storya.
3: Ay, hindi naman.
0: Okay na.
3: Kompleto lang ang sugilanon, K5GP. Ano
0: mabalaan mo kung anong ginistoryahan ay nila. Ginalisa nila. Amo man agyapon ang ending. Patay man sa agyapon pang... Magasto kang gidya gasolina?
3: Sige lang bala.
0: Umbot na tayo. Sobrahan ka na yung kapisan, ah.
3: Sige lang bala. So, amo na kaki 5GP.
0: So, Jong, tandaan mo ni Jong, ang ulo, Jong, delikado kung maigo. Delikado ang ulo kung malampusan. That's why hindi ni sagi pagwa. Hindi pagipagwa, taguon permi isulod gid. Isulod gid ang ulo hindi sagi pagwa. Okay?
3: Safe keep gid oh.
0: Kag mga dungol nga ulo wala kay sa lalampusan man.
3: Kabin ba sumo kay init ang chimpo ho ba? Init
0: pa ni
3: ulo sa
0: gibano. Amo na permi warning ni Juan sa akin niya sige yagid blalagaw kagabi puli kay ang ulo mo na tapat gid sa akin. Yaot don ko na guntingan kung imo ulo.
3: Hindi po di trim lang anay.
0: Ya, ang imo ulo guntingon ko, te. Mano kada malagaw ka pa na.
3: Kaya mo na gani oh, doble halong lang gid ni 5GP.
0: Ah, nga ang imo nga ulo may gahalong man.
3: Ako eh.
0: Sa imo ulo?
3: Hoy. Hindi man hindi ka malamang halong ang iban, ti ako na lang.
0: Ikaw lang giligauga, lipay si mo ulo.
3: Ay, kung isa ginalagaw-lagaw ko, ma.
0: Gadet-det man ang imo nga ulo, ni kisa. Okay. Puta ni tinlo ang ulo, pirmi, ha. Clean cut, ha. Why ka kita dapat? Dapat ang ulo mo, Jung. Why kita sa mga puti-puti sa kilig? Gikibaho, biya na.
3: Hindi mo. Ay, susa. Lain na yung history. Sorry.
0: Ang ulo mo pala jong namin ko. Na, di ba? Kisa man nga bon kami bilin nga bon nga puti. Baho na imo na dapat bunlawan tudo.
3: Ano na kaspa?
0: Ah, hindi ang basta something nga baho ah.
3: Ti ang kaspa daw baho.
0: Matabingas na di gani karon nga duha makigan kita jong.
3: Tama na di ah. Once again,
0: ambal ni Ruda, ambal ni Ruda, handsome ka gali, Jong.
3: Ara na naman.
0: Di ambal ni Ruda, oh. Di bala, kung apat ka mo, anong tawag mo?
3: Ano man?
0: Kung apat ka mo, anong tawag mo?
3: Pursam?
0: Na, kung tatlo ka mo?
3: Trisam.
0: Kung duwa ka mo?
3: Tusam.
0: Kung ikaw lang isa, kaghand.
3: Yung sa... Hindi na yan. Ayaw mo na.
0: Oo! Bago ka lang katalupangon?
3: May pawa na lang ko nagsabat ba?
0: Na! Aluan, sam ka na lang kailin sa pupang. John!
3: Oo.
0: Take care of your ulo, okay?
3: Hindi ko ni pag ipa ano, hindi ko ni pag ipasaya-saya ng ito.
0: Sige ah.
3: Sige, report halid din sa Sunod sa San Carlos. Once again, nadulun sa ito sa D3 Maunit X Pamadid Kag, Mighty C. Ako naman si K5 Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Habal ni Romar Duran yung may pakturing ni isang cheese sa kilid. Inyo balaya, mga lain-lain ginabalaya da yun. Kadasigid siyo sa mga amuna yan, no? Ulo lang kita mong ginistoryahan. Ulo nga may buhok, alangan. May buhok gin man ang ulo. Naguntingan, gina kung tama nakalaba. May kulong pa. Ang ulo, ang buhok sa ulo, ang pabaho-baho lang na muna kisa ginasiban na. Dugang na pabaho-baho. Ara na si Chester. May salakyan ko nung apadulong kung tani sa okasyon. Ay na naulog sa suba, may video tayo pakita. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Yes?
4: Yes, K5. Ang mga pasahero pero ang litson na basagid, litson gabor na basagid.
0: Ay, dala, may dala pa sila nga litson?
4: Yes, kagay 5JT.
0: Oo.
4: At kami ko inikap ko nga nga, umatak na last 2 ng haga, punta rin ko si 5JT. Ang pamilya, sunod niya kainit kung panahon sa hapon, dari kay dun sa norte nga bayan sa Negros, nag-ulan-ulan, gidman sang kagahon. Pero paglapot, alas 8 sa haga, alas 9, do kainit ka kay 5JT. Mm-hmm. Nag-decision ining magpamilya nga maligo sa Cadlos River, no, sa nabukid niya bahay, sa tulad ng Cadiz, kung sa diin damo na nakalaligyan kasi sa IGP, kaya gadira mga lugar, kabisado, ginada sa ating na CEO, kay gadira nga sa una man nag-mission black ni IGP, pinami na daang kwan, nami na daang area, maligo sila kay IGP, natabo, nagsakay sila sa Tamaraw SX, wala nga daw pera, type din lang,
0: yung area,
4: ito sa una.
0: Oo.
4: Kumo kay Dulhugon nga dalan, kaya ang klasada ng Tito Gipi, ang overflow sa piyak na bahing Dulhugon, sa piyak na klaro naman, bali nadaluman ining overflow. Ang matabok sa Tito Gipi, nakatabok na sila sa piyak na overflow para naman magparking kung tani sa ilang Tamaraw FX na pera type. Sa Tito Gipi, nalipat ang driver na neutral yung ilang niya nga kuha, nang ilang salakyan.
0: Hindi
4: ka panahog na sila tangan. Hindi ka panahog ng mga pasahero. ang nabili na lang ang ginapanghapot nila Tita JP, mga pagkaon, mga kalanghaw nila, ang litson nabili sa sunod sa salakyan Tita JP, nakibot na lang siya, samtang nagapanghapot sa pagkaon ang driver, pagkalikod ang Tita JP, nagdulhog pa na ogang iyang salakyan, kung sabihin, rigtag ito sa may suba Tita JP, kasi dulhogon mo na litpat sa nakanyutral.
0: Be?
4: Yara na ka Tita JP, yara na, makita na sa video.
0: Ah, be, pagkita tayo yung video, be. Sige, be.
4: Unang
0: video
4: kupa JP yung
0: salbar
4: nila, unang lichon baboy.
0: Tila ina na yung lichon baboy mo to, yan na tumo na to isang tubig. Buti lingon hindi sila pakaunon sa ginoo, lichon pa nga. Baboy ah. Diba? Apo, hindi pa man na inuabaw ka, ang lichon, why na eh. Last eye ang gwa eh. Oo. Sige be, sa Cebuano na pang may term na mo para sa driver. Balok anong term para sa driver? Sa Cebuano?
4: Ano anong term?
0: Ang gadangag ang nawong. Arby, ipa-iplay tabi with audio, B. May audio. Sige, B. Go. Ara ng video. Ay, nano. Baldang litsyon. Ti ano na sa apaksuhon, guru, eh? Grabe ka dalom pa sa suba, gali pa ngo.
4: Kadalom na ang nalapawan gid ang trakyan nila.
0: Oh, nalapawan gid, sige.
4: Oo. Pero ti gintingoan man kahapon kay Kipa JP nga
0: nakaunon ang litson. Gintingoan nga kaunon ang litson.
4: Una ginrescue ang salakyan, tapos ginrescue man kay Kipa JP ang salakyan arada sa katapusan nato nga video ginpasa.
0: Ah,
4: ginpal sa sang boom truck kay Kipa JP.
0: Okay, tingnan doon ang puti na ning kulor yaw.
4: Ay, kula kakasa ng gurong pintay.
0: Yilong babaw. Yilong babaw. Puti ang dalom. Oh. Tama raw if X?
4: Oo. Oh. Pira type mo lang?
0: Ah, gali ka. Oo. Oh. Ay, may butong sunugatag na rin.
5: Sa Murugmon, sir.
0: Sa Murugmon? Kwantay ng listener? Ay, daligid sister, kayo may nagatag sa kong butong, di ho? Oh. Habang sa thank you, gid. Okay. Thank you, gigili sa listener ta, nagatag butong sa kong sister. Sige.
4: So, part of Kipa JP, kakaluyan man, nga, na-rescue ang inang talakyan, kaga, ang nasamara ng Kipa JP, ang litson lang, ha, mga pasero, safety man.
0: Kaya nakapanaog na sila, magprabir pa man akuan na balda.
4: Nakaparking na sila ka K5JP kaga nalipat ang driver nga neutral kaya ako wala mo kukumaloy ako sa salakyan kung ma-neutral kung logo nila madulog na sa liya.
0: Sige
4: tiyan mo na K5JP tiyan mo na na nalipatan sa driver nga neutral rektagi dulog so para safety man ang mga pasahero kaga gitingoan man sa mga pipila ka mga residente nga buligan mapabatak ining salakyan nga nahulog sa may kadlo trigger parang nga mabinig sa bagsang kadis. Ina ang mga balita nga doon sa atin sa Mighty C, dito ang sabadad ka Clinica D3 Bio. Inis ka K5 Chester John Durante para sa kanto ng balita. Service ko publiko sa Talingaon sa Negro, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Chester. Si mga balita, malang-alang natapapang kay may babi penalty. Kada sumo maglalapaw ka. Pila ganing technician nga penalty, 2,000? Nan! Okay na to ah. Nano man niya nga di malas nga. Nalipatan. Na-excited. Naguro kayo. Kahit ara na sa party. Arang family member. Ati karong kay wala makuan. Wala ma gan. Wala pala ma ano ni ma handbrake. Ay sos. Nagdaligdig. Nadagdag sa suba. Upod ang litson sa sulod. Diba? Human na ah. Ginsalbar ka mo sa ginoong. Hindi ko pa kaunon baboy.
6: Pinanto ito.
0: Langalan ako sa Chimpo. It's 12:54 na in the afternoon. Salamat sa pag-upod si Sir Makadisyon sang 11 Mbps. Balik kita sa buwas, same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. Bye-bye sa inyo.
2: K5 News.
6: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DGX 500 ka na. Ang DGX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DGX 500 ka! DGX 500! DGX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DGX 500 ka! Kaysa DGX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DGX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
14: Muter na mas.
15: Ramiro, ito.
16: Ang imong sugar, pila na lang subong?
15: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
16: Sang una, pila?
15: 35 p.m. Ilawin niyo ang blocker na capsule. Epektibo.
17: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
14: 66th Palarong Pamansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-Gay 5. Ang anton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson, tugtog alas 3 para sa Lunes ng edisyon once again sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga programa. Salamat gid sa tanan-tanan nga mga officers ng KSS nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets. Good afternoon as well sa mga senior citizens. Salamat gid sa inyo. Sa mga suki naton sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, mayong hapon man sa inyo tanan. Siyempre, gina-welcome naton diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga drivers, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, mga taxi drivers, mga bus drivers, kag mga konduktor, kag sa tanan-tanan nga nagamonitor ng mga pasahero. Salamat gid sa inyo. Thank you man sa mga security guards, sa mga suki naton every day, sa mga nagapamati ng mga construction workers maayong hapon. Alauna 13 ang aton oras mga ka-K5.

Sa mga taga-Banwang Sang-Ilog nga nag-monitor right now, sa ilan ni Ma'am Veronica Delgado Recto, Ma'am Nelia Barsaga, and sa mga suki nato dira sa Sagay Zadi, maayong hapon gid sa inyo tanan. Thank you man sa mga taga-Barangay Granada. Para dira si Inday Jingle Ticol. Sa Sagay, I think taga-monitor si Inday Zilia Valdez Escamos. Si Ma'am Nelia Barsaga, naga-monitor man dira sa Banwang Sang-Ilog. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Kaina nakuha na to ng information from PAGASA, from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, nga may ginamonitor ang Weather Bureau nga duha ka mga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang una nga LPA amo ni siyang pinakamalapit sa teritoryo sang Pilipinas. Nakitaan ini sa kalayoon nga 1,350 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Kaina mga alas 8:30 sang aga. And base sa forecast sang PAGASA, posible nga magsulod ining LPA sa teritoryo sang Pilipinas buwas Martes, Mayo 5. Naging palayag man din isang PAGASA nga hindi pa siya magbaskog. No, ining LPA nga ini, hindi pa siya magbaskog, hindi pa siya mangin bagyo. Pero posible, no, nga amo ini ang tunaan sa mga pagbubo sang ulan sa pila ka mga lugar sa Visayas, sa pila ka mga lugar sa Mindanao, and sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Palawan, na and mga Webes or Biyernes nga adlaw, diri na ni maexperyensahan ang mga pagbubo sang ulan sa Visayas, Mindanao and Palawan bangod sini nasambit nga low pressure area mga ka K5. Ang ikaduha nga LPA nga ginamonitor pagid sang PAGASA, amo naman niyang nakitaan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao nga may kalayoon nga 2,870 kilometros. Once again, gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Base sa forecast sang PAGASA, do may medium chance nga magbaskog kag mangin tropical depression ining ikaduha nga LPA sa masunod nga 24 oras. So padayon naton ini nga i-monitor and ang siling sang PAGASA posible nga magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility bilang isa ka tropical depression sa Sabado or sa Domingo. Ang siling sang PAGASA ang masunod nga bagyo nga magasulod sa teritoryo sang Pilipinas pagahingadlan ini bilang si Bagyo Kaloy. 1:17 p.m. ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, mabakal sa Maze Wellness and Product Center.

Thank you, Inday Izilia Valdres Escamos. And once again, no, sa mga tagpalamati natin dira sa Sagay ZD, mayang hampon gid sa inyo tanan. Inday Jingle Tikar, everyday may good morning kuna yan sa iya. Inday Jingle, good afternoon sa imo. Salamat for monitoring and sa mga KSS members dira sa Barangay Granada, mayong hampon gid sa inyo tanan. Gusto ko man tawya moon si Mr. Ray Sendigo. Sir Ray, good afternoon. Salamat gid sa mga tagahilamunan kaban kalan sa di. Salamat sa inyong pag-monitor. Ma'am Nayla Barsaga, nagapamati man right now. Si Linko gid. Na-miss ko na Ma'am Shine ang program mo. Ara siya gali sa Bantayan Island sa Cebu. So why siya makapamati? Isubong. Abi ko ane ko nagapamati kay may na ano ko nga message. May na baton ko nga message from Ma'am Nelia Barsaga. Ma'am Christine De La Cruz. Good afternoon, Ma'am Tin. Sir Bongsaw sa Lumayno. Mayong hapon, kag salamat gid. Everyday ginapadalaan ko ni Sir Bongsang talamyawon o diri sa program It's Your Time to Shine. Thank you sa bata ni Ma'am Leia sa kay Agustin, Sir Agustin Suplenas. Salamat gid sa support. Sa mga taga SDARM, mayong hapon, amuning ginapasalamatan ni Sir Bong. Si Ma'am Leia, Ma'am Mary Jane, si Ma'am Nasel, si Ma'am Binky, Ma'am Hannah, Ma'am Glizeray, Ma'am Virginia, and Sir Roger.

Good afternoon man sa kay Ma'am Kimberly M.M. Pahayahay. Ginapatamyaw man ni Sir Bongsaw sa Lumaynong sa akon.

Mga ka-K5, isa ini ka espesyal nga adlaw para sa akon nga partner diri sa program, pero wala di siya subong kay birthday niya subong. Kuya Kenneth, happy birthday sa imo, Kuya Kenneth. Kabay pa nga madamo, madamo pagin nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi, Kuya Kenneth. Bisa nagapinitla, Kuya Subong, Kuya. Tamyawon tagid kaya. So, happy birthday to you. Actually, si Kuya Kenneth, kuan ini eh. Amo lang gid ni siya ang anak ni Doki. Nga naga-kuan gid siya, naga-tiner gid diri sa station. Halos ang tanan nga mga programs diri sa K5 News FM ginasudlan niya gid na, naga-join gid na siya, bisan paano, bisan greetings lang. Ngamuning anak ni Donkey nga mahilig sa radio. O, lima ni sila kabilog, ikaduha si Kuya Kenneth. Amo na kun nga naka-updanay man kami diri no sa program It's Your Time to Shine. Kay isang una nag-join na siya. Okay, lain gid man niya kung may program ka nga inabalang kun kay isa gusto mo may katandem ka. Sadyang bayluhan na inyo sang istorya. O dira kami ni Kuya Kenneth nag-abanding. Dari sa program It's Your Time to Shine. Kuya kabay pa nga madamo pagin nga mga birthdays once again na mag-aabot sa imo kabuhi, and kabay pa nga magpabilin ikaw nga isa ka mapinalanggaon nga bata, mapinalanggaon nga individual, mapinalanggaon nga abyan. No, happy birthday to you. Stay healthy lang ya kuya, kwan lang ya kuya, cool lang ya kuya. Why ni siya hindi niya nga daan kabalo mga ako? 1:25 p.m. mga ito na oras. Gusto ko man gali tamyawon si Mami Joy. Nag-celebrate man sa iya nga birthday last Saturday. No, happy. Ah, last Friday? But May 2? Yes, oo. That was last Saturday. Tama, no? Friday. Basta May 2, Saturday. Okay, happy birthday, Mami Joy. And si Sir Alan Takapan, nag-celebrate man last time sa iya nga birthday. So, happy birthday sa inyo nga tatlo. And basi may mga kilala pagid kita dere nga nagpadala sang ilang mga messages.

Si Inday Zilia Velchez Escamos, wow, nagpadala man sang iyang birthday greetings para kay Kuya Kenneth. Damo di kuya na namyaw sa imo. So happy birthday to you once again. And belated happy birthday to Mommy Joy. Belated happy birthday Sir Alan Takampan. Alauna 27 ang aton oras mga ka-K5.

Gusto ko lang tamyawon man diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga nagapamati right now dira sa Barangay Mansilingan. Especially sa mga taga Hermelinda Homes. Thank you kay Ma'am Julie Hinovea Lumugdan. May sister-in-law gali si Ma'am Julie nga nag-celebrate man sa iya birthday Subo. Happy birthday sa kay Ma'am Enriquita Lumugdan. Now, she is also celebrating her birthday today, May 4, 2026. Happy birthday to you. Kagsaiban pagin naton nga mga kakilala, mga kaupod sa trabaho, mga abyan, mga classmates, mga himata nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday na lang sa inyo. Halin sa amon tanan. Thank you, Ma'am Julie. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bings Delphine. Nagapanamyaw man sa kay Kuya Kenneth Uy sang happy, happy birthday. Kag nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Ma'am Bings Delphine. Gaano kada, Ma'am Bings? Gapang laba ka naman, Subo. Tapos may radyo lang sa kilid na. Nami mag-inabi pang laba mo ni nga oras para mabugnawan ka. Nami bala magsuksok lang sang duster. Tapos magpungko sa tubang sang linabahan nga ginabutang sa dako-dako nga ano ni gani tawag sini? Sa dako-dako nga labador. Ako paborito ko na sang unay nang magkadto sila bala sa sapa or magkadto sila sa suba maupod gid ko na. O magkadto ko sa uma, makadto sila sa sapa, madala sila sa mga linabahan. O galinok do na sila sa mga dalagko ang mga labador. Bo paborito ko ginaindi ko magpabilin kay maupod gid ko na. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jocelyn Flores. Nagapanamyaw kay Kuya Kenneth sang happy, happy birthday. Thank you, Ma'am Jocelyn Flores.

Bawang ang friend ko nga si Indang. Kapilan ako mag-program nga wala ko gin ma-mention si Indang. Indang Hiladong Sarad. Sir Jonathan Sarad, mga suki ko giniya. Mga solid listeners ang K5 News FM sang It's Your Time to Shine. Dira sa Purok G kay sa Barangay Sumaag. Pila na ni kabeses nga nag-mention ko kay Inda nga mabisita ko sa GK pero hasta subong wala pa yun. Thank you sa Sarad family. Mayong hapon man sa mga suki natin sa Barangay Punta Taytay. No, sa mga nag-monitor right now sa Barangay Punta Taytay, no, sa ilan ni Nanay Utay, Mama Annabel Alonzo. Mayong hapon gid sa inyong tanan. May isa ka cruise ship mga ka-K-5 nga nagalayag sa Atlantic Ocean. Kung magsiling kita nga cruise ship, isa ina kadako-dako nga barko. No, pwede ka daya ka-stay sa sulod sang pila kasimana. Malibot-libot lang na siya kung diin nga bahin sang kalibutan, ti masakay kadara para makakadto ka sa mga nagkalain-lain nga countries, mga nagkalain-lain nga lugar. Munting nagasakay dira, lain-lain man of course nga mga pasahero, halin man sa mga nagkalain-lain nga lugar. Isa man na siya sa mga handom sang madamo nga mga Filipino ang makasakay sa cruise ship kag syempre makalibot sa kalibutan. Sa cruise ship nga ini, it was not mentioned by CNN International or by World Health Organization kung pila kabilog ang nagasakay sa sininga dako-dako nga barko. Pero may tatlo ka mga nabawian sang kabuhi bangod sang ginatawag nga hantavirus. Hibaloon naton sa aton nga pagbalik kung ano ni nga klase sang virus.

0: Kaganong matabo sa imo once nga magsulod ini sa imo nga lawas, because reportedly tatlo na ang napatay nga pasahero sa cruise ship bangod sining Hanta virus. 1:36 p.m. mga to na oras mga ka K5. Let's pause for a break. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
10: Moderna Max.
11: Ramiro, ito.
12: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35.5. Bilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibog.
13: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Mga ka-K5, ang aton oras, 1:49 p.m. na. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics. Kaginadulong man sa inyo sang MyDC Capsule. It's available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ang inyo nga mga kabataan, please, hatagin nyo gid adlaw-adlaw sang MyDC Syrup. Kagang mga ginaatipan nato nga mga senior citizens sang miyembro sang aton nga family, please hatagi gid ninyo adlaw-adlaw sang MyDC capsule. Once again, no, it's available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Dara ka mo pangumpra kung gusto ninyo nga mag-offer sang mga klinika products dara sa inyo nga barangay. Nami gini siya kung may sari-sari store ka dara. No, dara na lang mabakal sa imo sa mga klinika products ang imo nga mga katupad balay. Bisantiin lang nga lugar, may mga senior citizens. Importante sa mga senior citizens nga mahalungan gid sila against infection. So ara ang mga klinika products, may klinika D3 bio kita dara nga may virgin coconut oil, may VCO. Amuning nagahantag sa aton sang protection against infection. Pwede ni magamit sa mga senior citizens, kag pwede man magamit sa mga kabataan. Inang mga kabataan nga masami ginaubo, ginasipon, ginahilanat. Ining mga kabataan nga medyo mahina ang immune system. Bisan ang 4 ka tuig nga bata, pwede makatumar sini. Ipakagat lang ninyo ang soft gel capsule kagamo nang ipasuyop sa ila ang unod mismo, no, ipasuyop sa mga kabataan. Hatagi ninyo sila adlaw-adlaw sa mga clinical products kay makabulig ini sa ila para magdako sila nga healthy. Kay kun hindi healthy ang mga kabataan, abi ninyo manginburon ang ila sina nga future. May mga kabataan nga nagahandom nga sa ulihi gusto nila mangin maestro, mangin maestra, mangin nurse, mangin doktor. Paano sila magmadinalag-on sa ilang mga handom sa kabuhi? Kung hindi naton sila pagsuportahan, kung hindi pagsuportahan ang ilang ikaayong lawas. So ara ang mga clinical products nga makabulig sa ila para nga mangin healthy sila, para nga malikawan ang pag-develop sa mga balatian samtang nagadako sila. Kag once again, para hindi mangin buron ang ilang future. Alauna, 52 sa nga ton oras mga ka-K5. Happy birthday, Kuya Kenneth. This is from Ma'am Cecilia Banzon. Si Ma'am Veronica Delgado Recto is monitoring right now all the way from Ilog Negros Occidental. Happy birthday lang kuno sa imo Kuya Kenneth. This is from Ma'am Veronica Delgado Recto sa mga taga Barangay 1 dera sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo, no. Si Ma'am Veronica is the KSS chairman or chairwoman of Barangay 1 chapter dera sa Ilog area. So, nag-monitor lang siya right now. Nagahuluhigda si Ma'am Veronica Subong. So, good afternoon lang sa mga taga-Ilog. Karon ko lang ni Tamyawon ang iban, ha. May i-share ko anay sa inyo nga information. Bahin ini sa ginatawag naton nga hantavirus. Kung magsiling kita nga virus, ang tawag ko sini mga mikrobyo, mga germs. No, kung magsiling kita mikrobyo, germs, ara ang virus, bacteria, fungi, nga once magsulod ini sa aton nga lawas, makahatag ini sa aton sang balatian. O pwede niya halitan ang aton nga baga, ang aton nga mga kidneys, ang aton nga korason, ang bisan diin nga parte sang aton nga lawas, bisan pa ang aton nga brain, bisan pa ang aton nga utok, pwede gubon sang mga germs nga ini. May isa ka cruise ship nga once again nagalayag sa Atlantic Ocean. Kadamo sang mga dumuluong nga naga dumuluong, kadamo sa mga kwan pasahero ang cruise ship nga ini. I think siguro mga libo-libo man ang makasakay sa cruise ship. Depende ina sa kung ano kadako sang cruise ship.
May tatlo reportedly, this is from CNN International, nga may tatlo na nga nabawian sang kabuhi nga lunsay mga pasahero sang cruise ship. Ang pinakauna gin nga nabawian sang kabuhi was a 70-year-old nga lalaki. Dira mismo sa cruise ship nga ina, dira mismo sa barko nga ina. Nagpositibo siya sa hantavirus kag nabawian siya sang kabuhi. Sa isa pagid ka information nga nakuha naton from CNN International, may mag-asawa pagid nga nabawian pagid sang kabuhi matapos nga nagpositibo sa hantavirus. Ining mag-asawa, mga senior citizens. Now, ginhusisa naton kung ano ining hantavirus. Bao silingko. Ining ilaga nga ini. Grabe gini nga klase sang sapat. Ang ginadala niya ni nga germs, ang ginadala niya nga mikrobyo, porte ka makahalalit. Ini balang mga gagmay nga mga ano ganing tawag sina ilaga gihapon ang tawag na diri sa aton. Ang siling sang World Health Organization, ang hantavirus nga ini makuha ini sa ihi kag sa higo sang ilaga. So once nga ang isa ka individual ma-expose sa higo or sa ihi sang ilaga, pwede nga mag-develop ang infeksyon. Ikon senior citizen na ikaw, ang kalabanan sa mga nagkalamatay, di ang tatlo nga nagkalamatay, was a 70-year-old nga nga lalaki and ang duha ka mag-asawa, may mga edad naman. Ang siling gani sa report, elderly. Kung magsiling kita nga elderly, may edad na ginaianti. Ang mag-asawa siguro, mga senior citizens na di, mga senior citizens na, although it was not mentioned, kung pilagid ang ila or ano ginang ila nga edad. Kita nyo na, so kung magsiling kita nga mga senior citizens, medyo mahina-hina ang resistensya. And once ma-expose sila sa higo nga may mikrobyo, may virus, pwede nga mag-develop ang infection. And once mag-develop ang infection, because wala sila sang resistensya, mahina ang ila resistensya, pwede gid sila mabawian sang kabuhi. Ang nag-develop sa ila was a serious lung infection. Kaya ang siling sang U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ining hantavirus once nga magsulod sa lawas sang isa katawo, nag-develop dayon ang lung infection. So kung involve ang lungs, natural ang mga sintomas sina. Inang mabudlayan ka maginhawa, inang nagaubo ikaw, amuning mga sintoma sang lung infection. We will talk about this. Tagaan tapagid ka mo sang dugang nga mga information sa aton nga pagbalik. Alauna 58 ang aton oras mga ka-K5. Please take your Clinica D3 Bio. Amuning ang aton nga protection against infection. Kung wala kita sang Clinica D3 Bio nga ginatumar adlaw-adlaw, ilabi na gid kung senior citizen na kita, budlay. Once ka magsulod lang ang mikrobyo sa aton nga lawas, mabatsa gid kita dayon sang sintoma. And once hindi kita ma-ospital or matatapan bala dayon, once ka hindi maagapan, pwede nga maglala dayon ng infection kag pwede dayon nga mabawian kita sang kabuhi. Magabalik ang It's Your Time to Shine with pinanid sang gugma or the pages of love pagkatapos sini.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Tulihan ta subong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
3: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
2: make it a habit, no?
3: 25 mo edad, na migid ya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kay kung sobra sina kuan na diabetes, damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero either guba imo pancreas, diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid kaon imukan sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
4: Magamit na
3: yon. D3 Bio mo lang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
2: blood sugar level. Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why ni siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert siya ya diretso ra sa selula.
4: Magamit dayon.
3: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagadto sa imo mga selula.
4: Correct.
3: Kunanda amo na gani kung guba ang pancreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
4: Oh, wala sang delivery.
3: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan itong ano,
2: sulod. Ang selula mo.
3: Oh, kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
2: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mag-abuti ka. Doc Sam?
4: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga magubang aton nga kidney, Sir Boy. Kung saan ginatawag accumulation sang insulin kag sugar lang ara sa aton nga dugo. Te ang kidney naton, ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
3: pilito niya.
4: O pilito niya kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang sa laanda. So kung pilito sa aton nga lawas nga ipagwaon ang sugar through ihi ang ginatawag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa D3 Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Amo nang trabaho sa ginatuwag D3 Bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
2: Correct, Doc Sam.
3: Nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
2: Sana.
3: So paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, Sir Boy. Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag-abot sa insulin, sulod dayon.
4: Sulod dayon.
3: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
2: Correct.
3: Dulong dayon. Sulod dayon. So, amo na kung naka-D3 Bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

I now pronounce you husband and wife.

0: Janet. Salamat kita po palangga po nga wala sing tupong, ha?
1: Amo man ako, Robin. Ikaw lang ang palangga ko. Imo na ako, subong. Asawa mo na ako.
0: Oo, gali. Pilang ba taon ta?
1: Gusto ko 4. Dua kalaki, dayon dua mang kabayi.
0: Amo bala? Ate, sige. Umpisahan ta na.
1: Robin!
0: Oh. Janet!

0: O tiga, kamusta? Ano ang result?
1: Ariga, o.
0: Wala gid gihapon ba?
1: Ga.
0: Ga.
1: Ga, wala gid ko pulos nga asawa para sa.
0: Ga. Hindi ka maghambal ng subong sinaga. Hindi lang kita madula sa paglaong.
1: Paglaong? Naubos ng paglaong, sakod. Nagalibog ang ulo ko eh. Normal man ta nga tuwa. Pero nga hindi tagyapon pagbugayan sa anak.
0: Ga. Eh, siguro. Timing lang ginang kulang sa aton.
1: Robin. Ginimutan naman ang tanan. Nagbakasyon ta. Wala na sa obra sa pila ka bulan. Tapos amo maghihapon.
0: Ga. Hindi ka maghambal sa musubong sina. Sige lang. Magpangamuyo kita sa hugot. Sa mahal na Diyos. Hindi kita dapat madulaan sa paglaom ka.

0: Ga, malakat na ako.
1: Halong ka, ga, ha? Ay, ho, gali. Ang balon mo, oh, nalipat ko magputos. Diyos ko na lang.
0: Ari na, hindi ako pagkabalak, eh. Basta ang himuon mo. Relax ka lang, Pirmi, ha? Para kung mag-try naman taliwat, makabuo na kita.
1: Okay, ga.
0: Sige na. Malakat ako, ga. I love you.
1: I love you too, ga. Ito nung bana ko. Nabatsyagan ko gid nga. Though disappointed man siya. Ugaling kay wala lang niya ginapakita sa akin nga apektado man siya eh. Bah, may nagpanuktok. Sino pala ni man? Ang mayo pabrihan ko na lang ang... Sino pala ang... Nang? Ikaw?
2: Janet? Manghut ko?
1: Nang! Ay, dali ka nang magsulod ka. Ala... Ala, hinay lang nang ha. Halakad ako, nagalisang tiyan mo ba? Dali ka nang, magkapot ka sa kamot ko.
2: Okay.

0: Hindi man siguro pwedeng ha. Diri siya tubtubag bata siya.
1: Ga. Magulang ko ina. Hindi man pwedeng napalinunta lang siya. Nga, sa ambulance nakadali. Kabalo ka naman sa sitwasyon niya gaong. Nagubusong pa na siya nga daan.
0: Nga. Sa din ang bana niya ho?
1: Kalive-in niya lang ga. Kaginbayaan siya. Kag ato ay nag-upod naman sa lain nga babae.
0: Ga,
1: Robin. Please, ga. Nagubuso nga magulang ko, Siguro, pasi kong siya nang sabat sa pangamuyo, ta. Ari na, nagambal dansa akon si Mana nga kung mabud ang kaniyang bata, ibili niya sa aton kay may plano siya nga mag-abroad, ga.
0: Ano?

0: Cherry Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Moderna Max.
9: Ramiro Brito. Iyo.
10: Ang imong sugar, pila na lang subong?
9: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
9: 35.5. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog nyo.
11: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nang, nang lalaki ang bata mo.
1: Janet, mangod ko. Sinasiling ko na ibilin ko ang bata sa inyo. Kung matapos bunyagan, maprocess ko dayon balakat sa abroad.
0: Nang?
1: Pwede kaayo.
0: Ano bala ina nang?
1: Basta ang apelyido sang bata, aton lang, Janet.
0: Nang? Ginasturihan na nato ni Nidbala? Kag nagpasugot man si Robin, kag nalipay man siya nang...
1: Hindi ka magkabala ka, Janet. Kung makahali na ako di, inyo na gid na siya. Bata mo na siya. Kag hindi ko na siya pagbawion pa.
0: Nang?

0: papá. Paskong bulsay mo, ha?
1: Opo! Kakusog sa kanak mo?
0: Liwat ko sa mo pa. Papa, nga ang apelido ko, same kay mama, ha? Nga hindi mo apelidong gindala ko.
1: Ah, anak.
2: Wow! Ang mag-amay ko, oh. Ah, ritigay nag-a-play sa ogsaran.
1: Ga, nag-basketball kami sa anak ta.
2: Amo bala? Hala, po grabing balhas niyo, oh. O si Toto. Grabe naman ang balhas.
0: Tira! Ay, oh.
3: Bakit ang dyan sa bata, oh?
2: Babase kong umuho naman sa karon, ha? Kag ikaw, ga, basi mag... magkasakit ka, budlay na.
1: Ya, hindi ka magkabala ka. Protektado kami sa anak mo. Nakamaitisi ko eh. Si Toto naman, nakamaitisi for kids.
2: Wow, mayuman kayo, wala niyo ginakalipatan mo inom sina.
0: Oh,
2: oy, bow, sige na.

0: Ya! Ari na kami!
1: Ay, ba? Mag-amay ko.
2: Mama?
1: Mm-hmm.
2: Kiss ko?
1: Aba. Kamusta ang lesson mo kay nanak, ha?
2: Okay, gid ma. Perfect score gani ko.
1: Wow! Wow! Very good sang baby boy namun ba? Grabe ba?
2: Mama? Papa? Kuan? Lagi na bala samtang nagahulat ko kay papa? May babae nga nagpalapit sa akong kag nagakos? Same gig ang mo'y tsura nga doa, mama.
0: Ba? Toto? Ato? Nga wala mo'y naginhambal kay ina sa akon?
2: Nalipat ko, bipa?

0: Ay, Diyos ko. Grabe na gid ang mga balita, subong ho. Wala to nga pinatsyanay. Wala labot nga kamahal na gani sa mga balaklon. Oh, Diyos ko na lang gid. Kagang mga tao sa politika, man ga-focus. Ay, nako na lang gid nga kalibutan na lang ni. But, ay, may nagpanoktok ko. Base kong ang bila naman sa kuryente. Mayo pabrihan ko na lang.
1: Ay, Janet, manghod ko.
0: Nang?
1: Ay, kamusta ka na?
0: Ay, okay lang, Nang. Bawala ka ginagpabalo nga ari ka nagali. So, saan ako lang nag-abot?
1: Ang matuon, sa nagligad pa nga binulan. Padamo abi ako sa mga ginaaksikaso eh.
0: Ay, amo bala. Kung tani nagkadto ka di, kay basi kung may mabulig pa ako. Ay, dali ka nang, magsunod ka.
1: Ay, salamat gid manghud ko. Ay, oh, gili. 3 months from now, kuhaon ko ng anak ko sa inyo, ha?
0: Ano nang? Sa kadamo-damo bala nang sang ilahog mo sa akon? Ang amugid na, no?
1: Wala ako nagalahog. Kabalo ko nga mas budlay sa inyo. Pero kinahanglan ko na nga kuhaon ng anak ko. Ang matuod, nag-apply na ako sa petition for migration sa Canada. Kag dito ko na siya dahil paiskwilahon.
0: Nang? Imposibleng kinahambal mo. Saan mo lang sinakadali? Kuhaon mo na saan si Toto?
1: Janet, manghud ko. Ako ang may right kay Toto. Tungod ako ang iloy niya. Pero hindi ka magkabalaka, ah. Dako pa man ang panahon nga i-explica tagid sa bata kung ano ang matud-tuod.
0: Manang Risa!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Ap.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:38 na sang hapon. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon ang aton mga suki dira sa Barangay Tuoy sa Himamaylan City. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa ilan ni Inday Marge, to everybody o dira sa Tuoy, sa mga KSS members, maayong hapon gid. Salamat sa pag-monitor always. Kaga gusto ko man pasalamatan si Ma'am Rita Raymakers. Kay Kuya Kenneth, nagapa-shoutout si Kuya Kenneth. Uy, Kuya, damo-damo, wala sang nagapanamyaw sa imo sang happy, happy birthday. Now, there is a program, It's Your Time to Shine. Once again, Kuya, happy, happy birthday to you. Kabay pangatagan ka lang sang Ginoo sang good health. No, para nga mag-enjoy ka sa imo nga kabuhi. Kung kay isa, hindi malang kwarta ang kalipay ta, Kuya, hindi bala. Inabalang mahimo mo ang gusto mo. Maka-program-program ka. Basta healthy ka lang. Wala balatian. O Kuya, stay healthy. Thank you so much for monitoring and happy birthday to you once again. Kay Ma'am Tin De La Cruz, salamat once again. Kay Ma'am Cecilia Banzon, no, salamat once again. Kuya, gina-greet ka man ni Ma'am Cecilia Banzon sang happy, happy birthday. And sa kay Miss May Dagay, good afternoon. Salamat also, nag-monitor. Ma'am Marlita Malvas, no, dara sa may barangay Handumanan. Salamat also for monitoring. Sa kay Ma'am Gina Lozades, salamat gid. Sa kay Ma'am Yvonne Imperial Gali, no, si Ma'am Yvonne basi nagapamati man subong. And happy birthday kay Kuya Kenneth. This is from Sir Ray Sandico. Thank you very much. And I jingle the car. Salamat. Uy, El Nino, naku, nawala na tubig ang sapa. Uy, grabe ba ya? Ang siling ko gani, salamat kung may mag-ulan bala. No, sa pila kabahin sang Pilipinas by Thursday or Friday, posible ko no nga mag-ulan. Magbubo ang ulan bangod sang LPA. No, so, kabay pa nga mabasa man or mga duta nga nagalilitik dito sa area sang Mindanao. Kadamo na sa mga duta dito nga nagalilitik, no, kalapad na, I mean, sa mga duta nga nagalilitik. Sir Bong, please greet happy birthday sa akon KSS member nung Joe Marie Clarito sang May 2, nag-celebrate sang iyang birthday kagkay ng Angie Apiliado sang April 30. Kagsatanan nga taga Purok Gonzaga nga nagapamati gid subong, mayong hapon gid sa inyo tanan, no. Sir Joe Marie Clarito once again nag-celebrate sang iya birthday last May 2. Dungan sila gali, no, no, ni Mommy Joy and si Ma'am Angie Apiliado sang April 30. Ang mga KSS members sa Purok Gonzaga. Salamat gid sa inyo. Happy birthday. Belated happy birthday sa inyo nga duha. Sa kay Sir Alan Takapan. Si Sir Alan nagtamyaw man kay Kuya Kenneth sang happy, happy birthday, no, from K5 La Carlota family. Thank you, Sir Alan, and belated happy birthday to you, no. Nag-celebrate man ni si Sir Alan sang iyang birthday, nagligan nga adlaw, no. Happy birthday sa imo, Sir Alan. Salamat gid. And sa mga suki naton dira sa La Carlota City, by the way, available ang mga clinical products dira sa E&R, no, Herbal Center, sa kilid sang BDO nga bangko, o dira sa Yungki Street sa La Carlota. Makabakal ka mo sa mga clinical products dira. May Mighty C Capsule, may Mighty C Syrup, may DTX Coffee Mix, may Clinica D3 Bio, may DTX 500 Capsule, may Extend Food Supplement, may Clinica Spore Bionics na mention ko na, no? May Mighty C Capsule, may Mighty C Syrup. Kadamo-damo sa mga Clinica products nga available dara sa E&R sa La Carlota City. Ang kabuhi sang mag-asawa hindi makumpleto kung wala sila sang anak or wala sila sang kabataan. Ang kabataan amon ang nag-motivate sa aton nga magbangon adlaw-adlaw, kag magkaskas nga bisan paano makakita kita sang kinawala. Sila na ang rason kung nga ang nagabangon kita kag magtrabaho bisan kapoy. Pero sa pangabuhi, kinahanglan batuno naton ang kamatuoran
nga hindi tanan nga gusto naton makuha naton sa sini nga kalibutan. Gusto ta nga makabata pero may ara nga hindi gid mahatagan sang anak. Gusto naton sang kumpleto nga pamilya pero ang pamilya kabalo naman kamo hindi perfect, may mga pamilya gid nga nagakaguba na. Ang pagbaton sang bata sang iban nga ibilin sa imo kay wala kaabi sang anak, no, ipasagod sa imo, hindi na siya malain. Ilabi na kon himata mo, anak sang utod mo, hinablus mo. Ang malain kon matapos mo nga batunon ang bata nga ginhatag sa imo sa guron, palanggaon, bawion lang sa imo sang amusina ka simple arag koy sakit-sakit. Hindi lang kwarta ang imo nga gin-invest sa iya nga pagdako. Imagine ginpulawan mo, ginbaklan sang kinahanglanon niya, ginpaiskwela mo, tanan-tanan. Pero hindi lang kwarta, kundi emosyon ang pinakadako nga investment. Amo nang pinakadako mo nga gin-invest or gin-capital sa bata, nga ginpalangga mo, kaginbaton mo, kay ginbilin sa imo, bisan hindi imo, ginpalangga mo, no? Grabe, amo nang ang pinakadako nga investment dira ang emosyon, ang love nga ginhatag mo sa bata nga hindi mabayaran sang bisan ano kadako nga kantidad. Kag nakahibalo kita nga kun magsiling kita emosyon, nakahibalo kita nga kun involve na ang emosyon, amo na ina ang pinakamasakit nga ma-experience ang taong sa kalibutan. So just pray nga hatagan pa kita sang dugang nga kusog para mabato ng kamatuoran nga may mga tao sa kalibutan nga hindi makatindog sang ila pangako. Ang ila pangako, hindi nila mapanindugan. No? Mangako sila nga ibilin sa imo, imo na lang ang bata. Pero anong nagakatabo? Bawion gali sa imo. Kabay pa nga hatagan pa kita sang kusog nga mabaton ang pagkadula sang mga tao nga aton ginpalangga. Kasi walang forever. Maabot gid ang panahon nga ang tao nga ginpalangga naton madula. Anak mo siya, ginikanan mo siya, bana mo, asawa mo, madula gina siya. So kabay pa nga hatagan pa gid kita sang kusog nga mabaton ang pagkadula sang tao nga aton ginpalangga. Dugang pangakusog agun nga makabangon kita sang kalain sang buot. Amo na ang dapat naton nga ipangamuyo sa Ginoo.

Hindi lang gali kay si Kuya Kenneth ang nagapamati subong or nagamonitor subong. Upod niya man gali ang ihado ko si Jason. Good afternoon sa inyo. Thank you, kids. Si Klein, araman, no? Updanay sila si Manong Jason, si Klein, si Kuya Kenneth. They are monitoring right now. Thank you very much, kids, sa inyo. Dali na lang ko mabawi sa ihado kay Way Kuya nga daan bata, nga lalaki mo. Imayo ni kay makaihado kita. Ako, kung magkuan ka abi, magmaninay ka abi sa kasal or sa bunyag, amo na siya ang kuan eh, ikaw ang nagasilbi nga ikaduha nga ginikanan. Amo na gani ang siling nila, hindi manami nga damo ka ihado or ihada. Kay kinanglan kuno maatipanan mo gina sila tanan. Kinahanglan kung may ihado ka or may ihada ka, ara kagid sa tion nga kinahanglan kanila. Kay ikaw ang nagasilbi bilang ikaduha nga ginikanan. Thank you, Gid, Kuya Kenneth, Manong Jason, and Klein. May hapon, Gid, sa inyo nga tatlo. Thank you man sa mga drivers nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. 2:50 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang hantavirus, balikan ko lang. Once ka magsulod, ini sa lawas mo. Halin sa ihi or sa higko sang ilaga. Ang sintoma or ang iguon niya is your lungs. So ang mga sintoma sini amoning pag-ubo, tapos doon nagahugot ang imo nga dughan. Mabatsagan, mugin nga nagahugot ang imo nga dughan. Nabudlayan ikaw maginhawa. Kagang masami ang nagakatabo, ang imo nga baga, nagapuno sang tubig, may tubig sa baga mo. Amo nang ginahimo sang bacteria or sang virus nga magsulod sa imo nga baga. Ang mortality rate is 38%. No, para sa mga individual nga nagabatsag sang sintoma. Buot silingon, if you are positive of hantavirus, 38% pwede ikaw nga mabawian sang kabuhi. Ang rabies niya or ang rabies, ang mortality rate is 100%. Once nga ara na siya sa sulod sang lawas mo, kagbagbatsag ka na sang sintoma, 100% mapatay ka gid. That is the mortality rate sa rabies. So, halong kita sa mga viruses, especially ining mga germs, mikrobyo, nga halin sa ilaga, my goodness. Las 2:52 sa aton oras, mga ka-K5.

Ang naghatag sa aton sang proteksyon against infection. Ginasulit-sulit gininaton. Diri sa aton nga program, it's your time to shine. Magtumar adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio is a product of Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. May ara ini sa ginatawag naton nga virgin coconut oil. May ginatawag ini nga VCO. Ang VCO may antiviral properties, may antibacterial properties, may antifungal properties. Amo ni siya ang nagasagang, nagapugong sa kagaw nga hindi magmuan. Pero kung magtumar ka sini nga puwerte nakadamo or naglatom ng mikrobyo sa sulod sang lawas mo, ara na siya sa imong blood circulation, wala na tsansa nga mag-champion. So klaruho nato ng pagtumar sa Klinika D3 Bio, it should be before the infection. Kay kung magsulod na siya sa lawas mo, kung pipila pa lang ka mga viruses kagaw ang magsulod sa lawas mo, masagang pa na kag mapunggan. Ginagamit naton ini for prevention. Klinika D3 Bio, may DTX 500 capsule kita, may MyDC capsule kita. Tumaranin nyo everyday, may Klinika's probiotics kita. These are good bacteria. O nga dapat ara gina sa sulod sang lawas naton, kay sila na ang anton nga mga soldado. Thank you kay Miss May Dagay. Salamat gid. Happy birthday Kuya Kenneth. Halin sa kay Miss May Dagay. Salamat gid lang ga. Sa mga KSS members naton dira sa Mansilingan, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring. Taurus, April 2020. Magamad din nalag-on ikaw sa negosyo. Amo na lang gid na sa Gemini, pwede nga makasideline ka ko, no? Kag ma-improve ang imong credit line. Good for you. Thank you, Gid. No, last 2:54 ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo, sang DTX Coffee Mix.

0: Mga ka-K5, buwas kita ay kita para sa Martes nga edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggaw ko tang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pag tulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho ko gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag Mighty C per mi kadadlaw agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo dok kun makapulaw ka wala pagbuta mo sa aga, duway gagana utok mo no.
4: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
3: Aburido. No?
4: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho. Way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. O may nito ni ulo. Grabe ang imong frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka ka-concentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imong mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga DTX 500, kag Mighty C agud magkalma ang imong pamatsyagan.
1: DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500, in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
6: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog. Maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
3: Grabe, no?
6: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagi tulog nagdugay lang siya sang 11 days.
3: Patay.
6: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprive sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginayang nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Gusto na Dr. Ramel, na-notice nyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa balog bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, ganipang kaaga, gamay tingki dai mo ya kapangaki.
4: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan.
3: Oo.
4: Pag nami ganitulog sa isa ka taon di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise mag DTX 500 kag mag Mighty 6.
1: DTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

Hey, we got 24 minutes after 3 ang oras na yan. Ay, hindi daw sa atin ang ating Super Trio Clinical D3 Bioalkaline based on vitamin C, Mighty C at ang ating DTX 500. Oy, nanahon nyo kapag kaubo si po nagtatrangkaso, always mag Clinical D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugo natin ng butika, mabili ko yan nationwide, The Big Mix. At saka sa mga po rin, Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahinabdanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na pagdulatan na maglala ang balatian, ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
6: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-choy ride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay kakitiya.
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
17: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
17: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Number one. 101.5.
6: 101.5.

101.5 K5 News FM, alas 3:40 na horang hapon. Final 20 minutes para sa ating The Big Mix. By the way, happy Star Wars Day. Oh, yung mga big fan ho ng Star Wars, I think you have all the reasons na para i-celebrate ang araw na to. Araw ho ng, anong araw ba ngayon? Pati ngayong araw na to, hindi pa alam kung anong araw nga. Araw ho ng Lunes ho ngayon. 4 ho sa buwan ng May 2026. Okay. At sa lahat na lang din ho, anong mga nag-sasalapit ko ng kanilang karawan sa araw na to, happy birthday ng puso nyo lahat. Nako, I gotta go. Maraming salamat sa pagtutukor nyo. Up next, ang ating Alcastigador with K5 Roads Palma. Maraming salamat. Muchas gracias. Adios for now.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga

0: Squalene Capsule. Protektado ka.
1: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
0: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
12: 66th Palarong Pambansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
14: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina Pakamalao. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang una nga bahin sa atong drama sa kahinan, inyong gidmakuhan sang leksyon nga ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan!
2: Diplinaryan, kuya!

0: Na ano ka, Jai?
1: Ay, mga Jai, lakit na mabahal sa milk. Ay, Jai!
2: Nakapoy na ko pala pa kulukulo, Jai. Kakapoy magpalaki-laki.
0: Hi! Kaya nga pala ginatago-tago mo pa na. Tragahan na lang pala si tatay mo, kay nanay mo. Na Barbie ka.
2: Kabalo ka naging sa balay nga, naga... Nagakulo kami na iyakon parte kay tatay, ha? Pwerte ka lang kay stricto, eh.
0: Try mo lang, Dai. Or, unahan may bisugid si nanay mo. Dason, si nanay mo nang masugid kay tatay mo. Kaya mga mother siya, Dai. Close gina sila sa mga bata. Kaya mga nanay, ta. Nasadyahan na yan nga may Barbie sa mga bata nila.
2: Dai, kakwan, eh. Nahadlok na yan si nanay kay tatay. Isa lang na yung kataas ang tigong ni tatay, ah. Pati ginawa ni nanay, nagauntat man mo.
0: Ay, seryoso? Hala? Ka-scary gali sa balay niyo, eh, no? Do wala ka freedom.
2: Ginambal mo pa, Jai. Pero kung kisay, si Manang Cheska Gabato, ginaya. Rebelde na siya sa amo niya nga duwa.
0: Amo ginaya, Jai. Basta tama na ka-strictong mga ginikanan, ta. Nag-rebuild din yung mga bata yan.
2: Ay, pero ako yan, Jaya, nahadlokin ko yan. Kasakit kong majumbagan ka, malamot. Ah, sakit-sakit na yan.
0: Aray ko.
2: Mapatsyon ko ni tatay kung may bala niya. Ay, jugila ako. Patsyon, gini ako, Jaya.

0: Diyan sila gadawa.
1: Ara sa kwarto.
0: Kapila nagit balahan-balahan. Nga kung anong mga lubrahon diri sa balay, pabuligon mo ina sila. Ano na di sila sa balay? Mga senyorita kag senyorito?
1: Tay, exam sa mga bata buhas. Nagaayo sila nga matuon, anay.
0: Anay ka bala. Kibuton ko sila. Sudlon ko sila sa kwarto. Kay kung may madakpan gani kung nagka-cellphone, makatilaw git sila sa manamit-tapit sa ako, bro.
1: Tay, ko...
0: Anay ka bala.
1: Tay! Kagarot man yung klase tao si Melchor man. Parte ka ba ni Hot? Ay, katala ka ng kita. Duwala na ginsang freedom ang kabataan dere sa sulod sa balay. Pero may lang nagatihin sa iya. Kay kung masarangan ko lang paeskwelahon ng kabataan nga ako lang. Kag ang mga kagastuhanan dere sa sulod sa balay. Tukka na, may nalangit pula gansang buisit niya. Kakaapoy pakigbagayan niya klase sang tao. Kakaapoy, kid! Kakaapoy, kid!

0: Ay, feeling ko makita ay nagid ni sila yan. Sige, sulot. Sulot sa restaurant. Go, go, go, go.
1: Nag-chess ka?
0: Ano?
1: Nami ba niyang bransang make-up ang Mary Clay?
0: Ay, tanawa pa lang review, gi. Ay, nano naman. Kaya tanaw po ko din sa final episode sa Korean novela nga gina-follow ko.
2: Forget it.
0: Kung ano pala, gi. Naman.
1: No more fighting. Ano ang ako niya skin tone ng mine?
0: Ay, karoon lang bala pamangkot bala kasama.
3: Ako ka muna,
1: Kanton.
0: Oh, ma! What's the rush? Tay!
3: Oh, Nami, no? Nami! Mga animal mo. Sinana niyo pag-abot halin sa opisina ng kapanindahan.
1: Oh.
3: Kag nagaluto. Kamuya! Nagaparay-haray lang? Wala ni isa sa inyong nagabulig sa kusina? Kamu ka doa! Wala sa may manyapon sa inyo, ha? Nakapati, kamo!
0: Teka, kapoy! Mabalatoon, tay! Amo na nga nag-relax kami, kadali man lang, ya?
3: Ah, masapat ka pa, ha?
0: Manapak agad, yahaw!
1: Nang hindi na magsapat na.
3: Ay! Mabatog na nga din, Balya! Mabatog ka rin, ha?
0: Balik! Kapoy! Kapoy! Ikot!
3: Tay, masapat ka, ano? Wala kang isang pagtaas ako!
4: Ha? Tay!
3: Wala kang isang pagtaas
4: ako! Tama lang, tay! Tama lang! Hindi pagsakita si Balang! Ako na lang, tay! Ako na lang!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: akin sakit mo gin sila. Kasimple gin lang sinangabutang. Wala ko gani ka, ikariklamo nga ako nagahikot diri tanan-tanan sa balay. Kaabti ka dyan sa gabot, mapapatupa sa kabataan.
1: May ginadisiplina ko sila. Tanaw na! Kinagdako ka sa pawala ng klase sa pamilya. Kung di ka kabalo magdisiplina sa kabataan mo.
0: Kaya anong dumdumo sa kabataan? Aaral sa military camp? Kanaga-training? Ano ina sila? P-mayor? Wala mo man ginapanundong nga babae si Cheska. Inala mo kasambag.
1: Ay, wala wala kayong klase, Iloy, no? Kahit kayo say mo. Ano nilang nabalaan mo sa pagpadako sa kabataan man? Ha?
0: Hindi na lang kita magbais, ah. Basta tali isa lang ginaayo ko sa imo. Insakto alang pagdisiplina sa mga bata. Kay base inusulan mo inis sa pilakadlaw. Base inusulan mo, Melchor.

0: si Tatay yan. Naungkot na kay Kuya si Yaya. Naungkot ni Kuya si Yaya Charlie yan.
1: Ano, abi, kay nagsabat-sabat ka pa mong... Kabalo ka langit kay Tatay nga abti kamot na yung adaan.
0: Hindi ka siya yung bagay ang magtataya. Kamay pa. Kamay pa nga mabunguan na siya sa truck. Magtabok sa dalan. Kamay pa.
1: Tama na lang, ha.
0: Kamay pa.
1: Basi kung magabaan kita sina. Nga ginawish tang kalainan para kay Tatay. Agod niya wala sa kamo. Kag hindi kita katilaw kay Tatay isang pagpanakit niya. Sundon ta na lang kung anong gusto niya. Sundon ta na lang ng chest ko.
0: Hindi ah. Hindi ah. Paugtason ko ginasaya. Paugtason ko ginasaya.

0: Jessica? Charlie? Ari na rin mga balon niyo sa panyaga. Abdikan niyo na da kay malate. Did ka mo karon?
1: Oo, nay. Ara na, nay.
2: Ano ka mo, mga inutil?
0: Tay.
3: Tay.
0: Tay. Ano naman ang salat sa kabataan?
2: Kadalag ko na ini sila para sukaran mo pa sa mga baluna nila. Mayutan ikon mga kumpul ini sila, ho? Kaya tipanon mo? Pero dalag ko panilawas ang sa'y mo. Ikaw mismo nagahimo nga doon mga abnormal kag mga inutil sa mga kabataan mo.
0: Tay, nalipay ako nga magserbisyo sa mga bata. Kag hindi hasta sa nga maserbisyuhan ko sila. Pila ka adlaw kung may mga obra na ina sila, kag kun sa diin nga lugar makaobra, kag dalon sang kapalaran. Handurahwa na lang ang tanan-tanan nga ini nga kinahimo ko sa ila.
1: Amo man lang ang problema. Dali lang ha. Charlie? Uyating bag ko oh. Oh.
3: Aminang.
1: Amo man lang problema. Dali lang ha. Charlie? Charlie?
3: Nang.
1: Oh, uyating bag ko oh.
3: Aminang.
1: Hay. Magali, ha?
0: Jessica! Jessica, ano na? Ngagin bubong sa rice cooker ang unat sa balunan ninyo.
1: Di ba ang issue kay ikaw ang nagasukat sa hamon balon, panyaga? Ibalik ko sa rice cooker! Kagsukaron liwat. Para malipay si tatay, ho?
2: Hindi mal kakaroon, ha? Kinaisulto mo, ho? Ha, Jessica?
1: Ay, wala, tay, ah. Ginaobra ko lang gusto mo, tay. Oh, ara na, ho? Okay na, tay? Okay na, ha?
0: Jessica!
2: Pinusok pa ka kito! Pinusok pa ka kito! Pinusok pa ka kito!
1: Ano kaya man? Anong problema mo?
0: Jessica! Jessica, hindi na pagsabta si tatay mo sa ngamusin na!
2: Mabato ka kito! Ha?
0: Tay!
2: Nagasugyan kita mga mata mo!
1: Hindi ka sobra-sobra ka na, kid! Sobra-sobra ka na, kid, ya! Tanimulan nyo na lang kung gidbata! Tanigidbantay nyo lang ako sa arap ako sa tiyan ni nanay!
2: Ha, gali!
0: Tatay, gusto mo na ina!
2: Ha? Gusto mo gidbatsyon? Gusto mo gidbatsyon? Ha?
0: Tatay, ma!
2: Gusto mo gidbatsyon, ha?
4: K5 News FM. Muter na Max,
5: Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Matakal sa malapit na butika.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplanta na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalaba.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko.
11: Ang Extel.
10: Supplement for men.
11: Lourdes.
10: Tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahat. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang matahong nga kasumpun sa atong drama sa kahinan. Kinyo gid makuhaan sang pagtulaan nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, disiplinaryan kuya.
0: Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, Alto Operator Kuya Kinitoy. Kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Git ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Muter na Max.
8: Ramiro, ang imong sugar, pila na lang subong?
9: 52.5 ang imong kong laboratory.
8: Ang una, pila?
9: 35.5. Ilawin nyo ang Buterna capsule.
10: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavowaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
17: 66th Palarong Pambansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing
0: the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
20: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 4 kita karon sa bulan naman sang Mayo sininga tuig 2016. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa amon sige pala tuntunan. Pala tuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Madamo kita karon nga mga balita nga baga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Nagapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City, 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa CPSU, at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Base naman sa Kantar kag Nielsen Media Survey. Live man kitang mabatian kag malantaw sa amon sing mga social media accounts sa YouTube channel namon at K5 News FM Bacolod 101.5. TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. At sa amon sing official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabatian man kita diri sa syudad sa Bacolod man, sa amon sing frequency at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kita mabatian sa amon sing live streaming. I-download, i-install sa inyos yung mga cellphone ng application K5 News FM Bacolod 101 o kung K5 News FM Philippines. I-download kag i-install para magkapamati kamo sa nagkalain-lain ng mga stasyon sa K5 News FM Philippines. Nakainom na mula kamo mga kaki-5 sang kape ang mga Pinoy at hapon. Alin sa aga, sa udto, sa hapon, sa magabi, nagainom gidya sang kape. Huwain sang iban nga kape ang gina-endorso ko para sa inyo. DTX Coffee Mix, ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Nami ipari sa El Castigador. Masintensyador pa kuya ba? Nami iparis nga nagapamati ka sa El Castigador. Special minti mga drivers ang e-bike, tricycle drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, nagamaniyo sa pampubliko kag pribado nga mga sasakyan. Kag sa mga nagamaniyo sa Ceres bus, nagatutok sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ginamtan ako sa ako sing mangkilan mas paring partner sa technical side upod sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loy Loy 4, ang Butchog Ocho! Doga kalibago na. Kapag may sigubos kalagad si K5. El Castigador. Nanong nga mga balita nga aton nga pagkatutukan sining hapon mga kaki-5. Una kita sa mga balitang lokal. Sa may barangay Masaling Kawayano, may inkwentro. Di-check na nagkaroon ng update sa kay kaki-5 Obre Suspenye. And of course, tutukan naman ining lalaki nga gin-hold up. O kung gin-hold sang ginapatihan katapos ang militar, gin-release na. Kag lalaki gin-sapote sa Libertad, Bacolod City. Matapos ginkawat ang cellphone sa isa ka motorsiklo.

Kaugkan kanta man ni karon ining ginaligar suspect sa pagpatay sa isa ka 13 anyos nga dalagita sa may banwa naman sang kanduri. Nadakpan sa mga kapulisan pinagi naman sa paghupot sa ilegal nga armas lutang. Kag impostor naghimo sang Facebook account nga kaangay mismo sang isa ka alkalde sa sudad sang Cadiz. Kag presyo sang gatong liwat nga magsaka buwas nga adlaw. Lantaw naman karon ining pagtupa sang ulan sa kanlaon makabulig palong sang kalayo nga nasunog sa kapin 150 hektarya na nga kagulangan sa may lugar dito mismo sa may bulkang kanlaon. Kag 58 anyos nga lalaki nga ginlutang patay sa sudad sang Bago, wala sang malain nga mga record sa barangay. Kag pasalamat festival sa La Carlota City nangin masadya kag madinlag-on ko no. Oh, kag wala sang dalagko nga krimen. Ay may pasalamat sa La Carlota. Oh. Right. Uy ko ka batyag ba? Kag nagdangat naman sa 90 milyones ang ginalukar nga budget para naman sa school supplies sa mga estudyante sa Bacolod sa tuwing 2026-2027. Ay madumduman ko yung mga school supplies ng mga pulupasalig lang. Ang iba ng mga school supplies tunga-tunga sa tuwing na ginabot. Pero ang manami dira is nagabot. Ang lain lang, asa lang natapusan tuwing, huwag niya kaabot. Can we make it early as possible? Hindi pwedeng pagsugod pa lang sang klase, panagtagta na dayon. Dugay-dugay na nga mga kwan mo actually, tunga-tunga sang tuig mo. Nga hindi pwede mahimo timprano ha. Yung iban hambal, sing iban din, siyempre may mga proseso pa, i-procure pa, may mga bidding pa dara. E baga himuon pa nga ti at least no, masunod bala kay kabudlay kuno mamalisyahan. Question, tanimuon nyo timprano eh. May mga plano na, Enero pa lang, himuan nyo na. Pero antes na magka-K5, manamyaw ko anayas ang naghahiwat subong sang special nga kadlawan. And of course, ang pinalangga namon nga busing. Happy birthday kay Little Busing Kenneth. O, yaring abahanon sa imo, Little Busing.

Happy, happiest birthday! Boss Kenneth Isaya Uy, na nagahiwat karon siya sa kadlawan sa sining bulan sang Mayo, Pizza 4, sining tuig 2026. Happy, happy birthday! Gwapo si Kenneth Uyo. Kuya Kenneth, happy, happy birthday! Sa mga naghiwat karon sa si Kadlawan, happy, happy birthday! Happy birthday man kay Sir Carl, Carl Tyrone Cardinal, na naghiwat man kuno sa si Kadlawan. Ang tagpanamyaw gikan sa K5 News FM. Kagkay ka K5, lingay, hindi lang ko paglawaga. Happy, happy birthday, bossing, Kuya Kenneth Uy. Sa mga naghiwat karon sa si Kadlawan, happy, happy birthday! Sa mga naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat para buwas, advance happy, happy birthday. Ang tagpanamyaw gikan sa K5 News FM Bacolod 101.5.

0: Alas 4:44 na, check the music at K5 Shine Lacson. Unahon ko na yung balitang nasyonal. Ato ni Balaon magka K5 kay T kay na na monitor ko sambal ni Rubin Padilla niya maging neutral ko sa impeachment na trial ni Vice President Sara Duterte. Kay T kabalaw ka magka K5 ang House Committee on Justice. Di grabe gitong yuhum-yuhum sing iban. Pero dali lang bala ka ina, nagluntad ang isa kalinog mo dito sa Muer sa Samar. Do mga 6.1 o 6 magnitude to ginang linog. Ahay, check ko na si Kagipep, siya naras siya. Ibalontang balita na yung nasyonal, gika naman sa kay K5 Shine Lacson. K5 News FM Live. K5 Shine, anong mga dalagko ng mabalita sa news center? Ibalita mo!
1: Yes, sir. Sa mo rin yung dimension mo kay Ina, kay may mga areas dali sa aton sa Visayas or sa Western Visayas na doon nakabatsagid kay Ina sa mga mahina man lang ang pagtayog. So immediately, yung check no, kung di inagluntag ang linog. And kaina, it was 6.1 magnitude. Ang iya sininakadalong mo is only 10 kilometers. So buot si Lingon, si Roz, Burbas, Kornigawa. Ang linog, ang epicenter din si Nino, nagluntad sa 10 kilometers gikan sa northwest sa San Julian sa Eastern Samar. So kadamu-damo sa mga residente dito na nagbatsag sa tuman kapasko ng pagtayog. As usual, di siyempre, mga pumuluyo, nagkinarangkaran, nanaog sa mga matagas ng mga building. In fact, nagpalayag pa kaina or may statement kaina na din pagbuwa ang gobernador ng probinsya sa Eastern Samar na sila niya nagbatsag o ang mayor San Julian batsag sa paglingin sa iyang alas 2:09 kaina nagluntad yung mabasko nga pagtiyog and since sa 10 kilometros lamang ang iya sininga kagalumon basko did zero no? Ang mitsod 6.1 again ang iya sininga kagalumon is only 10 kilometers so basko ang nagbatsagid na kaina sang intensive size or amunin pinakamabasko nga pagtayong ining mga residente sa
0: Aviv. Dahil naging kaki-5 siya na, kaki-5 Adrian, may ginsend ko sa El Castigador nga GC, amunang pipilag ka mga agi kay Inas ang linog. Go ahead kaki-5 Shine.
1: Yes, so again, ang nakabatsag ang mga asang mabasko nga pagtayong kay Ina, amunin mga residente sa Can Aviv. Sa Eastern Samar, subong man ang mga residente sa Dulang kag-alang-alang sa probinsya sang Leyte. Dito din siya sa Eastern Visayas, sa Eastern Samar, rather, no, Sir Rods. And ang quandary is may mga dina-expect nga mga aftershocks pa.
0: Uy.
1: Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology amo to gani immediately kay ina si Rods ginuntat ang klase suspendido na dayon ang klase din papauli ang mga estudyante kay tinahanglan nga mag-check din abi ang mga buildings kido ka basko gid kay ina sa pagtayog no again it's a 6.1 magnitude so mabulubas kong kay na basta mo 10 kilometers lang. And ang kwan, ang gina-expect pagin sa C-box na may mga kahalitan. So, gina-check natin ang mga LGUs sa Eastern Samar kung may mga, as to sa damage nila, nga natuga sining mabaskog na linog. At to si Rodzo, kung di nagliligad ng mga sinima, ang mga farmers naton sa Pilipinas, magluwas sa mahal ng fertilizer nga nagapangayo na sila gani sa mga ayuda nga 30 mil kada hektarya kedo nag-high din ang fertilizer. Aside from that, no, ang isa nga problema, nga ginaatubang pa mangunguma, isa sa dota. grabe na din man ang init sa Pilipinas, no? Particular na naapektuhan sa area sa Visayas now. And also, may mga lugar sa so, may other way, sa mga LPA na dinamonitor ang pag-asa. So, expected ta sa area sa Visayas and Mindanao, as well as Palawan, so where this concerns, may mga pagbukbo sang ulan bangod sining LPA na ang una LPA kay ina mga alas 8 inidya nakit-an ini sa kalayoon na 350 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sa North Eastern Mindanao. Ang ikaduha nga LPA layo pag ini sa sini is 2,870 kilometers kan sa nasilangan nga bahin North Eastern Mindanao. Pero do amon sa ang dinamonitor gid sa pag-asa may medium chance pag-cog ini sa depression sulod sa 24 hours. And once na magsulod na isa sa Philippine Area of Responsibility bilang isa ka tropical cyclone, probably now sang Sabado or Domingo pagkatawo ini siya bilang si Bagyo Kaloy.
0: So, uy! So,
1: ikatlo nga bagyo kung nakabo sa teritoryo sang Pilipinas. But again, Friday, no, may pagbukbo sang ulan sa Visayas and Mindanao and Palawan. Bangod ina sang una na dumitip na gidsaya sa teritoryo sang Pilipinas.
0: Oh.
1: Pero hindi isa ng mga video. Galing kay Ti, may magbubo sa ulan Webes ang Biyernes. Hindi nga pagbubo sa ulan, di na salamatan man mo.
0: Especially mga mangunguma, kaki Pepshine, na ang ila sininga duta, tigang na ng kwanbla, ng way na gidla tubig, ng gabagtik na, galilitik ng duta, na kung sa... Ang kalawa ay isang tanaga kong matigang, no? Nang way mabunyagan. Oo, mayon at least mabunyagan man ang kaumhan, makatubuhan ta tuga kwa na to, gaarikutoy na tungod sang kainit. But anyway, mayon man ang at least mabalanse si Black Kipev Shine.
1: Yes, sir. Oo. Actually ang aton ga subong hapon sa bilog ng Pilipinas do ginapakita na sitwasyon, no? Plus ang area ng Albay kundi kaluluoy ng mga utod kadito sa Albay.
0: Mount Mayon.
1: Yes, because of Bulkan Mayon. Ama kon mo naglabuot na kwan mga sa isli kabalan.
0: Wow.
1: Ang halos na putos na gya sang abo. And I was really surprised sa nakaan ko mga 2 inches na yung galumpang ka
0: damulon
1: sang abo.
0: Grabe no.
1: Did you see my Vince Rod? Mag 2 inches. Damul, hindi po din na matamnan.
0: Di plus pang ang halit sa pananom, ang halit pagin sa health ng isang tao, ang abo, ang mask mo, guro, mapuno na na, pati balay mo, malukipan na na sang kuan, sang abo.
1: Why? Nag-exactly ang naon mo, limibibo, nag-exactly ka mga balay, sinunod-sunod. Halos kuan, nag-exactly mo, gray na ya, uniform ng color, gray na tanan. Halimpa ato, pasa sa bintana, sa karsada. Ang pinakamasubo dere, nakita ko ang ilang mga humayan, ang ilang mga humay, gray na bigya sa rods mo.
0: Ang law, ay dira kon, alan yun na bla? Ang humay nila, alan yun na? Ay, kanugon.
1: Alan yun na gid sa rods, maliwas sa humay, may mga traps. Ambot po na nang matambo sini sa mga utod matulidyo sa probinsya sa Albay. And di may mga kasapatan nga nagkalamatay. Fortunately, sa mga ospital, in-check sa gobernador na si Noel Rosal na sabi niya salamat. Kaya wala isang kwan mga nagkalamatay dala Pero mandatory na to subong ang pagsuksok ng face mask. So let's pray for everybody dito sa probinsya sang Albay. Buwas sa road, masaka ang presyo sa gasolina.
0: Bad news?
1: Okay, bad news. Nagpagwa na actually sang advisory ang mga oil companies. Sabi ko ganit, DOE ang mapagwa. Pinahulat-hulat pa. Ang gasolina, ang saka is mga 2.21 kada litro. Ang sa diesel, 2.66 kada litro. Ang nagnubo lang din, or ang maganubuas, or ang mabuhinan buwas, ang presyo sang kerosene. 3.53 kada litro. No? So, amon ang sitwasyon. And sa aton ng mga transport groups, sayang ni, kwan pa ni, gumabulbog ating 2 pesos kada litro ng dugang. But,
0: Abi ko gani, wala ka kipev siya, tuloy-tuloy ng kaligayahan ta mo?
1: Gani, no? Abi ko gani, wala siya, tuloy-tuloy lang.
0: Mabalik na sa 50, 60, galing kiti, nag 77 plus lang saan, then sumaka naman ni boss, ma 80 na naman ni.
2: Alright!
1: Sinano naman? Sige na bakulan ko yun, 92.
0: Pila?
1: Amo na yun, 92.
0: Ay din ka pa mo yung gasolinahan nga nag 92, tintay shitty na yung diesel. Oh, kasi niya sanay akong technician, no? 1 minute na lang kuno kag five shine, mababay na ko si mo. Salamat gid mo, pasensya gid. May kabalo ka, may bag-o kami subong, may bag-o kami subong ang mga mandato dio ti karon ma pinahan ko di karon ka technician ko. So,
1: good
0: luck. Salamat gid kag five shine.
1: Salamat gid. Sa report ni Kansanus, this is Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Tibuasa, subungadaan, pingagaw na kamo sa pagpatugong sa inyo sining gasolina kag diesel. Kay boss magasaka, tag 2 pesos. Mabuhay ko na yung commercial, pagbalik ko. Kabalog ka, damo-damo kami mga commercial, subungo. Ay, salamat, pa-commercial na kamo din. Nagbalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500.
6: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kapag inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sa pagtulog sa gusto, sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitis si permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo daw kun makapulaw ka wala pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no?
7: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
6: Oo, aburido. No?
7: Siyempre, aburido ka. Hindi ka, way ka gana mag-iho. Way ka gana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang itawag negative moods. Madasig ka maakig. May nito ni ulo. Grabe ang imong frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka ka-concentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, medyo imagine bla ga ubray mo to kay way katulog gani confirm lang malain ang imong amodo di syempre alabuton kay ang suggestion nato inom giga dito X500 kag may ti si agud magkalma ang ma- ang imong pamatyagan
8: TTX 500
9: Juliet Nol 56 years old ang akon nga blood sugar 446 gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko
8: TTX 500
10: so, Kevin balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan in, nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog. Maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
6: Grabe,
10: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagi tulog nagdugay lang siya sang 11 days.
6: Patay.
10: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo. Dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Husto na Dr. Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pang kaaga, gamay tingki, dahil mo yaka pangaki.
7: Amo nang hambal na Sir JP nga, kwan?
6: Oo.
7: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imong amod, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
8: DTX 500!
11: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubit sa edad ang itsura! DTX 500! D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may business. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX, Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
8: DTX, Coffee Mix. Mabakas, mga butika. DTX, Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Moderna Max, Max Epektibo.
21: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
22: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
23: Makakal sa malapit na butika.
18: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape-pre?
24: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
25: Performance mo bala? Maluya na?
26: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kagabi pre?
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasi!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
33: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
32: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
34: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
2: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. May hapon kay Sir Kenneth Tiongco, Jane Pareha. Check na si ka-K5 Red Salgado. Kay Mayara, 58 anyos nga lalaking gilutang patay sa siyudad sa Bagos at Tugtalikdan, Gatlao. Tingin pa follow up natin sa patrol. Di pa check natin ang background. And so far, wala man kuno sumalain nga record sa barangay. Ibalaon tabi ang gitalye. Sa sining balita, oy nagpamati man si Angel Gerald, Romeo Macapa, si Fanny Kadungon. Classmate, nagpamati man si Papang Jun Ramos, Lidia William Roslyn Dilicana, si Papang Eduardo Jojo Galuna, si Obispo, si Jun Del, nagpamati man. And of course, si Maria Chris Navarro, pinakagwapa, dra, nga puti-puti, kagwapa-gwapa, kuno sa may hunda mo tulayan sa... Si Papang Erning Pudirusong, pinakamabasko niya, akong pinakamabasko ng mekaniko di. Roy, buhay pa na sa katilaw, kayos motor ko. Niya sponsor, ilang ko nung siya makayo. Aras si Kagipay Red Salgado sa line number 1. Hibalaw unta ang record kag gamay nga update sa sining kaso sa pagpatay sa 58 anyos ng lalaki dira mismo sa may siyudad sa Bago. Kagipay Red!
3: K5 News FM Live Report.
5: Ibalita mo.
6: Death sa Bronx gibadalugan aton kag inasang aga iregpulian ni Baresto Huben, 58 anyos kag ti isa ka bako operator sa isa ka quarry dira iya sa may boundary sa barangay Tipuluan kag barangay Baaw sudat sa Bago kag Kitay Bronx. Di pinamangkot naton dira ang pila ka mga pumuluyo ti wala mo ni siya may involved sa anuman ng mga ginamo dira sa barangay Buwanan. And at the same time, ti sa barangay, pinamangkot mo naton ang kapitan dito, Kitay Bronx, na si Kapitan Michael Bermudez. Sino sa iya, wala isang malain record. Sugod ka nag-start na sila sa may barangay Buwanan. Wala isang kuno katilaw na tingin pasumon siya o may ginamo dira biti, nag-intra siya, wala gini. Di mo gani kung may istorya kung kaisa, kung di mo sa magpala Kapitan Kitay Bronx. Amunin pagpaatag sang pila sini ka mga himata kag mga residente nga nakakilala sini sa bako operator nga si Tatay Michael o si Tatay Baresto Galicay Bronx. So dito ginpatpat sini nga may promosyon kita kanapwa ba dito sa lugar kita, Brods. Nga tingkod makatapos na siya trabaho dira iya sa ginobrahan iya kakwari, nagapuli, maridayon eh. Sa pinamangkot nato dito, kung bala may ara, ino isang napuntra sa iya sining kwan, ulubrahan, negative man yung kita, Brods eh. Pero sa inisyal yung promosyon nga nakuha naton sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang aton sining bago police head. Suno sa iya kita, Brods, isang una, no may ara, nakuno sa do away-away sa boundary. Kimanti ang nagatrabaho, drakos pari ang ginaubrahan ni Baresto. Tapos, may isa pagigkunong kumpanya nga doon nag-acquire, bandara ko nung kita, Brods. Pag-alig ito'y dugay na ito kuno eh. Kag sa statement ni Sir Latayo na doon na siya ito na kuno kang kita, Brods. Pag-check man ko nung CCTV dara sa lugar, wala nid siyang klaro nga makatutok dito sa nagluntan. Tining panglutan, kita, Brods, sila sa biktima. O, nga tinikita, dara sa main road, yes, ang barangay, ang buwanan, ang nakita dito, ti, amo managing tumod sa
5: ang daw tulot siyang gini ka kifebre, dari siya ginutang kay may agi sang igo sang balaw o dari siya ka standby?
6: Hindi na saksyon ni kifebrods eh. Ang posisyon siya na kumagatuba. Okay? Si tatay
5: Baresto?
6: Baresto sa so wala siya. Napungko na sa may dos at distante na bala sang tangge.
5: Kagkadamo, manigani sang mga pamalay diyo. Kagdaw very ano man niya, daw populated ba ng area? Why gisang may nakakwano? Why gisang may nakabulubantay?
6: Actually, kaya mo sa nagluntad din krimen ni Gapungko na si Tatay Baresto, ang sa tuon niya kung magtubang sa Changi, asawa niya. Kag may ara, pag isa na Gapungko, dira sa napulungkuan nga kawayan, may duwa.
5: Ilan ni Changi?
6: Ilan na Changi, yes.
5: Uy.
6: Ilan na Changi, kaya mo sa tinigapungko-pungko, na sila nga duwa, gawin nga stress-tour nga hanay, dira ang mga pasado, kung mga lapit-lapit, kaya na stress ang hapon, ha. Sino sa mga...
5: Kaya la stress daw damo-damo na natao kagi February kay banda gabi nakas Changi gabi patimpla kape grabe yeah, no
6: amo gina kay Brods tapos gulpi na laman nga may pumundo dira nga isa kalakuan lalaki nga nga motorsiklo nagasuksok sa gray nga jacket nagasuksok sa puti nga helmet tapos nagashades pag anay kay Brods
5: wow.
6: Nga ginadala siya nga motorsiklo pula o pula lagi na specify kung nagashades siya sa motor. Ang ila si Mia na ginexpektar nga ba si bala manugsukot sa utang turgod o parang ila si Mia na ginalauban dalika na kibot na kami sila nga kumuot ini isang arabas utang kagintiro si
5: Baresto uy
6: naigo sa Kivrods kag kalaban na dinigo siya dughan kini
5: wow.
6: lima Kivrods sining pilas ginaangko ni Baresto ang maayo lagi kita Brods sa kamatig iya sining special child gabata wala nagatindog sa may sulod sa Changi nagigda kay ko nagatindog ini napos ang bala eh naglapos
5: kay kita o nang agis ang bala o sa may Changi sa may Kawayan sa mga wala da binakakita sa lugar pwede ka mo kalantaw sa K5 News FM Bacolod 101.5 kay ginapakita subong diri namon ining Changi nga ginpungkuan ni Tatay Baresto may igo sang bala. So, meaning lumapos pa gito sa sulod?
6: Oo, lapos pa gito sa
5: sulod.
6: Ang bala, dra ka isa, doon naglapos pa sa lawas niya, tapos nag-igo, dra sa may sa Kawayan,
5: uh-huh.
6: And then labunggo pa gito sa puno, isang santol eh. Dito, gito kay Brods yan natin.
5: So, meaning, kagipebret, bilog nga magazine sang armas, ning, ano, ni, ano nga kalibre sang armas ng gabit?
6: Sa inisyal ang impormasyon na nakuha na doon kay Sir Latayon, kalibre 45 kay Kitim Rods eh.
5: Uy.
6: Amunang gin
5: isipon ta, limang igo sang suspitsado mo kung meaning may nagalinapos ting iba no, araw nan. Sobra sa limang gin palupok sang suspek?
6: Sa amunang actually inisyal ang impormasyon kay Kitim Rods, lima ko na ikitimamakot na doon sa kay nanay. Tatlo, tumtum, lima, kung na matian si Nike Kitim Rods eh. Kaya nga, biyaga ni una, tatlo lang, pero galing kati, ano mo pa, ito nga bala, siya sinigadughan, initially, lima kunong Kitim Rods.
5: Puwerte.
6: Kanting edad, sinisigot ay 8 anyos, si tatay Bermudez na sa makita na ito nila, Ambon ito may siya kagabay, kagabon na siya kaniwa, kipibrods. Pinuway gini si Ibato, kung kalibre, kung kasi kung ibirasin niya sa iya.
7: Sus.
6: Galing kitindiri kipibrods. Hindi pa matubod, karon sa katong sinig kapulisan, ang motibo, sinig sa pagpatay, kag kung kumayara, balas siya nagadumot sinig siya. Kaya nanti, ginamag-tracking ba dito, pero magkot na mapumuluyo, kung may nag-surveillance sinig siya, wala man eh. Wala man kagdati sa CCTV, review man sa kapulisan natin initially, wala man sila may nakita dito nga naglibot-libot ang peace ko ba na nagluntad yung krimen kay Kevin Rods. Kaya galing kiti sa informasyon ka na po na ito, masimula posible ka dito sa may quarry, galing kiti sa no, sa kay Sir Latayon doon na settle naman na yung ilas yung no problema nila sa quarry.
5: So ba si, o ba si wala may ano ni, may at may parkaso sa iban or sa nanuman, hiligutanon man. So medyo blanco, subukan kung may person of interest na ginalantaw ang mga otoridad ta.
6: Ah, sino ka siya na tayo yung blanco pag itantil daw na Tito Brods eh.
5: Sus, my
6: although
5: may
6: gina, although toon ginambalas sa mga witness, kinikita nila nga nagluta nga. O galing ka mati, nag-helmet, nag-jacket, nag-shades, mood lagi di ka po na-identify kay Kitim Ronce. Kaya mati, siya na mati, ani lang ang nagpalupok na sa armas lupa nga. Dali-dali, hindi sila na nagpalagyo ka ba? Sima na magkala-umid sila. Nga nakita nila, nga na nag-pisik na rin dugo ni Maresto. Ining mga nanay, matira, mga lula, manang dali-dali, maniya pa uli sa ilan sininga po lang ang Kitim Ronce. Protekisyon no, sa kay Kapitan Bermudez, pigado na rin pamilya, tapos ang punetabo sa ilan sininga pamilya kay Bros na patay pa ang tatay-tatay na nagpangabuhi na nagdala sa
5: ang lain ba kay may special child pa sa inasagod?
6: Nabu man na gani. Kagati, mabulig mo ng barangay, abunan kay Bros po gani kati, hindi mo na makuha ko. Mintras tanto, kimanti, may...
5: Ten bulig, kabalaw ka naman ng bulig sa barangay, kabulig sa gobyerno, it's just only panugod lang. Ang pagsustiner mo ni Kakipaybred sa pagsagod sa sang kabataan ka pamilya ni Tatay Baristo medyo amo ning mabulubudlay.
6: Yes, correct.
5: Di may mga bata pa ni siya nga mga gagmay.
6: Do apo na lang kay Tebrons eh. Do mo na po masyara. Kwanto po na kitang iyasin na makakuhaan na nira mo nag-ista sa ilasin. Kagang ilasin ni Gabalay, hindi man tama ka dako. Do, nagpaigong-igo lang na sila. Isang gini ang Kevin Rods na nagkwantinguha, inuabuhin sila ng si Tatay Baresto.
5: Yung kriminal na nagpatay niya, ay doon kung patulugon sa konsensya niya. Kay, daw para sa akin, daw pinatay niyang bilog pamilyas ni. Eh, most especially nga ti siya lang ng kapangita, palangitan an, oh, pagkaon, pagpaiskwala, pagsagod sa special child niya bata o rapo. Tiway na subongo, amuning dako nga problema. But anyway, siguro ti i-push ginasay nga mga otoridad sa pagkuha pagin sa mga pipila ka may impormasyon para ma-pinpoint ito ang kriminal kakipebreda.
6: Yes, correct. Kaya nagpanawagan na opisyalo sa barangay kiti kilala na nilang pamilya humen nga hindi ginay sila yung ano kung magpanpano kapag itaaway kaya matipagtapaw tulog then pagkabuas makita mo na sila ng pangatikapi na rasing at signalan bata nag-intras sa ginamot doon nagatig mo sila sa pickup Bermudez. So, yari ba yung pahayang ni Kapitan Bermudez sa barangay abunan sa nagtang bago? Yari.
8: Ang tao sa ako nga pagkakilala, waigid man na iya atraso diriya sa barangay kag wala ginadiya miski ano nga record. So, daw kalilibo gani nga gintuyo gidsaya nga patyon. Kaya muna bala nga miski sino diri sa amon, no nagkakatingala kag na nga tao. Kabuot man sinabutanan man ang tao kundi mo na gani pag istoryahon, do hindi gani maghambal. Mga yung silingayan nila nga hindi mo lang paghungiton. Hindi ka ginan niya paghanhon. Muna bala, nang tao. Muta tilingala nga munang natabo. Hindi man siya kwartahan. Mm-hmm. Isa man lang sa ka-operator sang bakot. Ikon pananglitan, di nga may mga problema dala sa quarry nga gina-operitan niya. Di dapat hindi man siyang manabat, no? Kay bali, may operator man yung quarry. May manager man na da yung quarry. Kag may tagiya man ang quarry.
5: Mm-hmm.
8: Ti siya ga-operate mo lang sa bako, ti dapat hindi tani amo sina. Ang kung sino tani ang natungdan sina ang akwari, amo tani na iya kung nang anong ginila.
5: Oh.
8: Kung anong ila nga tinutuyo, kaluluoy mo siyang pamilya sina ang umunabi, kaya ti pigado man. May special child pa na sa nga bata. Ti ang iya asawa, way man na ubra, ti amo na bala nga pigado na katama na dugangan magidang kapigaduhon. So kami mismo diri sa barangay gawuri man nga amuna ang natabo nga daw wala gina MCQ sin o di nga tawa gina siya may kagi kontra o po nagpadala diri sa barangay nga nagreklamo bi wala gid as in nga ano mula na siguro ah daw
5: oh ti sakit ka kay Fevre di but anyway tsakto na ang punto ni Kapitan. Kung ginalink gin man sa quarry, kabalag ka kung operator, kaso lugoon ka just like security guard la. Ang imo task is to bantay sa imo sa gidamantayan kung security guard ka. Pari man ako ng operator ka, tiingin mo palang yung buyan, di paano ka? Huwag ka karun sweldo kung di ka mag-operate dahi, sugoon ka lang niya mo. Huwag ka madakalabot-labot dira. So, ang punto ni Kapitan, tani bla, kung ang natungdan, tiyan mo tiyang natungdan, di kay ining ang tigulang ni but sasing ko na way ta kabalos ang iyagid bing nga ano kon may mga threat na siya sa kabuhi niya o kon may mga parkaso na sa before nga ti ginadungtan sa way ta kabalo amo pa na dapat nga paligban sang aton sing mga otoridad kag Kipebrad.
6: Yes, correct. Kaya actually, dari kay Vronsky, isa crusher na siya eh. Tiyo mo na, iba cooperator, tapos gina-crush to guro. Galing kita siguro ba, si Malaga, ginahambala na siya, na pwede. Galing kita ginasugo, kasi sa amo niya, ginasilduhan pa siya. Tiyo, why did you leave? Okay, Vronsky, pero amo na, amo nga isang informasyon ka na kuha natin, mati, ay inutugyan natin siya kapulisan, kundi mo na kapayon sa rin, may kastanan sa gira-yang na trabuhan niya kakwari sa Kipebrad.
5: Sige. Salamat, good ka, Kipebrad.
6: Salamat kay Kay Favron sa portasyon ng balita ang madulong sa programa ng El Castigador gitulong sa ato sa Power Trio DTX 500 by D3 Bio ang ato sa ng DTX Beauty Soap sa medyo na nakapanit di aras buni po at kagakti magamit ang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa ang DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kaupon sa patrol ng K5 Martin de Maisip ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita serbisyo publiko kong Galingawan sa Negros K5 News FM
3: News FM Live Report.
5: Madamong salamat kay Kipe Fred. Ang balita ni Kipe Fred Salgado nulungan pa sa kalawan sang Mighty C the Alkaline Base Vitamin C nagpapabakod ka ng kapabtik sa atong singa immune system. Parisan inisang klinika DTX 500 kapalag ka mong DTX 500 by Kiki 5 na mini kong taas blood sugar mo kaya ginaamat-amat yun i-repair. And most especially, may ara pa ni siya bisang anti-diabetic properties ining DTX 500. Nasarang nga magka-panormalize yung blood sugar, blood pressure, kag may pinakamataas nga antioxidant. Check the basic key 5 car la defensor. Kay diri sa syudad sa Bacolod, may ginalukar nga budget ang syudad na nagdangat naman sa 90 milyones ka pesos. Ang ginalukar nga budget para naman sa school supplies sa mga estudyante sa syudad sa Bacolod, 90 million pesos. Dako na nga bagay. Most especially sa mga kabataan nga mga pigado. Namitani no may kwa no? Kay hindi tanan nga nag-eskwela sa mga kabataan sa public schools, mga pigado mo. Tutuod na yan. Mayara na nga mga manggaranon. Oh, galing kay ti dira nilagay pa eskwela kay ti siguro salig sila sa quality sang pagtudlo sang mga public schools kay ti hindi man tod manigar nami bi ang quality of education man sa public schools. Ti ang ibang dira nagay pa eskwela bangod kay ti para makasave-save man gamay. So 90 milyon pesos ang ginalukar sang budget asang gobyerno para sa mga school supplies. Kagabay pang hindi tanipag ano, hindi tanipag usikan. Magsiling kita 90 million ha, tag 90 million. Mas mayo ganang himuon yung 100 million pesos na. Let's say ang budget sa syudad, 90 million. Di may mga politiko na nadugangan. Yung pagkita pilak million, kundi mas mayad. Mas nami na nadugangan, hindi lang pagbuhinan. Ang laway lang na kung 90 million ang budget, ang matupa sa may mga estudyante, labot lang 50 million. Di mas nami pagid na kunin mo on yung 90 million ang budget di buhatan nyo da nga patupa nyo pagid sa for actual sobra 100 million na pesos mabilib pagid ko na. Check up is kay K5 Carla Defensor Longa. Kay K5 Carla please stand by. Kay K5 Carla ibalita mo.
7: Yes, Kiki Fabrod, nagdangat sa 90 million pesos ang ginalokar para sa mga school supplies ang aton sininga mga estudyantes bunga tuig 2026-2027, Kiki Fabrod. Sa kaiting aton sininga syudad, nagapasiguro nga antes ang abri klase mahatag na ininga mga school supplies sa Kiki Fabrod.
5: Oy, very so, good, very good. Supplies, very good.
7: School supplies, nagdugang diri ang bags kag PE uniforms sa Kiki Fabrod. So,
5: oy.
7: Free school supplies kag bags para ini sa kindergarten to grade 6 kag ang bags kag ang PE uniforms para naman ini sa aton sini nga mga estudyante nga grade 7 to grade 12 kag Kiki Fabrod supposedly
5: dapat high school
7: kindergarten to grade 6 lang ini kag Kiki Fabrod galing kay tigin dugangan kay ang special education fund may ara na sang 40 million gindugangan sang 50 million agudto nga ang aton sini nga estudyante sa high school o kung grade 7 to grade 12 makaangkon man sa bags and kaga PE uniforms nga gikan sa syudad kay Kiki Fabrod. So uniform initanan nga mga PE uniforms nga igahatag sa aton sini nga mga estudyante from grade 7
5: to grade 12.
7: So may ara.
5: Oh, kay Kiki Fabrod kala mas nami ni kay dala na ya ang high school but kung isipon mo, may kwan ka na, may idea ka, pilakbilog ang elementary kag high school nga mga estudyante, para atas mabalaan ta yes, kung i-pricingan tabi per individual kag Kiki Fabrod?
7: Yes, kag Kiki Fabrod, total yara sa 111,000 ka mga estudyante ang mayara ang syudad sa Bacolod. Kung sari,
5: that's
7: 64,625 ka mga estudyante nga gikan sa kindergarten to grade 6
5: okay.
7: Kag 46,694 from grade 7 to grade 12 kag Kiki Fabrod. So total 111,000
5: so sa high school
7: ang mag
5: kag Kiki Fabrod kung sa high school is 46,000 plus yes. Ang bag isa ka bag plus isa ka PE uniform tikon i-pricingan mo na I don't know pilang price ang PE uniform today kag pila ang bags nga hatag sang gobyerno i-multiply sa 46,000 ti pilang budget nga ginalokar sa school aw kabilugan
7: wala gid na butang kay Fabrod pero ti 90 million kid tanan
5: tanan total
7: na elementary to kindergarten to grade 12 na ya kay Fabrod nga budget.
5: Uy. So in a way ti mayo na kay at least na extend ang bulig sa mga high school da. So dako na nga bagay pero ti suno sa imo, suno sa report mo ay ipanghatag ni antes before mag-opening sang klase, ti uy, balantang nga ti by the month of June, the opening naman sang klase?
7: Amogin, gani kay Kiki Fabrod, pero ti gina-assure, ginasiguro sang syudad nga mag-hatagid antes
5: ti, sa may, klase. May natasubong kay Kiki
7: Fabrod. Delayed to eh.
5: Delayed to katama.
7: Kay Kiki Fabrod, kung madumduman na ito, ara na sa August ang pagpanghatag, distribution na sinisang mga school supplies sa Kiki Fabrod.
5: Oh. So meaning, may subong ginamatamat na ni siguro nila team plani or may mga ga-procure na sila sa mga supplies. May nababalita nga nakasugod na sila pa yung namakalda kay Kiki Fabrod Carla kay ti magsiling kita before sang opening sang klase before i-antis nga mag-opening abri klase so, kay pag abri klase na panagtag na yun sang first ano tawag na ng mapatawag na dayon na ang kalaiskulahan sang do general something meeting ipanghatag dayon daw mo amo na.
7: Ati mo gini ka Kiki Fabrod hindi gani kasi ko sa brigada eskwela wala ipanghatag ni Kiki Fabrod amula ning aton sini nga pagabantayan na kung saan o gid ini basta antes ang abri klase may
5: pero,
7: mabaton ng mga school supplies
5: makuan ni bing tawo kay Kiki Carla especially sa Bacolod da masulod ni spinsar nila nga antes mo before kay nagliga na bati anda naman ang mga tinaga mo but yet na delayed ta to and kadamo-damo sa mga rason so kabay pa kita nag-assume kita nga magsiling kita antes ang abri klase mapanghatag na wala na sang delay bla ka Kiki Carla kay iba na gabinakal na sa mga gamit mo kapangutang mabakal kay tiway madyapon ang bulig galing sa pasalig na bisang syudad or nanuman so kabay pa nga mahimo na sa sininga tuig and that would be dako nga example naman kung mapamatud-an sa syudad sa Bacolod nga before mag-abri sang klase may ara na mga PE uniformed bags o bisan unahon ng mga bags ni kagkuan sa mga kabataan no kay you know what mabalaan mo niya kay Kipem Carla ang grade o kung kinder anong baklod mo nga notebook anong baklod mo nga pad from grade 1 to grade 6 mabalaan mo na iya, pero ang PE uniform ti damo-damo pa niya nga, pwede mo iya marason. Kinanglan kwaon pang sizes sa mga kabataan, di ba? Ang ano ni ang pagpangtagtaga na isudamo pa na iya nga mga ihikotaron mo anay sa mga estudyante, hibalaon gid ang pilakbilog ang mga inrules, pilakabilog ang transfers. Dawa mo na black GPM card para at least tayo yun tanan. So kabay pa ako, kwan ko ah, mabantay ko ni sang tinaga nga antis, ibutang ko ni sa notepad ko, antis abri klase.
7: Amo man ni nga aton sini nga pagabantayan gigi kay Five Road ah, kay ti syempre.
5: Kay ang law ay lablabas si bala kon drawing ko ring lang antis aw, antis magsira klase or antis abri klase. Ti bantayan ta gini mayad kay Five Carla.
7: Bantayan na

0: Protea de la Targeto, nabihangan to sa atasang last year, pusubong, Councilor Alispino, kabay pa nga makuan mo niya, maridim mong self mo sa sining at tuwig.
1: Amo gani kay Kiefer Road kay tikong kung lataw naton first time sa siyudad sa Bacolod nga pati high school lokon grade 7 to grade 12 makabaton sa nga ano ni gamit na nga gikan sa siyudad sa Bacolod bags pa kag PE uniforms kay Kiefer Road ano wala kay importante para sa aton sina nga mga estudyante amo
0: na mi no kung may PE uniform ang PE uniform tanan bi tapos mo dami lang tawo no. Ang bata bla ka kay Five Carlos so totoo lang may mga bata lang hindi ka afford nga magbakal makabayo niya piya bilog niya nga smart na suksuko niya kay nga man proud na siya nga giskwela siya may PE uniform siya and dako man nga bulig sa magidikanan nga imbes nga ibakal sang PE uniform ambala na sige ipapliti kung sa bata sa kabataan ko kay Five Carlos dumo mo na.
1: Sakto na ka kay Fabrod, kay tipila dalang worth isang PE uniform, madlagan siguro tag 300 to 400 pesos.
0: Ang iban barato, malang na actually, galing ang ginapamahalan Manila. Ang tag 120, ang tag 80 pesos nga t-shirt, ibaligyan lang tag 120. That's what we call business mo na, ano ka man imo, business na iya mo. Oo. Ti ako kabay pa ang ining budget sang gobyerno, budget sang syudad ka sa Department of Education, hindi pag-i-business. Hindi pag-i-business. Ngayihatag, kaluoy bla ka kay Pep Carla, tama na nangakuan ah. Yatag sa mga kabataan, which is due para sa mga kabataan kay Pep Carla.
1: Tsaktagid ka kay Farrell. Kabay pa, niya, itong sinigabantayan ang antis pa ang klase, madistribute.
0: Tapos, ang mga, may mga kwan pa ni? May mga provisionist pa ni kay Kipem Carla? May mga itsura ni isang mga sang politiko ay kung logo lang Japan pa, just like nagligan nga daw logo lang isang syudad?
1: Tika kay Farvold, bawal na daan subong, bawal
0: epal. Amo na da, oo.
1: So, muling natin sininga pag ganito, kiti bawal epal, bawal niyang tsura sa mga politiko, pangalan sa mga politiko, bawal gininiya kay Farvold. So, natong tao, anong mga design, anong mga color, sa mga i-distribute ng mga kagamitan, kung sumay sa atong
0: sininga mga estudyante. Follow up mo si Councilor Alspino, ha? Gusto ko may baluan, ganilin siya. San o'y panagtag, kung sa diin nga face, ano nang ang plastada subong regarding sina, kung sa diin ang preparation bla, para at least ma-cover ta, kung magpanagtag, i-cover ta, i-hype ta mayad, nga rin na, tagtaganay, huwag paklasi, tagtaganay na kita, brigada eskwela, so good subong, may general meeting ang mga kabataan sa sining eskwelahan, makagto kami to, managtag, kanami nagkakipeb gala, which is dako na nga dungog sa syudad sa Bacolod, nga may mga liderista nga nagabantay, may liderista nga may paghigugma sa mga kabataan kay Kipev Carla.
1: Yes, sakto na kay Kipev Rodley.
0: Pero ikaw lang to sa elementary, mga cover. Ako lang yan sa school, especially sa grade 12. Malum mo si Councilor Alspino, managtag nga to gani sa grade 12, itawgan mo ko kay maupod ko, kaya ako ma-hype kag ma-live kita para mabulig hype nga ti amo na niyo amo ning panagtag ng mga PE uniform sa mga estudyante kay ti lang taon ta mga sizes sa mga uniform mo di plastar ta na sa mga kabataan nga muni dapat size mo para manami ka kay Pep Carla.
1: Yes, amo gid ka kay Fabrod pero tigin check naman ni sa DepEd abasi kung mayra naman sa sizes na ni ka kay Fabrod kay before eh. So amo ni aton batayan na kung saan ning distribution agti ka bay pa before sang abri klase ara na kay Fabrod.
0: Pero saan ako nung abri klase yaw? Anong schedule?
1: June 8.
0: Uy, ti June 8, we kuan na subong May 4. So mga more than 1 month na lang nabilin kay Kipev Carla. So that's why, boss, follow upon mo si Councilor Raspino. Sa diin na tabla dampi. Para at least, kung magambal sa nga way pa, ati magsiling may nga way pa yaka sugod kay Kipev Carla, way pa yaka pamakal, masiling ko do lang alang, guru na. Pero kung nakambal, sabi nga, ara na. Ato na sa budiga, ginaplastar na, ginapain-pain na, hulatun na lang ang June 8, kag ipanagtag. Inaya sa masiling ki Kuya, very good. Sige, salamat kay Kipev Carla.
1: I-check na po.
0: Salamat, gid kay Kipev Carla.
1: Yes, sa KKFM Broad Report, you can see Bacolod City Government Center. Ining balita, nadulong sa yung sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si KKFM Carla, the officer para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa

0: è grossa. K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa. Tiyan mo na Diyos bakulod yan. May PE uniform. Nami, no? Ako namian ko, B. May alin sa grade 7. Di may ginapay skwila kung nadaan nga mga high school mo. Di, hindi na ko yung magbakal uniform yan. Hindi na ko yung magasto yung PE uniform. Ipasuksok ko na lang gidyang. Diba? Ati, very good ah. Palakpak ko dati sa ludo ko na, pero madugangan ang sa ludo ko. Subong palakpak ko, isa pa lang ha. Pag maghatagay na, tilima na na. Check ko ba si Kikipebro Vic Mungkal? May ginaligar nga, ito lang ginaligar nga suspect mas magpatay si Saka 13 Anyos nga dalagitas banwas ang kanuni. Natakpan sa mga otoridad mo. Ay, doon na report na ni Blasako ni Kikipeb Wilson mo. I-check ko lang nga si Kwan. Si mga Kwan na lang kumara na siya. Doon na-report na ni Sakon. Sige, ibaloon tabi. K5 Rubik sa line number 1. K5 News FM Live Report. K5 Rubik, ibalita mo.
2: K5 Rods, no, maayong hapon no, sa ating mga tagpalamati. Update ni K5 Rods sa sining hitabo bala sa itong tinalikdan nga Lunes kung sa diin isa ka 13 anyos to. Ang nasapuan sa tungasang kampo diri ni sa may Sitso Lawagon, Barangay West, sa Banwas ng Kanduni, K5 Roads, kung sa diin ang biktima, amuning Chirica Gracie, label ka K5 Roads, kaga sa pagiging patigayon nga gun by bus operation sa mga katapo sa kapulisan diri sa may Kanduni, natigayo nila kay K5 Roads nga naaresto no ining suspect nga si Jonard Villanueva or si alias Kadong. Isa ka 41 anyos kag ti residente man kay K5 Roads tupaday, actually tupaday sila balay sining biktima naton kay K5 Roads. Nagpatigayon sang gun by bus operation ang PNP Kanduni sa tong Mayo 1 Sabado ni kay Biyernes ni sang gabi kay K5 Roads ining insidente kaga sang gindakop nila tinakuha ni sa iya ka K5 Roads ang 38 caliber nga revolver dito sa pagupot sa sining suspect kag samtang gindala ni siya ka K5 Roads sang aton kapulisan sa PNP sa custodial facility sang PNP sa Kanduni dito nang guntuad sinisang suspect nga siya ang may kahimuan sining pagpatay sa biktima or sa sining 13 anyos bala nga bata nga babae ka K5 Roads kag sunod diri ka K5 Roads ining bata gali ginagad yan no ginagad yan nga magsakay sa tricycle
1: okay.
2: Kag gitanyagan nga idulong nga bala kay ining bata ko madumduman naton din sugo ini sang iloy nga magbakal sang ice kag duga nga ilimnon abi kag dito gindala niya or ginkarga niya ting bata nagupod man apang gindala niya ini ka K5 Roads sa lugar ko sa diin nasapuan ang biktima. Dito na nga ginagad niya bala, tinginagad niya ng 13 anyos nga makipaghilawa sa iya. Pati nagpamalibad, wala ba na nagsugot ka K5 Roads, kaya tinambal ko na sa 13 anyos sa iya, nga isugid ka kay tatay. Muna tinambal niya, sugid ako na kay tatay niya. Bangod na sa to ka K5 Roads, iyaging kuga, no? Iyaging
1: Pao,
2: kuga ang ano, o ginkuga niya ini, ang biktima, kagti isang nalipong na ini ka K5 Roads, iya pa ini nga ginampusan sang bato, sa bato. No rason sang posible nga kamatayon sang biktima kay isa nakita ini ka K5 Roads ang lawas ang biktima sa kampo may mga pilas mangin ni actually ang antang sinimo may ulo sin may mga pilas dito na papangtigin sa dugang investigasyon gin pamangkot ining suspect kun ginimusla niya mangin ni apang tuma na pagpanginwala sang suspect ka K5 Roads nga iya natandog no ang ining biktima naton. Pero ti amo na ginahulat ang resulta kay tigid pa.
1: Why ni asawa kag why ni bata ang tangkuloy nga suspitsado ni?
2: Why gusto ni ka K5 Roads ang pamilya goro no? Kiti ginabot.
1: Pila ganing edad yas ni? Pilang edad ya?
2: 41 ka K5 Roads.
1: Wo kita mo katunto no. Amakon mo 41 anyos tapos 13 anyos. Hagadon mo, kay may tuyo, kay mo yung malain, hagadon mo yung makapakighulid si mo, na numanda. Di ko mangindi, galiya, patyon mo, kita mo katangkuloy, kagipab Rubik?
2: Correct, kasi posible, guro kagipab Rubik, kasi nakilala sa sang, ano, biktima, kag kinagambanan na ng biktima nga isugid ya kay tatay kay ikot tanawon mo tukad balay ni sila eh.
1: So meaning dugay na naguro ginakwanda ginatiid-tiid ang bata na halin guro nga pag dalagitas ning bata kay 13 anyos may itsura balay noon ti ang hurma nga dadalaga na siguro ginakwa niya kita bulubantay-bantayan niya na kadito siguro nakakwa sa ang atyempo nga paglakat sang bata ni
2: Kay ti kun tanawon mo mga 4 kilometers ka kay 5 roads ang kalayoon sang balay sang biktima kag sa lugar nga kung sa diin sa nasakuan eh.
1: So meaning pinasakay niya ya sa tricycle ining bata.
2: Ipasakay niya sa tricycle. Oo, gipasakay.
1: Tapos gintry niya nga ipalayoon ang lugar kay may tuyo siya gali. Diba si kunda pagsakay gro bagurong bata ang kalayo ang galayo ta nunghaw. Gadito galiya ginkuan niya ginprangka niya ti makwanta. Oh, dito na nagpersa gurong bata. Hindi ko yanong, hindi ko yanong. Pinkuga niya. Tapos binutong sa nga kampo to kagin gin ano lang in ay ginpatay na lang yung bata ang makaluluoy ni
2: nan oo so tiya muna ginahulat na lang kay Five Roads ang resulta sang autopsy no nga ginpatay
1: pero may confession sa gin ako yagid ya sa pulis nga siyang napatay at ikwa na ng case closed na kay Five Rubik. Ang tiya mo na lang tayo ipadetermine, ipamediko legal na lang ng bata, basi kung sugid-sugid, yun lang away gintandog, basi gintandog yung man lang bata, kay G5 Rubik, kao?
2: So, muna nga ginahulat na lang sa aton kapulisan nga magwa bala ang resulta sa ginpatigayon nga ano nga autopsy result sa bangkay sa nga biktima. Pero sa karon kay G5 Rubik, ipasakaan ini sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung ining illegal nga pagupot sa illegal nga armas, kag ining murder eh no kag ti kun mapamatud-an nga ginimuslan niya ning 13 anyos madugangan pag ini kag 5 roads sa kasong rape no
1: o ipauna na lang ng mga kasong ibanda or ipahingagaw na tong resulta para ma-confirm gisang doktor kung ginimuslan kung wala ipahingagaw yon kaso kag 5 roads pero hindi ni kagwa ning tangkuloy niyo
2: amo gani no si masubo sa pamilya
1: init ginablang ulo ko kay Five Rubik especially sa mga naga take advantage sa mga kababainhan no ining mga kabataan wala yak kanamo namo dayon ya ka tukmol kanamo damod sa bakulo do kun gakatol ning ingya sa atubangan da pagtuos bakulo dio damo ka media supply oh dires bakulo do para at least ibagid ya dio. Hindi kay mga bata nga waya ka namo namo way pagani iya sa panimuot na may mga handom na kag G5 Rubik mo may handom ng bata nga makabulig makaalibantar sa pangabuhi nila bakit ginguba iya oh waya inog ang 13 anyos anong ibato mo sa 41 anyos man
2: gani kung kugaon kada ka bahay ka pabahay bata pangalan nga pabahay nga dan kugaon ka
1: di okay na naya kung may mga edad ka nabi like may mga obre suspenye nga dan kita ka mabato niya. Kugon mo na manguga man na. Oo, oh, kugon mo manguga man na, karatidor. Pero ning bata, 13 anyos, my goodness, anong... Ay kanami, sa kandumi, police ni Pagwana, kay Basikon Pamarisan pa na.
2: Correct.
1: Nabatian mo tong balita, nagligad ng isa karipis to, ginpreso, ah, guwa sa prisuan. Pero di patay na, kay ginkastigo to, pating mga atubangan yung nagkalabulog to sang kastigo sa prisuan.
2: Oh, nagarabaranog to.
1: Baranog to? Diba si Kon, ay, hindi pa ta gusto nga ibutang kaming ang justisya or ang nga sakamot bisang pamilya or naton man. Ang aton gusto kay Five Rubik, nga hindi na ipamarisan, hindi pagsundon bla, nga amuni. Ay, oo, pag pangangasawa ka mo bla ka magbalbal to do?
2: Nan, amuna da. Oh, amuna oh. Da.
1: Ay, oo. Sige.
2: So muna ka K5 Rosso ti Ugot man ginakondina ni Mayor Ruiz ang Banwa sang Kanduli ang ining hitabo kag ti ara na na serve na man gid ang justice sa sining natabo sa 13 anyos nga biktima sang ini masapuan kag ti amuna eh galing ti hinayang lang gid ang pamilya kag ti suno pag ani sa mga teachers ini bla ka K5 Rosso maayo buot ini nga bata mabulog ta ano ni masami nga nagabugno bala hindi bugalon kasi bata ang ining
1: may tsura nga daan kayo kita kung mga pictures si Blaka G5 Rubik sa edad niya dumidyo dalaga dalaginding nabing pang ang ano na yan ang itsura ti ang handom ka G5 Rubik ang munang budlay gin mo mautod sa gulpiada lang Ang lain pa na kay ginkuga mo na ginwad, kuha mo sa oxygen, pagkalipong linampusan mo, pagibinunal, pagidiyak bato, nga lipong na. Uy, kakabalo nga ba si pagkuga mo, patay na to, tapos pinatay mo pagidliwat? Dapat na, double murder, ang ikasos na, kung pwede pa lang. Overkilled na? Ay, oo. Sige.
2: So, karon ining suspect kay Five Rods ang yara nakaunong sa kandunimo sa police station para sa nagakaigo nga disposition. Ang ining balita gina doon siya sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayer report gikan sa patrol. Ini naman si kay Five Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
1: Si Robic na si ano lang guro ikwaon ta. Salamat kay Five Robic si sa Isabella, si Joseph. Check kasi kay K5 Joseph mula no, Biki may patay man to kay K5 Joseph to. And then, si Berto, naka-standby na ako. Sino naka-standby? Sila nga duwa. Kay may gintiro man to sa may kwan mo, sa may purok sigay gina sa singkang. Follow up na to for the last naton nga balita. Ara si sino naka-standby na? O si Berto na lang, guro? Berto na lang, sige. Ina, no man nga iba ni mga lalaki, especially lang subong teknolohiya daw. Actually, ang technology makabulig. Sa kabalo ka magamit. May iban bing, I don't know, nung ginalantaw na nga gatilindog mga iwi nila da. Nakagtok mo sa bakulod na, kay pamakulon ka mo din niya. Kaki 5, Berto Gakit sa line number 1, update din sa shooting incident kahapon o kagabi and sining kinawatay sa Maya Libertado. Kaki 5, Berto, please stand by.
3: K5 News FM.
1: Kaki 5, Berto, ibalita mo.
2: Kaki 5, Rods, may ara na nga mga suspect ang ining natabo nga shooting incident sa pagkamatay diri ni Berto, no, alias Berto, kasi
1: dali lang. Si Berto ang ginpatay gabi?
2: Oo, ginpatay si Berto, si Roberto, kaki-5 Rods.
1: Oh, pero hindi ya, kay damo bala nagginuwa, damo nag-send sa mga condolences. Si ang ako niyang reporter, si Berto Gakit ang ga-report subong ha, pero ang ginpatay gabi ya si Berto. Hindi ya si Berto Gakit ha. Go ahead, kaki-5 Berto.
2: Yes, sir, kaki-5 Rods, no? 56 anyos. Ining si alias Roberto, residente gini siya sa hinubaan.
1: Uh-huh.
2: O galing si nakapangasawa diri sa may Bacolod, sa may Singkang Airport. Kagti tatlo naman ini siya katuig kuno nga nagatiner diri. O galing si 7 ka bulan lang sang ini ang nakagwa sa prisuhan. Monitoring nato ni kay Roberto ni ining biktima. Kapila naman ini kuno nga sulod sa prisuhan sa kaso man sang attempted homicide kaga imbolbado man sang illegal nga droga. Kagab sa aton sining pagpungusisa kag K5 Rods ining pagkapatay siya nagascatter ni no. Nagascatter ning lalaki upod ya ang iya sining Philippine partner man nga nagahigda-higda sa duyan. Sang hinali lang gipalapitan ni siya sang isa ka lalaki nga ti kilala yaman mismo no. Suno sa aton siya investigasyon sang pulis nga kagintiro ining lalaki igo sa dughan. Kay Babros, igo sa dughan, pag-igo, pagtiro, binalikan pa sa kung ining kinsundan pa. No? Nagsunod pang biktima sa lalaking suspect. Siguro mga pulo ka metro ka kay Babros, dito na nga tinaghantusay na. No? Kaga naglain na ang yasin ng pamatsyag abig, ito gaman sa igo sa pusil,
1: mm-hmm.
2: Kaga dito ginbawian sa kabuhi. 10 meters kit, no? Sunod sa atong siya pagkato kagabi dito, 10 meters sumalin sa gintiro ini sa duyan kag napatay kakipebrods. Ang ining lalaki nga biktima, again, no, imbulbado sa illegal nga droga, kag may ara na ining si alias Jade, no? Muning aton si sunod sa kay Police Captain Sherwin Galupar, ang si alias Jade ang ginalantaw suspect kati at large subong kaginatigayon ng hot pursuit operation kaki 5 Rods.
1: Oh, sige. In a way, ti, dira lang kong kabalita, kay Kipay Berto, kay ti, 2 minutos lang ibilin sa time ko. Regarding sini, subong, may lead na ang otoridad kung sa diining si alias nito, Jape, ang nga suspect?
2: Yes, Kakipay Berto, no, may lead na. Ang aton sini ng mga kapulisan, no, kahupuling at matakpan ini, excused naman itong interview kagabi, sining asawa.
1: Amuning namian ko kaki 5 bro, kaki 5 Berto, kaya nagkakagtugid yung K5 no sa FM reporter sa field. That's why nga makakuha tiya impormasyon. Why tiya kapulo panawag niya sa stasyon mo? Kapinangayo sa yung impormasyon. Nagkakagtugid tas lugar, bisan ulihin na ta, una man ta, urli, matagkakagto ta, para makakuha sa impormasyon. Tiya muning nami, ta, tiya may kasabat man ang impormasyon ng polis ta.
2: Ati kagabi bro, si kagabi na doon sa interpret na doon kagabi, doon si talaga lupar.
1: Mm-hmm.
2: Sila, nai mo kami.
1: Ti, okay na? Ha?
2: Okay naman, ano?
1: Oh, ti, kwan niya na ton, kaya kita tadlong manatig, ubrata mo. Tadlong mas lai. Kung manawag na yung mga media, masabat man sila. Kung mga ayot na impormasyon, sabat man sila. Kay way matay ka kwan, partner na gani. Kita mo kagabi, Berto, ako yan, member pa ko yan sa advisory group sa Bacolod City Police Office. Which is a partner yung media kag ang police. Whatever it is, accomplishment man na or mga balita, dahil balita ta na, huwag matagadugang, huwag matagabuhin kag Kipay Berto.
2: Gani man, saktugid kag Kipay Broads, no? Kag ti gabi dito, kita lang to gabi.
1: Oo. Ikaw lang to na pag-ugot, na pa-urok-urok, pero do, huwag nagigoy ang minuto, bilin, isa lang minuto, nagigoy ang bilin. Huwag nagigoy ang may mo, doon nagigid kaya. Kabudlay sa penalidad, kabugat sa bulsa.
2: Kagiba bro.
1: Ha?
2: Shoot ang pili kinanay gab eh. Nawala in si Roberto.
1: Oh. Salamat ah. Mababay na.
2: Diba bro, dapat sini nga balita na dulong sa kaluwan sang DTX 133 Bayo Mighty Sika DTX Top. Tapos sa pasal si Kipay Martini maize pa ko si Kipay Berto kaket. Para sa kanduin nga balita.
1: Maraming salamat kay Kipay Berto. Bukas naman, same time, same station. Ako naman si Kipay Broads Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Sulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Babaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrimi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids. Nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kay inom sang Luterna, ga labwa kon sa nawan, kag ang pakita ko niya si Il. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat gid ko kay na dula tanan, kad ako bisan magulid ta sa kalawasan.
10: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika for Biotics ka.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
13: food supplement for men. May maca, kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
14: Extend
13: supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
22: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
25: 66th Palarong Pambansa.
24: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sa gabi.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one,
26: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa dahil sa Bacolod kong probinsya, sa Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast. Subong nga Lunes sa Mayo 4, 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 at K5 News FM Negros Island. Kagbadian magkita sa 101.5 MHz sa inising ang mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, inkwentro sa tungasang NPA kag 47th IB nagluntad sa Banwa sang Kawayan.
1: Samtang lalaki patay matapos ginlampusan sa ulo sang kahoy nga may lansang sa ngayon ng sininga abyan sa Banwa naman sang Kalatrava.
0: Sa balita national, posibleng impeachment bato kay VP Sara matabo sa tunga-tunga sang bulan sang Hulyo.
1: Kag kahalitan kag aftershock sa ginalauman kasunod sang mabasko nga linog sa Eastern Samar.
0: Sa balita international, US Navy pagasugda na ang pag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz.
1: Kag sa balitang sports, sa 8 ka mga team para sa NBA semifinals kumpleto na.
0: Sa naman balita entertainment, MUPH 2026 Bea Windorsky ginbuli bangod sa iya hitsura. La size 8.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: May duha subong ka low pressure area nga ginabantayan ang pag-asa kag isa sa mga ini ang may tsansa nga magdevelop sa isa ka bag-o nga bagyo. Suno sa monitoring sang pag-asa, yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang mga LPA kag ang pinakamalapit ang ulihin nakita 1275 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Samtang ang ikaduha naman nga LPA ang ulihin nakita 2815 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao kag may medium chance ini nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Kung magdevelop na sa bagyo ang ginabantayan nga LPA, pagatawgon ini sa pangalan nga Kaloy. Magalumo naman ang panahon kag maka-experience naman sang pag-ulan ang Zamboanga Peninsula kag Palawan bangod sa epekto sang easterlies. Samtang ang nabilin nga bayan sang pungsod ang maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon. At ang posible man nga maka-experience sa makadali nga mga pag-ulan ang nasambit nga mga lugar. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang panahon sa probinsya Buas, kag posible ang mga pag-ulan sa hapon. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay Jess, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang 22 anyos nga lalaki matapos ginlampusan sa ulo sang kahoy nga may lansang sa iaabyan sa sitio Agtatahor 2, barangay Ukon Makasilaw, Ukon Banwa sang Kalatrava, Negros Occidental.
1: Ginkilalang napatay nga si Edsel Camalian, 22 anyos ang edad. Saptang ang suspect naman, amo si April Boras, 19 anyos. Lunsay mga residente sa nasabitan nga lugar.
0: Base sa report nga nakuha sang K5 News FM San Carlos sa kapulisan, samtang nagapauli ang duha kagyara sa Ukon Impluensya sa makahulog lubong ilimnon, nagluntad ang isa ka komisyon sang Sabado sang gabi Mayo 2.
1: Sa pagtaas ang tensyon, ginkuha sang suspect ang kahoy nga may lansang kag ginampusan ang biktima sa ulo.
0: Bangon sa naangkon nga pilas, gindala ang biktima sa Kalatrava Municipal Hospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
1: Sa Piagkabahin, Mayor Gasataya ginahingyo ang DA nga ilakip ang masobra 400 ka mga mangunguma sa bakulod sa fuel subsidy program. May kabiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Ginahingyo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang Department of Agriculture nga ilakip sa 410 ka mga mangunguma sa fuel subsidy program sa national government. Gikan ng mga registered names sa registry system para sa basic sectors in agriculture sa Department of Agriculture. Tinutuyo sa syudad niya makabato ng mga mangunguma sa nagkakaigo nga bulig pinansyal bilang dugang nga bulig kag suporta sa ila pala nga buhian kag sa ginaatubang nga krisis. Ini nga balita gradulong sa yung DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita, Lalaki ginsapote sa Libertad, Bacolod City matapos ginkawat ang cellphone sa motorsiklo. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
4: Hoy, sa kakawatan nadakpan nga nagapangawas ang cellphone sa motorsiklo nga ginparking. Sang gipamang kotse sang tagiya hambal ako no ginkuwaya lang ang cellphone kay base makawat man sang kawatan nasa putihan sa Bacolod. Yaring balita exclusive. Wala nakapugong ang depensa sang isa kalalaking ini matapos nga ginkulata ini sa mga tao sa Libertad Public Market, Bacolod City. Ang kausa sang pagsabote, amo nga ginkawat sang lalaking ini ang cellphone nga nagatakod sa motorsiklo. Suno kay Vincent nga nagbakalang ini siya sa butika, pero pagbalik niya sa kamot na sang kawatan ng cellphone. Ang sabat sang kawatan nga ibalik man niya kuno ini sa tagiya para hindi makawat sang iban. Pero wala ini nakakumbinsi sa tagiya kaginliab ini. Kag dito na hagintawgan sang pulis, pero ang mga tao nagkastigo sa kawatan.
6: Kaya pagbalik kay Jara, ano ko? Sige, ngayon ko ang cellphone ko. Kaya, gano'n niya, kaya ang cellphone na ito, gusin mo. May amo lang tani.
4: Napreso ang lalaki sa Police Station 6. Ako si Berto Gakit, K5 News Event.
1: Samtang peace nga bukaw na riskyo sa mga pumuluyo sa barangay Punta Taytay. May kampiyon nga balita si Kagipay Brad Salgado.
7: Na-rescue sa mga pumuluyo kagapon nga adlaw ang isa ka bukaw nga peace nga sunog sa ila, Murugmon, nga nakasalawid sa igot sa kamurador sa Purok Makawiwili sa barangay Punta Taytay. Ginsiling ni Rosalie Pineda, residente sa lugar, nga kagapon pasado lang siya tisang aga, nakibut sila nga naginahod ang ilang hinuptanan ng mga manok, kagsang ilagin pangita ang ginarinan sa pagginual na diskubrihan nga may isa ka pispis nga bukaw nga nasambod sa igot sa kaborador sa ibabaw sang kahoy malapit sa ila kasagingan. Sinupa sa kay Rosalie nga sa natigayon nga maluwas ang pispis ini ang may pila sa pakpak bangod sang pagbato sa nakasabod ni higot pero ini natigayon nga mabulong kag temporaryo nga gibutang sa kurungan sang mga manok.
8: Nabati ana mo do may naga panulupad pagtangla namo sa sagingan. Amo na sa amo nakita o.
9: Pero mga ano na oras?
8: 7 pa lang sa aga.
9: Oh.
8: Aga-aga pa kay siguro mo tiyaga ko sa gabi pa na. Ang gabi pa na siguro na si Od. Ito gabi, ganoon na yung ilay ang ano mo. Siling ko yung gagawa, bilang tawa kay siling ko nang base maglupad bala or gahulon lang. Sa uli lang naman nakita nga daw gakabit siya sa nylon.
7: Panawagan si Rosalie sa DENR nga katuan sila sa Punta Taytay agud makuha ang pispis nga bukaw kag madala sa ilang pasilidad para ini ang mabulong sang husto. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang 20 ka pasahero naluwas matapos malunod ang ginasakyan nga pump boat sa Sagay. May balita si K5 JR Hilan Tagaan.
10: Maswerte na naluwas ang tanan niya 20 ka individual matapos malunod ang ilang ginsakyan niya pump boat sa kadagatan sang Matabas malapit sa bahin sang Lawisan sa antong tinalikdan niya Mayo 2, 2026. Madasig naman niya nag-aksyon ang Sagay Marine Reserve o Kunbantay Dagat Team kaupo ng mga maabtik na pumuloy sang isla Matabas nga nagresulta sa pagluwas sang sakay sang pump boat. Nagbulig man ang Sagay City Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO sa nasambit niya operasyon na agad masiguro nga luwas kagyara sa maayong kahimtangan ang mga pasahiro. Pag-amot sa baybayon, gilayo naman nga ginusisa sa Sagay City DRRM Response Team ang kondisyon sa mga biktima paagi sa isa ka primary medical assessment. Agod makabulig sa gilayo niya kinanglanon sa mga nasalbar, nagpadalaman si Mayor Bibo Cueva sa mga pagkaon kag tubig ilimnon bilang inisyal nga ayuda sa mga biktima sa nasambit niya aksidente sa dagat. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilan Tagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang lokal, inkwentro sa tunga sa NPA kag 47th IB, nagluntad sa Banwasang Kawayan. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenye.
11: Kinkumpirmar ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, Commanding Officer sa 47th Infantry Battalion, nga isa ka-inkwentro ang nagluntad sa Sityo Pulo, Purok 1, Barangay Masaling, Banwasang Kawayan, kay nasang aga, Las 5:25, Mayo 4, 2026. Sunod sa impormasyon, nakabatong sang reports ang mga militar gikan sa mga residente nga may mga presensya sang armado sa lugar, ang mga ginlunsar ang isa ka focused military operation kag nasugapa ang miyembro sang Southwestern Front, New People's Army. Nahibaluan nga nga mga grupo sang hublag ang naengkwentro man sang 15th Infantry Battalion sang tinalikdan nga sinimana. Wala naman sang pilason sa bayan sang militar apang ginsiling ni Martinez nga mayara sa mga nagalapta nga mga dugo sa lugar nga ginapatihan iya sang NPA. Sa karon, nagapadayon sa gihapon ang Hot Pursuit Operation sang 47th IB sa lugar. Naglawig naman sa ginabulubanta 5 minutos ang kalawigon sang pagbayluhanay sang lupok. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa pinakakatapusan nga balita lokal, 21 ka mga pagtayog na record sa vulkan kanaon sa sulod sang 24 oras. May balita si KK5 Michelle Patino.
12: 21 tanan ka mga pagtayog ang na-record sang FIVOX sa sulod sang 24 oras. Sumalin Mayo 3, Tubtoblas 12, kainas ang kaagahon, Mayo 4. Lakip ng volcanic tremors nga naglawig naman sang kapintatlo kaminutos. Sa pareho man nga monitoring sang FIVOX, nagbuga ang vulkan sang kapindos 1,852 katonilada sang asupre. Samtang nagdangat naman sa 600 metros ang kataason sang plume o kung ang aso nga ginbuga sang vulkan nga nagpadulong naman sa west kag southwest nga direksyon. Sa record pagid sang ahensya, nagdangat sa 38 kaminutos ang ash emission nga nagluntad samtang nagapadayon naman ang paghubag sang lawas sang vulkan sa ini nga mga tinion. Nagapabili naman nga yara sa gihapon sa idalom sang alert level 2 ang vulkan Canlaon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasayas Jason Wevec, sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III sa bunga Lunes nga posible matabo ang impeachment trial proper kay Vice President Sara Duterte sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo kung matransmit na sa ila ang articles of impeachment.
1: Sa pahayag ni Soto sa bunga Lunes, ha, iya ginpahayag nga kung mabato na nila ang articles of impeachment, ila galayon nga i-convene ang impeachment court sa madasun nga adlaw.
0: Iya ginpahayag ng articles ang una nga i-report sa plenaryo kag i-refer sa Committee on Rules kag matapos sini mag-convene ang Senado bilang impeachment court.
1: Ginatagban ni Soto nga ang termino nga forthwith ang dapat intindihon bilang gilayon nga aksyon kag iya gi-dispute ang interpretasyon nga ginpagwa sang Supreme Court.
0: Samtang sa kaangot nga balita, ginpahayag ni Senator Robin Padilla subong Lunes nga posible pamatukan sang oposisyon, partikular sa minorya sang Senado ang pag-convene sang impeachment court agud hearing si Vice President Sara Duterte.
1: Pahayag ni Padilla, papel sang minorya amo ang pamatukan hindi lang impeachment kundi lakip nang iban pa nga mga bagay nga gitatalakay sa Senado.
0: Ginpahayag man ni Padilla nga mas luyag niya sang pro Duterte nga Senate ukon Senate President sa trial ni VP Sara apang iya gin klaro nga hindi siya kabahin sang anuman nga giho agud island si Senate President Tito Soto.
1: Sa biyag kabahin, ginpahayag man ni Senate President Vicente Tito Soto III subong Lunes nga nagapati siya nga dapat padayonon sang Senate Blue Ribbon Committee ang ila investigasyon may angot naman sa anomalya nga flood control projects.
0: Suno kay Soto nagapati siya nga madamo pa ang pwede matukiban sa amo nga investigasyon.
1: Una na gigpahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga mayara na siya sang gindraft nga Chairman's Progress Report bangod hindi niya mapagwa ang partial committee report sa plenaryo sa Senado bangod naman sa kakulangan sang perma.
0: Dugang naman ni Soto, dapat nga padayunon sa komitiba sang Senado ang inquiry bangod dapat man nga maimbestigahan ang mga anomalya nga flood control projects nga yara sa Visayas kag Mindanao.
1: Dapat man nga magatun-an ang 2025 national budget may angot sa issue.
0: Sa katapusan nga balita national, nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga posible magluntad ang mga aftershocks kasunod sa 6.1 magnitude nga linog sa Eastern Samar Lunes ang hapon.
1: Base naman sa datos nga gin-release ang FIVOX, may kabaskogon nga 6.1 magnitude ang linog nga nagluntad alas 2:09 sang hapon sa kalayuan nga 9 ka kilometros gikan naman sa northwest sang San Julian sa Eastern Samar kag may kadalumon nga 10 kilometros.
0: Sunod man sa FIVOX, posible nga may nahalitan sa nagluntad nga mabaskog nga pagtayog.
1: Nabatsyagan ang intensity 5 ug ang pinakamabaskog nga pagtayog sa Can Avida Eastern Samar subong man sa Dulag kag alangalang sa Leyte.
0: Nabatsyagan man ang mga mahina nga pagtayog sa Iloilo kag Cebu City. Lasay sa 21.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginpahayag ni US President Donald Trump nga pagasugdan na nila ang pag-escort sa commercial shipping sa Strait of Hormuz agud nga mabuligan ang ginatos ka mga barko kag masobra 20,000 ka mga mananagat nga stranded sa karon sa Persian Gulf.
1: Sa post ni Trump sa iyang Truth Social page, madamo na sang mga kapungsuran nga neutral kag inosente nga napikuan bangod man sa giyera sang Iran kag iyaman nga ginpadalaan ang mga pungsod sang mensahe nga handa sila nga mabuligan ang mga ini agud mapagwa ang ilang mga barko kag magapadayon ang ilang nga mga negosyo.
0: Ang escort campaign nga iya gintawag Project Freedom ang magasugod sa Lunes ang aga sa Middle East samtang nagapadigayon sang pagsinapol ang mga tiglawas sang Estados Unidos kag Iran.
1: Sa pahayag naman ni US Central Command, ilang nga ginpasulod sa Strait of Hormuz ang mga guided missile destroyers ng US Navy nga mangin imbolbado naman ang masubra 100 ka mga eroplano kag 15,000 ka mga US service members.
0: Samtang nagpaandam ang Iranian military nga ila atakihon ang mga barko sa US Navy kung magsulod sila sa Strait of Hormuz. Lasay sa 23.
2: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Walog ka mga team, para naman sa NBA semifinals, kompleto na. May kampiyon nga balita si Kiki 5 Marv Aranwal.
13: Nakompleto na ang walog ka mga team nga maghahampang sa NBA semifinals nga magasugod sa buwas nga adlaw sang Martes. Nalakip sa mga team amo ang New York Knicks, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers. Yara man ang San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder kag Los Angeles Lakers. Una nga magatubangay ang Knicks kag 76ers kag pagasundan sang Spurs batok sa Timberwolves. Ipatigayon ang semifinals pinaagi sa best of 7 series. Para sa balitang sports nga giadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini si Marv Aranwez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, MUPH 2026 nga si Bea Windorsky ginbully bangod sa iya hitsura. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
14: Ginpahayag ni Miss Universe Philippines 2026 nga si Bea Milian Windorsky na naka-eksperyensya inisang bullying parte sa iya itsura antes pa siya nga nagsulod sa beauty pageant. Suno kay Bea, madugay na nga ginahimo kaladlawan ang iya nga facial feature. Ilabi na ang iya nga sagang ukon ang chin. Apang natun-an niya ini nga batunon bilang kabahin sang iya pagkatawo. Dugang pa niya ang pagka-resilient bilang isa ka beauty queen ang nakabulig sa iya sa pag-atubang sa mga online criticism. Si Bea ang nangintiglawas sang La Union sa Miss Universe Philippines 2026 kag magarepresentar sang Pilipinas sa Miss Universe 2026 sa Nobyembre sa Puerto Rico. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kung ginbully si Bea Windorsky sa
1: ano
0: muna nga nawong niya.
1: Oo. Ano na lang ta?
0: Ano na lang ta?
1: Pero anyway, daw ano siya, bidaw Mingo. Kasi niya sa technician ta, wait, mahimos ni. Hindi ta kasi kasyada.
0: Gani man. Ay, Diyos ko.
1: Sige lang, i-adjust lang next na to. No.
0: Mahirit ka pa tani, no?
1: Mahirit pa ko tani.
0: Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Lunes, Mayo 4, 2026.
1: Bantay man buwas nga atlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Balay lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Bacolod. Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika! Bugs for Biotics!
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag-primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanang nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May nangkain nga indigid nagwantahan kung nag-atake. Lakot sila over-fatigment sa schoolwork, over-stress sa problema. Natilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agad alivyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy Scaling Capsule. Kasubong maayon agad ang palasak ko pag adlaw-adlaw ko inyong ginasumar.
9: Dr. Pinoy Scaling Capsule.
10: Number 101.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: pagkakurnado ang daba para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Largang Fiesta! Largang Fiesta! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Largang Fiesta! Largang Fiesta!
1: Ini ang inyong bagong atinamanan sa balita, iba dokumentaryo kalingawan kagmatod nga serbisyo publiko. Diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.
2: Ito

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Nagahawa-hawa ang ginhawa kag halos nagatibi sa bibi sang banglid. Ang bugos nga kalibutan ay han ang inaway sa Iran magapadulong bala sa ikatatlo nga gera pang kalibutanon. Ina isa kadako nga panamangkutanon, ikaduwa. Ini bala nga kinagamo dito sa Middle East magapadulong bala sa isa ka gera nuklear. Amo na ini bala ang ginatawag nga MAD o kon mutually assured destruction. Maguba balayahan ang pila ka dalagko nga mga kalibutan o dalagko nga mga nasyon sa aton sining kalibutan tungod sining gera sa Iran. Ina wala ako sang sabat nga mahatag sa inyo, indi ko mapaktan kag wala ako sang ginatawag foresight o kon pananawan sa malawig nga panahon ni nabalang magam

0: ka foresight katulad sang isa ka propeta like Daniel kag iban nga mga libro nga yara sa balaan nga kasulatan ti hindi ako inaiya eksperto ang mambal ko lang amo sini. It seems banwa nga nangin isa ka training ground sa mga dalagko nga nasyon ang pungsod Iran nga kay subong mapiranta nga nagapadayon ang ginatawag development o kon pagpasanyog sa mga bag-o nga mga armas panggera, weapons bala hinganiban. Dirita nakita una nga nagapalumba ang mga dalagko nga nasyon sa pag-develop sang ginatawag nga drone. But silingon nga sang kita nga mga sibilyan naga istorya parte artificial intelligence ukon AI makita ta sa patag-awayan ang nagaaway subong indi na ang soldado kontra soldado. AI, artificial intelligence na sa forma sang mga drones nga ginagamit sa gera. Pero padalman ko na karon ari patikim lang anay. Si Vice President J.D. Vance sang Amerika may ara palayag angot sa 10-point proposal sang Iran na no ining 10-point proposal. Tikundi nag-pistox, nag-istoryanay, pero hindi lang atubangay ang Amerika kag Iran. Sa bukid, I don't know kung nagaluntad pa ini, sang nag-cover ko sang una sa NPA, sa hilit-hilit nga mga lugar kag suok-suok nga mga sityo sa kabukiran, may ara pasadto ambot Adrian kung may ari pa ini, ining ginatawag nga dakong tao. Ano ining dakong tao? Sang una, I don't know kung sige pa ini, kung magpangaluyag ka sa babae, hindi karekta nga makaag o makapangaluyag sa babae. Maagi ka sa ginatawag dakong tao. But silingon nga daw siya ina ang manginalamon kung sa English pa, elder sa ila katilingban. Kung gusto mo mangaluyag sa babae, para sabihin akong asawa ngalan si Hana, kung mangaluyag ako abe sa lugar nga may dakong tao, hindi ako rikta makaistorya sa akong asawa na subong. Ining dakong tao ara sa tunga. Sa iya ka magay, Choy ang bala, sabi Choy nga kagwapa gid sa iya, no? Nanamian ko gid ang iya nga mata. Ay hambal na sang dakong tao sa imo ginapangaluyagan. Ang babaye masabat sa dakong tao kag ang dakong tao ang ma-istorya sa imo. Amo ina ang gakatabo sa gera sa tunga sang Iran, Amerika kag Israel. Ang ila intermediary ukon ang nagpatunga nga dakong tao amo ini ang Pakistan. Man ang Pakistan ara sa luyo lang sang pungsod Iran. Ti ano ini ang 10-point proposal sang Iran? Klaro na blaw kon hindi aray pamatian ta. Ang report parte sa hambal ni Vice President J.D. Vance sang Amerika.
1: The past couple of days, I've seen a lot of reporting from the American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. Now, as I know, because I've been involved in this, there are three different 10-point proposals, at least, that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected.
0: Uy! Ang una ko nung 10-point proposal, magamba ka proposal, ang ginati, ang loose translation, ginaproponer o kung ang ginatanay sang Iran, agud mauntat ang gera sa Middle East. Tiining 10-point proposal, magamba ka 10-point, but siliwon na pulo ina ka ginaproponer sang Iran sa Amerika. Tisiling ni Vice President J.D. Vance, sining niya sa pagkamatuod lang atong una nga 10-point proposal ginpaagi sa chat GPT. Miningti hindi siguro kabalo magsulat Ingles bala atong naghimo sa to sa Iran. You know why? Ang Iran, ang ila sinihambal Farsi, isa ka dinag-on nga lingwahe o kon halambalanon o paghambal dito sa Middle East. Te di modo, para maintindihan sang kano, ginsulat sa Ingles, pero siling ni Vance, sino gin chat GPT man to? Kun sa eskwelahan, cheating ang Iran. Ti siling niya kumo kay ginpasulat sa chat GPT, sinya, nagrikta sa basurahan. Ari, dugang tapagid. Amo na to? Ay kalipot sa ngambal ni paring J.D. Vance. So, amo na to. Pero may ara pagid sang duwa ka mga proposals. May ara pagid duwa kaginligwat nga lista ang Iran. Ang ikatatlo nga ginahatag nagligad lang nga semana suno kay Van sa isa ka video nga malawig-lawig daw mas maayo na ato. Di mo dubanwa ang aton ginapaminsar karon amuni. Ay hanbala maangkunta o malabot na ang kasugtanan sa tunga sang Iran, Israel kag Amerika. You know why? Ang interes naman lang diya simple. Of course, hindi man kita gusto nga ang Amerika solo lang nga nagadala sang armas nuclear because there should be a balance of power. Pero ang malain ugaling tungod sining gera sa Iran, nasirhan ang Strait of Hormuz. Amo ning ginaagyan sang langis. Te kundi, ang gwa sini, kitayang ordinaryo nga tawo ang nag-antos sa epekto sini. Nga akiti, nagsaka ang presyo sang gasolina, sang diesel, kag iban pa. Hindi lang sa Pilipinas, kundi iban nga bahin sang kalibutan. Lorga, and so we have to understand nga amo ini ang motivation sang Amerika. I'm not saying nga gabutig ang Amerika, pero kung paminsaron mo, ti tuod balaayhan nga ginadevelop pa lang sang Iran ang ilan nuclear weapons, hindi balaayhan nga may ara na sila armas nuclear, hindi balaayhan nga ang Israel, amo ning ginakulbaan ko. Hindi balaayhan nga ang Israel nagahulat lang sang timing. Kiti, for all intents and purposes, it seems nga ang Israel nagahipos lang ini, pero it seems to me nga may ara na siya sang kaugalingon nga armas nuclear. Kiti, ang pamangkot amuni, Amerika lang bala ang dapat may nuclear weapons o kung dapat ang Iran may ari man? Ayhan maayo balang ang tanan nga kontra sang Amerika, and I think damo ini okay lang may nuclear weapon. Ako do hindi guro. Ako, if you ask me, ako niya amuni. At least ang Amerika kilala tanaya ang kabuang niya. Kung si Donald Trump magbuang, mapagwa lang saya pamuyayaw, mapagwa lang saya peke nga istorya, let's say amo na abe. Pero hindi yaya pagpaluparon ang nuclear weapons. Akon lang na iya, ha. Better kuno the devil that you know. Mas maayo pa nga diri ka na lang sa yawa, although yawa nga kilala mo. Sang saga pa anghel-anghel nga wala kakabalo kung ano ang unod sang iya ulo. Of course, ang imo pang inuino lain man niya from me. I understand that. Pero te, karon banwa balikanta ang parte sa Middle East kay ang gwa sine ang mga dalagko nga nasyon like Russia, China, and America daw ginhimo nila playground ukon halampanganan ang mga nasyon. Diri sila nag-eeksperimento kay ti real combat iniya. Tuod nga inaway ni hindi niya field testing lang. Pwede nga gilayon ang ilang mga hinganiban o kun armas testingan sa isa kagera una Ukraine. Subong Iran na naman. Larga Vista. Tikon nga ipaatag ko na karon dugay-dugay. Hatag kita na sa pinaka-importante nga mga paibalo, balik kita gilayon.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Ang perming nga pagkaon sa mga junk foods nagapuwersa sa aton lawas sa paggamit sa madamong nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
5: Sa tion niya mag-atake ini, tumangin niya kahapdi isang akon niya tiyan. Sa sulod lang sa isa ka bulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay Squalene Capsule, wala na ako kabatsyag sa kasakit sa akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat din sa Dr. Pinay Squalene Capsule kay nagatagi din isang alibiyo sa akon.
4: Ang kakulangan sa oxygen, amo ang kabangdanan sa pagsaka sa acidity nga ginatunaan sa pagdamo sa toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organs sa lawas.
6: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule naga-neutralize sang acidity.
7: Muterna Max.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
13: Gah, mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
13: Tika, mag-joyride na ta.
14: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
15: Siyempre, naka-extend ko yan.
13: Basta sa ganga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
20: Sa aton sining pagpangalagad karon nga gabi sa aton Martes nga edisyon diri sa Larga Vista.
19: Larga Vista.
20: Gaw unang unagid sa aton nga anong panawag sini sa aton nga attendance list. Roda Angeles Night mayong gabi dira sa Hong Kong kay Nong Edmund Diaz dira sa Barangay Tangub, dara na kay paring Norman Black Balinsoy kag sa iya mga kahupdanan nga mga security guards on duty man ang Elena Pablico Leonardo Rilos dala na sa kay Dad Boy Mendoza Rafi Armonio nga nakatutok tonight samtang naga-duty sa ilas tag sa ka mga guard posts mayong gabi man gali sa tanan nga mga katapo sang 3rd Infantry Division Mobile Training School dira sa Lagran Hala Carlota kag sa tanan nga mga katapo sang KA refresher course of course sa ila sini isganan kag kampyon nga pamuno Lieutenant Colonel Medina sir mayong gabi salamat sa inyo serbisyo dala na sa ila kang day sergeant kabo kag tanan nga mga role models nga nagapamati gid karon nga gabi
7: Lorga Vista.
20: Are talking about that nagpadulong gali si General Romeo Browner adito sa may syudad sang Sagay nagligad ang aton sini nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines now nano ang iya sini ginpabutyag angot sa Toboso encounters nga nagtuga sang kamatayon sang Jess Inueve Tanan ka mga katapo sang New People's Army ukon NPA. Let's have this video courtesy sang K5 News FM Sagay.
21: Armed Forces of the Philippines ang nasikiramay dito sa encounter na ito because alam nyo, mga Pilipino rin yan, kapo Pilipino natin. So, it's just very sad that ang nangyayari dito sa ating bansa ay Pilipino laban sa Pilipino. But the reality is that our soldiers are doing their jobs, kaya ito po yung nangyari. Matagal na pong nangyayari kasi na yung NPA ay may mga atrocities sila dito. No, nalaman ko lang na 2029 pa pala. I'm sorry, 2009, no? Na may mga napinatay yung mga NPA, mga innocent civilian, and then recently last year hanggang ngayon taon na ito dito sa Northern Negros, halos mga 36, more than 36 ang napatay na. Sa Southern Negros, mga more than 28 ang pinatay ng mga innocent civilian. And Inaako nila. We are not inventing this. So nakita namin pagod na yung mga taong bayan na hinihingan, ine-export ng pera, pati yung mga bigas ng mga farmers ay kinukuha ng NPA. So that is why we are very happy that nagsumbong yung mga kababayan natin sa ating mga sundalo. So we were able to determine their location. And yun nga, nagkaroon ng legitimate encounter. And we stand by our findings, by our reports, that all of the 19 who died, and more than that, no, lahat po sila armado. Nakikita po ninyo dito, yung mga armas. No? Hindi po kompleto ito, yung ibang armas ay nandun sa ating PNP. And we are very happy that kasama natin yung mga SOCO, no? Members ng PNP SOCO, sila po yung nagpatunay na the encounter was legitimate, pati na rin po yung na yung mga NPA mga namatay ay talagang lumaban. Meron tayong proof. But I will not tell you kung ano po yun dahil sa investigation ng ako.
22: Yes sir.
21: So, ang gusto po sana namin, to your question sir, no? We are open to any investigation. CHR mag-imbestiga sa amin, yung Kongreso, yung Senado, even yung mga korte. No? We are open to any investigation because alam namin na legitimate yung ginawa ng mga sundalo natin na operation and hindi sila ng abuso. They did not abuse their powers. No? So ang gusto po sana namin na tignan na lang, imbes na mag-blame yung ating mga investigador, tignan na lang po nila kung paano natin ihinto yung recruitment ng mga estudyante sa mga schools. Tignan nila kung paano mahinto yung recruitment ng mga PhilAM. At tignan nila kung paano ihinto yung terrorist financing. And also, the use of minors. May mga bata. Nakakaaway yung mga bata. No? Wala silang kalaban-laban. Naloko lang sila. So, we are really appealing to our investigators, and to society, Philippine society in general. Magtulong-tulong po tayo para matapos na itong problema na ito. Again, it's so sad that we are fighting against fellow Filipinos. Hmm.
0: Sir, kumusta na po yung moral ng troops natin after the Ayan. Incident?
21: So, makikita ninyo po, ano, pumunta po ako dito sa headquarters ng 79th IB, myself, to give the congratulations, the messages of the President, President Ferdinand Marcos Jr., and our Secretary of National Defense, Secretary Chodoro, sa ating mga tropa. Pati na rin po sa yung mensahe ko sa kanila is that we are congratulating them. We gave them the appropriate awards, combat awards.
0: Yes.
21: No, yung DCS, Distinguished Conduct Star, is the highest, second highest award that we can give for valor, for valor in action.
0: Mm.
21: So, may mga gold cross tayong binigay, silver cross for intelligence, military merit medal. So, gusto ko rin bigyan yung SOCO. Okay, mag-alala, bibigyan ko kayo ng award.
0: Wow.
21: Dahil sa magandang kooperasyon ng AFP at ng BNP.
0: Mm-hmm.
21: And then, yung we would like to thank also our local government executives, mga mayors natin, mga barangay captain, governors, and our legislators here in the area, in Negros. We are very supportive of our military and supportive of our operations.
0: Yes, sir.
21: Okay. Salamat, sir. Also, thank you very much.
20: All right, si General Romeo Browner, angot sa Toboso encounters. Now, syempre, ang iyang, because this is very important, ang iyang ginambal, hindi lang simple ining interview. Ang tawag sini policy statements nga, ang militar daog sa inaway dito sa Salamanca, balda sa media. Whether you like it or not, amo nang ginasiling nila nga, in war, the first casualty is truth. Ang una kuno nagkapatay sa gera, hindi soldado, hindi rebelde, kamatuuran. You know why? Tungod tapos inaway, sigurado, may ara dagsa sang propaganda. Ti, may nagasiling nga hindi ato encounter. Massacre ang tawag sang iban nga mga grupo. Sabat naman sang gapabor sa militar, o bisan pagani, mga anay rebelde, hindi. Ining nagabasol sa military, upod man ni sang mga rebelde, legal fronts nila ini. And so, the ping-pong of arguments continue. Sige ang baslanay. May nagasiling nga hindi ato isa ka simple nga bagay nga may nagtalang lang nga mga researcher kag reporter katulad sa akon. Kundi isa ato kaplanado nga pag-upod sang mga civilian nga mga katapo man lang sa pagkamatuod sang CPP nga ara sa kasyudaran. Sugpunan ko na karon dugay-dugay. Now talking about encounter, kundi nagligad dito sa Salamanca, Toboso, subong kawayan na naman. Nano ang natabo kag nano ini ang isyo nga may ginkuha nga mangunguma. Tibasi bala palupad naman ini sang mga grupo nga do hindi man gani maklaro kun ano ini. Are ang balita, let's have K5 Aubrey Suspenye sa iya follow up. Aubrey, good evening, please come in.
1: Gabi, okay lang kay K5 Julio sa ako sining signal.
20: Loud and clear, kindly proceed.
1: Okay. Yes, isa ka encuentro ka K5 Julius ang nagluntad dito sa Purok 1, Barangay Masiling Kawayan, kaina, mga takna, alas 5:25 sa aga, kaina ka K5 Julius. So, mayara sang pagpadulong naman sa area ka K5 Julius, mayara sang Iloy, nga nagkadugikan sa kandoni ka K5 Julius,
20: kag
1: nagareklamo, kag nagaistorya, sa aton sining mga katapo sa militar, which is 47th Infantry Battalion, ka K5 Julius, nga mayara sang report nga ang iya sininga bata nga nakapangasawa ka K5 Julius sa area ang ginkuha ka K5 Julius sang katapo sang militar. So ging klaro naton kay K5 Julius sa pag-interview naton sa asawa nga ginkuha ginman ka K5 Julius ang iya sininga bana agud istoryahon ka K5 Julius. So amoning istorya ka K5 Julius naglawig sa lima ka minutos ang pagbailuhan isang lupok between the alleged NPA members ang SWF kag 47th ID. So after sang linupok ka K5 Julius, nagpanago ini nagdulhog ining pamilya S. Camilla kag K5 Julius, iya ka bana asawan kag tatlo niya kakabataan kay K5 Julius. And then mayara sang lima ka mga katapo sang militar kay K5 Julius nga nagistorya sa ila. And gimpangkuha ila sini nga pangalan kung takadiin sila kag ilang whereabouts kay K5 Julius. So ining si S. Camilla ning bana niya taga-Kandoni ni sa K5 Julius mo. Then nakapangasawa lang ni siya dira sa area. And then after nga nakuha ang ila pangalan K5 Julius, may nabatian ang iya sini nga asawa nga ginaradyo nga si S. Camilla idalon danay para for interrogation.
2: Okay.
1: K5 Julius. So amo to nga nag-worry na ang iya sini nga asawa because pila na ka oras ang nakalipas kay K5 Julius, wala pa nakapauli. So nagpa-interview ini ang iya sa asawa sa K5 News FM Kabankalan kag dito nang gintawkan taman kay K5 Julius kag confirm sa ilang battalion commander which is Lieutenant Colonel Dennis S. Martinez kag dito na gipamangkot naton siya kay K5 Julius kung ano balanga ginhold ining tawo ka K5 Julius. Manog change so ni ka K5 Julius kasi isa pa ang ila sin nga pangaduan sa kalabanan nga pangabuhian dito sa mga tao is uling ka K5 Julius.
2: Oo.
1: Ging klaro man sa asawa K5 Julius nga wala man ini sang kahilabtanan wala ka K5 Julius kung tuyo gid man sang militar nga i-interrogate ang iyang bana bahin sa iyang pagka K5 Julius sa kung may connection gid man bala sa amo ning sa grupo sang hubla kay K5 Julius klaro man na sang asawa. So based kay suno kay Lieutenant Colonel Martinez gin interrogate naman kay K5 Julius kag mayara lang sang ginpamangkot ang katapo sining 47th Infantry Battalion bahin sa kay mayara sang reports kay K5 Julius nga mayara sang presence ang grupo sang hublag dito sa area. Rason ka K5 Julius nga ging pamangkot gid ininila ang bana. And then pa K5 Julius mga takna alas 4 sang hapon na ka K5 Julius may na-receive na kitang report kag nag-message na ang iya sini nga asawa nga ginbalik na kag gin-release na sang katapos ang militar ang iya sini nga bana ka K5.
2: Oh, kuno mo ang balita gali din nga ginhilway ang isa ka tawo, isa ka manog chainsaw nga ara siya sa eksena sang inkwentro sang gin kuha sa sang military.
1: Yes, K5.
2: Oo. So wala siya pilas, wala kunano.
1: Wala kay K5 Julius.
2: Oo. So di mo dog may ara ginapagwa nga balita nga gindakop siya illegally, way ko kabalo kunanong kamatuoran sini. Pero ang klaro ya nga ginhiluway sang military.
1: Yes.
2: Nga ana timingan nga tugid to siya sang ga-inkwentro.
1: Ka K5 Julius based sa iya sini nga pamilya sa asawa niya, nagluntad ang inkwentro ka K5 Julius malapit lang gid sa ilang abalay. Yes, ka K5 Julius. Then after miyara man sang presensya, lapit lang man ka K5 Julius from dito sa dalom mga 400 meters lang guro ka K5 Julius. Pakadto sa ilang abalay kung sa diin na malapit ang inkwentro ka K5 Julius.
2: Aha. Bali ang gininkwentrohan kung hindi ko magsala lasang-lasang.
1: Yes.
2: Kalasangan. Yes. Diin sila ayon ga istar sa tiilan sang bungyod lapit sa ila ang gininkwentrohan nga lasang.
1: Yes, ka K5 Julius lapit na
2: gid kayo. Aha. Now, I don't know kung gin-explain sang commander sang 47th IB kung nga gin-interrogate nila ini nga tawo, Aubrey.
1: May ara sang report kay K5 Julius. Actually, ano lang naman ni K5 Julius? normal ang kay K5 Julius nga procedure kung mayara sa encounter sa area. Amo na kay K5 Julius ang statement sini ni Lieutenant Colonel Martinez.
20: Pero ang armado wala nagpanago sa ilabalay na nung aplastada, wa man.
1: Wala man kay K5 Julius
20: okay.
1: Kay asawa, wala man kay K5 Julius sila sang may kasulod nga kung sino sa ilang abalay kag ginpaklaro taman kay K5 Julius kung illegal bala kag ano bala paano gin kuha ang yabana kung ginpuwersado bala or hindi kag naghambal man kay K5 Julius nga sining asawa nga wala man kay K5 Julius kusa man nga nag-upod
20: ang yabana kay K5 Julius. Ay importante na ha ang asawa mismo naghambal nga nag-upod willingly ang iyabana, meaning wala ginpilit, wala ginganoy, wala ginsudsud sa duta. Nag-upod. Okay. Pilang edad ni Manong ako?
1: 35 po kaka-5 Julius.
20: Nagapang-chainsaw siya kag mangunguma. Confirm gin man nga mangunguma.
1: Yes.
20: Wala man reklamo nga ginkastigo siya, ginpakaon katumbal o ginpugaan abisinamak iya matawa man.
1: Wala man kay K5 Julius, safe man kay K5 Julius nga uli ang iya sininga bana kag isa pa ka K5 Julius wala pa sila ginpabalik anay sa ila sininga uluyan bangod medyo delikado pa ka K5 Julius.
20: Well, I think it makes sense, no? Kay ti base sila pang madalahig kung ang armado manago sa ilabalay.
1: Yes.
20: Okay. Para sa aton mga tagpanamati, ang balay abi sa bukid, hindi niya pareha sa aton nga makita ta may pader bala? Hindi. Sa bukid, ang balay usually payag ini sa luyo lang na sang lasang wala pader. Ang iban gani bisan pinsa wala eh. Diba? Ang iban nga mga balay, kung may ara tawo sa babaw, may baboy o kung kanding sa idalom. Amo ina o brain, di ba?
1: Yes.
20: Kay base, abis ang iban balang gintaklas sang military ang paderno, ang mga balay sa uma, wala na iya gani pinsa, wala na iya pader. Ano bing bakal nila pader ang balay nila ganiti? Nipa man lang ti wala bla. Anyway, sige Obrey, it's good, ano? Wala sang reported nga patay sa magtimbang nga bahin.
1: Wala ka kay 5 Julius. Reported sang aton sining 47 Infantry Battalion posible nga may pilason sa katapo sang ginapatihan New People's Army bangod miyara sang nakita ang mga bloodstains sa area kay 5 Julius.
20: Uy. Ate, lang taon ta kung may ara, ginman sila ma-recover ng mga patay eventually. Anyway, sige. Obrey, thank you, Gid.
1: Thank you so much, K5 Julius Report. Ikan diri sa Kabatilan Set Inis, K5 Overseas Penye. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Larga Vista.
20: Isa ka 36 anyos nga mangunguma ang ginilway sa 47th Infantry Battalion matapos nga ini ang willingly o nag-upod sa mga katapo sang militar o sang Philippine Army dito sa banwa sang Kawayan kasunod sang inkwentro nga naglunta dito sa barangay Kaliling. Amo na bala, hindi iniya simple nga istorya ang inaway sa bukid eh. Tiugaling, kung ang istorya magdangat na kung kaisa sa syudad, kag may makadakop ng lain nga grupo, ti natural it's either for or against sa army. Kung pabor sa army, ting may sa, ang may sala, rebelde. Pero kung mga prentis ang rebelde, ti ang tuwak sinapwerte. Ang rebelde o ang militare na mangkot lang sa ngalan, kastigo na ang ginareport. Natural ina. Tungod may nagaluntad nga inaway sa pungsod Pilipinas. Kagmayara sang rebelding grupo. But mind you, diri sa Negros Occidental, ang NPA nagatudlo nga ang manugpatay army. But let us not forget, ang NPA gapamatay man sibilyan, dimudo ang pamangkot karon amo sini. San o ayhan maangkon sang aton mga kauturan ang matuod nga kalinong kag katawahayan sa kabukiran.
5: Lorga Vista.
20: Don't get me wrong, ako nakita kong sitwasyon sa kabukiran. Amo na lang ginasiling ko repeatedly. Sa akon pagsaka didto bilang aktivista, bilang researcher, in fact, ang akon rason o ang ginaparason sa akon, nakita ko ang matuod nga kahimtangan sang pigado sa kauman. May ara mga mangunguma nga linaga lang nga biga ang ginakaon, bilog nga adlaw, ang ilag ginalaga nga biga, ginabutang sa kalalaw, gadumog ang tanga. Pero amo nang ilag ginakaon, nagaistar sa balay nga nagahilay. And so, it is true nga ang kapigaduhon galuntad sa kabukiran, pero ang akon pamangkot amo ni. Bala ang kalakasan kag ang walay untat nga pinatsyanay. Bala ang walay untat nga pagpangayo sang NPA sa ila sang kwarta kag pagkaon nagtuga bala ini sang kaayuhan para sa ila.
5: Lorga,
20: I think we should be honest as ni Grenses. Ano gidya bala ang aton tinutuyo? At the end of the day, banwa amo ni. May linalisay nga dapat ang solusyon amo ni. May linalisay nga may problema sa gobyerno. May korupsyon, may kinawatan ang pila ka mga opisyal. Husto ina. We all want good governance. Pero sa punta sang istorya, dapat kuntani ang pulian sinitanan sugilanon sang okra kagtugabang. Tikaron pa mangkuton takamo NPA. May ara bala kamo lugar nga matudlo dire nga ang mangunguma imbes nga uga kag balinghon lang ang iya ginasaylo-saylo sa panyaga kag panyapon, makahambal bala kamo nga nagtarong na ang ilang nga sulud-anon, makahambal bala kamo nga bisan tinapa na lang o kun munggo nga may balinghon amo na na ang ila sudan. Makahambal bala kita nga ining inaway nga nagluntad sa tunga naton nga mga Pinoy sa malapit na 60 anyos, may ara bala makatindog kag makaatubang sa akon kag makahambal, huo nagkambyo ang kahimtangan sang ordinaryo nga tawo. Kung wala, there is no reason to continue the so-called revolution. Bangod ini, wala sang iban nga gindulot kundi kasakit, pag-antos, kag kamatayon para sa ordinaryo nga pumuluyo. Damo pakita istoryan kay man ginsnab ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang panawagan nga mapistox sa Communist Party of the Philippines. Istoryanta ina, kag iban pagid nga mga balita sa Gyapon, igadulong sa aton sang D3 Bio, DTX Premium Coffee, kag DTX 500. Amo ning mga idolo ko. Ang isa, akon padalundon sa akon paborito nga mga suplemento sa matag-adlaw. Balik kita pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
22: Fat deliver?
4: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
23: Pabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Ano tayo ng ako niya allergy.
26: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
29: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Git ko daha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
30: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
29: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
32: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
31: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Tingska!
33: Ang sobra nga fatigue, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka, kag palang dulom sa panulog nga may dulot sang migraine, kag vertigo.
34: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako ka mananahi. Sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatake ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana, nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
35: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
36: Susan Tabuyan. Kagang wala ka kakainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
37: Glutena Max! Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
38: Makakal sa malapit na butika.
39: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya.
40: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
41: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
42: Igaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Diofresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh. Available now.
43: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
0: 66th Palarong Pabansa.
43: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
1: Oras sa K5 News FM, alas 7:27.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
43: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Oy, antes ako magkanto sa dugang updates party sa Middle East. Congratulations kali ha sa tanan nga mga opisyal sa nga Purokyan Sundos dira sa Barangay Mandalagan. Nag-oath taking gali ang bag-o nga mga Purok officials nagligad nga gabi upod sa kay Kapitan Paul Anyeve kay Cap Pabi. Congratulations sa ilan nanday Purok President Joden Gatuslao kag sa mga kagawad. Bawo, dala ding ako na maukod nga listener ho. Kay Manang Elena Publico, dalaman sanday Mariano Maravilla, Cesar Bilonio, Jovic Garperio, Rosana Casiano, Rushdie Garibay, kag Ami Istaniel. Now, halin nagsugod ang gera dito sa Iran sang Pebrero 28 banwa, ako as a reporter, damo ko na marasmasan. Damo ko natun-an na no ang dalada sa natun-an ko. Una, importante gali ang Middle East kay ang supply sang krudo diri lang naghalin. Of course, may ara man Venezuela, may ara man Amerika, may ara man Canada. May mga langis ni sila, tagsa-tagsa nila kanasyon. In fact, kita may ara eh. Pero liquefied, natural gas lang. Ang aton niya pang luto lang tinapakag itlog ang ari diri sa aton sa malampaya. Now, nanopagid. Diri ta nabalaan, diri ko nabalaan, nga kung kugon ang Strait of Hormuz, torong ang mata sang kalibutan nga. Tungod, diri sa makitid nga parte sang dagat nga amoning Strait of Hormuz, magambar ka straight, ang spelling na hindi ya straight nga tadlong, ha? Straight, S-T-R-A-I-T. Sa simple kaglaktod nga pulong, magambal ka straight, dagat man ina Japon, pero ina na patungan sang dua ka nasyon. Iran sa pihak, Oman sa pihak. So straight, kitid, amo nang importante da. Ini, hapos kugon para sa Iran, kamin part sang iya territorial waters, meaning sakop sang dagat nga ara sa iya teritoryo. Te kundi ginkuga sang Iran, turong mata sang kalibutan, sang ekonomiya. Nagnubo ang supply sang petrolyo, wala kwaan krudo, nagsaka ang presyo, law of supply and demand. Nanapagid, diri ko nabalaan nga sa sulod sang sobra na 50 anyos, may ara ginatawag petro dollars na nung boat silingon sina. Halin sang unang panahon, that was 50 years ago, magbakal kagali sang krudo dito sa Middle East, butang tabi China ka, hindi pwede Yuan ang imo gamiton. Butang tabi Pilipinas ka, hindi pwede Philippine peso. Butang

0: John nga nagapatubas krudo. And so that has been going on for so long. Ti ang dako nga maproblema dire Amerika kun in kaso nga madula na ang iya control sa Middle East. Kita mo na, diba? So away ini sang dalagko nga mga nasyon. Nano pagid, aribanwa, nagligad ang isa sa gintalakay taman dire is the fact nga ang Iran wala satellite. Wala sila satellite. Wala sila moderno nga kagamitan sa pang-espiya. Pero ang ginalibugan ulo sang kano nga kabalo sila paano targeton ang mga barko sa Strait of Hormuz. Diri nagtuhaw ang istorya nga ang intelligence o kon satellite imagery sang Iran halin gali sa China kag posible halin Russia. You know why? Tungod ang Russia kag China gabakal petrolyo sa Iran. In fact, ang China may ara diskwento sa Iran, less $15 per barrel ang iya pagkuha sang langis dito sa Iran. So makita mo ani mo banwa. Ining inaway sa Iran, posible may kaangtanan ini sa away sang Russia, China kag Amerika. Ari pagid, pamatian ta. Nano ini ang Caspian Sea nga ginatawag kag nano ini ka importante sa inaway sa Iran. Pamatian.
1: Everyone is talking about
0: hindi.
1: How
0: ang isa, the next war ang isa partner arada are okay ato yang isa si Professor Jiang Siquin ato dugay ko ina ipabati sa inyo si Professor Jiang are anay partner ang parte sa Caspian Sea. Nano ang papel sang Caspian Sea nga nagapamatuod nga posible may labot gid ang Russia sa inaway sa Iran. Ari pamatian ta. Nano ini ang ginatawag the Caspian Sea. Yari.
2: Many people assume the United States has avoided invading Iran because of Iran's difficult terrain or the size of its military. But another key factor may be farther north, the Caspian Sea. Though called a sea, it is actually the largest lake in the world, bordered by Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, and Russia. Only these five countries are allowed a military presence there, which means outside powers like the US or NATO cannot operate in those waters. That makes the Caspian a highly valuable corridor for Russia and Iran. It allows weapons and military supplies to move with far less outside scrutiny or disruption.
0: Hello.
2: Reports have long suggested that systems like Iran's S-300 were transferred through this route.
0: Hello.
2: In 2023, Iran was also accused of supplying Russia with large quantities of ammunition during the war in Ukraine.
0: Oh, looking at the present, the Ari Banwa, ining Caspian Sea nga ginatawag. Si ang tawag sa iya, pero tuod linaw ini siya. Kung sa Ingles, lake. Magambag kita linaw, fresh water ina, hindi parat ng tubig. Si ang tawag, pero again, linaw siya. So napatungan ini, nayara ini, napalibutan sang Russia, Iran, Turkey, Azerbaijan, and Iran. Nano ka importante ini. Pinaagi sa Caspian Sea ang armas gikan sa Russia pagkadto sa Iran diri nagaagi. Nano ang problema? Tungod ini siya isa kalinaw, hindi ini nasakupan sang international law. Meaning, budlay ini sudlon sang Amerika kagbisan anuman nga aliado nga nasyon sang mga kano. Yari padayunon.
2: Is clear. If a wider conflict continues, and Iran.

0: Iran begins to deplete its stockpiles, Russia could still use the Caspian route to send more weapons, including drones, missiles, or air defense systems.
1: Allah! Kaplan ng Dog Blay, Boko. Hindi ko gusto mang laton, nervyos, pero ang ginabuhat ko silingon na musin eh. Kapyar ka mo, nga doon nagkakalma lang ang Russia. Halin, nagsugod ang gera dito sa Iran. Pero, ang kinaiya sang Russia, kag even ang Iran, and in fact, ang Amerika, ang dalagko ng mga nasyon, ang ila sikreto, number one, damo sa kwarta, number two, damo sila armas. So, ang ila ideya kung kaisa, ang inaway, gwa ang ulo, tago sa bato. I mean, ang buli gagwa, pero ang ulo gaduko sa likod sang bato. Nga, may ara sila ginatawag proxies. In fact, bisan ang Iran. Now, ang Russia, for example, may ara sang mga nasyon nga ginapunduhan man sang una. In fact, ang Philippines is one of them. Sang baskog pa ang Communist Party of Russia, USSR pa, Union of Soviet Socialist Republic. Kay man sang una, may ara ginatawag Cold War. Sako ang tulukay masakit sang Amerika kag Russia, pero wala nagagera. Ang ginagamit sang Russia ang mga partido komunista sa lain-lain nga nasyon. That's why nga even sa Amerika may ara Communist Party of USA. So that's proxy war. Diri sa aton, kapyar ka mo may ara ginatawag Abu Sayyaf. Would you believe, Banwa, ang Abu Sayyaf is also a creation sang CIA. It was exposed later on. Nga, tungod sa away sa Russia dito sa Afghanistan, may ara sang ginpanawagan nga jihad, holy war, ang mga Muslim. So, ining Abu Sayyaf, the bearer of the sword, gingamit ini sa pagbulig sa ginatawag Mujahideen. Amo ini ang ara sa Afghanistan nga nag-away kontra sa Russia. So ining mga taga Abu Sayyaf gin-expose later on ni Secretary or Senator Nene Pimentel, posible ang nagtuga sini CIA man. Diri mo banwa makita nga sa inaway sang dalagko nga nasyon, kitaya nga mga gagmay nga pungsod masami nagahangla. Amo man ina sa inaway sang komunista NPA gobyerno way takabalo nga kay tungod sa luyag mo sa indi may mga politiko nga nagahulid man sa NPA. Kaya nga tungod ang corrupt nga politiko kag ang komunista, isa lang ini sila kasinsilyo, inabarang two sides of the same coin. Kundi may hari, may corona, ang tuod sina ang mga komunista kag ang corrupt nga politiko, amo-amo lang ini sila. Si karon banwa amo ni balikanta nga nagasiling ako nga ining inaway sa Iran, posible inaway sa tunga sang Russia kag sang China kag sang Amerika. Dagko nga nasyon ang gaaway dire. Kita sa subong gauyat pa lang sang suludlan ka popcorn kag nagalantaw nga daw sini lang abe. Pero mind you, hindi niya sini lang, may epekto ini sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Lorga Vista. Ayos! Amo ilang inaanay, balikan ko na, importante ang aton masunod nga mga pahibalo. Balik kita ha, kay matimpla ko anay, DTX Premium Coffee. Balik kita, pagaligad lamang sini. 101.9
2: D3 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Stulyahan ta sa bong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
5: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
4: may kita habit, no?
5: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either guba imo pangkriyas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pangkriyas, sulubragid ka on imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka-problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
6: Magamit na
5: yun. D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
4: blood sugar levels. Pamil, no? Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
6: Magamit da yun.
5: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagkanto sa imo mga selula.
6: Correct.
5: Amo na gani kung guba ang pangkreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sang ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
6: Oh, wala sang delivery.
5: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi kasulod. Kaya nga man, natabunan itong ano,
4: ang selula mo.
5: Oh, kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
4: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Doc Sam?
6: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian ng diabetes, dako ang posibilidad nga magubang aton nga kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton, ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
5: pilito niya.
6: O pilito niya, kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang salaanda. No? So kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3 Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Amo nang trabaho sa ginatuwag D3 Bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
4: Correct, Doc Sam.
5: Nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
4: Sala.
5: So paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, Sir Boy. Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulodayon.
6: Sulodayon.
5: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
4: Correct.
5: Dulong dayon. Sulodayon. So amo na kung naka-D3 Bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulang? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
10: ako tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
19: Muter na mas.
20: Ramiro, ito ang imong sugar, pila na lang subong?
21: 52.5 ang imong kong laboratory.
20: Sang una, pila?
21: 35 kilo. Pilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog
22: ito. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
23: Makakal sa malapit na butika.
24: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
26: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista!
3: Oy, mayang gabi gali sa kay Stephen Wu Sha Wu kag sa tanan nga mga katapo sang alert team sang CDRRMO. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi man kay Tristan Gulay, Romeo Macapas, Elmer Hipolito, kay Raytam, Merlita Malvas, Janeline Incarnacion. Mayang gabi. So man sa kay Alan Alan Sanityaman. Okay, mayang gabi. Kay pare ko Alan Vergara, sa kay kagawad na ni Castor Miss Guy, Castor Vebs and Cara, dala na si paring Erwin Velasco and Johnny Jimeno, Toto Luis Peña, Amit Teruel Kagrudi Bato.
1: Larga Vista!
3: Mayang gabi sa inyo. Jacqueline K., mayang gabi man halin kay Stephen Wu Sha Wu. You always be my number one girlfriend every day and not every day even night. Good morning lang sa mama kag papa sang girlfriend. Kag pati sa mga brothers and sisters. Mapuerte. Alright. Lawig ni Stephen. Jonel Hunko. Mayang gabi. Alright. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Pero amuning ginasiling ko sa inyo, DTX Premium Coffee. Amuning kape nga pagpuli ko, gatimplagid ko yan nga para ma-relax ang utok ko. Tungod ang DTX Premium Coffee, ang bintaha sini, hindi kaya magtigbaliw tarsier. Wala kagamurarat kung gabi, kay ang sangkap nga kape, hulustuhan lang. Hindi tama kaisog, hindi man ragaw-raw, kag medium roast, dimudo hindi pait kung matilawan mo. Ang iya patam is, bisan diabetico pwede, tungod stevia, plant-based sweetener, makabulig sa pag-stabilize sang imo blood sugar, importante pagid, hindi lang makaparelax ang DTX Premium Coffee, makabulig pa away sa balatian kay may ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga fungos pero may antifungal kag antimicrobial property. Ara sa DTX Premium Coffee, maayo nga kape, stevia kag may ganoderma. So again, DTX Premium Coffee. Antes ko ipakilala ang duwa ari anayo. Kagabi ang ginistoryanta Banagan, Lobster, Subong Lain naman. Ang tawag sang iban nga kabataan nga hindi pa makamit lang, Okputos. Pero Octopus ina. Daw parehas manambalas ang Hippopotamus. Ay na. Lingaw ko na isa sa gagmay nga bata. Tag isa, doon ka tuig. Pambalon mo. Hippopotamus. Hippopotamus. Ang balon ko sa bata, Hippototamus. Apo mo ng octopus. Octopus. Pero, octopus ina. Sa aton pa, kugita. Nga ama katalanhaga ang kugita. Aray pamatian, tabala. Kaglantawon ang video. Kugita? Hello, kugita? Alright. Are, ang parte sa kugita. Aha, okay. Kulang dito tribayo, guro. Pagkaroonan tala. Now, may ara ko istorya. Karoon bala sa inyo parte sa pamati ko kayo na kay Doc sa dito tribayo bala nga health alert. Shado ka makatalanaga ang aton lawas. Iman gina pamatian ko ginipirme bisan off-air. Damo kamatunan sa kay Doc Ramil eh. Parte sa aton ikaayong lawas. You know what? It's very fascinating. Kagkun ka isa, makapaminsar kang may ara gidya maalam nga tinuga nga nagdisenyo sang lawas sang tao. Pero ari anay, unahon ta ang parte sa octopus. Alright? Let's have the video. Okay? Nanuntabo? Okay.
2: Larga vista.
3: Alright, alright. Okay. Hindi na amugin forward ko to antes magbalik antes matapos ang commercial. Okay. Alright, inano iniman. Okay, ano taniman? Sige, hunta pa hindi. Ara na? Sige, partner. Sige, be. Octopus. Okay. Ano ning octopus? Okay, octopus.
4: Octopuses break almost every rule of biology. Let me blow your mind for a second. They have 3 hearts, blue blood, and 9 brains. 1 central brain and 8 mini brains in their arms. Each arm can taste, touch, and make decisions without asking the main brain for permission. And if you cut one off, it can fully regrow in 2 to 4 months. They can change their skin color, texture, and pattern in under a second.
3: Are, si Neil deGrasse Tyson ang ginapamatian nyo, kilala ining scientist sa Amerika, pero actually physicist ini siya. Siling niya ang octopus makatalanaga nga sapat. May ara siyam kautok. Grabe no? Siyam kautok, 3 kakurason, ang kolor sang iya dugo, asol. Nga ang iya ano panawag ni 8 kakamot, kada isa may utok. May ara pagid siya isa ka central brain. Kun sa aton pa may ara pagid siya main processing center. Dasun may ara sang mga data drive. Actually, hindi gani data drive. Kay kada kamot may utok gidya. Kada kamot makagiho kag makadesisyon nga hindi na mamangkot sa mayor nga utok. Grabe no, makatalanaga. Ang iya kurason, 3 kabilog. Aton isa lang ang octopus, si 3. Nanong pagid? Partner, abe, ang iyang dugo, blue, tungod, taas ang klase, may isa kakimikal nga kinanglanon sa idalom tubig para dasig ang pag-absorb sang oxygen sa idalom sang tubig. Yari dugang ang parte sa octopus.
4: their bodies have no bones, so they pretty much have no rules. They can squeeze through a hole the size of a quarter. Now that might freak you out, but here's what's freaking scientists out. Octopuses can edit their own RNA, rewriting their genetic instructions on the go. Almost nothing else on Earth can do this. They're also extremely smart, being able to solve puzzles, open jars, escape aquariums, and recognize people. And not only are they weird, they're actually ancient. Their entire lineage splits from ours 600 million years ago. That's why they're so different from any other animal, and why studying them feels like studying life from another planet. So maybe the real aliens were right beneath us this whole time.
3: Hola! Pero kita ka rin, Yel, sang pelikulang, ano ganitong may mga robot pala? Pacific Rim. Pacific Rim, no? Oo, Pacific Rim. Kapyar ka mo nga sa pelikula nga Pacific Rim, ang alien, hindi nagalin sa outer space, halin sa idalom sang dagat, pero te hindi na yamong aton nga topiko tonight. Ang interesante, octopus, alien life form, suno kay Neil deGrasse Tyson, kung tunan mo gid, lain siya ya. Again, siyam kabilog ang utok, tatlo ang korason, blue ang dugo, magkakambyo-kambyo sang iya panglawason, wala tulan sa lawas, shadow kaalam, kag ang iyang panit, makakambyo-kambyo ang kolor, makakamuflage, sobra pa sa Philippine Army, kundi may filarpat. Ang octopus siya, bisan ano ang iya palibot, pwede siya makakambyo. Kag ang makatalanhaga pa, ang iya nucleic acid, RNA, pwede siya makambyo-kambyo na nung buot silingon sina. Ti, pwede siya makakambyo kina iya. I don't know kung pwede madugangan sang octopus, tatlo kabilog iya mata, wala ko kabalos na.
5: Lorga,
3: pero amuna ang makatalanhaga, parte sa kugita. Kagkaron kabalo ka na. Ari pagid. Pero mas makatalanhaga ang natunaan ko kaina kay Doc Ramil. Siling ni Doc Ramil, ang insulin inibalang gina pagwa sang lawas ta. Isa ini siya ka elemento sa aton lawas, signaling molecule ang tawag sina. Insulin, kun ikaw diabetiko, ang imo lawas either insulin resistant, hindi pagbatunon sang imo selula ang insulin nga ginatawag. Sa simple kaglaktod nga pulong, ang ako niya na kuha kay ina kay Doc Ramil sa talk ni Doc, makatalanaga. Balo ko mabanwa, ining free radicals, isa man lang gali ang iya ginahimo sa lawas. Wala nag-istoryahanay ang imo nga mga traffic enforcer, ang manugbukas sang pwertahan sa imo selula. That is why nga ang insulin, hindi pagpamatian sang imo selula. Kay dapat kuntani, kung nagkaon ka glucose, ang insulin, magambal ka glucose, ang kanon, ang tinapay, noodles, kag iban pa, starch bala, amuning nagapatubas sang glucose. Ang insulin, magauna sa imo mga selula, kag buksan ang kandado, pasudlon ang glucose. Ti, ang gakatabo nga ang imo selula, wala gapamati. Tungod, of course, sa problema, insulin resistance. Ti amuna ang ginahimo sang free radicals, tunto ginigaling free radicals. Ang imo selula, kag iban nga bagay sa imo lawas, wala ga-istoryanay. Kay ginagamo sang free radicals, to in PE, no? Ginagamuya bala ang aton sosyedad. Ti, para nga mapagar ang free radicals sa imo lawas, amuni siya ang solusyon. Antioxidant. Simple. Kung mas damo ang antioxidants sang sa free radical sa imo lawas, di mudo hindi ka magtigulang sang madasig, hindi ka magmasakiton. Ara ina ang antioxidants sa DTX 500. Man may takos inimo ang ginatawag balang nga ORAC units. Kag natalupang dan sang isa ka Amerikano nga ara gali sa DTX 500 ang pinakataas nga ORAC units nga a. Kay diri sa Negros damo tubo kay ang DTX 500 ang iya antioxidants gikan sa desugard sugarcane extract ang pait nga bahin sang tubo. Dugangan pagid sang dahon amargoso. So di mudo kung gusto mo nga makapangibabaw sa antioxidants diri ka. Agud indi ka masalaan sang imo asawa nga halo kun aga kay gakurinot na imo guya DTX 500 amigo ang akon ginarekomendar sa imo.
5: Larga Vista.
3: Aria, D3 Bio, hindi ta gining pagkalimtan, amuning na namian ko idungan. Kaya kundi medyo pait-pait yung DTX 500, ang D3 Bio yakamot. Oo, daw gakaon ka, bukayo o macarons nga ah. Tungod may ara extra virgin coconut oil. Of course, aside from vitamin D3, may ara extra virgin coconut oil. Pero hindi niya pasabor lang. Ang tuyo sang extra virgin coconut oil, amo ang pagbato sa kagaw sa imulawas. Tungod, may ara sang ginatawag medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus kaman, bakterya, ukon, fungus. D3 Bio, hindi gid pagkalimtan ang John Wick sang aton kalawasan.
5: Larga!
3: Are, sa iluhanta, si Professor Jang Sequin, ang in-check partner, parte sa gera sa Iran. Ano naman abe ang iyang mga paktakon naman? Ano naman ang iyang mga pakot ni Professor Jang, parte sa gera sa Iran?
6: Will be fought with drones and satellites, but they're missing the most obvious point in military history. I think we're seeing a situation where Israel has this once-in-a-lifetime opportunity to finally achieve the Greater Israel Project, and they know it. This is it. This is their chance. And you have to wonder why the American establishment is so quiet about the risks. You would think the Democrats, if they actually cared about winning the midterms, would just go on a total no-war platform. They could organize rallies from New York to California calling for an end to this escalation, but they're not doing that. They're just sitting back. Actually, they're not just sitting back. They're actively funding the very mechanics of this escalation. The entire political establishment, from the blue MAGA crowd to Chuck Schumer and Cory Booker, they just voted to hand over more power and more funding. It's almost like they want to give the next administration full power to finish what started. Now, if you look across the Atlantic, Europe is a total dumpster fire. There's really no other way to put it. The problems they are facing right now are so massive that it's actually threatening the survival of their own nation states. You've got the mass immigration crisis, which is point one. Point two is that Europe is fully committed to a total war against Russia. You've got Germany and
3: Are, calling for a draft. Ang ginahambal ni Professor Jang, galing kay ti kalawig ini sang iya ginahambal. Amo ni ang punto classmate. Amo ni ang bayan sang lecture sang aton maestro nga matulugan na ta. Ti hindi ko na ning pagdugayon pero sa simple kaglaktod nga pulong amo ni. Silingya ang Israel may ara na tsansa karon nga maangkon ang iya handom nga lutuson ang tanan niyang kontra sa Middle East. Dalada ang Iran, dalada ang Egypt, dalada ang Lebanon, dalada ang Syria. Siya may tsansa ang Israel. Amo na ang rason nga ang Amerika wala lang may ginahimo, kabalo sila nga may risgo nga ang Israel maggamit sang delikado nga mga armas. May ara gani ga speculate nga ang Israel may ara na armas nuclear. Of course, I don't know anything about that. Kete, hindi kuya membro sang CIA. Pero kung kabalo ko, sugid ko sa inyo, oo. Galing ka, wala gini nag-contact na taga-CIA sa akon. Tani, taga-Musad, no? Sa taga-Musad, da, kung kabati ka mo, be, ulo istoryahin nyo man ko. Ako, hindi kuya ka magpabayad. Kapihin nyo lang ko. Pero istoryahin nyo ko, be, kung ano ni ang gakatabo sa Iran. Balo ka mo, sa tanan nga intelligence agencies, of course, believe ako CIA. Damo kwarta. Damo teknolohiya. Pero kung paisog-isog, kagpadamo damo kontak, halin siguro sa manugbaligya balot, pagkadto sa negosyante, that would be Musad. Grabe ining Musad sang Israel. Tikaron, ang tabo banwa amuni, siling ni Professor Jiang, siling niya ang Demokrat sa Amerika, ining kontra nga partido balan ni Presidente Trump. Siling niya nga wala sila gapanawagan nga hindi kita maggera. Tungod, ang mga Democrats wala balls. Ang ilang mga presidente, ti alin kay Toto Barack, kay paring Barack Obama, pagkanto kay Joe Biden, wala tanto balls nga mag-atubang sa Iran. Ang natubuan ng gidsang balls, o doti ambal sa iban, literally puti itlog si Trump, ti puti Amerikano sa mo. Pero si Donald Trump, hindi puti itlog figuratively. Nga hindi siya tarantado, isog siya nga mag-atubang sa Iran, apisar nga kabalo siya, nga base mapierde siya sa masunod nga eleksyon. And whether you like it or not, that is leadership banwa. Ari pamatian tadugang si Professor Jiang.
6: I heard there was a proposal to bar men under 45 from leaving Germany for more than 3 months without military permission. They might have walked that back because of the public outcry, but the intent is there. They are moving toward a national draft. And the irony is incredible because the Germans are saying they won't allow Muslim immigrants to join the army. So the plan is to send all the young, ethnically German men off to die in a trench while the immigrant population stays home. It's a ridiculous situation.
3: Oy!
6: It's a plan for national suicide. And they're going to keep fighting Russia, even though it's in their best long-term interest to seek peace today.
3: They aren't going to beat Russia in Ukraine. And Russia has no interest in ang ban ang lang taon ni Professor Jiang na posible posa na partner. Ang lang taon ni Professor Jiang na posible ang Germany magahulag kontra sa Russia. Nga man, kay siling niya sa Germany ang isa kalalaki nga nagaedad tub-tub 40 anyos hindi makagwa sa ilang nasyon kung wala panugot gikan sa militar. Dimudo siling niya ang Germany nagaplano nga magpatuman sang national draft. Tanan nga lalaki sulod sa military nga bilang paghanda ini kontra sa Russia. Te, ang sunod niyong pamangkot, subong malapta ang gera, hindi lang sa Iran, malapta sa Europa, unano nga plastada. Are, pamatian ta siya dugang.
6: It's getting older, more authoritarian, and more delusional by the day. They are obsessed with DEI and woke politics in a way that America is finally starting to move away from. It's stifling innovation. It's killing entrepreneurship. And it's essentially suffocating the young people who are left. Their economies aren't even viable anymore. The whole European model was based on cheap Russian energy and selling manufactured goods to China. Now, they've cut off the energy, they've lost the Chinese market, and they don't even have access to Gulf energy because of the tensions in the Middle East. You have leaders like Macron and Starmer who are historically unpopular, yet they just keep pushing the same failed policies. Europe is screwed. And the only real question left is how far they are going to drag America down with them. Which brings us to Iran. In round one of this conflict, meaning the last couple of months, Iran actually outperformed. The Americans were completely surprised by the ferocity of the response. Even Trump said he didn't expect them to close the Strait of Hormuz or attack the GCC states. The Americans were taken aback.
3: Okay, now, Ari, Prof, kayo daw ang mga classmate ko agakatulog na sa imong opisyo. Ariyo, Prof, ang siling ni Professor Jiang sa simple kaglaktod nga pulong nagaginual man subong bisan sa Europa nga igo ang ekonomiya tungod sa manawig nga panahon ang dalagan sang istorya amuni. Barato ang krudo gikan sa Middle East. Diri na pundar ang ideya sang industriya nga nagahimo mga produkto dispues ibaligya sa China. Dala na dira ang mga auto gikan sa Germany kag Europa. Remember, ang mga malahalon nga auto hindi halin sa Japan. Ang mga BMW, nga may ara si Doc Ramil, ang Mercedes-Benz, ang McLaren, kagunano pa dira, may ara Ferrari, may ara Porsche, halin ina sa Germany o sa iban nga nasyon sa Europa like Italy, and then you also have Great Britain. But silingon banwa, apiktado ang ekonomiya sang tanan nga nasyon tungod sining nagakatabo sa Middle East, labi na sa pungsod Iran. And so, dirita makita nga amat-amat nga nagalapta ang paghuyang sang ekonomiya, tananta apiktado, kagdiriman posible nga maapiktuhan ang relasyon sa tunga sa mga nasyon. So, pwede nga magpadulong ini sa kinagamo sang mga kalibutan. Amo nang ginatawag bala nga geopolitics. Ugaling ang masubo amuni. Ang tuod lang amuni. Ang Russia, China kag Amerika, ang paglantaw nila sang bugos ng kalibutan katulad sang higante nga chessboard o kondamahan. Kitaya katulad lang kita sa mga pizzas sa damahan. Katulad lang kita sa mga pyesa sa chessboard. Iduso lang kita kagpaawayon sang mga dalagko ng mga nasyon. Kung ako'y pamangkuton nyo ang punta sang istorya banwa amusini, ano bala ang ginatanom mo sa imo ugsaran? Tugabang, ukra, tangkong, kalabasa, dahon, kamote, alugbate. Ti ako yung paborito ko, alugbate. Okay? Alugbate, okay ko da, yeah. Tugabang, wala ako sang problema. Lorgo, pero buwas ko dugangan ng aton talakayan. Ah. Kiti, halin kinagamo, diri sa tuboso, pagkadto Iran, ti waita mimimo. Amo ina, ang nagakatabo. Lorgo Vista. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles. Salamat sa inyong pagkigupod. Good night. Good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM. Lorgo Vista. K5 News. FM.
5: Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdiulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan,
5: salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
23: Moderna Max.
29: Ang imong sugar, pila na lang subong.
30: 52.5 ang imong nga laboratory.
29: Sa una, pila?
30: 35
22: pila. Butinamax Capsule and Butinamax Coffee Blend.
31: Makakal sa malapit na butika.
24: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
26: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa para sa mas astig na performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: thunderclap headache, stress caused causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache amon yung ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
1: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
0: Bao kataas.
1: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa ibang nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa ibang nga ethnic minority.
2: No?
1: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sarasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
2: like lifestyle no, no?
1: Lifestyle gidyai rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
1: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate.
2: Si
1: Laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imong blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imong ano, blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mang ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasa ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali Dok Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang pag lose weight or pag iban sang sobrang tambok sa lawas.
1: Ti ang DTX 500 gig Mighty C kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. O lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
1: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
0: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil, no?
1: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw, pero may gid wala gid. No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kung permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang mag

0: resulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga kurason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gituag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon. Kag, pirmi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod, dako ang mabulig siniagod indi kapag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, indi ginaton paglipatan.
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Di na nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
0: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag may TC or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
5: Oh.
0: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako, ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legumes, and beans.
6: Oh.
0: Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
5: Oh.
0: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir JP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir JP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugit, wala.
0: Oh, okay. Okasyon lang, okasyon.
7: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
0: Kag makaregenerate.
7: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kuntambok kakaayo. Ang muning natawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
0: Ako sir boy pala inom ko.
5: Tubig.
0: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos, gusto ka itong, may samay pa ng adugo.
5: Mm-hmm.
0: Bintuali, tigo ka, patay ka.
3: Patay ka.
0: So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test. Ilatong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikayong lawas.
5: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
10: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy,
7: mm-hmm.
10: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo yung klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsantong plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
0: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan.
0: May stroke ka bi, diabetes ka bi, pa sir boy, may cancer ka.
7: Mm-hmm.
0: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy.
7: Mm-hmm.
0: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
7: mm-hmm.
0: plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
10: Natural.
0: Mm.
7: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
0: Plus.
7: Plus, kung pugahan mo pag isa doa ka DT Bio, ay kampiyon.
0: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
0: Oh.
7: Lain niya.
0: Kainom siya kape.
7: Mm-hmm.
0: Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
5: Extend.
10: Wow. Manisikal ito ni Engineer.
7: Hindi na high blood, fast blood.
0: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
5: Ay,
0: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
5: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
0: Mm. Taol i.
7: Isang payday, Engineer, ha? Kabibo si maari mo ay.
5: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc.
7: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
0: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
7: Ang ginapatay
0: blood? That's 11% total
5: every year.
0: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
5: Grabe.
0: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
7: Para.
0: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man no, ischemic stroke.
7: Mm-hmm.
0: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries, ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man paagi nga pwede na to ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
0: Number one, exercise, hindi magpatambok, hindi sobra nga kaon mga free radicals. Kasi syempre ang mga free radicals ga-oxidize sa Sir Boy.
7: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon da karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3 Bio. Ang iba niya, wala na
7: mo.
0: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
7: Wow.
0: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
7: No? Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
7: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
7: Abi naton ang D3 Bio gaprotekta lang simo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3 Bio kontra sang kun pinakakontra sang brain no, which is ischemic stroke. Dok, Sam?
10: Yes, correct. Kung naka-D3 Bio, kakadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy.
0: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, Duksa mo,
10: yes?
0: Ang mga magnesium,
10: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga, malikawan nila ang gitawag pagka-high blood nga, amo ng rason nga magka-ischemic stroke.
10: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka-stroke ako nag-D3 Bio ka. No, tungkol sa magnesium, Sir Boy, nga gina-absorb niya. Kag, hindi lang yun na, Sir Boy, mineral nga potassium. Ginapanami man ang sang absorption ko naka-D3 Bio kita, Sir Boy. Kaya nga man, ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka-high blood eh.
11: Mm-hmm.
10: No? So makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead sir boy sa ginatawag hypertension. No? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka-D3 bio kag na panami niya ang absorption. Siya na, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla sir boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang asaging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3 bio, no? Makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
7: Kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no? Ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3 bio, no? Ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke. Ginapasulod man ni D3 bio sa atong lawas magnesium, potassium, ini nang mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3 bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, sir boy, sa blood clots? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
7: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man ang sulod sa lawas na your probiotics is capable of producing folic acid. Tawag nila folic acid, ano pagid B12, this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga-D3 bio adlaw-adlaw.
12: D3 bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio yamay Physio. Ang Physio yamay D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kung layan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamay
11: ba? Try ko ang MyTC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, epektibo.
14: MyTC, mapalis sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
0: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
17: capsule.
0: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
10: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ini ginatwag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditri bayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa ang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News. K5 News FM. News FM. P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang agabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Share your love.
9: para sa tanan nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tiyon. Bangod siya nga pagatipan sa aton sa nagligad nga mga inadlaw kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa sining mga panahon bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan kag dalayon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga yagin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Manang ginaliwat na diri nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan. Basta nga magpasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa magpasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Dios tay lang. Dumdumon ta makuturan. Diyotay man ang blessings, damo man ang blessings, kung kisabisan pagani sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan, bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo, yara kamo sa kayong lawas. Kag kung may mga ulatiagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na lukukan, at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial or protection. Gayun din sa bat pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan at pagkasala laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nawa ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So ang ato naman ito ng subong mukuturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga paagi sa iya nga pagpakaimol, kita mangin manggranon. Muna ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Muna ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang aton nga pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos nga nagasiling. Halin sa versikulo 1 hasta sa versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkiambit sa Espiritu, kung may kalulo kag kaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kagulingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon, nga nangin dagway sang ulipon, nga natao sa kaanggid sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tub-tub sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa? Ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agud nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta, kag si dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agud ma-realisar sing bug-os ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang higugma nga anak ng sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iabugtong anak, agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manluluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon nga Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kon sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya ginaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton, agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa yamay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan, tawhanon kakalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya, si Jesus, nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagdilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala, ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Diyos nun nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya, lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya para sa kayuhan sang tao. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya kuluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa yamay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa yamay. Kon kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa. Ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madungluman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang manuluwas sang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon, dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo, kaghimpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kalig-on sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bilih. Bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Dire nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus, masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila, pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas, nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iyang mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon. Magpabilin ka mo diri. Siling niya kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan. Sa sulod sang pagpamati sang iya, tingog. Nagpalayo siya sing jutay. Gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya. O amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kabalatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala kamo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magapangamuyo, agud hindi kamo magsulod sa pagsulay. Ang espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, Ang tiyon nga si Sos naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Naibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulayara si Atobang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa adto nga gabi kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton nga ila tani mabaton mahimo nga indi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo indi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod ka Kristo, ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang kauras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antusya kag kung kinahalanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamong akritikal nga tiyon, sang anak sang Dios nagakinanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among pagtulog. Ang aton manluwas nagdisenyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalong. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsiling, "O Amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga matilaw magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kabubuton ang matungan." Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia kung ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulong kung sano ang masapuan nga nagakatulog amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, "Gani magbantay kamo kaysa wala kamo makahibalo kung sano mag-abot ang agalon sang balay sa gabi o kung sa tungang gabi o kung sa pagpamalo sang manok o kung sa kaagahon, basi kung mag-abot siya sing hinali masapuan niya kamo nga nagakatulog." Ang Iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kung malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitaan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong kundi sa doble nga pagbantay. Hintuituyan ni Kristo ang Iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ila kusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang Iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan mo kabiyanan ang kaimportante sa pagbantay or pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo na tiyon na nagasiling sang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, "Katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway." Yari karon, antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Nauano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata, kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag samtang ang ila Diyos nun nga Ginoo nagabatas sang amo nga indi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Diyos nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Diyos. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na. Sa gihapon, aton anay tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang palaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng iyong bugtong anak nawa ang manging babala at palalas sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Suro Kramiloy at pamilya na lagi naming

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakikita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatag gid bug-at sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subo nga gabi, teksyo na ori tawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. May 4, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi si Moki 5, Jirili.
0: Kapustang yung mga lolo.
1: Well, same as usual, nothing gonna change. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, mga ka-K5. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo lang DTX 500? Good. Very good. Ah. Mayo, mayo. Maayo kagid. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga tagaan tagid sa importansya. Ibutang tagid sa taas nga prioridad ang aton ikayong lawa sa subong nga panahon. Kay kamudlay magmasakit o kung magbalatian kita ho. Di kaon di kita permis sa mga masustansya nga pagkaon kay mga ilimnon. Malaan talaga na ang katuyuan para magbakod ang aton nga lawas ha. Kaglipyuhan tang aton palibot subong. Kay nagataas ang resistensya sa mga kagaw. Mga bakterya subong nagamaskulado dirili. Tungod sa aton nga klima nga init, no? Nagabaskog ang ilang nga mga kabuhi sa mga kagaw. So halong kita, limpyo kita sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Limpyuhan tagid, ha? Subong agabi, siguraduha ang imong nga mga pinggan, kutsara, tinidor, baso, platito, yahong. Nga matabunan mo, gid, nga hindi makamangan sang tanga. Hindi makamangan sa tiki, tuko, ilaga, kag iban pa. Kay ang ilang nga mga tiil, puno siyang kagaw. Kung diin na sila ga kalampol, kay way masilaga sa patos, bla? Way masilaga chinilas, nagatiniil sila tanan. Kung diin na naglagaw ang tangaya mo. Kung diin na kalampot ang ilagaya. Sa chimpong nga mamuok ang katulugon naton sa kagabihon, nagaginuwa ni sila, sila ang nagahari sa aton balay. Kundi hindi sila nagakanto pangitas ang pagkaon. Usually, aragit sa kusina. Nagaglatay siya sa mga luwag, sa mga kaldiro naton da. Ang ginagamit naton pagluto, kag ginagamit naton sa pagkaon, amog ining paborito nila kagantuan kay ginaga. Nagapangita sila siyang kalanon nila mo. So galing ting tiil nila, higko gede, kagaw gede. Karon kung hindi mo na matabunan sa mga gamay, posible bas aga gamito ni mo. Kag kumalipat ka mag-sterilize o kung maglimpyo sina, posible masakit ang chance ng mata mo. Posible makaangkon ka sa mga kunano na yung epekto sa bakterya halin sa mga peste na, no? So kinanglan naton si kung gabi, siguraduho naton nga hindi makamangan sa kunano man ng mga bagay ilaga kuring da kuring. Ilaga, ano pagiganit yun nila?
2: Tanga.
1: Tanga. Tiki, toko na, oh. Mga damang na bla. Abi, exercise kita. Wala man gid gina-require kita, no, nga siling mag-exercise. Huwag daw kinanglan, tagid. Magpabalhas. Sa ano man nga pamaagi para balhason kita da, limpyuhin tanay nga itom nga buli nga kaldiro da, nos-nosi hasta magpulute. Silhige, tati tupad balay mo da. Hasta balhason ikaw. Sa kada balhas na ton nga nagailig mga kakay-five, ginabuligan ta ang nagaisano na ton nga lawas nga maglimpyo. Tungod, nagapaligo gin man kita, limpyong panit naton, prong higko ara sa sulod. Nagaupod sa aton hangin nga ginahaklo, tubig nga ginainom, kag mismo sa pagkaon naton nagaupod ang mga toxins. Toxins sa aton pa mga hilo, no? Naghatag sang kahalitan, kag nagatuga sa masakit kag balatian sa aton nga mga tawo. So kada ilig sa balhas naton, nagaupod guwa sa aton sistema ang mga toxin deposits naton. Amo inagrason nga kinanglan tagin magpabalhas, no? Subong man mga K5 layo kita dapat sa mga stress. Kay ara na daya sa pagtuon kag napamatud-an tungod sa stress nagtaas ang iya blood pressure. Tungod sa stress, ha? Nagkalabugto yung ugat sa ulo. Tungod sa stress na tumba stroke siya. Tungod sa stress na heart attack. Tungod sa stress nagtubo ang cancer, Jirili. Kag iban pa nga mga sakit kag kalabanan, malala kag delikado. So gani dipensahan tagkagalingon naton, likaw kita sa mga bagay o kung magabutang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Amo ni ang pinakaimportante sa aton subong nga suplemento nga saranggid makabulig sa paglimpyo sang aton sistema nga napuno sa mga toxins, ha? Kag hindi lang toxins ang ginapagwaya sa lawas naton, subong man ginapabakod niya ang aton sistema para makaaway sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagapangguba sa selula naton kag nagahimo ini sa sakit kag balatian sa dalayon. So DTX 500 may ampalaya extract kag nagakontrolar man sa aton blood sugar nga hindi magtaas sa level. Kag kun taas sa level ang aton blood sugar, ginapanubo sa ampalaya extract nga aragid sa sulod sang kada kapsula sang DTX 500. Kag may epekto siya nga parihas sang insulin. Super antioxidant naman nga halin sa tubo, amo ini sa liwat ang nagahatagid dugang nga kabakon. Depensa, resistensya, batok, away sa mga free radicals. So adlaw-adlaw, hindi magkalipad sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Abi mga bata ninyo, makli sila sa Mighty Shea Syrup for Kids, abi. Mga bata, gusto nyo di Mighty Shea Syrup for Kids? O nanay, tatay, baklis tutok, sinday pa inuma. Man, kay ti, siyempre kung kamataan na gani, magmalasakit mga kakifive. Daw nagkasubuan ang ginikanan. Daw nagpinot, kaya nagabugat ang dughan. kay hindi nila makita, hindi gusto nila makita ang bata nila nga nagahigda, gapaluya. Ang bata daw nagaluha-luha, nay, lain matyag ko, nay. Dogi nagisi niya ang dughan sa isa kay Eloy Dirile. Di siya subo nga panimpo, grabe gate ang init. Resistance siyang kinanglan na doon. May tisisirop, sa hogi ni siya mga bata, kika namin siyang sabor. Ako ganay, nagakaon. Gainom ako na. Kika namin, ginba ang orange nga flavor, dili ka na tapos kaon, nagdag na pangyamis, kuya ganim. Now, sa ato naman niya nga mga adulti, capsule kita. That, Mighty si capsule naman kita. The prayers na nagkaon kita siyang pulo ka-orange. Nga, ang epekto dirili, parihas gin siya orange. Gin-extract lang siya. So, amuna ni si Bong ang aton nga panyimpo, mga ka-K5, no? Extract na lang. Kay para, konvenyente, kagdasig ang epekto sa aton sistema. Now, gahanta ka mo siyampol. Ining mga astronaut nga nagabiyahe sa kahuaan, nagakadto sila sa space station. Dito sa babaw, sa aton kalibutan, wala na to siyang gravity. Ang tanan na ganilutaw, dirili. Magkaon sila, hindi sila pwede sila nga matig. Ang sila kay lagso nilang kalaha mo. Lagso nila ang magaluwag, no? Kay naganilutaw, kay way gravity. So, samtang nag-training ang astronaut diri sa duta, sa aton planeta, may mga grupo naman na iya sa mga about na sign sa pagkaon sang astronaut. Di kalabanan sa pagkaon to nila, why na sila galuto dito? Kundi may na-prepare na iyang mga pagkaon nga inito na lang sa microwave. Ting microwave na daw gina-scrow na da guro nga para nga, ha? Nga para hindi maglutaw. Pero ang mga vitamina kag minerales, nga katulad siyang kalabasa, makuha naton vitamin A para sa mata. Sa mga prutas nga mga vitamina, gina-extract na sa mga nagpipira sa pagkaon sa astronaut kag ginahimo tabletas. Ang makuha mo nga protina sa karne, kung sa isda, kung sa gatas, nabutang na iya, nahurma na iya sa tablitas. Hindi na siling maangkab pa to sila. Hindi pa siling maluto pa na si Pinaksyo sa babaw to. Kundi, ang makuha mo nga protina sa isda o kung sa karne man, nabutang na si tablita o kung sa kapsula. So, inom mo na lang na yan nila. Nasway masupleyan padayon ang ila sistema nga magabako tungod nakuha ang requirement sa lawas naton nga mga sustansya halin sa pagkaon. Pero galing tiya mo ng sitwasyon dito sa kawaan, budlay magluto dito. Diri pa lang niya sa Earth mga ka-K5, ginaprepara na lang, ginatabletize na lang siya, ginatablet na lang siya, kung ginakapsulize na lang siya ganaan. Tiya mo maning aton ng mga produkto, mga advance din siya nga mga klase sa mga kinanglan nga sang lawas ang tao. Gin-extract ang vitamin C, mga vitamins ginsulod sa kapsula, amun ang mighty C. So, conveniente kag mas barato siya dirili. Kaya ang orange mo, mag-isa kamilog, tag-15 pesos, magpulok milog, 150 mo. Ang mighty C, tag-8 pesos lang yan mo. Equivalent niya nga vitamin C nga makuha sa pulo ka orange, ara sa sulod sa isa ka kapsula lang siyang mighty C, tag-8 lang ya. Ang pulo ka orange kanya nga prutas, ara sa 150 nga parihas mo lang equivalent niya sang vitamin C, no? So mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para mga anak naton kakita nga mga adult, likaw sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kang iban pa nga mga sakit sa subong nga panyimpong. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Magaka kay 5 the good news niho. The good news ni kido may duwa nga nakita ng pag-asa nga low pressure. Ari ang weather update dirili please abe.
0: Yes, low weather update mga ka-K5, may duha subong ka mga low pressure area o kon LPA nga ginabantayan sa pag-asa kang isa sa mga ini ang may chance nga mag-develop sa isa ka bag-ong bagyo. Sunod sa monitoring sa pag-asa, yara sa guwa sa Philippine Area of Responsibility ang mga LPA kang pinakamalapit ang ulihin nakita sa 1,275 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Samtang ikaduwang LPA ang ulihin nakita sa 2,815 kilometers silangan sa northeastern Mindanao kag may medium chance ni nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Kung mag-develop anak sa bagyo ang ginabantayan ng LPA pagkatawag ini sa pangalan nga Kaloy.
1: Shot Kaloy, i-shot mo Kaloy.
0: Magalumon ang panahon, magalumon ang panahon kag mag-experience naman sa pag-ulan ang Sambuanga Peninsula kag Palawan bangod sa epekto na madlo sa Easterlies. Samtang ang nabilin nga bahin sa pungsod Pilipinas ang mag-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon. Posible man nga mag-experience sa makadali nga mga pag-ulan kag ang mga nasambit nga mga lugar. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang panahon sa probinsya Buas nga adlaw kag posible ang mga pag-ulan sa hapon. Ang temperatura ay nasa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 35 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay, sige. may tanawon. Tanawon ta para ba matunan ta? Ari. Ari ang satellite image sa pag-asa. Abaw! Duwa sila gamartya. Nagamartya ang duwa kay LPA. Ara ng isa na una, dumasulod naging siya sa aton nga teritoryo sa Koret na dirile. Ang isa medyo layo pa yaya. So doon diri sila sa tiilan sa Mindanao gagi magka K5. Kag posible sa paglakat sa mga inadlaw o kung mga inoras, magasaka ini siya. Doon diri giniguro sa Mindanao kag siya Bisayas ang igo. Aha. Sige ah. Bagyo ah. Diyan na ka doon duman ko ga Miss G person daw masibla ko. Masibla mo na niya ang Merkulis ang bagyo ni G person ako. Doon mabilim naging kusiya ba? Okay, tiyan mo nang lakad sa panahon magaga K5 ha. May duwa kita ka low pressure nga gina monitor sa pag-asa kag may chance ang isang nauna nga mag-develop sa bagyo kag isang daw medium chance, no? Or possibly ini may magabag-upa sa paglakad sa mga inoras. Mga K5, ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Namiangin ko mamati kay Doc Ramel Girile kung ga-explicar siya sa D3 Bayo, bla. Kay gina-isa-isa yagin nga maitindihan na tanan, blao. Nasuway nga kung maghahambal na siya mga kakipay, pamati kikita. Kay amo ini ang aton nga Salvador del Mundo. Taga-salbar na ton ining D3 Bayo. Batok sa mga kusog nga klase sa bakterya, ilabi nagin virus, ha? Kag amo ining aton nga kinhanglan sa mga adlaw-adlaw naton nga mga suplemento. May nagatubo na iya sa sulod sang lawas tang hana maghatag masakit tap na on sang D3 Bayo. Nagapanami sa memorya, nagapanami sa aton nga mga dugo. D3 Bayo kasimple katama kag natural siya, no? Himo ini sa extra virgin coconut oil. Lube magaka K5. Kaghali naman sa vitamin D3. Nga ikaw, tagaan ka sa kabakot ang imong immune system, pating tulaan mo tungod sang vitamin D3. Kagang imo nga sistema, nagabakot batok sa mga virus, upod ang VCO, Convergent Coconut Oil. Inatap na kaginaproteksyonan ang aton sistema batok sa mga kahalitan posible ihatag sa mga virus sa aton. So adlaw-adlaw mamati kita kay Dr. Mel. Every time mabatian nyo siya, pamatiigi kay ginahambalagid sa aton, ginatudlo niya sa aton, ang kaimportante sang D3 Mayo sa aton kabuhi. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, saranggin man mabakal sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kagun gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Emil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala bayad. Okay, tawag na kamo sa aton nga hotline 0928-611-2263. Istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds. Mga problema sa pagabuhi, sa love life, sa trabaho, sa negosyo, o kung ano ba na klase problema mo, ang sangasang kahoy sa dupan balay mo, gasulod sa kusina mo, problema mo na. May mga arakan na iyang mga naobserbaran sa palibot mo nga gusto mo lang magpahayag sa imo niya balatsyagon kag panghuna-huna, tawag ka di ha. O kung may mga experience ka na sa kabuhi nga makahatag sa aton pagtulunan kag inspirasyon, nami ba na tawag mo di para matunaan aton. May isa pa kita ka telepono, 09277-448940 ha. Kag subong man may ara ka mo na opinyon o kung komentaryo, pwede gid, no? Parti sa mga balita, subong kang mga isyo, tawag ka mo di ha, kay para makahatag kita sa aton ng mga pananawan, kag mga obserbasyon sa aton panimpo, subong. May caller kita sa linya ta. Okay, tawag ka mo ha, nadulang caller tayo. Grabe mga kaki-five, subong oh. Tapos dito siya nagligad nga paglupok siyang Mayon Volcano. Sa summer naman kagina, nag-ngurob naman to, nagtayog naman, linog. Nukalain siyang chimpo si Bong na. Ang summer, subong grabe, nagputi ang ilatong lugar ho. Ang bahin sa lapit sa bulkan Mayon, bala? Ha? Lapit sa bulkan Mayon, nabugin nag-anto subong siyang ashfall, no? Kadilikado ni Galima, klo mo ni Galima, masakit ka niya, mabalatian ka niya. So linog, may mga apektado gito sa summer. Isa to kasimbahan nga daw napiktuhan gid. Kanto ka mo sa Bacolod K5 Station Facebook page naton o kung sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ara dira ang mga video nga nakuha sa CCTV sa pagtayog sang linog, no? Sang kagina. Ha? 6.0 ang iyang magnitude. Nakasentro ang linog malapit sa banwa sang San Juan asang San Julian sa Eastern Samar kag may magnitude ini nga 6.0. Do wala makita report nga mga aftershocks, no. Puti mo lang na bla series of events, no, nga natural bulkan mayon naglupok, nag-aasuman ang kanlaon, may linog, no? Mga natural nga kalamidad mga ka-K5 nga hindi mapunggan, may malita-malita pa unod sa nga ang kwarta mo, may nalita pa. Hindi mo yan mabakal mo. Oh? Nadagdag kag nakuha ang imahins ni Hesu Kristo sa isa kasimbahan bangod sa magnitude 6.1, no? Galinog sa Eastern Samar. Ang cross sa simbahan nga nagadupa na si Jesus Christ, oh? Ang statwa bla? Nahulog ang cross, pati si Jesus Christ nagpanahog. Nakakasa sa cross, oh? Arat na siya makulong K5 station, ha?

mga pagihon ni siyang aton ng mga tectonic plates, ha? Di, at tungod ni sa init man siyang klima na aton, bla, nag-react ang kalibutan tayo. Di, buhas ang aton ng forecasted heat index naman, ara sa 39 degrees Celsius. Di, init man ni Japon. Di, hopefully, kita wala ng ridge of high pressure, may mga galom o kung may mga panganod na nga mga dalagko, mga ka-K5. Nga tsansa na aton kung ini magahatag sang silong sa aton, bla, makatabon sang init sang adlaw. Kaysa nagligan to yan, no, wala gid sang panganod nga nagatabon sa init sang adlaw tungod sang ridge of high pressure. Di siya buong, may mga galom na ka may mga panganod, may mga lapta-lapta kita nga pag-ulan. Kati amulan na abi, ang easterly sa gihapon, ining mapaang nga klase sang init, bla, o kung sang hangin, nga hinahuyop halin sa Pacific Ocean, padayon naton mabatsagan, kang nag-mix klan siya sa init sang adlaw. So ang tendency sini is mapilit ang lawas, tabla, kapaang, lokaluyang. Kay nagatuga man ini sang tawag naton nga moisture. So may chance nga magbuo ang mga galom. Kag amo ini ang resulta may mga low pressure kita nga ginabantayan, no? So kabay pa madayon ang bagyo na blang daw, okay lang nga bagyo bla. Hindi lang yan nga bagyo nga pares kay bagyong Tino tuya nga. Nga malang daw, magyo lang malang mabasa ang mga duta. Blah,

0: Mayong gabi na sa tanan nato nga mga showkey nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota. Tanan nato nga showkey na sa K5 News FM Hinigaran, Kabankalaan, Sipalay, kag K5 sa Hinubaan. Mayong gabi ha. Sa taga K5 News FM Kanlaon, kag K5 News FM Roja City, Capiz. Mayong gabi. Dira man sa norte nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM Victorias, Sagay, Cadiz kag Escalante. Sa inyo na tanan, mayo lang ang pagpamati. Okay, mayong gabi sa kay 7463. Salamat kayo sa pag-text ha. Ara na si Inday Man siya, Intana. Nakaplasta na si Inday Man siya. Hello, hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi, da, sino ni?
1: Julie?
0: Si, dali laki daw, hindi ko kamati. Sino ngalan ta?
1: Julie?
0: Juni?
1: Julie.
0: Julie?
1: Oo. Oh.
0: Taga din ka, Julie?
1: Ari ka. Tanob?
0: Do kalayo sa tingog mo, pwede mo palapit ang telepono sa baba mo, no? Di lang ba matamingin ba si matulon mo bla? Jol, nainom mo na, Julie?
1: Oo, bago lang.
0: Nainom mo, Julie, abe?
1: Nang GTX 500.
0: Ati, God ah. Mamangkot ko, ay pila ng edad mo si Bong?
1: 56?
0: Atin daw, daw hindi pa ba nalatak ang tingaw mo, daw 55 lang. Yes, yes, Jol. Ano tani na, Jol?
1: Mamang, puto tani.
0: Ati la ba eh?
1: Party kaysos lang.
0: Ano na?
1: Party kaysos.
0: Jesus? Sino nga Jesus ang tupanmalay mo? O kung si Jesus Kristo? Ano pa bangkot mo?
1: Nang kundi, mataw siya, ginmutang sa pasungan.
0: Pasungan?
1: Oo, kagmutang sa tubi.
0: Sa?
1: Isa sa tubi, kayo hindi panon.
0: Si Moses na ya?
1: Hindi si Jesus?
0: Hindi si Jesus, si Moses na ya ginpanon niya. Tiway na siya ginpanod sa tubig sa suma, ya? Ang ginpanod sa tubig sa suma, si Moses. Ang nakasapo siya, ya? Ang bata sa paraon.
1: Ay, galing man.
0: Oo, kagin adapt siya, ang nagdako siya sa palasyo sa mga paraon, upod si Ramises. Nipad ka? May lagi titiksan ta si Moses. Lipat ka. Abrihin ang Bible mo. Okay, sige. Thank you, Gino. Detecto ba no? Dayman siya. Nalipat lang siya, dayman siya, ha, si Julie. Mayugin makaistoryahan, ha, itawag siya, kaya unang lipat mo. Di si Moses na iya. Nasalaan ako no si... natalaan si Sos. Di hudiyo na iya si Moses mo. Ginpaano siya sa... ano, sa tubig sa ano ne. Gimutay siya sa makag mula. Ginpaano siya suma. Kay may sugo tong hari mula something. Nga may ara pananawan ang ilang nga mga propeta. Nga may isa ka tawo nga mga salbar, no? Sa mga ulipon abing Hudiyo. Lalaki nga bata, no? Di pinamatay to. So, karon si ang nanay ni Moses, ginpanod niya sa suma. Sa ginano to suma, no, kapaligo gito ang bata sa paraon nga dalaga, bla? Guru laon, guru to. Siya nakakita sa, ano, sa suma, nga may gahibi nga bata. Pero, samtang gali ginaano to gali si Moses, gali si Suba, mga kakaibay. Ginasunod to gali sa mga utod niya. Ginasunod sa mga utod niya. Kung sino makasapo sa bata lang, di nakita nila nga si Moses na nasapo siyang bata sa paraon. Kag ining utod niya nga babae ni Moses nga nagasubaybay siya samtang ginaanod sa suba, nag-apply siya dirili nga mayaya kay Moses. Nag-apply siya nga mayaya, no? Wala ba siyang gurugin pangayuan, mayunita, ha? Basta doon mo ng istorya nga ang nagyaya kay Moses, mismo utod niya man, nga babae, no? Correct me if I'm wrong, ha? Hindi kayo masyado, eksperto nila. Pero basi nagsala man ta, sige, correction nila tabi. No, karon si Moses niya, amuning nagawa, bati Julia, amuning siya nagpagawa sa mga Hudiyo sa Ehipto nga nagtiner dito sa mga 300 years or more or less 300 years ara sa Ehipto. Sino nagdala sa mga Hudiyo sa Ehipto? Mabalik kita sa istorya gamay dali lang gid, no? Ining si Isaac. May bata siya nga si Jacob. Si Jacob, may bata nga 12 kabilog. Ang ikaon siya, amon si Joseph. Kay kamag-urad si Benjamin mo. Si Joseph, magkaka-K5, amon ang paborito sila ni Benjamin, ni Jacob. Ang mga utod ng mga magulang doon nagasilos mula, especially kay Joseph. Do paborito siya ni Jacob eh. Sila ni Benjamin ka dua. Di karon siyang nagabantay sila siyang mga karniro nila kang mga kanding. Ginsaskuhanin nila si Joseph ni eh. Naplanuhan nila tanipat yun tungod sa kasilos nila, kagkahisa nila kay Joseph. Pero ang mga utod nga iba, naghambal nga, hindi, itagbong dalang na siya ho sa bubon nga hubas, sa bubon nga wala siyang tubig, dalong bubon mo. Dito siya nga gintabo, gintagbong to siya. Kag ang iya panapton, mga kakifive, kabahin siya panapton ni Joseph, gindala nila. Nga daw may gisik-gisik lang, nga daw medyo may dugo-dugo lang. Kag pagpuli nila, ginbalita nila kay Jacob, nga si Joseph wala na nila makitaan, kag posible ginkaon sa mga wild animals. Niyari ganing mayo yaho. Karon may mga tripulante nga mga negosyante dirili. Kag iban dira karaban mo no, iban daga maligya sila sa mga slave la. Te karon ang natamo namatian nila nga si Joseph nagapanawag tabang mulaga, agapangayo tabang. Tigin kwa nila si Joseph ining mga Ehiptohanon. O kung ining nagalabay, nga baga nagabaligya siyang ulipon, abe. Gindala si Joseph dito sa Egypt, dirile, kay ibaligya nila. Di si Joseph, dirile, grabing lawas, kagwapo, bla. Ginkuha siya sa isa ka taas nga opisyal siyang palasyo siyang paraon. Pero sang may mga istorya pa dira mga kakaifab nga napriso si Joseph. Nga napriso siya kag ini siya tanda siya malamag pakot sa damgo, bala mag-interpretar sa damgo. Si karon ining hari ni, ha? Nagdamgo siya dirili. Siyang pito ka baka nga nagbuha ko no sa suba. Pito ka baka nga matambok kag pito man ka baka nga maniwang. Di kadamo siya nagpakot do wala ginagaangot kag do hindi mapati. Ang hari biyang paraon. Siya uli kikilala na si Joseph sa presyuhan nga maayo siya mag-intipitar sa damgo. Gintudlo siya niya si may arat na presyo, mahal nga paraon. Nga ang tanan niya ng mga hambal kag mga pakot siya kag pang-intipitar sa damgo. Katuon mo? Sabi, itawga siya. Ginpatawag si Joseph dirili. Karon, pero ante si natindamo na nagpakot, wala gig kapakot, bla, no? Wala gig kahatag sa saktong interpretasyon sa damgosang paraon. Si Joseph nag-interpretar. Niyang pito kabaka nga tambok, no? Abunan siya na. Plenty. 7 years of plenty. Damo ta sa kalanon, damo ta sa mga prutas, mga dugos, gatas. Hindi ta magutom sa pito ka tuig. Pero ining pito ka baka nakita mo sa damgo mga niwang. Amo man lang pito ka tuig siyang tigulutom. Nga ang aton kalanon, wala. Wala kita siyang tigangon di, wala takaunod, mga prutas ni makaon. So mo ina, mahal nga paraon, ang pag-interpretar ko sang damgo mo sa pito kabakang at tambok, kag pito kabakang niwang. Dintong paraon, dito nagpating paraon siya. Tignan na ikatik ko mag-amo sina, anong himuon ta? Nga hambal ni Joseph, no, nga kinagla siya pito katuig, ining harvest na ito ni abundansya, makuha na parte nga ibutang na ito, reserva, para sa maabot ka pito katuig. So ining 7 years of plenty, makuha kita nila porsyon nga stock na ito para pagtapos ang pito katuig abundansya sa pag-abot sa pito katuig nga tigulotom, may ara kita pagkaon. Kati kinaglandang mga maalam gayon ang ibutang dada kung sino maubra sina ang basang paraon. Nga sino mabutang ko naman? Di iban to nga mga higher official lang, nga mga ship la. Nga ko. Di paiga na ba mo kagao. Nga ko mo ikaw nakahihatag sa ideya. Ikaw ang i-assign ko. Ikaw ang i-assign ko nga mag-prekuran sina siyang pito katuig nga bunan siya kag ikaw ina maplano sa paghatag siyang sistema kung paano kita nga makaprepara sa pito katuig at tigulutong. In short, mga ka-K5, si Joseph gintagaan sa sang otoridad niya wala sa may makakustyon si mo. Magluwas lang ang paraon. Kung magapa second highest in command siya, no? Kag ikaw, wala siya may mga questions si imo. Aring sing-sing ka pamatuod nga ikaw, wala siya may makasaway si imo, magluwas lang ang paraon. Kag tagaan takasawa. Pero tinirili, may siyawa pa nga paman. Niya ari ang siya kong kabata o kunina blue siya, pero ti magkagwapa. Niya mo ni pangasyawon mo. Sus dirili, no? Kachamba ni Joseph. So nag-abot mga ka-K5, si Joseph hindi na sa presyo, gaysta na siya sa dako yung abilya. Kag siya sila nag-proseso sang ilang mga harvest, no? Ano nga sistema nga pagtipon. Umabot ang tawag naton nga tigulutom. may mga kaiping nga mga lugar nga nagakanto pa sa EJ para magbakal sa pagkaon dirilim. Kag nabalitaan ni Jacob kag sa mga bata niya gagarik na problema na sila. Niya tay, why natandit siya nga ito nga pagkaon, oh? Niya pro sa jeep ko, no? Gamaligya to sila. Natihigihimos ka mo, be? Dala ka mo kwartada, dala ka mo pilak na, kung ano na. Bakal ka mo to, damuan nyo. Para makasalba ta sining grabing at igulutom. Di amo to mga ka-K5, no? Nag-abot ang mga utod dyan, mga magulang niya nga nagtagbog siya sa hubas nga bubon bala to. Kag nakita niya siya malayo, niya inang ara sila, pasudla gani daw. Hindi nila makilala si Joseph, kaya lain ang itsura, no? Lain ang itsura ni Joseph mo, no? Kag dako na siya, kag may dami make up siya bala sa mataya, kag iya nga, ang iya itsuraya ko no, do iya siyang paraon na bla. So wala nila ma-recognize si Joseph. Kaya pagpati nila, patay na si Joseph mo. Huwag sila gali kamalo si Joseph gali. No? Ikaduwa yung commander sa authority o second highest authority in the Egypt. Amo to nga chimpo, ikaduwa sa paraon. Yang lima na, oh, ihutika niya, sista niya bla. I-push ka lang. Kilala ko na sila. Kilala mo na siya, sir. Mga utod ko na. Yeah, sige. Sipara sila. Tikaron, magaga-K5. Ginsipara sila. Kag ang natamo niyang ilang baklon, no? Ang ilang mga sako, tanuman nyo sa mga malahalon nga baso, bla? Mga kopita, tada yung mga silver na ka-gold, isulod sa ilang ginmakal na sa sako nila. Kay pasibang ganda sila, nangawat sila. Doon mo ng plano ni Joseph, bla? Di nakamakal sila. Kang mabalik na sila tani sa ila tong lugar nga nagahulat si Jacob. Gulpyada lang may galaot sila nga nagakamayo. Nya do, oy, dali lang. Oh, ano tani? Hindi mula ka mo to nagbalakal nga magulutod sa ito? Nga kami to? Nya, abay, tanawin na po ng inyong mga, ang inyong mga sako na. Damo, nagkaladula ng mga baso to sa plasyo. Mga malahalon. Nya, huwag kami kakuaya, hindi kami kawatan. Nagmakala kami sa pagkaon, kay may gutom sa amon lugar. Sugo kami sa amon amay nga siyakom. Nya, hindi, panahon ka mo, susaan nyo ang ilang mga sako, be. Kag dito mga ka-K5, kakibot sa mga utod ni Joseph. Ang ilang ang mga sako, may mga unod nga kupita nga malahalon, bla? Nati ano ni? Ano ni? Ebidensya ni, di bla? Balik ka mo sa Egypt. Balik ka mo sa Egypt. Di balik sila sa Egypt. Pagbalik nila sa Egypt, no? Nya prisuho na sila, prisuha sila, no? Nya digin prisong ibang nga utod, nya kamo nga utod, no, kung gusto niyo pa makita ni ang ang inyo nga mga utod sumong. Padala nyo ding inyo amay kag ang inyo nga manghod si Benjamin. Nakibot din nila yung mga utod. Ang kilala yung utod si Benjamin. Yang manghod yung mula may utod baka mong isay, no? Niya, oo, kumanguran. Niya kayang antes na siya, napatay na to mo. Hindi niya referring to Joseph. Dumaluha na si Joseph mo. Niya, okay, sige. kung waay ang amay, hindi nakabiyahing amay namon kay perti naging kaluya na balaan ni Joseph na maluha siya ay naruwi siya sa kanya.

Nick Macamundi, ang amay niyo hindi na pabaya kay may edad na siya. Amotang sugo, Jirile. Di pag-amo dito niya, may. Ginprisyo siya mo ni, ginprisyo siya mo ni nga. Ang amon nga dalaga ginbakal nga mga pagkaon, amon ni bilang mga sako ho, may unod nga mga kupita nga mga himo sa malahalon nga materyales, mga silver. Di ginpa si Bangdan kami nangawat kami, ginprisyo to si amon ni mga utod na amon ho. Di hindi to pagbuyan, kagposible pa matyon to nila kung hindi ka to kuno magkanto, tinagrason ko nga hindi ka na ikatrabil layo. Pero kuno, instinct nga ikaw, ang manghod na lang namon nga si Benjamin. Hindi ko gusto. Ngayon, nandula na si Joseph sa una sa akon. Kaya doon yung paborito, ginya ni ako mo, si Joseph, kasi Benjamin mo, Benjamin. Ngayon, nandula na sa una si Joseph sa akon. Nga hindi ko magsugot nga madula pating ako nga Benjamin. Nga ti, buyan man ko no. Buyan man ko no. Kung aras Benjamin, buyan kami. Ti nagpangamuyo siya ko eh. Para masalbar itong mga utod, nagbiyahe sila balik sa Egypt. From a instruction na daan si Joseph, yan nga mag-alabot sila gani. Sila tanan. Kag-ara na si Benjamin, pasudla sila sa daano, sa isa ka kwarto, no? Kag piparahi sila sa mga kinanglano nila. Subong man, ipipara ang mga manamit kapag kaunda. Di nag-abot sila, dala si Benjamin, kagindala to o ginpagwa sa presuhan ng ibang nga utod. Kaya nagsulod sila sa kwarto, kang nagatalikod si, ano, si Joseph. Amat-amat siya nagbalikid, nakita yung manghod niya si Benjamin. Wala yung mapunggan, Jirili, dumalagan si Jacob, si Joseph. Nagatulo luha niya. Tungod siyang kahidlaw, kang nagaagaw ang kainit, Jirili. Shawlihin niya kaon ka mo. Hamba sa asista ni Joseph niya. Kaon ka mo na eh. Kaon da. Kaon sila eh. Pagtapos nila kaon, nagwa si Joseph nga nagakursimano kang nagatulog sila tanan. Nga mal, naghambal sa ilang lingwahe, no? Tilain mo niya yung lingwahe nila ni Jacob siyang para sa Egypt mo. Sa aton pa may kamuta na niya mag-ulutol, palapit ni Sakon tubang. Yun na, kabalo ka siya nga mo lingwahe eh. Hindi naway ka maginigang gambal. Nagpalapit sila. Ginkwa yang iyakalo, Jirile. Kagintulog sila tanan. Nyawa niyo ko makilala. Natulog nila si Joseph. Nito ka pamilyar si... Nito ka pamilyar si... Nga hindi niya ko makilala. Nga hindi kidser, hindi ginamon makilala. Kay... Nga pila ka mo ko mag-utod daw. Nagsabat ang utod to. Nagtakabalong sinungalan to. Do siya kami talang siya nga bata niya ko. Ang isa siya napatay. Kay ginkaon sang wild animals bla sang nagabantay kami sang karniro ginkaon sa mga lubo gatulo naman luha ni Jacob ani Joseph nya hindi nyo gi ko makilala ako ang utod nyo nga si Joseph. Ha? Ikaw ang utod na mo niya si Joseph? Jirili, gasamo ang ila reaksyon. May gahibi, may nahadlok. Kay guilty tong ibang nga mga utod nga mo itong nagtagbong sa kay Joseph. Sa... Dito sa bubon nga wala tubig, blah.

Ya, paano? Paano ka ikaw si Joseph kay napatay na to si Joseph? Ya, hindi ka mo magkabalaka. Buhi ako. Sang ginbutang niyo ko dito sa dalom sang bubon nga wala tubig. Pagbuo to sang Diyos. Nga amo tong sitwasyon nga dapat matabo. Para sa subong nga panyimpo nga tigulutom ang aton nga mga tao sa Israel hindi magkalamatay. Ginprepara sang Diyos ni tanan. So that's why mga utod, wala ako sang kaakig sa inyo. Kay pagbuot ni siyang Ginoo tanan, nang palapit ka mo, kay nahidla ko sa inyo, pangaksyon ta ka mo. So amo na natabo mga kaka-K5 sa mga bata ni Jacob. So, ginbalita nila kay Jacob pagpauli, Gatay, buhi gali ang bata, ang utod na mo niya si Joseph. Kagtay, siya subong yung ikaduwayang taas ng ranggo dito sa jeep. Hambal niya ko, buhi si Joseph. Kagtay, naghambal si Joseph. Makadot ito sa Egypt. Ginpiparahan na kita dito sa isa ka lugar nga para makaista na dito. Upod ang mga tao ta. So nagmarcha mga kaka-K5 ang pamilya ni Jacob. Upod ang mga taga-Israel makadto sa Egypt. So dira ang istorya nagsugod nga nagakanto ang mga Israelites sa Egypt. Kag more than 300 years after, amo naman ang istorya yan ni Moses. Siya naman niya ang naggamit sang Diyos nga ipagwaon sa Ehipto balik sa Israel ang mga Hudiyo. Amoy na ang istorya, ha? Okay? I-correct nyo lang ko kung may na-miss out ko no, hindi na maging masyado, ganyan ka masyado, ganyan. Pero ang kutob lang sa aton nga ma-explicar, di amo ng aton pwede iambalsin yun, no? Kung may arangiman di pa rin siya, pasinsahe lang, no? Supunin nyo lang.

0: So mo ina nagpasulod sa Israel sa mga Hudiyo, mga Israelites, si Joseph, no? Kag ang nagpagwa naman sa Egypt, no? Sa mga Hudiyo kon mga Israelites, amo naman ini si Moses, no? So, Julia, si Moses lain man aya. Lawig pang chimpong thousands of years paguro after. Kay malabot pa na daya diyon dya ang storya ni David, no, di ba? At una si Moses mo, no, di ba? Masulod pa na daya ang istorya ni David, ni Solomon, di ba? Kag pila pa ka almost 1,000 years pa before nag-abot si Jesus Christ after ni Solomon mo, no? Tinabo pa na siya may mga natabo na. Pero after si Solomon, do mga 900 years plus pa, kag pag-abot sa nga Ginoo sa atong kalibutan, Jesus Christ. Okay, sige. Okay, day man siya correct man, correct ka. Dali lang. Kido may katawag. Hello, good evening. Hello, ang imo ka signal ka utod-utod.
1: Hello?
0: Ah, sino ni mayong gabi?
1: Si Egy Personelo.
0: Oh, ari lang isya ka propita, dili nagtalang. J-Person, siyang, ano na, sa manayaw-sayaw? Huwag ka nga, sabat, tao.
1: Hala.
0: Sabat mo lang na yun, mula?
1: Hala.
0: Oh, tinainom mo na, J-Person, to?
1: Hala, may kisira, no?
0: Ati, okay, ha. Tinanong malagad ko si mo.
1: Ang akong tayo, nasagap-gap balita na partid na sa inyong lagaw sa South Korea.
0: Ha?
1: Di ba naglagaw ka mo?
0: Sa March 15 to 20.
1: Alo. Ang iban, di ba lang di palagaw sa Vietnam?
0: Ha? Dali lang. Gautod-utod signal mo. Sige, tawag miliwat. May kinong pigaw signal mo. Okay, sige. Eh, yung ngita, mayo pwesto na lang. Ayok ngita, pwesto na. Kay makomersyal ko, anay. Kay para karon ma... kaplastagi ta mayo, ah. Alas 10:47 na mga ka-K5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, namikin man imnon eh. Namik siyang sabur, wala siyang aftertaste, bla. Kay man may kape yang ano, tapos mo inom kape, kapait ba mo eh. Iniyasos, wala gina. Kanami, kiginagdula iya ang mga acid na ton. Subong man ang mga sulabs ang sulok-sulok. Kag nami nga riya, musbanyo. Ang pati panghihi mo, kanami, Jirilin, ang lang daw urot ni unod sang barukan mo, bla? Kag mga kakay-five, ha? DTX Coffee Mix, ha? May ampalaya extract, may chia seeds, nga nagahapakupos ang buyon, dugay kagutumon, nagahatag sa sangdamo kay niriya sa aton, kag nagahatag protection, batok sa mga free radicals, kay puno inisya sa ang super antioxidant gahalin sa tubo. So the next time magkape kita, aton piliyon ang kampiyon kakape, DTX Coffee Mix, nagakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, dinaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
5: Kaya dali ko, lakas ang butika, kag nagbakad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namun, nakapasalit ko, nakukit mo.
4: Diksang
5: Dr. Pinoy Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: For Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang Anton Kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayin ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulong na sa ato sa DTX Beauty Soap.
2: Siya wala pa nakagamit sa DTX Beauty Soap, testingin niyo ba? Kay para ma-experiensyohan nyo man, kang makuha nyo man ang benepisyo sining DTX Beauty Soap. Perte ka bukal nga hamon, kanami kay ginakakasagin ang mga yamok ang mga oil sa aton panit. Kag mismo ang mga bakterya ginapamatay at jirilin. Kabukal sa iya, nga isaylo mong bukal sa ibang nga bahin sa lawas mo, sige siya bukal. Pero hapo siya bunlawan, ang epekto hamot yung lawas mo, kakas ang tanan nga baho. Kag may aral sa sagproteksyon nga hindi ka dali-dali makabatsyag sang init, bla? Do may payong ka dirili. Presko yung lawas mo gyapon. Ina mo lang matabok ka lang katukas tiyangge sa grabing init, ho? Hindi ka basta dali ka makabatsyag sang init. Tungod may sunscreen siya mo. Kagdasig siya magpaputi sa panit, mga ka-K5. Mga ilok na nga nagagarho mo. Tuhod si Kuda, ha? Amo na ning aton nga habon nga ginahulat, ho? Hipidon ang panit naton nga garage. Ang mga buho-buho na siguyan naton, hipidon na. Pangdulaon ang mga pikas-pikas kag mga alap-up. So in short, magwapo ka kag magwapa ka, Jirili. Kag maputi ang panit mo, bla. Kag sa may mga edad-edad na, ang wrinkles, hindi nahil mo nun. Ang mga yaya nga panit, especially sa aton guya, amat-amat ka nagahugot. Young girl looking ka, hubing ka at look only one. Di, try nyo, hapos na ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan ng Grace Pharmacy. Sincere drugstore kag generics pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga po abarato nga DTX Beauty Soap kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mag-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay. Ini nga bahin malundo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiyang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipag, almost 30 years now, 3 ka dekada na kapin. Lapit na 30 years. Padayon nga ginagamit ka ginasaligan tungkol sa ka-epektibo yam lang. Ang mga nagaantos ang ilayang arthritis, amunan eh, ginatunaw ya ang mga uric acid da. Rason nga nagabanog ang imo da nga gout arthritis tungod siyang uric acid mo da. Tunawon niya, kuposo niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot. Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayuman sa mga babae nga ginaminopause na. Hormonal imbalance, ha? May arasang mayuma, ginapakupos man sa Dr. Pinoy. Kag mahigko nga kidney, atay, dugo, ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kag may oxygen pa sa diriling. Ginasuplayan niyang aton ugat, kag aton nga brain, nga para hindi kita magka-Alzheimer's disease. Para alerto ang aton nga memorya. Kang Dr. Pinoy nagabato sa cancer, ha? Early stage ang cancer, ginatapna sa Dr. Pinoy. Ining mga leukemia, ining mga tawag naton nga psoriasis, irregular menstruation kag dysmenorrhea, even gani ang pasyente nga may dengue, maumpawan sa Dr. Pinoy kay kadasig sa iya, magpasakas ang blood platelets. Ining Dr. Pinoy, isa ini ka natural nga suplemento aprobado sa BIFAD. Himo ini sa shark liver oil, wala siyang overdose, wala man siyang side effects. Mabakaan nyo man ini sa tanay nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy ha. Sa mga butikan at sa Kabangkalan, Binalbagan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanay nga mga banwa diri sa aton probinsya, sa Negros kag sa Panay, available gate ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha.
3: May color talaga.
2: Cooler. Hello, hello, good evening.
4: Good evening, no.
2: Ah, mayong gabi man, ho. Sino ni?
4: Eh, Angging, kamulalo.
2: Ah, si Angging, o, Geng, o, mayong gabi, kamusta ka, nainom mo na?
4: Oo, lo, ang BPX compliment.
2: Ati, good, okay. Yes, Geng, anong malagad to si mong Geng, day?
4: Nang ang imo bala to nga kwan nang pagsaysay sa kabuhi nga nang ano bala pa way sa daanan bala sa kun ano mo sa kwan sang mahal nga Dios
2: atong mag-ulag pati kay Joseph.
4: Oo, ti amo na iti lolo nga ato lang problema ko nagkilingad kay nang inablang panong bala di lolo kung ano ging kamatuuran bala. Kaya sa akong pag, sobrang din din, nag-ano ko si Imo sa akong problema. Pagpito sa akong bala nga pares na bulag nga, inang nag, nang sawain na siyang makuha sa akong bala daw, gintuntoy ako, giinto.
2: Oo.
4: Si, nakuhaan ko di lolo nga, sa pagpati ko di lolo, sa mga presa amon nga mga bulag kag mga inablang may makakakuha pansanan di lolo.
2: Oo.
4: Hindi ko kapati di lolo nga sa tungod ng amon kapansanan kay pamatyag ko lolo daw ginsumpa kami siyang kalibutan.
2: Mm-hmm.
4: Ay mo pagali kami sa pagtunto sa pres man amon nga bulag. Amo na di lolo nga grabe yung pagpati ko sa iya bala nga 101% nga nang matuod bala ang ginahambal ya.
2: Mm-hmm.
4: Oo.
2: Mm-hmm.
4: Please, ulihi di lolo, nag ulihi, may nag-intervener sa amon, yung pa-istorya kami, so siya pang may siya bababa lang akig di lolo.
2: Amo to siyang may utang si Imo, nga sukton mo siya pa mga akig.
4: Oo, nang primero di lolo, kay do ko nami, daw, kung ba tungkol sa mga problema ko, nagpamati siya, tapos ang kadamo, ang reklamo niya, nga amon ni, kabunday sa iya nga pag tigang amo na nga may kwarta man ko di lolo hindi man kay ano gay dako ang kwarta ko kasarangan lang amo to gipadala ko sa 5,000.
2: Uh-huh.
4: Ibaka kay kag barner to tani te kay why to sa barner away sa kabakal barner kay may barner tong iya nga hinablos.
2: Mm.
4: O tapos nang amo to gin dako ya tangki sang gasol.
2: Mm.
4: Nang 3-5 te 5 dra na lang na eh dugang mo da sa nga imo tangki.
2: Mhm.
4: Anablang daw tilatok kabulan or one year, nagreklamo naman siya nga kabudlay ko na magsagob sa tubig, kay layo ila tubig, di kay bulag sa lulo daw. Hindi ko may kapati lulo nga kalayo sa ila bubon nga makatulto lang sa.
2: Aha.
4: Uh-huh. Oo, siya lang isa. Amo na blang sugid niya. Itapos, amo tayo, ipadalaan ko naman sa 4,000 para sa motor balas tubig.
2: Perte ba?
4: Wala man to niya matakod di lolo kay wala ko no kuryente. Kay dako ko nung kuryente kag ang hose. Isilin ko sa kwan, akong pagintanan haw. May ko normal kong mataw kay simple makapangita man ko kwarta tani eh. Pero nasalig lamang ko sa akong boarding house no.
2: Pero atong mga kwarta ginpadala mo 5,000, 4,000, ano to hatag mo kung hupahula mo lang siya?
4: Hatag mo lang to di lolo.
2: Ano no?
4: Hatag ko lang.
2: Ah, hatag mo lang. So wala siya obligasyon nga bayaran ka?
4: Ang ato lang utang niya di lolo nga ako pang ipasulian niya di lolo nga ako kuno ang akong kuno luyag na magpahulam si Lingko. Kung akong luyag magpahulam nga ang manukot ako.
2: Apa yung bikuan ay hatag mo to? Ano ang ginhatag o kung hulam? Kaya kung hatag mo to, yawin na siya obligasyon nga bayaran ka. Oh, kung pahulam, may obligasyon siya nga ibalik siya mo kay hulam mo.
4: Kaya ang hulam to, dilulusang ulihi, nga 10K, amo gitong hulam niya. Eh,
2: ah, okay. So wala labot sa 5,000 kag 4,000 nga ginpadala mo una, may 10,000 pagit siya nga ginkuha si mo, nga ato ya hulam.
4: Oo, kay
2: so ang ginasukot mo siya iyang 10,000.
4: Oo, kay isiling ko lo di lolo, nang, ang hulam lang, amo lang ang sukot ko.
2: Oo.
4: Manukot yan sa ginhatag ko ya, kay ginhatag ko to di lolo mo.
2: Oo.
4: Ito, yung mga lang, yung mga pagbuto ko lang ang mga lo, na atin ko mo gusto. Siling mo gano, siling mo
2: gano. Ano,
4: hindi gusto ko.
2: Oo.
4: Imo gusto, pasalamat ka gani, kay ginpahulam ka.
2: Oh.
4: Pero, balagin malalolo sa kwan mo, kay siya pang aking gilolo, nakahatag doon sa 2,500, barari kang match, amo na to nga, pero may kwan na siya gilolo ya, may saling ko gani sa iya, ko tiyay, kadibinas, ginbala si imo tiyay, kay may utod ka, may bayaw ka, nagaluto si imo, may ako kagapanawag, may hinablos ka nagaubra nga, nagapawaka sa imo kinanglanon. Kaya ako ya, di lolo, ang matuntuod bala, amo na bala siling ang kapalaran bala naton, di lolo, hindi ta mapaktan ko ano. Nagapautuas man ko si lolo nga, amo na bala nga, hindi ko kapati bala nga, pabayaan ko sa ako mga anak nga, ang tanan-tanan, di lolo, ginimo kuman.
2: Mm-hmm.
4: O, ginimo kuman, di lolo, ti amo na bala nga, hindi ko kapati, di lolo, nga, oo, kapat, sa normal ng mga tao di lolo, labang di lolo manugtunto ya, manuginto sa palibot ko. Nabatsagan ko di lolo, pero sa isa ka pa may kapansanan di lolo, nga inablang daw, daugin karma ka na, daugin ga, di kay ga, gaba, daugin sinutan kami bala di lolo, kaya sa tungod siya nga sa akong di lolo ya, hindi kito ya kasarang di lolo ya, maglakat nga ako lang ya.
2: Oh.
4: Oo. Yung mga ginulo nga, hindi ko kapati nga, ang isa may kapansanan, kasarang pagali mang nunto, number one, kabutigong gali, ginulo, ang mga may kapansanan.
2: May, hindi man gurutanan, it so happen lang, ano. Kamaloka, yeah. ang iyang ginbuhat, no, isa to ka pamaagi, nga ginabless ka gyapon kay because number one sa imo yung matutuod yung malatsyagon is magbulig no kay tungod may gugma kasi si kapariho mo may kaluoy ka karon yeah. Kung gintunto niya ikaw hindi mo man siya masyakot sa kwarta sa iyang gintunto si imo abi nga kantidad pero dako yung kredito mo yung silangit sa pilakadlaw. Ang interes mo ya sa langit, tada hindi si Duta. Ya, kitungod, biktima ka sa isa ka tao nga nanunto mo. Ti siya naman niya, gina-take advantage ang kayo mo, magutok na to siya sa mga abot at jimpo niya, magutok na to siya sa lagyan sa langit.
4: Pero sa jok-jok namon, lolo, sa jok-jok namon, kay ako ya, grabe naging pag-antos ko niya, kay sa sulod sa siyang katuin, nag-aisanon ko lolo ya. Pagtigidya ka budlay lolo ya, siling ko, salamat ka tiyay, kay may pamilya kaya ako ya, oo may pamilya ko, pero wala ko ya sang gina, siya nagkakuan sa akon niya, nagka-guide, or ano, kapakitlooy pa ko sa, no, gakuan ko sa ibang nga tao, pero nasuhugi ko lolo ya, laka, may isa ka tao nag-abot sa kabuhi ko lolo, nga, why is I kapanukot siya, ako, sa sulod siyang siyang katuwi na pangamuyo ko din sa bat na mangina mo lang sobra-sobra po salamat ko di lolo pero ang gusto ko tani ba lang nga disan hindi lang sa bala pangakig masiling lang sa bala nga amo na iya pa ko himuhimuan istorya di lolo nga akong butigon siling ko ako na kundi nakabati ko sa misa kagapon sa pari siling ko ipasadyos ko na lang ang kanan kay amo na bala di lolo nga inang nang ang iablay nambalan, may nambalan, tani di lolo.
2: Mm-hmm.
4: Oo, ti isa sa kabulag. Amo na nga, inakitiya, isa kabulag, pero siya pang may gana, mga akin sa akin di lolo.
2: Tanigin to rin siya kumataya.
4: Ha?
2: Masiling ko tanigin, ano mo siya report sa police.
4: Amo na gilulong, singko, tani, sa makabati bala sa pares namun, hindi na tani magmanunto ti gilulo, manginto, kay amon sitwasyon, sa pruga, salig siguro gilulo yun, kay may pamilya sa mo. Tapos may naghambal sa ako nga, hindi na kuno siya parsya, hindi siya totally nga blind, partially na kuno niya siya nga kanya, amo na guro nga.
2: Tiliksyon na siya mo, aging, liksyon na siya mo, nga hindi basta-basta nga buyan mong kwarta kiti unahon mo ganyan kagalingon mo, no? Leksyon na siya mo ah. Kaga, well, pabayin na lang da. Kaga, ang Diyos na lang bahala siya. But more importantly, ang pinaka-importante ito ya, sang tiyon nga pagbuling mo siya iya, wala kaya sang pagduaduha nga buligan mo siya para magkayuhan ang parihas mo. So amo na yang imo na yang dako yang bintaha kay ginatan-aw sang Ginoong tagipusoon mo sa amo to nga chimpo. See? Karon natakos mo na siya, kaglamalan mo na siya. So next time halong ka na. Next time halong ka na. Ha?
4: Pero hindi ko maga may tungod na Diyos ang kalibutan na nakilala ko siya kung ano siya nga klase nga bulag ni Lolo.
2: That's why nga halong ka next time. Nahalong ka next time. Hindi mo basta-basta pag ipagwa ang kwarta mo nga ginpangabudlayan mo. Mayo man na nga mabulig ka, but then kinanglan siguro, sampu labi kung kinanglanon niya guro kwarta. Mayo na guro mga 200, 300 o kung 500 na most. Pero kung mga 5,000, 4,000, 10,000, that is not advisable sa imo nga sitwasyon nga hindi ka man kakita. May balatian ka pa, may ginamatsya ka pa, wala ka ginaulikit pa siyang kabataan mo. So the next time magbulig, hindi malain ha. Pero kinanglan, may limit ka lang, guro. Ha?
4: Mabulig ka to, Lolo, pero ikaw pang masakitan.
2: That's why ganing, the sound limit ka na. Mabulig ka lang sa imo yung kapasidad lang. Hindi sobra-sobra, okay? Kaya hindi mo na...
4: Pidik ka na, Lolo.
2: Mm-hmm.
4: Manamyaw ko, pwede ka namyaw.
2: Oo, sige. Tamyaw na talaga may utang si mo. Kundi nakakadlaw kaya.
4: ang hatag, ako loloya, ang hatag-hatag na yung strong ang utang, dapat tani ba yun?
2: Bayaran ginaya, bayaran gina. Kay utang, lay man niyang hulam, lay man niyang hatag mo.
4: Kung gano'n si Lolo, dapat ang utang, bayaran mo ginaya.
2: Bayaran mo ginaya. Obligasyon mo na yung ibalik.
4: Makautang ka gano'n kabuhi, si Lolo, bayaran mo gano'n sprisuhan, si Lolo, no?
2: Oo, eh, natural. May sinsilyo ka pa. O, sige. Tamyaw na. Oo, sige.
4: Eh, tamyaw ko gano'n nga si Alien, si Lolo, kay na istorya ko na sa mo.
2: Oo, sige. Si Alien, si Alien, oo. Sino pa?
4: Si Miss May, si Nini, si Eric, si John. Sila na si Eric at si John, pero muli sa primero, si Linko. Materbisiya, ginaya sila mo. Kaya may kon, tapos gina sila. Kaya mo gini, why nagpindog si Tia isang iya hinambalan. Ito nga. So nga, hindi ko magkabalaka gin, kay may record pa nito sa pinsar ko. Di sa ano pa nga record ko. Ang tao nga, hindi mo nagbayad. Hindi gina magbayad niya. Damo na yung rason.
2: Correct. Ati si Kiki nga. Okay na ta, ha? Okay.
4: Mo ko pagali din uno family Tormes, family Dalbitso, family Argadio, family Manayon, kay sa tanan-tanan nga nagpamati si Imo Di Lolo. Sige, may kadi si Imo Di Lolo kay si Kay Jirili.
2: Thank you, Gigi. Thank you, Gina. Ha? Ah, kaluoy man si Yanggi. Panamiyaw, Danay Bidrili. May color pala. O, color tanay, dali lang. Hello, mayong gabi.
5: Mayong
2: gabi. Sino ni?
5: Warlito, talibo niya.
2: Ah, si Toto, Warling, si Warling.
5: Oo. Oh.
2: Yes.
5: Dino sa pitiun, matiwag ko kagtawag si mo kay Ernesto mong.
2: Nainom mo na?
5: Oo, tapos na, hindi kay 200.
2: Ati good, very good. Anong dala mo na nga basabog na?
5: Hapon lang niya eh, nang lingaw-lingaw na sa balay ha.
2: Aha.
5: Lingaw-lingaw na sa balay.
2: Ati, okay. Oo, oo, ati, sige.
5: Nag-tinatindas na po ha.
2: Ati ka tindas, ikaw, tiyari yun, perfect ka diba?
5: Okay, okay.
2: Thank you, Gitling. Thank you, Gitling. Good night, oh. Okay. Di-release, sino na tamiyawon na?
1: Yes, lo. Mayang gabi, J-Lolo, kaga Jerry Lee, na inom ko na lo ang DTX 500 kang D3 Bio. Manambiyo na ko lo kay Riza Dayanan. Sang si Palay. Si Riza Dayanan nilo sang si Palay, Barangay 2. Namiyaw ko lang lo sa mga family Dayanan kag sa mga Escala dira sa may Calatrava kag sa San Carlos City lo. Mula na lo. Salamat gid si Riza Dayanan nilo sang si Palay City, Barangay 2. Caller ta lo?
2: Caller ta? Oh, sige. Hello, hello.
6: Hello,
2: mayong gabi.
6: Hello, mayong gabi. Hello.
2: Palapit lang yun tayo sa telepono para nga ma-nukahinay siyang tingog mo nung ara ka sa dalumduta.
6: Sa dalumduta, yun mo?
2: Oo, dalumduta. Sino ni? Sino ni?
6: Si Mila.
2: Ah, si Mila. Anong tabo sa imong tingog, Mila? Manong kalayo-layo, aw?
6: Ikakasok ko
2: lang, dugal na. Abi ko, anay, kung di ka na nagkanto, yan nagpa-hormos ka na. Oo, oh, nano?
6: Wala ko ka. Hindi lang. Naglakad ka sa bakulat yung tawagan ka pa. Wala ka man ako nakunta.
2: Ay, tuod ilipat, di ko.
6: Wala ka pa nakunta. Hindi ka pa makunta.
2: Di ba sinsya, Ged? Anong dala mong manok, how? Ay, too, hindi na tabong manok, gin uli mo tanan nga lawa siya na, kagin buyan niwa, kagin patoka. Ay, na na lang. Hindi ka pa na kay may sudan ka. Oo, di pa siya, gin na, ano ganini, nag, sino kayo, lipat yung alam mo, lipat ko.
6: Hindi ko
2: siguro
6: mo makontak
2: kasi yung
6: number
2: hindi mong balik ka makontak. Oo, oh, oo. Oh, ti, pasensya lang. Ano ito galing pizza? Pizza size?
6: Hindi, ano? Kwanto?
2: Pizza?
6: So, nagbalik ko to pizza 5 lo. Nagbalik ko to.
2: Pizza size ang bantay ko, 5 ang nawag.
6: 5 lo ako nga, ano, no? Nagbalik sa, ano,
2: doktor? Kamusta naglimata mo?
6: Okay naman.
2: Okay na ginya? Klaro na ginya pananawan mo?
6: Mm-hmm.
2: Why nagakarap-karap? Why naman gablad? Why nagaluha-luha? Pero sige, Japon, guro ang patulo mo sa mata mo.
6: Oh, ito lang na niya, no?
2: Oo, kagtapos may glasses kag Japon, nga daw googles, no?
6: Wala na, may ano na, lain na.
2: Ate, oh, hindi ka na siya ibang lingling, ah.
6: Lagi na pero ginatakot. Eh, ginatakot ko mong guwapon ang kwan. Ang pagkukul. Ginatakot ko mong guwapon kung maglagaw ko. Lagaw-lagaw ko.
2: Oo, kaya ang yabuk. Ang yabuk ang asobla, kagahangin. Doon mo na kinanglan, madipinsahan mo na kay... hasta panaguro na suntuig, panaguro butang mo na kung maglagaw ka. Hindi ba? Proteksyon na sa mata mo na nga hindi mayabukan kang mahanginan kang may asuhan. Ate, sige. Okay ka lang na? Ha? Okay, oh?
6: Okay lang na.
2: Ate, sige. Mila, thank you again, Mila. Sa halong ka na, Mila?
6: Sige, Lua.
2: Sige. Ahay, dami kayo nakakita na si Mila. Amo to siya nga ito nga ship cook, dirili. Dali lang ha. Sino pag inidirili?
1: Yes, lo. Good evening, Jay Lolo. Sining lang kami dilo, Jay Lolo. May amugina yalong mga tao. Ako gani, Jay Lolo, bago pa napatay si Banahon, may naghulaman sa akon kwarta. Tigi na pahulam ko siya. Baw grabe. Hasta subong, wala gin nagbayad. Ako pa nga napatyan sa akon pa manghulam. Tapos wala ko hasta subong gin bayaran. Ako pa nga pakitluoy nga bayaran ko. Ay, kaluoy man. May mga tao gid maamoy sina. Maghulam gani siya kalimo, limo nato nula ko kwarta, 200 lang. Para do, at least nakahatag ka lang kung hindi man mabayaran, do hindi mo lang maglain mo at mabla. Ina mo lang do, bayaran man siya hindi, okay lang ah. No, kung aragin man yas tingin mo siyoon mo nga manugbulig kami, kaga, well, hindi mo matas sa si parihas mo. Yung lang ako nabi kanyintos, na sila ni kwarta ko, ngita lang to sa iba ng kulang. Isa sa mga panimpo, yan tikilaglan niya, hindi man ta wise, no, kundi unahon na ginagagalingon ta. Even though to on dyan nga may ara kaya nga gusto ibulig abi, pero limitahan mo. King man hindi man tesling abi nga super rich, super manggaradon ta. Mapahulam ka nga kung hindi ang mabayaran yung kasyo, ah, okay lang, gamay mo lang to. Mahulam na si mo sa kalimong, mo rin 200, o ngita, ilan to si iba ng 800. At least nakasir ka, iyala na niya paninguha yakon paano yayay ibuhuod ang yakon bilugo niyang iyakin ang lanon eh. Importante, nakamot ka, nakabulig ka. Di ba? Amo na lang naimuon the next time. Leksyon man na siya to na. Pero wala kita yasang malain nga tinsu kundi magbulig malang tani mo. Galing ka tayo siyempre. Amo na bala kong kaisa. Nga may mga tao ginyaya nga. Nami manami siya mula magplasta sa sugilanon mula. Kag ipahumuko niya gini mo mula tiyagon mula nga. Do makonsensya ka mula. Di mo na, leksyon na na sa ito. Ano mo na yung muon ta? Magulam kinintos mo, ari 150. Mula na kwarta ko. Bala ka na kung mayroon mo. Sa pinsar mo lang, bala ka na kung mayroon mo. Hindi. Solbon mo yung problema, ya. Ipasesi mo yung problema mo. Problema, ya. You know what? May laing ka pangamuot. Yung nga aman, the feeling mo, gintraidor ka mo lang. Kiti, siyempre, you have a good heart, a good faith mo nga. Gusto ka magbuli, sige pareho mo. So, ni tayo ka sa langalang malaya, o. Nilain mo at mo. So, dipinsahan mo ganyang imo yung paminsaron, kag balatsyagon. Dipinsahan mo ganyan. Okay, ginayang akong gasilubra, kwarta mo, pwede ka ganyan ka pangatag na, kag mga panghulam. Pero kung medyo minir-minir, magkag ahaw-ahaw, kag daw hindi ka man sigurado ang makabayad sa Marisino. Dali lang kami kulad kita sa Piyagalinya. Hello, good evening.
7: Dilulo, mayong gabi.
1: Yes, ma'am, mayong gabi mo na si Imo. Sino pangalan ta?
7: Lete, Dilulo.
1: Ah, si Lete. Dirili si Lete, oh, ang gwapaw. Let!
7: Dilulo.
1: Nainom mo na?
7: Ay, hinapalo.
1: Ah, ano lang nainom mo, Day?
7: Ang BPX 500. Galinggo.
1: Ah, ha?
7: Yung Dr. Pinoy Capsule, wala ang dispat lakalita.
1: Ah, gali ka. Sige lang, on the way na, pamalon na lang si, ano, ne, si June, Agaton Migo. June! Supply ito. Pwede ka makalman sa Dr. Pinoy. De, sige. Yes, Lete, ano malagad na si Moplanga, Day?
7: Kapatid,
1: kung
7: bala dinulo
1: saan
7: bahay,
1: kung bala nga
7: ito lang, ito lang kwarta.
1: Siyang
7: ging, siyang ging. Oo, siling ko, sa pinsar ko, budlay ka ng utang, nang wala mo nagbayad.
1: Budlay magpautang? Apo siya magpautang, budlay magbayad.
7: Ano nga dinulo? kilala ko di mo mangutang suktun mo ito dikod.
2: May ara man to yung aging pasakot siya. Niya nahuya ko mga gano. Niya yung sugo yung iyang mana. Niya na sukta itong bulan itong panbalay itong balaw. Na sige ah. Te, pagbalik siya mana, niya te ano nakasukot ka? Niya nahuya ko magsukot. Te ano nagbayad siya? Niya nahuya man siya magbayad? That's why gani yung akong emergency ka ginanglano, ginman. Nung minablang daw, amo daw ginasampul kong mag-ulang. Nga gusto maging magbulig, bulig ka lang siya. Inablang daw, hindi mag, siya niya magbayaran, okay lang ah. O, oh, di ba? O, oh, inang masaragan mo lang, sampul may kinyintos ang hulam mo niya si mo. Mari lang silang kwarta ko, paulam si mo. O, oh, di ba? O, oh. So kung mayo siya magbayad, kung nag-untay man siya, kung na-establish mo nang iyay ang mga sugilano nga nag-tupa man nabi, na siya mag-ulam siya, hinihin mo 150.
7: Ang ko dinulo, siya nga siya pang may diferensya, siya pang kapahulam nga muna ba na? Nga kapahulam?
2: Oh. Oh. Kabalo ka ti, si ano to si Angging, dog sik sa blas ang kumpinyon, ka ma-explicar yung iya nga sitwasyon bla. Tetong nagulam siya yung isa man ka blind, gidaw ka pamatik git siya, kagina pasakayan git siya blamayo, kaging kondisyon git siya. Sang luto na niya budlay mo ni mo to, di siya ang para continuous ang ilang communication, no? Kaya siya lang yan nag-sapak, abi kay wala man siya ginasapak sa mga kamataan niya, abi ka, lagko naman, kagpastado naman, ginapabayaan siya. Tingin pa hulam yung gintagaan niya, kitagod sa kaluoy yan.

0: Bye-bye.
1: Sige, good night. Good evening, J. Lolo Jirili. Greet ko lang Elnora Avilino. Kay Bill Bulkirin. Hilda Alvisor. Kapamati kami diri sa Roja City. Thank you, Gida, taga Rojas, ha? Hello. Good evening.
2: Hello.
1: Sino ni?
2: Si Nining Silaya.
1: Ah, Ning, mayong gabi na, Ning. Nainom mo na, Nining. Nainom mo na, Ning.
2: Tapos nagina pa.
1: Oh, nanon na nainom mo, Ning?
2: It takes 500 kag my TC.
1: Ati, sige. Yes, Ning, anong imuya pa sabog na?
2: Ah, mag-grip lang ko nyo, ah.
1: Mag-grip ka? Ti, hawa ko ang grip. Hawa ko ang grip.
2: Mag-grip, no?
1: Ah.
2: Hindi kayo hawa
1: kong grip. Sige.
2: Oh, sige.
1: Okay. Go. Nag-grip
2: ko lang si... Okay. Si Wendy Rido ng Maricel Gabadan. Julio Campo. Kasi... Tislav Anisito.
1: Sige. Thank you.
2: Kasi Edwin Iskamilla.
1: Sige, Ning. Thank you, Ning. Kaghalong, ha? Salamat.
2: Oto. Salamat, no.
1: Sino pagining tamyawon tadi? J. Lolo, good evening. Ginatamya ko ang mga taga-barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sa mga family Dorado, kay Lucia Dorado, Jirili, kag J. Lolo, damo na kwarta si Harold ni. Ah, okay. Okay, Rolda. Thank you, Rolda. Okay. Good evening, Jirili, J. Lolo. Nainom ko ng Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Mighty Seed, DTX Coffee Mix. Tamiya ko lang akong bayaw. Sa bingig si Sidra kag Eliseo Viahe. Kag sa hinablos ko sa may talubangi, kabankalan. Si Lorimer Nakumos. Ano ginakumos ni? Kagupod sa iya asawa kag kay Chris Nakumos. Gabi nga kumos ay. Sa may bata, kag kay Atty. Novero, kay Ma'am Grace Novero, kag sa manghod ko kay Virginia Lumangyaw. Subong man, J. Lolo, si ilan ni Arturo de la Cruz, Clarence Saysay, kay Nang Sed sa may barangay Banago, kag kay Doc Ramil Oig, mayong gabi lang na, no? Kag happy birthday sa bata ni Doc Ramil kay Toto Kenneth Oy. Happy birthday, ha? Hello, mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi, ha?
1: Yes, sir, mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Roy Loroy.
1: Taga din si Roy.
3: Isa mo na sa mga blind sa NDC, Blaga Massage.
1: Ah, okay, sige. Painay na yun, tayo, gamay mo nga mo radyo, da monitor. Roy, nainom mo na, Roy.
3: Oo, nainom na.
1: Yes, sir. Anong pasabog ta, sir?
3: Atom lang sa, ng sublime tub lang na nagahulam.
1: Oo, ginhulaman siya, oo. Ang naghulam siya, blind man to.
3: Relating ko na.
1: Ah, sige, Mr. Oh, isa magkakablind, ano?
3: Oo.
1: Sige. Anong
3: ito? Ang experience ko pala, sir, nga, Jilolo nga, sa una, siyempre, nakatawakay lang yung maglamp, eh.
1: Oo.
3: Pero mag-support na niya, dugay-dugay pa, sa away-away pa na.
1: Oo.
3: Pero, para sa ako, nilo, hindi ko na diya, principal, hindi nga ang manghulap niya, ano mo?
1: Oo, paninguha, gindigin manguha.
3: Kay para sa akin, ang principal, lalo sa pag-support. Pag-support sa kwarta.
1: Oo, pag-support sa kwarta, oo.
3: Kay kabalo ka naman dyan sa NGC, dati, kaya nga akong prinsipyo, personal lang sa Bible na samtang inip pa, tipon lang ang tipon. Kung tig-ulula naman, di masiling naman ito lang nga, ulan eh. Huwag ito naman sa iyon.
1: Oo. Di hindi no subay ah.
3: Oo, no subay, no. Kag, amo mo na, nang

0: Kay Dumiara, na sila to principal, bla nga, kung kisa ang sa tao, bla nga, one day millionaire, bla, 6 months mag-billionaire. So, kaya kalaw, ay, na, amo na, kag dapat, amo na, dapat, tipon kita ya ko, ta, eh, kay White ya kabalo.
1: Correct na,
0: kag, no? Kag nanguya, wala lang, amo na, bla, kapwa mo pa blind hole man mo pa tapos di mo magbayaran.
1: Oo. Mudos na na, yeah, mudos na na kay kamalong ka kung may intensyon kaya kag sinsiro kang naman naghulam. Maayo ka mo. Maayo ka nga ti lalangalang ko. Pwede amuning bagay lang pagbayad ko si mo. Amat-amat lang. Hindi kagisukot ya. Daw siya pakigan nga siya pa yung naghulam. Siya pa yung mangakig. Nga sukton siya. Di ina iya nga mga batasan, iya na siya mga maro.
0: Oo, maro. Bigil.
1: Oo, iya na siya mga tulisan. Nga pamintaha, nga patasan lang sa away kaglalisay. Pero sa matutuod, wala galiinog bayad. Di bala?
0: Kaglo, in kaglo short, sa amon, sa NDC, in why ko man din na ano da sa ila kasi syempre hindi ko sure ko na sila o galing kay isa kaluhoy bila sa iba ng mga blind bila kay kumaga pa kapit sa patalim na lang eh kumaga pa arap lang 5-6 na bila maulam 5 mil ang interest per makaglaba interest
1: ah galing
0: at saka bila mga blind daw
1: Ahay.
0: Ay, naluoy ito ko kasi ang hala. Adlaw ko na nga panukot ang turko.
1: A turko ga panukot?
0: Oo. Do something amo na mela.
1: Basi
0: turko?
1: Basi kong turko, turkohon lang?
0: Mumbay.
1: Basi kong si Busdahon, basi Mumbay kong Busdahon.
0: Basi ahos.
1: Basi, gao. Anyway, sige ate, thank you kay nakatawag ka man, kaga nakashare ka man. Tawag ka din per Mia, ha? Okay?
0: Sige na.
1: Good luck si mo na. Thank you. Okay. Sige. Timi, mga amugi na iya. That's why nga wala ni katapusan nga pagtuon naton. Ah, di wala ka man niya importante, wala ka siyang intensyon niya nga mag, ano ni, mag refuse sa pagbulig o kung mag talikod sa pagbulig siya nagkakinanglan. Tuod man, kung ni tuod, ang iya nga tuyo, importante ang imo nga paghatag, bala, ano tong nga chimpo, tong nga balatsyagon mo. Nag-expectar ka sang balik o kung tungkol sang kaluoy mo si sika pariho mo amo ta ginaisip sang langit si imo mo. Di mayara man akong kaisang gapahulam. Kag mayara man niya akong kaisang gapahulam amo gapigo sa naghulam la. Ya pila kadlaw kung ako gani mag-ayo ni siya, hindi siya kamalibad, kinakamulis siya ni siya sa akon mo. That's why nga biblical, gini katama, don't expect any returns, no? Hindi ka mag-expectar siyang balik kung magbulig ka. That's why kung magbulig ka, especially kwarta, sa masarangan mo lang ang kaso ng hindi siya makabayad, hindi niya maglain buot mo bala. Makilala mo siya sa gamay nga bagay, sa kamay nga kandidat. Di how much more nga kung masaligan mo siya, kung hindi mo siya masaligan sa gamay, how much more sa dako? Hindi mo siya gani masaligan sa gamay. Ang iya nga promisa, kang iya intensyon nga bayaran ka, niya ka gani iya mabayaran sa gamay lang. How much more sa dako? Kung di natunan mo na siya, da ka lang hasta. Mamulig lang ko na lang hasta. Mamulig ka isa, kadua, pero ka tatlo, doon din na nagurumulig, abusa na naisip mo. Kay man, isa na dira karason is damo tamaran. Gina take advantage siya sa iban nga gina panga, ginpangabudlayan. See? May mga amo gina iya nga nature sa tao mo. That's why nga, hindi malain ang pagbulig, pero kinanglan, sa kutob lang sa masarangan mo. Dali lang malakaw makomersyal ko anay mabalik kita kung may chimpo ba karon. May ara kita problema nga pagkabasahon, ha? Don't go away. We'll be right back.
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agbut maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
15: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
16: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
23: Paano kung nibala lusutan lo?
19: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotan na kung bala paano mag-work ang amunan.
19: Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
1: Ay, siya ba, Jimor? Good evening, Jirili J. Lolo. May ari man di sa amon, sukton mo gani. Sukton mo gani kabayad. Nakuno si Lingka asawa sa isda. Hambal ay kabayad, ano? Kabayad na gali. Wala git huya, pero kapilagid yapon ginhimo pautang ano ni sige pasa Diyos na lang kuno ano kay Baloni ano Junjun may gabi na si mo na ino yung makunong DTX coffee mix Jun diyan mo gina tamya ko lang Jirili J. Lolo Francis from Gingoog City and Manny Doromal from Escalante City. Also to G. Lois, thank you again and God bless.

Okay, dumidyo kabos na gid ang oras naton. Hindi makalipat mga ka K5 ha, basta gani si food restaurant ang aton nga pag-aistoryahan kag ginapangita. Alams na, matik na, automatic na, Gina Seafood Restaurant ang aton kantuan. Makasigurado ka nga limpyong lugar, may parkingan ka, nami ang serbisyo nila, damo sila waiter, nasig ang lutoay, preskata na nga seafood, namit ang timplada, barato pa kag very accessible ang ila lugar, ha? Di sa Gina Seafood Restaurant, da mo lang ma-experiencehan ang tuntuod nga pagluto sa mga pala-pala style nga mga seafoods. So pala-pala, priska nga mga seafoods plus priska nga mga panakot. Amo ng pala-pala style. Di mo ni oras si Marigina, ara pa na siya libertad, no? Sa may magsaka na yon. Sige pa na siya pamakal sa mga mag-o nga pupo nga mga panakot na o, mga kamatis, ining mga pidada, sibuyas dahon. Basta priska na nga mga utang kag panakot ya. Amo ginagina-prepara ni Marigina para sa buwas naman nga lutoay nila. So buka sila Monday to Sunday, sugod alas 10 sang aga, tumtum na ina alas 10 sang gabi. Karon dami kay may function room na da sila, first floor kag second floor, bag-o ginada. Air condition kag may ara siya sang wash area ya bala, may CR siya mo. Now karon, kung may okasyon ka mo, kag damo ka mo, pwede mo na makupar. I-inquire mo lang kay para nga maplasta kung ano ang pag, ano, kung saan o mo kinanglan bala. So tawagan mo lumalang na si Marigina o kung kantuan mo siya about function room abing nga mahiwaton kada nga birthday o kung anniversary o kung simple nga kinananay nga exclusive lang kamubla. So kantuan yung ilang Facebook page, ara nira ang menu nila sa Facebook page nila da, mga pictures and videos. Ganda mo makita ang mga sisling manumbok giriling nga kalamit namin. Mga pasayan nga naglagko ya sa dagat, dyan namin sa bormo. Mga lokos nga daw mga butkon kanlagko ang ginasugbara da. Sumong ang ginapanamkunan ko, sumong. Sinugbang at ang igi. Nga isaw-saw mo mula si Jirili, no? Pagluto na nami, ho? May mga barnes na sila nga ginabutang. Nga kanami, naging nagadugang sa bukang priskang tangigay, may nga hiniwa. Kag ang iya sinamakanan ni Marigina, nga pirti kahamot-hamot, nga nagapanglagas, bla? Amo ginagina-tuyo ko na sinugbang at tangigi nga isok-sok mo yan sa sinamaka ni Marigina nga nagapanglaot na kahamot-hamot. Ang ilang Facebook page, itype lang Gina Seafood Restaurant para sa inyo tanan nga dugang impormasyon. Kag mga detalye, saliwat ang ilang Facebook page, Gina's Seafood Restaurant. Salamat mga ka-K5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sumong gabi. Kita na kita once, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Saliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress-causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause sang headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba, take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
2: Bao kataas.
6: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
2: No? Pinoy,
6: siyempre plakaon parat. Duha lang niyang botsilingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
2: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Permi na mo nang ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
6: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin, paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oo, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nagakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
2: isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas?
6: Ti ang DTX 500 gigmay TC kampiyon na sa mga nagajita.
2: Mm.
6: Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin, agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. O lima ka adlaw kada semana ka nga isang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti indi kaya manigarilyo.
2: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
6: Especially kung may high blood ka na, no?
2: Oh.
6: Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
2: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel. Oh.
6: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadlaw. Pero may gidwala.
2: May gwala.
6: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag maitisi, bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC, hindi ginaton paglipatan.
0: DTX 500! Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500!
7: Dina dala subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag MyTC or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
6: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag MyTC or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
2: Oh.
6: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legume, sun beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Mm-hmm. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
6: Na, sir,
7: of course, that's correct, no? Mm-hmm. So ano mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amon ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog nga ahe Vicky 2 to 3 bottles a day malang na kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang o bayugit wala.
6: okasyon lang
7: para makapahuway ang imo atay
6: kag makaregenerate.
7: But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay ginapatay man sang kutambok ka kaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm-hmm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
6: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imong blood sugar test?
9: Ilan itong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsari.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisita halan
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
14: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sa matinlo ng silula tungkol yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy,
7: mm-hmm.
14: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo yung klanan, maligo ka adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
6: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan.
6: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
7: Mm-hmm.
6: Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
7: mm-hmm.
6: plant sugar Sir Boy. Amo nang nami da.
14: Natural.
6: Mm.
7: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
6: Plus.
7: Plus kung pugahan mo pag sa duwa ka dito bio, ay kampiyon.
6: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka dito bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
6: Oh.
7: Lain niya.
6: Kainom siya kape. Duha sila ganom kape. Pero ang iya ginabutangan niya, no?
15: Extend.
14: Wow. Muna si Kalito ng General.
7: Hindi na yung high blood, fast blood.
6: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
7: Ay,
6: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
15: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
6: Mm. No. Ta all E.
7: Isang payday, General, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
15: Magpamasahe si General, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus
15: Herbal Oil.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Oy, delikado bala ini. Ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Doc Ramil?
6: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167. That's 11% total
15: every year.
6: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
15: Grabe.
6: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
7: Or bara.
6: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maskimic stroke.
7: Mm-hmm.
6: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
7: Mm-hmm.
6: Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na ito ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Number one, exercise.
7: Mm-hmm.
6: Hindi magpatambok.
7: Mm-hmm.
6: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
7: Mm-hmm.
6: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, Sir Boy.
7: Correct.
6: No, especially kung plakaon kaya mga tambok niya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil aton D3.
7: Mm-hmm.
6: Bio. Ang iba niya, wala na
7: mo.
6: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
7: Mm-hmm.
6: Nga kaya niya ma-prevent, kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad niya magka-ischemic stroke ka sa boy.
7: Mm-hmm.
6: Ang research kag-study, nagapakita nga, ining garlic acid niya ara sa D3 Bio,
7: mm-hmm.
6: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
7: pag-ubab.
6: And mm-hmm. neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
7: Oy, wow.
6: No, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Di, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
7: wala.
6: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
7: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
6: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
7: May ilaman sila yung soldado.
6: Makabulig dra ang gitawag dito diba para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
16: Mm-hmm. Abi naton ang D3Bio gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3Bio kontra sang pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
14: Yes, kore kon naka-D3Bio kakadadlaw Sir Boy, nag-promote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya Sir Boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga ara Sir Boy.
6: No, gina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
14: yes?
6: Mga magnesium,
14: oh,
6: potassium, nami siya sa mga kuan para maligawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
14: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ka kung naga D3Bio ka, no, tungod sang magnesium Sir Boy nga gina-absorb niya. Kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita Sir Boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na Sir Boy nga hindi ka magka high blood eh. No? So makabulig mo na siya para hindi magatinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead Sir Boy sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka D3Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla Sir Boy, kag mga prutas, no? Kaya nga sa saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium Sir Boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no? Makabulig man Sir Boy sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy.
16: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no? Ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3Bio, no? Ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa aton lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3Bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni D3Bio? Ini ang gallic acid ginimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa D3Bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3Bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi way ko ala ko permit sa opisina. Anong mabulig ni D3Bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3Bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat,
7: usan ni D3 Bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kay ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics
6: layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
7: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Amil. Kag ang gapaduga, ang gapakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta, pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This B gut derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
17: D3 Bio, problema sa pangkaso, ilana, sipon, kag ubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga magabuti ka. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
17: May TC, mapalis sa mga butika.
20: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City.
20: Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
6: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan yung mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
15: Capsule.
6: Namin niya sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano, D3 Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da. Isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
14: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ining natag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sang dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sport. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: DTX Coffee Mix Time, Las 4:36.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: balita. K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Wai man ah.
1: Ah, wai man eh.
0: Tugid-tugid lang.
1: Mutugid.
0: Tugid-tugid lang. Wai ka man. Oh.
1: Wala man.
0: Oh.
1: Tugid-tugid man.
0: Kinagis ta karo yan. Pungko! Ano naman ito kapon?
1: Ha?
0: Pungko!
1: Pungko!
0: Pila Brenda, mil 500. Ako na lang na pre. Hindi ka mag-intra. Pungko!
1: Grabe no, may mga so tao kaya ka magin yan no. Damo kaya mga tao nga daw no, kuno-kuno kaya pala. Damo nagkatiplang sina pro.
0: Hindi niya, guys, hindi niya pabati-bati ha. Gina pabati, gid.
1: Sa mga kwan pala, sa mga TikTok pala no. Kadamo gid pala sa may matun-an mo na pala. No.
0: Kadamo gid ya, hindi ka gid dai nagpati sa social media.
1: Hindi gid ya pati.
0: Kita mo iba niya ni ang bago biyahe ko kapon, asang Domingo nga pon, biyahe ko. Ko biyahe naman ta series ah. Ingat kita nila ko kakarga sa ang bugas ng motor. Isang buka pisan kay Sir Robert. Sa ang uli, drive naman ko, singko biyahin naman ta si Reza. Isang buka pisan sa imo, munambal sa iban. Ang iban tiling nila, bimo ko na no. Na doon sa piyo ka ba?
1: Sila isang iban niya yung tao, hindi ko nga mapatihan niya.
0: Basta sa social media, kuidaho, kita mo kung sa ano pa, kung sa Spanish pa, kuidaho, kita mo magpati.
1: Kuidaho. Kuidaho ko sa Spanish, kuidaho, no?
0: Kuidaho.
1: Mag-andam.
0: Mag-andam.
1: Basto! Spanish mo na eh.
0: Basto.
1: Basto.
0: Buhay na mano kita, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Munang buhay na mano.
1: Buhay na mano, buhay na mano. Sige ah. Di kayo nakabuhay na mano naman mga kaki-five. Di. Naka-DTX Coffee Mix na ka mo. Kapay pa nga naka-DTX Coffee Mix na ka mo ha. Ang tonsining ang mga kauturan, sinako na sila nagatimpla sa DTX Coffee Mix. Kadaga. Nya bo mo giban na ako no ang nya mo ginaya nga ako na ginakwan mo. Amo na ginagamit ko. Isang liga do daw constipated ko subong yan nung pawan ko nung nagnormal ang pupo ko.
0: Ay gali.
1: Kada mo sa balansang naga
0: Pirmi lang sa arangka, primira.
1: Legato, porte ng arangka ya, primira, perme, magkabalo ka, mag...
0: Subong Quintana.
1: Kagang pangwarta, Rizaton. Ya, subong may Quintana. Atulik
0: ka kipay, babes, kung isa ka dua kuya pangapis ang DTX ko, Pimix nga. Aga pa, mga pika, isa pa grupo na naman. Pangapi na naman. Ti kuno naman mo ubos din niya taman.
1: Kano gun mabla.
0: Pero anon mo kay anon mo kay kada pangapi wala ka na sang iban nga madumduman sa utok mo. Ang DTX Coffee Mix.
1: Gani?
0: Ang ginapanumdum mo ang chia seed sige danlog sa tilaukan mo. Hindi bla.
1: Ti amo na mga kaki-five. Ang Amiga Korea sa 7788 store. Dira sa may Alihis bla. Nagbakal gid sa chia seeds niya. Magtimpla siya ginadugangan niya maginis sa tubig na butang yung chia seeds nga ginbakal. Dugang tuwi sang kape.
0: Ay gali. Do ka problema na pangitaon gani no?
1: Pero may ginabaklan siya. Ginadugang siya sa kape niya magtimpla sa kape sa DTX Coffee Mix. Ginadugangan niya chia seeds kay kanamit ko no mo. Madurudan log.
0: Mahilig siya sa dulo-danlog.
1: Madro-danlog.
0: Kado daw masarasap note daw, tamad siya.
1: Tamad siya.
0: Gusto niya madro-danlog.
1: Dulo-danlog.
0: Namira ba ito na?
1: Amo na mga kaki-five, nga kinanglano na gaya. Mas namigid man ang mga sa dulo-danlog eh.

0: dada sa 77 Detate Store, mm-hmm. Dasa Alihes. Abe.
1: Taga Maasin Dulauda, Ruina Erbito, aga pa nakapangapin las dusi pa kuno.
0: Aha.
1: Do inog lupad pa ni kaswang imo ya pangapin ka na no.
0: Uh-huh.
1: Rodiard Cabalona kag si Jenna Borja Cecilia Banson.
0: Wow. Mm. Grabe ara na sila.
1: Gaspar Coronel.
0: Sige. Teka yung naka-DTX sa banka mo. Nakakampiyon na sila. Kampiyon ng aga nila.
1: Mm-hmm.
0: Mga kaki-5, naka-D3 Bio naman.
1: Mm-hmm.
0: Naka-D3 Bio kag naka-DTX 500.
1: Mm-hmm.
0: May tisipag yun mo, kampiyon eh. Sige. Tedy rin na kita sa atong sining mga pangulong dinalan. Una kita na sa atong sining mga top stories of the day. Karon nga aga. By Mayor Gasataya, ginahingyo ang... DA nga ilakip ang masubra 400 ka mga mangunguma sa Bacolod sa fuel subsidy program. Mayo man ni magamone.
1: Dala sa pati mga mangunguma?
0: Oh, why
1: pero
0: not?
1: Pero ining ayuda, subsidy, agi lang kakipay babes. Ang krisis nagapadayon, ang gusto takuntani nga programa sa gobyerno, hindi lang kay ayuda, kundi sustainable project kakipay babes
0: na dapat,
1: para sa aton yung mga kauturan.
0: Man kabalo ka mag-sustainable project sa muna. Ang ginagayin na pangabuhi, kaya bala sa aton sininga mga kwan, sa aton sininga mga... kauturan bala, mga pigado.
1: Ang suportaran.
0: Hindi kaya kaisali ang kagi, makabaton ka lang 5,000 pesos ng subsidiyang, iban, hindi pa makabaton ka, manti. Dipindi mo na yung nagalista, kung nayuhay ka mo kag, lapitay ka mo, mga kagibay, close ka mo yan.
1: Ano ganing termino? Palapit-lapit, ano na?
0: Palapit-lapit, luwag eh.
1: Hindi mo tinakakipay, babe.
0: Bisan gani, hindi tricycle gani, ka avail pa mo. Oh. Motor lang yung ginaangyakuhan. Basta may lisensya ka lang ah.
1: Oh, kung hindi ka lapit sa luwag, dapat lapit ka sa kaldiro.
0: Ah.
1: Oh, duwa mo lang na.
0: Ah.
1: Kahit tanawang ta kung diin masandok ng luwag.
0: Aha.
1: Oh, sa kaldiro, Japon.
0: Ah, muna.
1: Oh, muna. Palapit-lapit sa kaldiro. Kapiak nga bahin, encuentro! Sa tunga sa nga mga army kagribilde, nagluntad naman sa Banwasang Kawayan.
0: Grabe no ninyo encuentro ni.
1: Hmm.
0: Karon dugay-dugay mga kakibay, kway uluhang balante ni, man kabalo ka. Sabtanay na ni mo. Tapos pagkatapos sa encuentro, may gina dala ang kwan, may gindala ang army, namangkot lang ang army nga sa mag-asawa. Kagsauli, dinala da yun. Natongin na pumulo pamangkot sa army, sila isang asawa. Ay! Iuli ang bana ko! Ibalik ang bana ko kay Waina Sala. T-Box, naka-record sang isa ka base nga pagbugasang abo sa Bulkan Canlaon.
1: Samtang isa pilason sa pagbungguara isang tricycle kag motorsiklo sa siyudad sang Sagay.
0: Babae nagbata sa bangka, kinbuligan sang policewoman. Mayo maning policewoman, no?
1: Ang bata pagkatawgon kay Bangbang.
0: O, si Bangbang?
1: Kay,
0: nga man kay policewoman ang nagpabata sa iya.
1: Oo, kag magluwas din na combination sang bangka kag policewoman. That is why ikaw inday o kung tuto magdako, pagkatagon ka kay Bangbang.
0: Bangbang.
1: Bangka kagalin sa pulis nga may pusil, bangman. Kag natuga ikaw
0: sa bangka,
1: sa umpisa man sang Bangbang. Balupok man na ginupitahan sila, di ba?
0: Grabe, no?
1: Oo. Nami man yung alan?
0: Bangbang.
1: Bangka. Pulis, may pusil, may palupok, Bangbang.
0: Ano ang lupok sa ano, Bangbang?
1: Oo, naumpisahan man siya, ginhimo man siya sa pinaagi sa Bangbang.
0: Nga Bangbang kaysa bangka. Pareho to
1: balay. Isa balay nila, Bangbang man Japon.
0: Grabe, no? Mamoy mga muna mga pangalan. Mayari gana yung ngalan niya si Charger mo.
1: Charger.
0: Na charger raw.
1: Nga.
0: Nya kay ang akon ba na si ande this is si cellphone gali si cellphone. Nya nga ang akon asawa si Sili. Kag ang akon ba na si Ponciano. Di kundi si cellphone.
1: Gali. Si Bani. Galing kay Crisado, hindi mo na masahan ang cellphone, mga charger-charger na. Amo na gani nga may kanta nga, Lubat na ba? Uway na ibuga mo. Pero sa piyak nga bahin, hindi pa yalubat si Bal, si Mount Mayon. Bangod man nagalupok. Ini, samtang galupok man si Kanlaon. Oh, grabe. Di na mabangbang ning lulukpana ini, do puro na yung bangbang si Kanlaon kay si Mayon, bangbang man. Oh,
0: nagbangbanganay na. Oh. Are may 55 anyos nga lalaki na kuhaan sa masobra 170 mil. Nga syabo sa Victoria City. Oh. Mga kaki-five, grabe naman eh, bisindiin ka lang yan. May mga siyabogya po ng mga kaso sa mga raids ang police, no?
1: Oh.
0: Bisan din ka na, subong yan, pinitreated. Eh. Bisan sa mga uma-uma ka na nagyayay ang mga siyabo mo. Hindi nagyayay maasahan mga kakaba, pati ang mga kuring sa uma. Adik na. Ay, oh.
1: Grabe na, subong kaki pa, babes. Ginapalibutan na kita, subong, sang illegal na droga. Under naman kita subong sang buaya kakipay babes.
0: Buaya.
1: Si Congressman Kiko Barsaga, controversial kakipay babes ang ginpahayag ya kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Kabalo ka kun ano ginpahayag ya?
0: Nga
1: ang nagpray pa kita kay puro malang di mga kurakot ang ari di. Amo nang ginambal niya. Grabe no, sa sesyon black hapon sang kwan, pagbabalik sang sesyon.
0: Mm-hmm.
1: Ang hambal ya kakipay babes, bakit tayo pa nag nanalangin na dahil lang gira kay ang isakto gid ba lang nga term amon gusto ta nga ihambal sa aton yung mga tagpalamati sila ni Liveste, grabe ni may gi-post man sa social media nga grabe gid ang pagtahaya kay Ralph Recto. Si Liveste, pero sila nga kakipay babes ang natabo. Duway na salig bangod sining pamalabag ni Ralph Recto sa sining pagkuha sang bat kakipe babes. Ay iplitanay balang isa kakwan. Iplitanay ang statement ni Congressman Basaga, Farm of Crocodile kuno, sang dito na sa Congress, anong inatumod niya? Ang batasang pambansa o kun ang iyamang kaupdanan? Kipe Vitan, babe, take it away.
2: Meow Meow Vlog, we're back in the Crocodile Farm.
0: Crocodile Farm.
2: Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people.
0: Why gijaga kalingkang si Barsaga, no?
1: Ano ihan ang implikasyon sini naman sa ginhambal niya? Basi kaso naman eh.
0: Kaya nga. May mga kuha na gani sila, may mga giladuso na gani nga kinanglan ni Moari Solusyon, nga pahalino na lang si Barsaga mo pa, kuha na lang, nang kakaso na lang sa Congress. Pero nga silang makakas, kaya ang tao na nagabuto sila.
1: Ari pag ginagambal niyo, bakit ba may opening prayer pa ang Kongreso sa pag-open sang sesyon? Puro mga demonyo at magnanakaw nandoon. Munang hambal yung kakipay, grabe nga mga kontrobersya
0: ako
1: naman.
0: Ako sa tutod lang, kabata pa, pero grabe ang lapad sa paminsaro ni Barsaga, no?
1: Grabe. Sila ni Liveste.
0: Mga greenhorn, mga bata pa.
1: Kabay-kabay pa nga, hindi man sila pinakadlaw magwaslik poder, kag sila naman ang istoryahan sa kakipay.
0: Amunang iban, nga mga medyo gungana sa politika, galantaw sila nga duha ni Liveste. Tatlo gid sila. Si Liveste, Marculita, kag si Barsaga. Tatlo na niya ni mga kabataan niya. Niya bata pa kamo si Sisi o pa kamo ya. Baho payagatas ba nyo.
1: Tanawon
0: ta lang na. Wala na ginarespeto. Kun ano man ang ila sini gina duso sa Congress. Matyagod daw lagi na ginarespeto sa iban nga mga kongresista, mga kaopdanan nila. Daw ginakadlawan lang nila. Di pero padayon gyapon ang tatlo ka mga kongresista, congressmen. Nga nagaduso, kag nagapamatok sa mga korupsyon nga ginahimo sa mga...
1: Nagbatsyag man di gani si Congressman Janet Garin sa 1st District of Iloilo. Ang ginambalan niya kasi na, hindi ko sao kay Dawai Respito kung si Congressman Kiko Barsaga kay Mami ang tawag sa iya. Mami, dapat Congressman. Sige, klaro ni Barsaga, kasi na hindi ya Mami ang tawag ko sa iya. Kundi Queen of Ding Baksha. Hindi lang Mami, kundi Queen. Queen of Ding Baksha. Alas 4:53 ka Kipe Babes.
0: Uh-huh.
1: Dire na kita sa aton nga good vibes.
0: Abe.
1: Oh, ining good vibes ta. Kapitan naman niya ka Kipe Babes.
0: Kapitan.
1: Nga agad delayed ko no ang tatlo ka bulan nga kwan nga uh-huh. alawan sa mga tanod.
0: Uh-huh.
1: Kay gina-audit ning, gina-audit kita subong ning.
0: Mm-hmm.
1: So ulat-ulat lang anay pero may karatula si Kap nga pautang sa ayuda sa mga pumuluyo niya.
0: Uh-huh.
1: Oh, ari kay 5 itan gid lang sa inyo sang DTX Coffee Mix, sang
0: no?
1: DTX Beauty Soap.
3: Ano ka nami lang? Paldo naman si Kap. Paldo naman si Kap.
0: Paldo naman si Kap.
4: Kapitan! Kap! Kap! Buksi ko, anay!
3: Kap!
4: Mayong apon lang da, Kap!
0: Uh-huh.
3: Ay, Ning! Mayong apon man, Ning! Mano ka, Ning!
4: Huwag man siya po nang alawas sa barangay, Kap!
3: Sila bala, anay, Ning! Kalma Boy, lang! Pungko, oh, pungko! Pay, kalma lang, bala, di taong!
4: Tatlo na kabulan, Kap! Huwag man siya po nang alawas sa tanod!
3: Tatlo kita kabulan niya, Dilining. Tugod nga, dali na lang kita auditan. Pero pagkatapos audit, Ning, nakarelease na kita. Hindi mo mga problema. Amo gani nga may programa si Kapitan niyo. Araw, pautang ni Kapitan. Tulong sa barangay para guminhawa ang buhay. Tungon pa lang ko kamo. Pautangon ko kamo. Agay kamay lang nga interes.
4: Paano kung hindi kami kabayad, Kap? Kay dili ang alawan, Star?
3: Kung hindi iman kamo kabayad, Ning, why di problema? Isakaalan ni Kapitan ti 5%. Ari, sa kalibwa. Buhin ko lang na sa honorarium nyo ko marilis iman. Sige din. Ang isa kalibo nga na, Ning, 1.5 ya balik na, Ning, ha? Wala sa kabalo nga anam la kwartagin pa utang ko kana. Paldo naman si Kapitan. Amo diyan sa English kong running brain. Kadalagan ang utok ni Kapitan. Dasig lang kwarta kong Kapitan ka sa barangay.
1: Kita mo.
0: Ay kagrabe.
1: Ginasundan ko gini si Kap. Ginasundan man ni Mambiki Gantalao ni Cyrus Manobles. Aji na purano kay nga. Kampyon niya si Kap mo. Kampyon ni si Kap. Oh, okay na to. Ma-end kami 455 ah. Naintindihan na namo na. Ikaw bala Kipe. Ini nga bahin kina dulog sa inyo sang Klinika di Tribayo ka Kipe Babes. Kampyon ang Klinika di Tribayo kay nga. Limbawa ang sakit ngipon mo ka Kipe Babes, usapi lang sa klinika di Tribayo. Kaya ga pinitreat na siya kay antibacterial man na siya, kag may BCO nga nagaprotect sa pag sa imong ipon para pag-unon niya, mangin mapag-unang ipon naman na sa kabataan, bata ko abing 8 years old, gina-remind ko na sa permi, ang di Tribayo mo ha, ginausap yan na dahil ka Kipe Babes.
0: Correct.
1: Kay hindi pa na ikaw mangin bad breath. At the same time, Kakipay Babes, nami pa ang imo tulog. Bangod sang gabulig siya nga mapanami ang ilig sang dugo sa imo kaugatan. Protektado ang bone marrow. Kakipay Babes ang imo brain. Nga hindi ka mangin Alzheimer's disease. Labaw sa tanan, ang andar sang aton heart, 24 oras wala pahuway. Halin sang ginabusong ka hasta sumong.
0: Na.
1: Ang andar sang heart mo, basi kung nagapalya na da, imintinar sang klinika di Tribayo, Kakipay Babes.
0: Amo lang rason ko nga ang naka-interes gid nga magbakal gid si Fritz sa Kabahaga ang nagapanag-iya sang kanse di Mansilingan may mga kanse kada kay nga nanamian gid siya sang D3 Bio.
1: So no sa kay Alma Jean Hesto dahil matry man siya sang klinika D3 Bio. Dahil sa hambal naton.
0: Dahil sa hambal naton.
1: Alma Jean Hesto dahil mayong aga matani pakilala tikaw sini kay pantay-pantay no.
0: Kanto ka lang to kay pantay-pantay.
1: Dito extra 100
0: pero age ka gid anay kay Adilfa.
1: Yes.
0: Alias to silog.
1: Dito extra 100 kay Kipay Babes. Dasa sang sini nga semana kada puli ko nagabakal gid ko sang amarguso nga preska. Si Rowena Villarreal Erbito may meeting karon may dala naman nga amarguso. Ambot kun pila naman tipo tangi sa imo ka kilo ah.
0: Ay kagabi naman ano.
1: Pero hindi sa tanan nga oras makakaong kita sang amarguso. Back-upan yung gitsa balay nga bisan gabi, bisan anong oras, makainom ka mo sang DTX 500 kaya ang sangkap sang amarguso, ginatawag na sang superior antioxidant ya Kipe Babes.
0: Correct.
1: Oo. Ang,
0: pero ang D3 Bio, mga kaki-5, isa ini ka antibacterial kag antiviral, himosang D3 nagabolig sa T cells kag macrophages nga nagadepensa sa batok sa mga bakterya kag virus mga kakifive. Ang D3 bio mga kakifive isa ka virgin extra virgin coconut oil nga nagabulig sa pagpabakod sang immune system pagprotektar sang aton sininga tagipo heart mga kakifive no ang D3 bio
1: yes mighty sea lawas abtik permi kakipe babes ang immune system importante mo na kung kaysa nga ang wala gawin ginatrangkaso ka hambal dayon sang lula mo hambal sang nanay mo sang una kulang ka sa vitamin C. Ang manami sining Mighty C kay hindi lang niya kay basta nga vitamin C kundi alkaline vitamin C na acidic. Amo na ko kisa ginatulon ko tag duha ka bilog ka kipe babes.
0: Na.
1: Para nga ma-maintain ato ng ato ni kaayong lawas. Muna duwa-duwaon ko na sa mga dose ka kipe babes. Kaya kung isa do kulang pa.
0: Kulang no?
1: Kulang pa ba?
0: Na.
1: Ang isa. So Mighty C dublihon double dose ka kipe babes. Para nga mangin protektado ang ato ni kayong lawas. Lawas abtik permikon si Kakifive Vincent Tominicoralde.
0: Sige, makomersyal kita na yung mga Kakifive. Lasing ko in punto na. Balik kay kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagatinlo man sa aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DGX 500 di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level mag DGX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DGX 500 na DGX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatia mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
6: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang uti kong buntag gabi mo nanglan sa akon nga ubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas
5: Mighty C Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DDX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
5: DDX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
5: DDX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids. Nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
14: Muterna Max.
9: Ako si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Dr. na Max Capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Butinamax Capsule and Butinamax Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. 101.5 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
0: Last 5-5 na mga kaki-5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati ini nga baydolo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5, mga mamang sorbetero ha. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginabuligan mga kaki-5 nga mas mayo nga magmayo nga atong sining nga supply sang oxygen sa mga cells nga nagaresulta sa mas mayo nga energy kag alertness. Oh, ginapamakod ba ng aton nga immune system? Nagabulig man kag ginabuligan nga malikawan ang infection kag nagadepensa kontra sa cancer kag tumor mga kaki-5 ha? Ang arthritis, aragi na ya kung may mga kaya may mga edad idaran ka na. Ah, hypertension kag diabetes mga kaki-5 kampyon. Ah, may epekto nga naga-alleviate sang mga kondisyon pareho sang arthritis, high blood pressure, kag diabetes mga kakifay. Nagaprotektar sang kidney kagatay. Ginabuli gaman nga malimpyo kag matinlo kag madetoxify sang dugo kag nagarepair sang organ damage mga kakifay. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule Champion. Mga money mga kakifay, didiri na lang kita ha. Ginabuligan ang mga senior citizen na magpabilin nga active kag sharp ang huna-huna. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-5. Amo na pinaka-importante. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available na. Dira sa Silay kag Talisay sa mga butika kadto inyo. Kaya available din ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Diri sa akon, pwede man. Pero pasulabihang kampyon kagang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ara naman ang aton DTX Coffee Mix. Kampyon mga kaibigan, nabuligan yung gid kamo ni. No?
1: Gusto.
0: Sige. Vincent Tomadek Bidina Curalde. I-check na lang mga kakifab dira sa Bantay Mercado Update sa Mercado Libertad.
22: K5 Bantay Mercado.
0: Pangasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Pai Babes, Kaki Pai Robert. Lones nga Martes.
0: Martes.
2: Kaki Pai Babes.
0: Oo. Martes na. Mayo. Mayo.
1: Mainit yung po.
2: Thank you po na ton. Okay man.
0: Pitsa 5 na kita subong ha. Pitsa 5 ha.
2: Pitsa 5.
0: Na. Pitsa 5 na kita subong adlaw. Pitsa 5 na kita subulan sa Mayo.
1: Oo.
0: Mayo. Lapit na lang.
2: Lapit na
1: pitsa 5 subong adlaw.
0: Pitsa 5 subong ta.
1: Nga. Kag Martes subong pitsa. Mga slip of the tongue. Tao lang kita, nagkakamali din. Patawarin mo. Mainit subong chimpo no, pagid nami pang ice cream, di ba? Nami pang ice cream. Ara amigo tada nga manug ice cream, sino nga to amigo tada manug ice cream?
2: Ya to si Juan Agustin Caballero to.
0: Agustin.
1: Dapat mutangan niya na sang tudluan mo sa karon sang dapat ibutang niya nga may music na subong. Kon ang pandisal may ara subong nga. Pandisal, may cheese, init pa. Kundi ka tulog-tulog ko na sa akon to sa apartment
0: ni
1: Dr. Miloy. Gigda ko. Gulpi lang na may tulog-tulog ko. Bala kayaling ka sa program. Te, kagahong pataga-duty. Pag-aboto, tulog-tulog ka sa tires. Dugay-dugay may ara ang mga alas 4 sa kampanya. Pandisal! Ano? With cheese. Init pa.
2: Cinco. Move now na.
1: Pandisal. With cheese. Init pa.
2: Move now na.
1: Nagbakal ako. Nagbakal na lang ko. No, kiti, siyempre, libod. May ano, kaluhoy man. Cinco, sir.
0: Bakal ko
1: ambal ko sir sino sina nagabus over sang ano naman sang gambal-ambal na ho sina tag-iya sir siling ko tag-iya gali siling ko isliman bala na sang doma namin nami man di nga daw do pakulaaw malunggay pandisal with cheese init pa.
2: Like
1: 5 init. Hindi ka ilog sa amon niya nga malipayon kami kung baligya sang una sang isda. O to, mabakal ko isda niyo to. Ulat-ulat anay. Kati simpre motor na. Ano isda mo to? Na idahid siya po ka. Na ano? Na idahid siya po ka. Hindi man kamatay at igulang. Batas di mo isda yan, yun dahil siya puga. Ano? Na yun dahil siya puga.
0: May harap na naman libon. Ano niya? Ya, isda, isda! Hindi kayo na maligay ang bungol. Bungol galing na maligay, isda. Diyari na siyang customer niya, ano lang isda? Niya tagot sinta!
1: Ano nga isda, tagot sinta?
0: Ano lang isda, tagot sinta?
1: Ano na tubang mo ng banayan? Ano ang banayan?
2: Kuali, ng Bisol Blau, kamote, Kaki Pai Babes.
1: Okay, Bisol.
2: Kaki Pai Babes, Kaki Pai Robert, dalon dala ni Kiti, may isa na rin tindahan sa Libertad Public Market. Customer taman, ginkawasan kagapon, Kaki Pai Babes, ginintos mil.
0: Uy!
2: Sa milyon ka, Kipay Babes, Kipay Robert.
0: Grabe.
2: Kag ang nag-trabaho, anong gisila ka, Kipay Babes, nagpa-apa-apa ang isang customer, nagsulod sa iyang lapit sa kaha niya. Kag dito ka, Kipay Babes, Kipay Robert, natigayon.
1: Samo na nga kadako nga kantidad, itong-tong.
0: Dakpan, man.
2: Way pa, piti, ginapalpa pa dahil.
1: Saan mo na nga kadako sang kantidad na tungtong pa kaki Pai Vincent?
2: Ara sa sulod mismo kaki Pai. Kung ko na ton, kung may video kita dra, pero hindi na nai subong kaiti, basi, bala, makuha ng investigasyon sang Station 6 kaki Pai.
0: Hindi lang anay.
1: Bala naman asang mga tan. Mayo ka rin ako ni-play nila na, para nga ma-expose na yun. Dali ba balaan?
2: Ang babae, nagpa-apa-apa, nagsulod. sunod gidya kita gidya oh the post order be bayad dai utay ari bala ang tagiya kay pay babes kay Robert kung gusto niyo
1: luya okay okay sige please ano ta kay makatalandog ini nga balita
2: ang initial lang bala kay pay second yung tos mo tigin tong tong man susulod sang iyang quandary nga
0: 500,000
2: bayad to tani inubayad to sa mga kwan nila
0: supplier
2: yung mga grocery kay pay babes kay Robert hindi lang nato pagpakita pero te arin tagiya si boss Ira boss may ngaga opo si kay pay babes kan tala okay pay Robert Pakardo, live ka mo subong sa balitang K5 sa umaga. Ano tabo ka? Punto na tabo ang mamalilet.
0: Hello? Dahil lang. Taga-Ethel.
3: Sa Lisi? Nang sa Lisi Group.
0: Aha.
3: Dang grupo sila.
0: Aha.
3: Nga ang duha ko katimbang ging ideyahan nila nga
0: ibisibisyon.
3: Papadulong tatlo nga kun timbang. Tapos pagpadulong pagi napadulong duha ko katimbang nagtabuan na yang duha ko katimbang sa isa ka trisikad.
0: Okay.
3: Kasi nga ala sila nga isa lang ka trisikad ang dulungan.
0: Mm-hmm.
3: Tapos nang ang biling ko katimbang, isa na lang kasi ang partner ko, siya lang, duwa na lang sila dibilin. Amo na paging maliyo na nila. Yung sako-sako nilang sa katimbang ko, kag ang isa, kag ang ako din ang partner, yung gisulod din nila ang bag na ara-ara lang man sa tupad. Galing kay may nagalingaw-lingaw, beti. Wala gid na diparahan, kuya gid ang bag namon nya inugbayad tani sa stock.
1: Grabe no.
0: Sus.
1: Importante ma'am, wala sing may natabo sa inyo, wala kamo ginhalitan, ang kwarta makita pa man pero dugay-dugay lang natin ma-recover.
0: Unsa bagay kung gasinako ka, gasinako ka na sa store mo, damo nagabakal, sila mismo gasinako man. Apat sila ka bilog, nalingaw-lingaw lang yung mga tindira, ang ibang nga manihar man to.
1: Dako ni nga balita ha makon mo tunga sa milyon
3: mga anom sila kabilog.
1: Pero may CCTV ka mo da ma'am no? Maathagan sila, nakabunit sila wala. Dohina gising na lang kay Vincent.
3: Wa ay sila kabunit.
1: So open.
0: May CCTV ka mo?
3: May ara, sir, may ari kay Mrs. TV, kita gidang tsura nila di tanan.
0: Aha.
1: Papa-apa ka ha.
0: Okay.
3: Astasan. Kita tagin na astasan. Sila, posa sila pa'y taon, kaya yung inatsura, why sila nadlock. Nga, muna, te, hindi.
0: Siguro, ba, hindi, siguro mga pangayaw ni.
1: Kung may kadlock, but sila mga kuging eh.
3: Oo, mga pangayaw, guro ni, pero mapos ko na ila tsura ni, makita, makakilala, gini sa ila.
0: Pero nag-imbisigar naman ang polis, da?
3: Ha?
0: Ang polis nag-imbisigar naman sa imo, da?
3: Oo, sir, may nag-imbisigar na din sa nga polis, kaya ginpa-blatter ko gini siya da yun.
0: Aha.
1: Sige. Identify naman ang ila tsura, ang pagkakilala na lang. Ang namin tani kung makwagid ka kaya babes ma-spread out bala.
0: Correct.
1: Ang video para dasig nga matudlo.
3: Mga ano oras sa mga alas 5, alas 5.
0: Saan hapon?
3: Saan aga?
0: Kagahon?
3: Oo.
0: Kahapon?
3: Usually, wala na ko na customer. Kaya naka, wala na mga customer ko. Galing bago na nga gulpi lang ang nagpuno akong ligyaan.
0: Aha.
1: Okay.
3: Oo, gulpi lang nagpuno. Gulpi
1: damo
3: lang,
1: customer?
3: Gulpi lang nagpuno. Ligyaan ko, damo. Sila din ang sinulod. May ara gani. Ngayon, nagkululuha. Di, pagutok-butok lang. Kuha. Pero, waay gimbalik. Waay gimbayaran. Gimbutang lang sa nakalin ha. Pinangbayaan na nila. Pinangwa nila.
1: Daw pa gutok-gutok lang, abi. Daw pa busy-busy lang. Para nga magsala ang nagabantay.
0: Grupo, gini sila yung guro, ne?
3: Ano, sir?
0: Grupo, gini sila yung galing yung nag-operate.
3: Grupo, gini. Hindi, katamba. Ang ako, suspect siya gani, duwa lang to. Siling ko na timingan lang ni guro. Kahit iti, base, amuna, duwa lang mo. Ang suspect ko, duwa lang. Pero sa ang giglantaw na namon, ang titibe, Ginantan na mo sa CCTV, full na na ngalan tao kay sang natabo na way ko pa sang may nag-i-interview sa akon niya pulis. Nang wala, nang duwa pala akong suspect, among suspect duwa, pero sa ginan, tao ko nagid siya, gipatapos ko gid sila, ginkuhaan ko gid.
1: Gin-analyze mo? Gin-analyze mo?
3: Gin-analyze ko gid, kag dito ko nangabalaan niya, grupo sila galing. Ay, ang duwa ko katimbang, upod bandikad to, kagdanugid sa amon niya, nang isa lang matugali ng ka-tricycad or e-bike ang amon niya, ging dulungan, nakitanay pa sila, dungan pa sila, di balik. Say, dito na kami tingala, sing ko ate, nang ano, gina siya ng grupo,
1: gid-ing
3: pa itaagid paagi, nga, ano, nga, nga mahalin ang mga timbang ko, kag may nabilin, degi mani-maniho, gid nila, gid namin, gid naman iyon nila.
1: Anyway,
3: palo-apo na mo. Laging bayra nila.
1: Oo.
3: Gimpauna nila mo nga idulong ko bito. Aho, duwa lang kabilong nga dagol. Idulong, gid.
1: Tapos,
3: gimpauna niya gaan talang katip. Amo na bala. Te, ang doko at yung bangko, do, anad man sa tip, naluoy man sila bala. Galing kaya sa lalang sa yung bangko.
0: Uh-huh.
3: Waay sila naglisensya. Nga lang idulong ni namon. Dungan sila. Te, amo to nga... Ang natabo, naglakat sila, pinakigan ko man gani, kay Wai Galisin siya, nga, tuli, kitanay lang man to sila gali sa sikad. Tamo na nga nakasaling ko grupo, gid sila, kitaong, gini tanay na tsura.
1: Sige,
3: ka, sige. Grupo,
1: ma'am, ipaluap nato ni sa pulis, kag mas maayo tani, kung pahanugutan kita sang pulis, nga mapost na sa social media, para nga...
0: Hindi dapat i-post gina eh.
1: Oo. Para mabalaan kag kung sino, di ba?
0: Sige.
1: Salamat kay Kipe Vincent.
3: Okay, may video di sila.
1: Magluwas sa 500. Okay. Ma'am, mga igtubig, sak pilagin ang amount?
3: Mga kulang-kulang 500.
1: Oo. Ano to man, puro to papilon? Mga...
3: Nang puro, tanang bilog. Pero may mga nakabandol nga 20 mil.
1: So in short, nakatindog si Mr. Mo, binayaan niya ang bag. Ano klase bag to?
3: Ano?
0: Bugat bug at mga
3: buto yung music. May pagka-gray nga yung pagka-green.
0: Aha.
1: Ati, sige. Ay, hindi nga bag niya. May niunod eh.
0: May naunod?
3: Ay. Mga ano, mga 5 to 6 p.m. na diadira.
0: Ay, okay. Grabe.
3: A.M. gali, A.M. gali. 5
1: ma'am, to 6 a.m. Tutukan na mo ni ma'am kayo daw nakaalarma na ang sitwasyon sa Libertad. May mga kawata na nga nagalibot-libot da. Salamat, kid.
3: Okay, okay. Salamat, man.
0: Sige.
4: Tama to kakipay ba, babe? Kipay Robert, si Boss Ira, ang iya partner. O pwede man rin may CCTV. Klaro, kakipay babe, kipay Robert. But, hindi talaga na ipagkwanon. Kiti, amo lang ayo sa mga kapulisan na to, Station 6. Kiti, makuan ba lang ilang investigasyon, kakipay babe, kipay Robert.
1: Ano naman, kuno? Ano, ano naman? Ano
4: tadi ni Boss Ira, isang video.
1: Balaan na nila to nga may video.
4: Kundi nga ma-lisensya sa kapulisan para mapakita. Pwede mabulabog ang Kipay Babes, Kipay Robert. Kung ipakita na naton, basi makapalagyo. Balati. Amari, customer rin naton. Customer rin sa nga aton nga
1: kapulisan. Balaan na nila to ang Kipay Babes.
4: So, ang sitwasyon dali sa may Mercedes Avenue ni Kipay Babes, Kipay Robert, nga kundi nga tindahan, ining grocery store, wholesaler, Kipay Babes, Kipay Robert, kulang-kulang 500 mil, tunga sa milyon.
1: May babae, no? May babaeng involved?
4: May babae. Ito, ma'am, doa kabilog, babae. Ang upo nila, kung isa lang, apat ka babae. Apat ka babae, kay Didri, nag-plaster mga karton.
1: Pero anong pangambal nila? Alog, Cebuano, ilagay nun?
4: Gambal, mas naman, anong pagambal nila? Mga lingwahe nila, Alog, Cebuano, Tagalog. Tagalog, kakipay ba, babe?
1: Sige, pangayaw.
0: Grupo, ginay sila.
1: Grupo, nagatulot Tagalog man, para daw mamislid.
0: Mga salisigang, ginay sila.
1: Basi nagatulot Tagalog man, di ba?
0: Oo.
4: Nagapakuno-kuno ang isang apa, kagabayad.
1: Tipok, ang butsilingon-siling niya, tipok din karoon ang imong bag na may kwarta.
4: Mura, kwaning,
2: mag-alerto kita diri sa mga tindahan, diri sa may Libertad Public Market, kiti amaling mudo sa buong masalisigang, kiti mag-alerto, mag-alerto. Kiti amaling subong, naglagaw na sila kag kipay babes, kipay Robert, kag hindi na ito mapaktan. Hindi nga itong binatigana para sa ito negosyo, no? Gintangab na kag kipay babes, kipay Robert. So para muna sa pasyon diri sa may Mercedes Avenue, kag ginatulong sa inyo sa may C, the alkaline base, vitamin C, kagang aton klinika di Tribayo, klinika di TX500, kagang aton nga na kapi nga pampasexy, kapi nga pampahealthy, kakipay babes, available dira sa may Juliana Store, kag sa may Shell Trading, sa may barangay Takulay, sa Jimber Marketing, Jimber, LJ Jimber Marketing, kakipay babes, sa Radio Sitage, may nga gadara na river sa Babylon, sa aton nga grupo, kagang aton mga kotoran si Adelpa, si Arnel alias sa Pantay-Pantay, kag sila ni Melvin, guwapo, kipay babes, ron-ron, kagang hindi pa nato matamyo, kipay babes, bahala sinyo, kipay ba, Robert, sa... So, paro po siya patawal.
0: Si Migo, tada si Erwin Kapada, dada may nga agal
2: na. Wala, rin siya, galagaw-lagaw, mag-bungguanay kami kakisa, kisa ka kipay babes, kipay ba, Robert,
1: sa pra. Sir Madjubit, si Sir Madjubit, tumulos na kita namin kung nukamuda sa Libertad.
2: Oo, gapon, kita yung permi, na di permanente, na kipay babes, kipay ba, Robert, sa may nga agal, dara sa aton nga amigo, siya, si Regan Sondra, sa may barangay, Takoy Maninoy, Mani, fila mo, sa aton nga little bossing, pariente, to kinit oy mga kakipay wa Meridian Tex Meridian Chavez ano si Lloyd ra kay sa aton mga kotoran sila mga atong Migo diri sa Libertad da public market opo si patrol kakipay Wilson Villena
1: then nila ta magmamang sorbitero
0: ready ka na ready ka na
2: sorbitero patagal na
1: may kwento are are yung background si Liz Tiligas pa sa 1979 para sa mahilig kay panahon, mga ice cream ta. Oh, ano na sa? Karaoke. Karaoke. Oh.

0: Okay.
1: Ayo, ara.
0: Ginkanta ini ni si Lesti Legaspe kag nagwa ining album sang 1979 kag ining album na kakuha sang gold and platinum sang 1960s 1970s mga kakipay. Oh, sige be.
1: Ready na.
0: Get away.
2: Mamang bisero tayo sumayaw.
1: Diyan pa layo-layo kanay sa managalabay daw. Ayaw. Hindi ka ba tiyo now?
0: Huwag ka sulod.
1: Huwag ka sulod. Ara na. Din na yun.
2: Mamang sorbetero tayo sumaya.
1: Sayo.
2: Batang muntin tayo ikaw.
0: Kiba Vincent, thank you, kid. Kuha na kayo sa kabilog ng bisol. Ara, premium mo. Isa lang.
1: Kalimbang mo.

0: 啊！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！
1: 我冷冷阿公呀，不在呢，要搞人么打扮的？
2: 再叫几杯冰镇，请你打个零零。
0: Baka may siya mayo nga gagagapi birthday.
1: Yay, sa kabilog bisol nga premyo mo. Wey, atag na lang natin mo. Joke lang, way nga way kaya premyo eh. At least may sa kabilog bisol. Okay? Sige.
3: Lagi bang lupa? Oo. Ako sa patrol, kakipay ba Wilson Galena, yan naman si kakipay Bintel Coraggio, kaya sa kapiyon nga balita, siya gaya siya po kito kas talagawan. Talagro, kakipay Wilson
1: Galena. Ya, gawairkas kita to. Gawairkas kita to, kasi nabdanay lang daw, hindi naman kindihan. Basta magkanta gani, mga listener na, hinahinayan lang ang inyo radio kay... Nag-awarecast, nag-sinabdanay lang na sa Libertad Public Birthday Market. Grabe, no? Doga concert na yan si K.P. Vincent, no? Daog niya na si Tita Winnie Cordero. Amo niyang deperdiyo niya si Tita Winnie Cordero, ah.
0: Kampiyon ang performance.
1: Ari ng score with average of 101.5. The defending champion. No other than the winner who get the prize of one bisol. No other than Vincent Dominic Corral.
0: Ay, pero kagapon, pero kagapon, nagdaog ka.
1: Nagdaog ako kagapon?
0: Oo, nagdaog ka kagapon, ikaw yung kampiyon kagapon eh.
1: Oh, hindi.
0: Si Bong Sausa Lumaino na yung nagataga, ano si Moe.
1: Hindi, kung sige niya nga si Vincent Corral, iban ko na di si, i-declara ko na niya persona nun grata, kung daw hindi pag-Japon ko magdaog, daw sa ka-amper lang ang klase katawo. Check na ito ng balita.
0: I-check na ito ng balita, mga Kaki 5. Si Kaki 5 Wilson Villena.
4: Mayong aga. No.
1: Para balita.
0: Si Wilson makanta. Mamang sorbetero, mamang sorbetero, tayo'y sumayaw.
4: Pasaka naman ang diesel sa buong adlaw effective on
0: Tuesday.
4: Alas 6 ang aga.
0: 2:44.
4: Hindi kulang. Ano ka pa?
1: Mataas naman. Pa,
0: mataas. 2 pesos.
4: Pasaka sa 2.56 centavos. 2 pesos and 66 centavos.
0: 2.66. Gali.
1: Ay, nako.
4: Ang gasolina niya, pasaka naman sa 2.21. Tapos, 55 base at 55 Robert ang pagsaka niya.
0: Ay, kagrabe.
4: Ay, Diyos, galing ka tuwala ko din may nakita na may kerosene din sa mga kulot. Puro ang kerosene.
1: Why na di?
4: 3 pesos.
1: The out of town pa na.
4: Ano, 55 Robert?
1: Do, sa out of town pa na ang kerosene din nga baligyan mo sa syudad na wala gawa di. Kay ga problema kay mahal kuno ang gasolina layo pag ginabaklan sang kerosene sang manog ano bla to manog gabaligya kikiambla kay gas iya nagatong Tiya mo naman ang bad news.
4: Kerosene nga daan gapon 140 kay magdupo ni 136 sobra man gapon sen. Sapit man gapon ma 150 pero ti ang papano ni no na tanahon ka naman yung next year kung matayo yung kay actually 2 weeks na nita duwa na kasimana nga nag-anubo ang presyo sa gatong and this is the first time right after sa 2 weeks na pag-anubo nagsaka na maliwat ang diesel at ang gasoline so kasi tanahon ka kung next week ano naman ang may kahintangan kung kagabi eh, may pinakita pa mga gasoline
1: station si ma tapos ng gira to tapos naman to gira tapuso na ni Trump galing kay sige pa Japon ng hiringay kay mga convoy naman sa kung escort naman sa mga barko. To ti akig naman tong Irano. Sina testingan yung mag-convoy da.
4: If I'm Robert, nang pagwa kagabi ang Iran, may ginpalupan sila nga duwa ka military nga shift sa nga US. So, kaga nagba-alarm ang kagabi ang United, ang UAE, especially to be specific, din naman sa bahay sa Dubai. Kaya may pipila na
1: naman. Daw Iran naman sumunga pang garit-garit sa Amerika?
4: Oo, nagkasugod naman sila. Hmm. So, tanahon, ano pag ito maging epekto, sinipotikit saya kung tinyo, nakita ka pa yung mag-monitor sa kasusang katong, pag-ipalintot naman sa publiko, K5 Nation, K5 Broker. So, maglalala na yung update sa ito, nung i-country sa patrol, kaya kinadulong naman sa inyo sa Kalwa, sa MITC, D3 Bayo, pag-DJS, may malunod po na ito. Si K5 Vincent Curalde, yun naman si Kim Wilson, ganyan na para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Madabog kayong salamat ka K5 Balson Villena. Di makuha naman, masaka naman mga ka K5. Gamos ang pangabuhi, tanong. Masaka naman mga ka K5 ang presyo sa gatong 2.66. Grabe. 2.65. 265 ang litro. Ang pagsaka sa tagsaka litro sa krudo. Ang kerosene manubo. Manubo ang kerosene. Gasolina masaka man. Grabe no. Lok panay na lang taguro sini. Ano na lang ta sini man way taka hindi na ka-recover, magamon na yung mga ka-K5 ng sitwasyon eh. Last 5.34 na mga ka-K5, padayon kita sa atong sining mga suke, padayon kita sa atong sining mga balita, karon nga agad sa pilag ka mga natipon na ton mga ka-K5, ang P-Balls naka-record sa isa ka base nga pagabuga sa abo si Roberto sa Vulcan Canlaon, mga ka-K5. Naka-record sang ang P-Bulk sang 21 ka pagtayog lakip na ang isa ka volcanic tremor nagdangat sa 2.852 ka tunilada sang asopre ang ginbuga sini humalin sang Mayo 3 mga ka-K5 may kataason nga 600 meters sa 600 metros ang ginbugasin ni nga sopre mga kakifa. Grabe no. Hmm. Paano naman yung pananom naman to? Magamon eh.
1: Grabing halit. Grabing ambon ako ng ining mga abo kakipe babe sa mga salakyan dito sa Mount Mayon. May isa ka karwas nga naglibre pang hugas sa iya sa mga salakyan nga nagagi nga buta sang kwan? Mm-hmm. Buta sang abo. Sa pihakabahin sa K-Pay Babes, si Senator, Congressman Leandro Ligarda Liveste ka K-Pay Babes, nahinayang kahapon, kay gusto tani maghimo sang privilege speech, progul pilang ginsuspinde. Mm-hmm. Ang iyang privilege speech, may kagtanan is kay Executive Secretary Ralph Recto, ka Congressman Edwin Gardiola, sa ginatumod nga isa ka pinakadako nga DPWH contractor sa Kongreso.
2: Mm-hmm.
1: Kag may connection kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero na hinayang si Congressman Liveste nga way siya kapatigayan ng privilege speech kag basi subong balantayan. Yari ang natabo kahapon Black K5 Itan paki-play alas 5:40
5: pata. I rise on a point of personal collective privilege. The Executive Secretary made statements about me multiple times today, and I would like to respond.
1: Gin-suspend?
2: Mm-hmm.
1: Ara sa si Liveste araw, gusto yung mag...
5: Mr. Speaker, I rise on a point of...
1: Liwat.
2: Grabe.
5: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege.
1: Wala ka sa bato?
5: The Executive Secretary made statements about me multiple times today, and I would like to respond.
2: Grabe do.
1: Mm.
2: Labugay gijay nga kamarano.
1: Mm.
2: Oh, hindi kaya pagpambalon si
5: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege.
6: To suspend session to until tomorrow at 3 o'clock in
5: Mr.
6: the
5: Speaker,
6: afternoon.
5: I rise on a point of personal and collective privilege.
7: At 3 p.m.
1: Oh, session suspended. Okay, you know? So muna bantayan taning privilege speech ni Congressman Leandro Levestega Gipe Babes. Iguo niya naman yung executive secretary ng Liga to, ang controversial si NBI Director Matibag. Subong nakasintro naman ang balantayan tanga controversy sa kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga kaki-five, angot sining pinakadakong ang kontraktor sa Kongreso.
2: Grabe, no? Sa sining sitwasyon, mga kaki-five, nga luyag malangon tanay nga maghatag sa privilege speech si Congressman Leandro Levesti. Sabay lang again, anunsyon niya nga maghahatag siya sa privilege speech para ibunyag ang ginatawag nga...
1: Ibuyagyag niya.
2: O, ibuyagyag. Ang ginatawag nga mudo sa Executive Secretary Ralph Recto sa CSWS Party List Representative. CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Ang plano nga speech, ginahulat nga... palala sang political tension sa Batangas kag sa House of Representatives.

0: Umlo, si Roman Nobis,
1: yan
0: Montesino Arroyo, thank you so much, mi dagay, Ma'am Erlinda Cotijo, Junjun Asasina, kag iban pagid nga nagamonitor sa ato. Leonardo Rilos, kag Sarmiento Janin.
1: Ang Joel Store, Porok, Busay, mga kakipay, maring agalan na kay Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora. Sa mga Zamora family, mga kakipay, salamat gid sa inyo ha, sa pag-suporta kada agagid ha, mga kakipay. So, Jewel Store sa Purok Busay kay Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora. Ang Charin Store sa kay kay Tuna dira sa mga ka K5 sa Kwan, may mga aga. Sige.
0: Ma'am Nanet kag si Ma'am Nanet Krusiga, Ma'am Esperanza Insoli kag si Ma'am Inday Belyasa.
1: Sige. Last 5:40 na mga ka K5, dire na kita sa ato sining K5 kamustahan, matabid na kita sa Iloilo sa silingang matinon.
2: In relation sa kaso ni Frank Royce Barbasa, ang NBI wala pa sang nabaton nga formal nga request para sa parallel investigation sa kaso sa sining pagkasapo sa nasunog nga bangkay ni Frank Royce Barbasa sa Pabia. K5 Karen, K5 Kim sa report Gwen.
3: K5 Ray, nagaulat na lang sa karon, no, sang formal request ang National Bureau of Investigation o kon NBI Region 6 gikan sa pamilya Barbasa may kaangtanan sa pagkasapo sang sunog nga bangkay sang ilayang himata, no, nga si Frank isa ka graduating nursing student sa University of San Agustin nga residente gid ya or tumandok sang Punta Tabok sa Rojas City kag tinasapuan, no, sa isa ka subdivision nga sakop sang barangay Ungkauno Pavia Iloilo sang April 29 sang kaagahon. Suno pa din, no, kay Attorney Jeremiah Sargado ang Regional Director sang NBI Region 6 nga nakahanda ang ilayang opisina nga magbulig, no, sang ining investigation agod, no, nga mapahatagan pa sang kasaragan ang ining kaso kon ang pagkasapo sang bangkay. Iribangod man nga as of this time, no, hindi pa ya convince ang pamilya Barbasa nga nag-utas sang kaugalingon nga kabuhi ining si Frank kag madamo pa sila, no, sang palamangkutanon nga tubtob subong wala sang ihapon na nasabat, no, since nga based diri, no, sa pagkasapo sa bangkay kag K5 Ray.
1: Aring ladalay ang gid mga K5 kay nag-report pa ang reporter sa Iloilo. Mabalik lang kita dagway dugay mga K5, matabid ako sa ila kay manti kadamo sa mga balita natong diri sa siyudad sa Bacolod nga dapat natong tagaan sa Igtalopangod may kantanan sa sining encuentro naman dira sa may barangay Masaling sa Banwa sang Kawayan kahapon sang aga mga K5. Grabe, ha? Majabia Leserio Tomlus Cerosman Noves. Mayong agalan na ka mga K5, ha? Sa kay Leonardo Rilos. Mayong agaman. Aha. Kay Dali lang. Kay Kadabodamo siyang nagapa kwasaton. Nagapatamyaw. Ara na. O sige, balikan na ito mga K5, matabay na sa liwat sa Iloilo.
2: Salamat kayo kay K5 Kim, nagatabid na ang K5 Kamustahan para sa itong sining K5 Western Visayas and Negros Island Region na Kamustahan. I-check ang signal sa itong counterpart sa Bacolod with ka K5 Bert Pacardo and ka K5 Babes Gantalaw. Good morning!
1: Mayong agay Iloilo, Sir Ray Espia Umalay, Kampiyon Signal Mordeya pa, may problema, naka DTX Coffee Mix naman kami ah. Busog, kampiyon na, back to you.
2: Dapat kayo K5 Babes, karoon na ito ang signal with ka K5 Jobert Lago sa Capiz.
4: Good morning ABP, K5 Buwas sa Visayas sa Negros Island Region, aga pa makuangid na naka-mighty scene ang grupo diri sa Capiz, Rojas. Kag manami ang signal nimo ABP subong diri sa amon nga area. Back to you Iloilo.
2: Salamat kid ka K5 Jobert Lago. Check ta ang signal naman sa Antique, ka K5 Belmar, ka K5 Vistor na Palinga.
5: Good morning ABP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Nakatumaran kami ka Mighty si Agapa para bas kag amon immune system. Kampiyon ang signal, balik ka rin mo ABP.
2: sa Kalibo, Sir Michael Celorio.

0: Good morning, ABP. K5 is from Visayas, no? Negros Island Region. Compute ng signal, naka-DTX Coffee Mix na ako. Balik sa imo, sir ABP.
1: Alright, attendance complete. Mga ka-K5, diretso kita sa pila ka mga pangunang balita. Diretso wanta ang Negros Island Region, kag Bacolod City, ka-K5 Babes. Gwen.
2: Dere sa amon sa siyudad sa nga Bacolod kag Negros Island Region ang mga balita na amon dere kon natabo dito yang engkwentro sa may Banwa San Tuboson sa nagligad nga sinima na mga ka-K5 nga agin kamatay sa Desunay Baytanan ka mga miyembro sa NPA sinabat man kahapon dere sa aga dere sa may bahin sa barangay o sa may Masaling sa Banwa San Kawayan mga ka-K5. Inigin confirmar ni 47th Infantry Commanding Officer nga si Lieutenant Colonel Dines Martinez nga may nagluntad nga enkwentro sa tunga sang ila sini nga mga soldado kag mga katapos sang Southwest Front New People's Army sa Barangay Masaling sa Banwa sang Kawayan. Sa interview sang K5 News FM mga ka-K5 ni Lieutenant Colonel Martinez naglawig sang 5 minutos ang pagbailuhan ay isang lupok sa lugar. Suno kay Martinez, nagapadayon ang ila sining hot pursuit operation agod matumod kung pila ka mga miyembro sang rebelde ang ila sining na inkwentro. May pila ka mga bloodstain ang nakita dito sa lugar pero wala pa sang physical nga nakita kung bala miyembro sang NPA ang mga nagkalamatay, mga ka-K5. So, hot pursuit operation, nagapadayon.
3: Sa pihang kabahin, mga ka-K5, pagkatapos sa mga tricycle drivers ang itagaan sang fuel subsidy, ginatrabaho subong sang amon Mayor Drea, no? Mayor Greg Rastataya, ang 400 ka mga manguma din sa Bacolod makabaton man sang fuel subsidy program. Amat-amat lang, no? Kabay pa nga iban pagin yung mga sektor, matagaan man sang ayuda. Kaya hindi man lang ang mga tricycle drivers, o kung mga drivers, ang apektado sining pa-krisis sa gyera sa Iran kag sang Estados Unidos kag sang Israel, kundi nagakalain-lain man nga sektor sa aton sa sosyudad.
2: Amon yung mga balita, lamon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
1: Robert Pacardo, dira sa mga balita sa Negros Island Region kag Bacolod City sa Iluanta ang tandem man sa may probinsya sa Antique. Ka-K5 Melmar de la Cruz, ka-K5 Minister na paringga sa mga balita, Gwen.
4: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, Chief Tanod nagpalagyo matapos makatiro. Returns may Banwa Kabarbasa, K5 Western Visayas. Ang suspect nila nga dyan, ang bata na unang nagpanglampos kang Malam. Perfect, so good kang imaw naman ng mga barangay Tanod. Kag may isang karalaki, itong 30 anyos. Ako itong natiruhan ka barangay Tanod. Dura man kanuti provocation, pero natiruhan na lang itong sarato, 30 anyos. Nagpalagyo ang barangay Tan, ang Chief Tanod, kagasta kadya at large ego sa hawak tong biktima pero buhi man ah. K5 Western Visayas. Ikatatlo ron dyan nga kaso kang barangay Tanod nga involved sa kinagamo sa Northern Antique.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagdangas sa 1,129 ang kaso kang child labor nga na profile kang Dolly Antique katong nagliga nga tuig 2025. Ang may pinakadurong nga kaso amo ang San Remeo, Hamtik, Kag, Kulasi, K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Suno sa Dolly Antique, ang kapikaduhon, amo gid ang mayor nga rason. Angat ka dya, may mga programa kung ang Dolly Antique, kangay kang Project Angel 3, agad mabuligan kag mapaganagan ang kaso kang dyang child labor.
4: Amo ra mga balita, amon so far sa Antique, balik kanin mo dyan, Iloilo.
1: Abatid ka K5 Antique sa Iluanta mga balita sa probinsya sang Capiz with ka K5 Jobert Lago. Parat!
6: Mga nagapangunang balita sa probinsya sang Capiz at Sudan sang Rojas, ang aton sining mga nag-akupar karon sang Chudoras State Center, nagkakalipay mga K5, nga ginapaiway sang city government ang pagsuluktan sang dugang renta sang ilang mga stalls. Kapin sa 3,000 kapesos ang renta kada bulan nga ginabayaran sang aton sining mga negosyante. Kaya subong, umpisa subong mga K5, matapos yagin pagwa ang ordinansa sa City Council mga K5, ini karon ang ma-experiensyahan sa aton sa mga kauturan nga hindi na sila magsakit ulo nila sa pagpangita sang idugang nila kay suno sa mga negosyante 6,000 man lang ang income kada adlaw, kag kamahal sang renta mga K5 daw indi gid kapatas ang ila sinang nakita sa ila nga ginabayad, wala labot dira ang kuryente mga K5. Samtang isa ka senior citizen diri sa may banwa sa maayon mga K5, ginluthang sa gamit ang 45 karmas mga K5 ining si alias George mga K5 gakarga sa tricycle sang kawayan. Upod ang isa ka senior citizen pagid kag ang iyang nga hinablot, tanggol pilang nagabot ang isa ka motorsiklo gagin para kan luthang sang 45 armas. Damo ang samad mga K5 nga sunod sa kay Police Captain Danilo Lauron sa Mayon PNP, ba wala ka abot sa hospital mga K5, patay na ang biktima mga K5. Way mabalaan kung sinong suspect kag kun anong rason sang pagluthang patay sa nasabit nga biktima. Amo na nga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Sudan sa Honduras. Back to you, Iruido.
1: Rex Bayonet, kita sa may Kalibo. Balita, Kalibo. Go ahead.
0: Morning, liwat kay 5 from Visayas, Negros Island, Region 2 ka mga resolusyon ang ginpasa sa sanggunihang panlalawigan para inis sa amon mga mangunguma diri kay 5 from Visayas. Ang unang resolusyon, amon ni nag-aayo sa aton Department of Budget and Management kay Secretary Toledo nga panasigo ng pag-issue sang special allotment release order o konsaro para sa Aklan River Irrigation System nga nagabalor ini sa 68 million na pesos na kabutang ini sa 2026 General Appropriations Act K5 Western Visayas. Lagi sa pagid ka resolution man nga nag-ayo sa National Irrigation Administration o CONIA nga ipaguwa na ang budget man nga nagabalor sang 50 milyones alinman sa calendar year 2026 repairs ang National Irrigation Service man na K5 Western Visayas para ma-repair ang amon mga irrigation canal diri sa probinsya sang Aklan. Kagadugan naton nga mga balita, manami ini nga balita para sa taga-Banwa sang Banga sa Barangay Humarap kay may allocation naman nga 100 million para sa repair sang ila revetment wall agin guba sang Bagyo sang nangligan nga adlaw sang nangligan nga tuig kay may mga panimalay nga naapektuhan kag dutang agin kaon sang tubig mga ka K5. Tricycle driver patay man sa isa ka vehicular accident balik sa imo sir ABP.
1: Salamat kid ka K5 Bike Consilorio sa mga balita naman diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Padayon kita nga ginat tutukan ining kamatayon ni Frank Royce Barbasa, isa ka fourth year student sa kurso nga nursing nga kuntani magagraduar na sa sininga tuig mga ka K5. Ang itong bangkay nga nasa puan sa sulod sang subdivision nga na asunog mga K5 sa mga initial nga report king confirmar na sug pamilya nga si Frank Royce Barbasa ang atong bangkay initungod mga K5 nga nakitaan sa autopsy report ang old wound o kundaan nga pilas ni Frank Royce Barbasa sa iya na wala nga kamot no ining agisang tinaian mga K5. That is why nga apisar nga wala pa makagwa ang DNA test ka makatumod kung si Frank Royce Barbasa ginman ang bangkay, kumbinsido ang pamilya nga siya ginman. Pero ang hindi lang convince ang pamilya, no, nga kung ano ang gitunaan sang kamatayon ni Frank Royce Barbasa, kung may foul play bala o kung wala. Kaysa nauna na nga payag sang Pabia Municipal Police Station mga K5, nga tigin siling nila nga wala sang foul play suno sa una nga autopsy report. Kahapon nga adlaw mga K5, wala gin pabalo sang pamilya ang Pabia Municipal Police Station kag nagpatigayon sila sang re-autopsy sa lain naman nga medico legal expert, no, ang iaton sining nga forensic doctor nga nagkandak sang autopsy report amo si Dr. Owen Libakin. Si Dr. Owen Libakin retired din sa supposedly, no, that is why nga si Dr. Fuentes tong una nga nagubra sang autopsy report. Sa ining ikaduhang autopsy report, wala iya maghambal si Dr. Owen Libakin, hindi iya pa matulid kag mahambal nga may foul play o kon wala. That is why ging paidalom niya ini sa recommendation nga ang baga sang sining kadiver nga bangkay mga K5 ginapatian kay Frank Royce Barbasa ang ipaidalom mga kabiyanan sa histopathological examination. When we say histopathological examination o kon histopathology, this is a process kung sariin mga K5 i-check ang tissue sang imo sining lawas nga gina-examine mga K5 gamit ang microscopic examination sa tonsil nga mga K5. This is the same way of determining a certain diseases. So para mabalaan nga buhi pa si Frank Royce Barbasa sang napatay sa o kung ginsunog ang iya lawas, no, may posibilidad suno kay Dr. Owen nga nakahaklo ini sang chemical halin sa gasolina kag aso sa
3: okay.
2: Areglado mga kaki-5 sa atong sining pagpangalagad. Manok na kita ito sa Iloilo mga kaki-5 kaya we are running out of time
3: Bawga,
2: now.
3: Bawga, di ba?
2: Ah.
3: O, sige.
2: Aman kabalo ka. Pagkamuning oras ni.
3: ako si kaki-5 Robert Pacardo.
2: Baldagit. Sige. May oras pa man pero hindi na ito ni. Salamat gid sa Totong Store sa kay Ma'am Rosling, Mary Rosling Gaya, George Lauso and mga kakaib sa mga nag-upload pa nga pwede. Wala kita panahon mga kakaib sa ato sining pagpangalagan. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakaib calling ko behind Sir Van Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO Dr. Romelo Eco sa kakaib babes gantalao.
3: Kanawad si kakaib Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Kung galing siya rin, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
7: ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
29: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
29: K5 News FM.
21: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
29: DTX 500 Morning Newscast.
21: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
28: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subong araw sa Martes, Mayo 5, 2026.
30: Makita kang mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News at Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
28: Para sa aton mga pangulong dinalan.
29: Regional.
28: Lalaki gin Castigo Pilason sing isa katanod sa Barbaza Antique.
30: Construction sang alternate bridge sa Imogaan River sa Barangay Paraiso kag fabrika sa Sagay nagapadayon.
29: Regional.
28: Kamot sa rebulto ni Jesus na utod matapos magluntad ang linog sa Eastern Samar.
30: Pangalan ni Lenny Robredo nagalaga sa 2028 presidential preference.
0: Balita International.
30: German Chancellor Merz nag-backtrack sa iapayag bato kay Trump.
0: Balita Sports.
28: Pinoy weightlifter nagdaog sang duha ka gold medal sa Egypt.
0: Balita.
30: Vice Ganda may komento sa mga nagabaton sa sweldo bisan pa nga wala sang may inubrahan.
0: Balitang Nico.
28: Tagpresyo sang diesel kagasolina madugangan. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
28: Sa balitang regional, lalaki nga ginhold sang militar matapos ang engkwentro sa Kawayan, Ginhilway. Ginhilway sang 47th Infantry Battalion ang 36 anyos nga si Jose Jeffrey Descamilla matapos nga wala sang puwersa ini nga nagupod sa mga militar kasunod sa nagluntad nga engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Sunod kay Madeline, asawa ni Jose, naglunted ang insidente malapit sa Ilapuloy-an, rason kon nga ayara sa eksena sang engkwentro ang iyang bana sang ginkuha ini sa mga soldado. Ginklaro man sini nga wala sang kahilabtanan ang bana sa grupo sang hublag kon inkaso nga plano sang militar nga pamangkoton si Jose. Wala sa may na-record nga napatay sa magtimbang nga grupo apang posible nga may pilason sa mga katapos ang New People's Army bangod sa may nakita nga mancha sang dugo sa encounter site.
30: Bukaw na rescue sa siyudad sang Bacolod. Na-rescue sa mga pumuluyong isa ka bukaw nga nasa lawid sa higot sang Burador sa Purok Makawiwili, Barangay Punta Taytay, siyudad sang Bacolod. Sino kay Rosalie Pineda, lasyat isang aga Lunes, sa hinali naman nga nagaginahod ang ilang mga manok kag sa ilaginusisa na diskubrihan ang bukaw nga nasiod sa higot sang Burador. Dugang pa, ilan natukiban nga mayara sa pila sa pakpak ang pispis nga ilaginapatihan na lid sa higot kag inikaroon ang temporaryong ginbutang sa kurong sa mga manok. Ginaparawagan mo ni Pineda sa Department of Environment and Natural Resources nga katuan ng sapa sa ilang lugar agod madala sa pasilidad sa henhensya kag matagal sa nagakaigo nga pagbulong.
0: DTX 500 Morning News.
28: Sa dugang pa ang balitang regional, lalaki ginkastigo pilason sang isa katanod sa Barbaza, Antique. May balita si KK5 Jojen Murillo.
0: DTX 500 Morning News.
1: Kila sa hawak ang naangkad kang siyang kalalaki matapos nga nabadilan kang chief tanod. Ginabanta alas 10 sa gabi katong Domingo, Mayo 3 sa Barangay Kapuyuan, Barbaza, Antique. Ang biktima amo si John Mark Remo, 30 anyos, samtang ang suspect amo si Rogelio Agustina, 54 anyos, sa chief tanod kanisambit man nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Master Sergeant Jeric Tandoy, investigador kang Barbaza Municipal Police Station, ang naging payag nga antes kang pagpangbadil may mauling incident una nga natabo sa lugar sa Riina. Suspect ang bata ni Rogelio nga si John G. Agustina matapos na nga ginlampusan ka matigdas nga bagay sa ulo ang isa ra ka senior citizen nga babahi. Sa investigasyon kang kapulisan, posibleng kalinginan lang ang rason kang paglampas ni John G. sa biktima bangod bispiras kag may disco sa isang kasityo kang nasambit nga barangay. Sunod kay Police Master Sergeant Tandoy nga kang nagresponde ang barangay tanod imaw ni Remo sa balay kang mga suspect. Hinali lang sanda nga ginbadil ni Rogelio, rason nga naigo sa hawak si Remo. Sa talad, gin-forward rin sa Angel Salazar Memorial General Hospital ukon sa ASMGH si Remo kag natigayon rin nga maoperahan, samtang gin-refer naman sa barangay ang kaso ni John G. kagpadayon na at large ang tatay nga Chief Tanod. Balita Regional ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
30: Construction sang alternate bridge sa Imogaan River sa Barangay Paraiso kag fabrika sa Sagay nagapadayon. May kampiyon nga balita si K5 Ariel Apas.
0: DTX 500 Morning News.
2: Padayon ang construction sang isa ka alternate bridge nga nagakonekta sa Barangay Paraiso kag Barangay Fabrika sa siyudad sa Sagay. Ang nasambit nga proyekto ginapaabot nga magindako nga bulig sa transportasyon kag magpalapad sa ekonomiya sa duha ka barangay, ilabi na sa pagpasayon sa pagbiyahe sa mga residente kag magpadulong sa mga produkto. Sunod sa porman sang proyekto, padayon ang maayong dalagan sang konstruksyon kag ginatinguhaan nga matapos ini sunod sa target nga timeline. Na gindugang pa nga ginapaabot nga makumpleto ang nasambit nga tulay sa bulan sang Oktubre 2026 kun sa diin maging alternatibo ini nga dalan para sa masapos kag mas dasig nga pagbiyahe sang publiko. Sa liwat, ang proyekto ginakabig nga isa katikang padulong sa mas maayo nga impastruktura kag kauswagan sang Sagay City. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: 250 milyon pesos nga pondo para sa naguba nga revetment wall sa Aklan, ginalokar sa DPWH. May kampiyon nga balita, si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Kumpirmare ni Aklan First District Sangguniang Panalawigan member Apolinar Cliope nga nagpain sang pondo ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa tuig 2027 para sa pagpakayo kag pagrehabilitate sa naguba nga revetment wall sa banwasang Bangas Aklan. Ang pahayag kasunod sang pagpasar sang resolusyon sang Sangguniang Panalawigan nga nagapanawagan sang gilayon nga aksyon sa problema sa naguba nga flood control structure sa lugar sa gintalan nga pondo. 100 million pesos ang gintalana para sa barangay Humarape, samtang 150 million naman ang para sa may barangay Daha Sure. Suno kay Cliope sa tiyon nga ma-download ng pondo sa district office ang DPWH, ginalauman nga magasugod gilayon ang implementasyon sang proyekto sa masunod nga tuig. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
30: Cooling station sa Iloilo magasugod operate sa Mayo 6. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
6: Ginkumpirma ni General Services Office Head Engineer Neil Ravenna nga magasugod na operate ang cooling station sumugod sa Miyerkules, Mayo 6, 2026. Sa interview sa K5 News sa Family Ilo kay Ravenna, iyagin pahayaga. Nagpatigayon sila sa test run sa Domingo, Mayo 3, sa Gudmahi Baloana, kung ano pa ang pwede kayohon antes inimangin fully operational. Matapos ang inagin patigayon nga test, nakita asang team ni Ravenna nga kinahanglan pa sa dugang solar panel kada kulang station sa good mag-operate ini sang anom ka oras kag ilabi na nga mayra pa sila sa ipahamta nga mga water dispensers. Magluwas pa dira dugangan man ang mga bangko kag lamesa para sa health monitoring sa mga magasulod sa cooling stations. Naibaluan nga sa ramakatnir kag makapahuway sa cooling station sa 30 ka minutos tubtub isa ka oras. Nahamtang ang cooling station sa Plaza Zulay Tagay, Halandoni Bridge kag Diversion Road Mandurriawa. Samtang ginatanaw naman sa ratungdan kung posible pa madugangan ang cooling stations kung mangin maayo ang feedback depende sa ilamangin assessment.
30: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo, inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
4: Samtang duha patay sa asod-asod nga insidente sang pagkalumos sa Tuaw, Cagayan, may kampiyon nga balita si K5 Myla Balinan.
3: DTX 500 Morning
7: News. Nasawiang dalawang individual sa magkaiwalay na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuaw, Cagayan sa loob ng dalawang araw. Una nang natagpo ang wala ng buhay ang 16 anyos na dalagita matapos umanong tumalon sa Chico River sa barangay Fugunoong, Mayo 1. Ayon kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuaw, posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya dahil napansin umano ng mga residente na bago ang pagtalunod ay mag-isang tumatambay sa gilid ng ilog ang biktima. Sumunod namang na-recover nitong Lunes, Mayo 4, ang isa pang biktima na nalunod sa bahagi ng Ninoy Aquino Bridge. Ayon sa ulat, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kanyang kaanak para mag-picnic, ngunit sa kalagitnaan nito ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog habang umano'y nasa impluwensya ng alak. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi agad na isalba ang biktima, kaya humingi na lamang ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Dahil dito, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan na iwasan ang pag-inom ng alak at maging maingat sa pagligo sa mga ilog upang maiwasan ang trahedya.
30: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa kampiyon na balita, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
30: Pubog missing sa Gayapon matapos na nagluntahan nga sunog sa Carmen, Cagayan de Oro. May kapyon nga balita si K5 Sai Elivera.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy pa rin hinahanap ng mga residente at ng mga tauhan ng Carmen Fire Station ang isang lalaking kinilala sa alias na Tuko matapos itong mapaulat na nawawala sa gitna ng malaking sunog sa Bakahan, Zone 1, Villarin Street, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. kahapon ng alas 3:08 ng hapon. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang sunog sa third alarm matapos lamunin ng apoy ang tinatayang 40 hanggang 50 kabahayan. Ayon pa sa paunang tansya, aabot sa 750,000 pesos ang halaga ng pinsala ng mga istruktura. Ayon kay Fire Investigator FO3 Kevin Carl Vallejo, kasalukuyan pa silang nagsasagawa ng overhauling sa pinangyarihan ng sunog. Nakatanggap din sila ng impormasyon na nasa ilalim ng impluwensya ng alak si alias Toko at hindi na ito nakita ng kanyang mga kamag-anak nang magsimulang kumalat ang apoy. Bagamat may mga pamahayag ang ilang residente na may mga batang naglalaro ng apoy bago ang insidente, nilinaw ni Vallejos na patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng sunog. Sa ngayon, nananatiling prioridad ng mga otoridad ang paghahanap sa nawawalang biktima at ang pagtiyak sa kaligtasan ng lugar. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Sai Oliveira. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro.
9: K5 News FM.
28: Duha ka most wanted person sa Bataan na arestado sa nagkalain-lain nga operasyon. May kampiyon nga balita si K5 Eileen Sanchez.
10: Arestado ang dalawang kabilang sa most wanted person sa lalawigan ng Bataan sa magkahiwalay na manhunt operations na isinagawa ng pulisya. Inilala ang mga suspect bilang top 2 at top 4 provincial most wanted persons na kapwa nahaharap sa mabibigat na kaso. Ayon sa ulat, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga nagtatagong pugante. Ang top 2 provincial most wanted person na itinuturing ding regional at municipal level fugitive dahil sa kasong murder ay naaresto sa barangay Canbagtik sa Kalbiga, Samar. Pinangunahan ang operasyon ng pinagsanib na puwersa mula sa Bataan Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Police Regional Office 8 na matagal na nagsasabi sa gawa ng koordinasyon upang matunton ang kinaroroonan ng suspect. Samantala, naaresto naman sa dinalupihan Bataan ang top 4 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong statutory rape. Kaagad na dinala ang suspect sa tanggapan ng social welfare upang matiyak ang wastong paghawak sa kaso, lalo na't may kinalaman ito sa sensitibong usapin na kinasasangkutan ng menor de edad. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, ang pagkakaaresto sa dalawang pugante ay patunay ng walang humpay na pagsisikap ng kapulisan na maipatupad ang batas at makamit ang hustisya. Binigyang din niya na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
30: Magnitude 6 nga linog nagluntad sa Eastern Visayas, Central Sinina Records sa San Julian, Eastern Samar. May kampiyon nga balita si K5 Jaime Gravador.
9: DTX 500 Morning Newscast.
11: Ito ang kuha sa isang CCTV ng isang presidential house sa Eastern Samar matapos umabot sa 6.0 magnitude ang naitalang lindol kung saan ang sentro nito ay 20 kilometers silangan-silangan ng San Julian, Eastern Samar, alas 2 ng hapon na Mayo 4 taong kasalukuyan ayon sa informasyon ng Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLC. Ang lalim ng pinagmulan ng lindol ay 56 kilometers mula sa ibabaw ng lupa. Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa buong rehiyon ng Silangang Visayas kabilang na ang Tacloban City. Intensity 5 ang lakas ng pagyanig na naitala sa Tacloban City. Nagsilabasan ang mga tao sa lahat ng establishmento kahit mga pasyente sa ibang mga hospitals at nakapagtala rin ng samot-saring videos at pictures ng nagsitimbahang mga gusali at parte ng mga bahay sa lalawigan ng Eastern Samara. Hanggang ngayon, wala pa namang naiulat na nasawi sa nasabing pagyanig pero umabot na sa mahigit 100 ang naitalang nagtamo ng sugat matapos sa ang iba ay madagana ng ilang bricks at gamita. Sa ngayon, maaari pa rin magkaroon ng mga aftershocks at posibleng magdulot ng mga pinsala pa sa mga infrastruktura ang naturang lindol ayon sa PHIVOLC. Para sa DTX Marin Morning Newscast, ito si K5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Luzon ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas,
12: KFOP News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
28: Sa katapusan ng balitang Regional Puerto Princesa Night Market, nakaganar sang masobra 12 million pesos sa sulod sang tatlo ka semana. May balita si KK5 Grace Belostrino.
13: DTX 500 Morning
14: Newscast. Umani ng mahigit 12 milyong piso ang City Night Market ng Puerto Princesa matapos itong kumita ng kabuuang 12,284,775 mula April 10 hanggang 30. Direktang nakinabang sa nasabing kita ang 48 maliliit na negosyante sa lungsod na nagsilbing malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pagpapatatag ng kabuhayan. Ayon sa ulat, patunay ito sa patuloy na paglago ng night economy ng Puerto Princesa na layong palakasin ng lokal na kalakalan at lumikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay. Bukod sa negosyo, naging tampok din sa night market ang mga dekalidad na pagtatanghal mula sa mga lokal na performers. Nagbigay aliw ang iba't ibang grupo at artist habang ipinapakita ang talento at kultura ng lungsod gabi-gabi. Ipinahayag naman ng administrasyon ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron ang kumpiyansa na magsisilbing mahalagang hakbang ang inisyatibong ito sa pagpapalakas pa ng turismo at night economy ng syudad. Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning News.
28: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Viantes sa Ngaga.
13: Balitang National.
15: Balitang National.
28: Sa Balitang National, kamot sang rebulto ni Jesus na utod matapos magluntad ng linog sa Eastern Samar. Makita sa isa kalitrato nga na utod ang kamot sang rebulto ni Jesucristo sa altar sing isa kasimbahan sa Barangay San Eduardo, Eastern Samar. Ini matapos nga magluntad ng magnitude 6 nga linog las 2:09 sang hapon, Lunes nga adlaw Mayo 4. Isa lamang ini sa madamong nga kahalitan sa lugar, tugas ang nagluntad nga pagtayog sang duta.
30: Pangalan ni Lenny Robredo nagalaga sa 2028 presidential preference. Naglobo ang agwat sa tungasang pangalan ng Vice President Sara Duterte kag Naga City Mayor Lenny Robredo sa 2028 presidential preference survey nga ginpatigayon sang Pulse Asia Research Incorporated. Sunod naman sa result alin sa Pebrero 27 tupto Marso 2, nagapanguna si Duterte nga may 51% sa suporta, samtang ginasundan naman ni Nini Robredo nga may 43% nga suporta. Sa isa pa survey, patas naman ang preference kay Duterte kag Senator Rafi Tulfo kung magpapili ining bilang presidente sa maabot ng 2028 presidential election.
28: Samtang e-bike loans, gintanyag sang GSIS. Bangod sang mataas nga presyo sang fuel, gintanyag sang Government Service Insurance System o kung GSIS ang ginhawa bike and e-mobility loan. Sa idalom sang nasabit nga programa, makaulam sang tubtob 300,000 pesos ang isa kakwalipikado nga miyembro sang GSIS. Kinahanglan lamang nga bayaran sang miyembro ang loan sa sunod sang tatlo ka tuig nga may 5% nga interest kada tuig.
30: Sa katapusan nga balitang nasyonal, masobra 6,000 ka mga balay sa Albay na puno sang abogikan sa Bulkan Mayon. Ginputos na sang abong masobra 6,000 ka mga puluyan sa probinsya sang Albay kasunod sang paglupok sang Bulkan Mayon. Gintumod sa gobernador nga si Noel Rosal nga naapektuhan sang ashfall ang mga pumuluyo sang Ginobatan kag Kamalig. Nagapadayon pa ang clearing operations kag nga ginapatigayon para sa mga apektado nga lugar. Obligado naman nga magsuksok sa face mask ang mga residente agud malikawan ang kalitan sing ashfall ilabi na sa mga kabataan.
13: Balita International.
30: Sa balitang international, German Chancellor Merz nag-backtrack sa ipahayag bato kay Trump. Ginbawi naman ni German Chancellor Friedrich Merz ang yinaman ng mga badikos bato kay US President Donald Trump matapos nga nagpahog ang administrasyon ni Trump nga ila naman i-withdraw ang masobra 5,000 ka mga soldado sa Germany. Sa post naman ni Merz, iagin pahayag ang mga Amerikano ang nagapabilin nga partner sa Germany kaysa North Atlantic Alliance. Pahayag pa ni Merz nga common man ang ilagol sa Estados Unidos kung sariin hindi dapat makakuha o kung makadevelop sang nuclear weapons ang Iran.
13: Balitang Sports.
28: Sa ato naman nga balitang sports, Pinoy weightlifter nagdaog sang duha ka gold medal sa Egypt. Nagdaog sang duha ka gold medal ang Pinoy weightlifter nga si Albert Ian De Los Santos sa men's 71kg category sang IWF World Junior Championship 2026 nga ginpatigayon sa Egypt. May kabugusan nga 326kg ang nahakwat ni De Los Santos. Iyang nakuha ang best snatch lift sa 139kg kag best clean and jerk lift sa 187kg.
12: Balitang Entertainment.
30: Sa Balitang Entertainment, Vice Ganda may komento sa mga nagabaton sa Sweldo bisan pa nga wala sang may inubrahan. May kapyon nga balita si KK5 Ivy Cordova.
15: Nagkomento ang host kag komedyante nga si Vice Ganda sa mga individual nga nagabaton sang dagko nga sweldo apisar nga wala nagapakita sa trabaho. Sa pagsaulog sang Labor Day sang Mayo 1, nagpahayag sang hibubunot ang komedyante tuhoy sa kabudlayan sa mga ordinaryo nga mga mamumugon. Suno kay Vice, hindi ini makatarungan para sa mga Pilipino nga nagapaninguha sang trabaho. Agud makaganar sang minimum wage. Bangod may mga individual nga nagabaton lamang sang sweldo apisar nga wala nagatrabaho. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang negosyo.
28: Presyo sang diesel kagasolina madugangan. Masaka ang presyo sang fuel sa unang semana sang Mayo. Sunod sa Pilipinas Shell kag Sea Oil, madugangan ang presyo sang ilang gasolina kag krudo sang mga masunod. Sa gasolina magasaka ini sang 2 pesos and 21 centavos kada litro, samtang sa diesel magasaka sang 2 pesos and 66 centavos kada litro. Nakasaad man sa advisory nga mabuhina naman ang presyo sang kerosene sang 3 pesos and 53 centavos kada litro. Nag-umpisa na sa isang aga ang implementasyon sini. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagwa ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbal.
30: Lagi na naman si ka-K5, Colleen Acubia.
28: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: KK5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang MyTC, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
16: MyTC, babaka sa mga MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang MyTC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
16: MyTC, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
23: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na.
24: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
26: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
31: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
32: Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
33: Extend supplement for men.
34: Muling binu hi mo.
35: Extend. Isang kapsula ka lang.
36: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
36: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
37: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
36: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Nana!

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
5: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaanang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaanang samahan with Tanduay Light. Gaanang may kasama. Drink responsibly.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Dabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: 101.5
13: K5 News
12: FM.
13: K5 News FM.
12: News FM.
14: Oras sa K5 News FM Philippines. Lasais 31 sa aga.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
18: Kaghimay-himayon! Standby!
13: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
17: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
18: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
17: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
18: Sobra!
13: Objective and analytical.
17: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
18: Di pagprangka lang bala.
13: Informative.
17: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
18: Inaiya!
13: No holds barred discussion on hottest issues.
17: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
18: De, ano nang resulta sa kaso?
19: Hulat-hulat lang!
18: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
17: Oh, come on! People of the Philippines!
13: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
14: Isa ka, my day, good morning. Sa ito naman, mga suki ka, mga palangga, ng mga tagpalamati. Kamusta nga ito, mga palangga, mga ka-K5? Tingan sa may bayan tungkol sa Kaumari, Babong, sa Kabukiran, lakip na sa Bilugan Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
20: Good morning,
14: kami gihapon ninyo, Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
18: K5, Eric Tenerife. Good morning.
14: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. Doon ka namin isang aton nga kombinasyon nga duha subong aga. Ha? No? By the way, pwede mong panakuda ko si Tito Eric. Ha? Kayo daw si Tito Eric, dobuto ko. By the way, sa ato naman yung mga utod, while we're doing some adjustment, no? Basi pwede mo na mas-zoom sa imutan.
18: No? Kamera tatan.
14: Inibisan sa imo lang tan, basi pwede na da. Okay, dura. Sige. Hindi kayo kabalo ka, subong aga, mga powerhouse pong ko. Do, medyo tayo lang adjustment kay Mona. No?
18: Lastarhan ay lumayan.
14: Ang hidrom, no? Yung hidrom, panubo-nubo, samtang panako-nako. Nan. Sige pa. Sige pa. Isa pa. Kay Dom, medyo dako pa yung gamay eh. Sige pa, Gid.
18: Tubla.
14: Okay na. Padubo-dubo ang Dom. Buwin-buwin gamay. Okay. Very good. Very good. Amo na yan. So mga ka-K5 sa ato naman yung magkauturan, updated ka mo sa mga balita dari sa Bacolod, kag Negros Occidental, sa mga utod naton sa abroad. Ha? Pagi sa ato official social media platforms, ang Facebook Live, K5 News FM Bacolod 101.5, and of course sa area ka-K5 Merico, naraka sa Southern Negros, 102.9 yes. Kabangkalan, Gasagana. Yes. And sa Northern Negros, 89.7 sa Sagay, Nagasagana. Kag dari sa Bacolod, 101.5 FM. Ano man ang ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric nagatabi sa inyo sang Morite. Good morning, kagunay.
5: Pagkamainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Abi mong iban bla, gabarikutot pa ni. Iban gruwa, si kun manami nami, peturog da. Tapos yung iban sa inyo, gapang rumbot, pakabol. Ha? Pag napos, ang iban, nag, hindi baka magsiniga, gapang may kakaroke na. Ano gani? Born free as dano gani na?
18: As free as the wind blows.
14: Ah, as free eh. As the wind blows. Doon mo na blao.
18: Ang gabang
14: yan. Ano mo niya nga aga pang pinagkaroke?
18: Anong dunduman mo man?
14: Ha? Kaya tingin ka gusto panbalay na mo kung kaysa aga pa niya kasi agit na mo.
18: Diyos ko, hindi na ako na mag-star.
14: Sa ato nga mga utod, ganoon nga upod sa ano nga program sa kanong adlaw. Sa mga naga tuwad-tuwad pa ka nagabarikutot pa mabukaw tamo na yamang nagaturog pata na dyan pagbarangondo ka mo dyan himos do ka mo kag magpararigos adlawundo dyan kami gapon ang inyo power do every morning K5 Eric and K5 Elchon. Ining adlaw ka K5 Eric is a wonderful day. Kag upod nga pagpasalamat naton ining nagalinog na subong nga sitwasyon sa Iran. Do nga medyo tayong attention pero it seems everything is doing good, na? Kabay pa magtayo yon. Today is a wonderful day, a blessing to all of us.
18: And let us remember that we are in the holy presence of God. Father God, salamat gid sa bag-ong adlaw nga imong ginhatag sa amon. Thank you for this life. Strength to rise kag paglaom nga dalasang sini nga aga. Buligi kami subong nga aga adlaw nga mangin matinumanon sa amon ubra kag mangin mabuot sa amon isig katawo. Guide our thoughts, our words and our actions so that everything that we do may bring honor to you. Sa tunga sa mga kabudlayan hatagi kami sang kusog kag paglaom. When we feel tired or discouraged, remind us that you are always with us. Ginoo, bless and protect our families. Kang tagsa-tagsa namon kapag panglakaton subong adlaw. Bless our work, our plans, and even our small efforts. Initanan namon ginapangamuyo with grateful hearts. Amen.
14: Amen and amen. Tatarban mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500, a new superior anti-oxidant. Sa balita lokal, ang kalbaryo sa mga pabriyo sa lagranghang abaho, natapos na. Amo na dapat, no? Ha? Ang kalbaryo sa baho, natapos na. Ako ng poultry nga nagabaho, ginpasara, bilib ko sa LGU sa Lakarluta.
18: You know, there are two places in the south, capable dyan nga doon nagbilib ko subong. One is La Carlota.
14: Mm.
18: Sa experience ko sa Kabangkalan program ta sa Market Report, paghambal mo ya sa Market Report nga higko ang tindahan sa La Carlota, Cheryl Jan, automatic the next morning tinlo na. Gariak ang LGU.
14: Amin, no? Not gariak
18: sila yun.
14: Hindi sila nga react panawag ta, kundi open sila. Kag kung may makita sila nga may ara dapat tadlungon.
18: Way na duro ka mo?
14: They're open for corrections.
18: Amo na na-notice ko.
14: Believe ta ha? Kag nakita mo, you need political will na magpasira ka sa mga mamuning mga bagay.
18: Kita mo gilang.
14: Kalbaryo sa baho sa lagrangha, natapos na.
18: Nagbalik kita sa April.
14: Dos semanas sintaba.
18: April 8 ba?
14: Kaya muna ganit na siling ko. Eh kung mag-headlines ka, prasto haling kagapon, nasa subong parehas lang yapon po na naot na mo. Di ba?
18: Natapos na. Saya.

0: nga lupa may pera sa basura. Tama?
1: Gartahon yun, tani.
0: Sa Bacolod, when you talk about basura in the administration of Mayor Bing and Mayor Albi, ang sikat sa basura is ano gani?
1: Tikwan na IPM. Nga, IPM eh.
0: Daw nga IPM, grabe gito yung negative, damo gito reklamo sila, kaya damo kapalpakan to si IPM. Oh. No? Kaya nga, pirmi kang ganyan, ang iangalan sa company stands for, ang iangalan, ginatindugan niya gid nga IPM, mga siya pirmi, kaya basura yung ibang kulikta.
1: Ay tuno?
0: IPM!
1: Ay tuno?
0: Nakuha mo? Ginapanindugan niya ganyan nga lang sa kaya kampanya mo.
1: Di mo na gusto?
0: Singya, i-PM lang. Kay, hindi ba halos tanan permi ga PM sa aton. Ang basura nila. Way makot, way muni, amuna. Here it comes, another name in the business of waste in the city of Bacolod. Ang nga lang that everybody wanted to swim with.
1: Siya pa na. Dumay na. Everybody wanted to swim with
0: the... Oh, kay mo naman sila swim with the shark. Tunto ni si Barsaga, ayaw mo. Si Barsaga, sige nga, welcome to the crocodile farm. At umay
1: niya yung back.
0: Birahod siya sa mga nitin. Nga, you are mirroring yourself. You are part of it. Doon ka sadya sila, tano?
1: Pero namin si Barsaga. At yung basto kay Barsaga, yung mirroring yourself, mga upod na to si
0: hindi, pa huwag tali yung mga troll.
1: Mga troll to yan. Pero hindi.
0: Pero going back to Ebra sa aton, no?
1: Dito sa i-swim mo.
0: I swim, no? I swim in the garbage collection. I swim in the maintenance of sanitary landfill. And now, we are going to force a swim, no? Ano na panuwag ta?
1: Ay, force a swim namin man na. Amo na ang Forsa Development Corporation?
0: Nga mabal ka nga. Anong labot sa iSwim niya sa Forsa?
1: Tikay ang Forsa is one of the subsidiaries ang iSwims.
0: So, ang gwa niya, gin-Forsa gid sa iSwim nga siya gintanan makuha sa basura.
1: Na.
0: Di ba?
1: Sa hontan eh.
0: Oo. But you know, may bidding man nga ginhimo. Nga gin-award sa ila.
1: Mayara.
0: Now, we are talking about a landmark project. Kay man ang direksyon sa Department of Energy is to convert waste into energy. In fact, kahapon si Kakipay Bari, kiplastar yagin anong mga lugar nang may amuamuni. No? So, kitay sa Bacolod, let us swim with waste, with ice swims. No? No? No, katahong, no? Wherever you go, wanna say ice swims. No? Mapabasura, basta basura, pagabalan, pagbasura sa Bacolod, ice swim.
1: Pero I think it's high time na ginmanguro ka, Sir Eljan, that let us now move forward.
0: Ang panawag na sila, kakipabirik, embrace, no?
1: Development.
0: Embrace development. Because hindi pwede nga tumtumsan nung basura ta, halata lang niya buldos na. No? We need to do something about it. And this time around, abi naton gani ang pwede lang maproducer sang waste to energy nga project nga ini, nga actually yan niya plado ginsang Department of Energy. So, tatlo ang pwede maging produkto sa likang ipamirik. Whether you like it or not, in the process, you can gain that. Hindi man pwede mo kaplanta ang imo produkto, isa lang na.
1: Tiyohoy, perdi kimos na ya. 4 billion imo.
0: So, based ari ang aton nga nakuha ka research kapon. Kakipay itan, pwede mo pakita ito diwata ang aton nga illustration. Hakuto ni iSwim.
1: Okay.
0: Dalon sa sanitary landfill ni iSwim.
1: Okay.
0: I-process ni Pursa ni iSwim into 3 different products.
1: Okay.
0: So iSwim from basura to collecta and collecta to kwarta. Kaya i-convert into energy mo.
1: So from iSwim da basura.
0: Da basura. No. From iSwim, dapat masunod ni. From iSwim da basura.
1: Okay.
0: To iSwim da collecta.
1: Okay.
0: To iSwim da Pursa to kwarta.
1: Pag-abot sa Pursa niya, this is a por da kuryente.
0: Por da gas.
1: Por da gas.
0: Methane gas.
1: May ara na.
0: Por
1: da fuel.
0: Fuel.
1: Nakita mo.
0: Now, kagipay berik sa ito mga tagpalamati, ice on the board. Ang waste naton, amuni it started with number one cycle. Kita na sa aton balay, sa mga hotel, sa mga restaurant, sa mga kabaranggayan. Waste collection that is iSwim collecta.
1: Okay.
0: Kita yari tani yao, siyudad basura.
1: Kita riyang basura ni.
0: Then masulod si iSwim collecta.
1: Okay.
0: Pag-abot ni iSwim collecta, makadto na to siya sa iSwim sanitary landfill.
1: Okay. Ula.
0: Ula. So may segregation ngayon muna na kaya hindi tanan nga basura pwede convert into energy.
1: O siguro may MRF.
0: MRF.
1: Material recovery.
0: So dira na masulod ang iSwim
1: segregation.

0: segregation por sana eh por kaysa sana. Pag segregate kwauna mo
1: kwauna
0: ang gwa niya libre niya sa pagpanghakot kan si segregation si pursa because ara niya may kontrata mo
1: dalalan di kay ako na kwaon eh
0: kwaon ko na lang na no but ang nawi kay pagkuha ni pursa i-process niya into different three different products una ipaagyan na sa conversion then ano no pag ang guwaya galing mo ni i-process initon kag konvertihon
1: dumayo
0: prosesuhon initon konvertihon ang guwaya sina pag pick shortcut na sa picture pick PIC
1: okay
0: prosesuhon initon konvertiron.
1: Dumi mga shortcut kasi mo.
0: Tingin pa rin dasing bitin diyan sa tao.
1: May pick, ha? Oh. Pick to santan eh.
0: Then, after, hindi, para bitin diyan, gima yan.
1: Sige.
0: After sa conversion, may mga gwa nga, if GE.
1: Ano naman na?
0: Fuel, gas, electricity.
1: Sa fuel, hindi na pagbutangil, yung isang jutay nga paaman nga pasalig.
0: Ha?
1: Hindi na pagbutangil, pasalig. Ay, fuel hindi. Lang, ha?
0: Hindi kasi hindi ka gusto may scammer sa fuel, no?
1: Hindi na lang yung scammer, fuel,
0: mawian,
1: gas.
0: Mawian kasi niya kung ipiberik mo.
1: Fuel, gas, may mga, electricity.
0: Kasi guba na niyong negosyo sa klalata to. Kaya rin na si...
1: Why na gubo niya niya kay ato to? Ah,
0: gamay lang to yung mapundos
1: mo. Kumita na to. Ha? Kumita itong gimmick.
0: Tapos gas.
1: May electricity na.
0: Electricity. Amunin tatlo.
1: Namin. Amunin okay. Namin.
0: Now, pamangkot, ano ini? This is a PPP. Private. Public-private partnership. Istoryanta na karoon kay Kabalo kami limitasyon na sa
1: kasagwan. Legal ni ha, legal ni.
0: Under the law, there is an existing law for this. In fact, dapat aliyawin ganis si Mayor Greg na kay ti effort ni nila mo. No? Actually, it all started with Secretary Sharon Garin. Nagkantodri. Ang aton ikalipay is ano bala ang matabo sa basurahanta kag ano ang benepisyo sa Bacolod. Isa-isa hon, tari kay kahapon, officially, ginauyatan tanang 14 kapahina nga kontrato kaki Paberic. Bahin-bahinon tadi anong mangin papel sang...
1: May ara ka na?
0: Ay, itaryo. Humble natin pagkitaon natin eh.
1: Kumplito ka, tinlo pa siyang papel.
0: Ha? Ginprint na ni. No? Gapasalamat sa chairman sa Committee on Environment na nagatag sila sa aton kopya because we want to be transparent.
1: Ang dili sa aton, si Real Jan, no? Jutay lang ahin sa tagpalamati. Inim lang aton, kundi waste to energy, basura ta, uton, dalon. You know that there are other countries in the world gagigabakmakal yung basura?
0: Para lang?
1: Para yung moon nga waste to energy?
0: Di sa aton niya, hindi. Ang aton niya,
1: pa sila?
0: Wala na siya gabakal yung subong, libre yas liya sa aton.
1: Ara na.
0: Ang matabo si Diamoni. Ginbaydan ta sila mga kot basura.
1: Okay.
0: Ginbaydan ta sila para mag-arrange sa basura.
1: Okay.
0: Libre sila ya para imuon ina nga kwarta ang basura.
1: Maarkilala sila sa ato na bibilang.
0: Oh, sa pilang arkila. Ang kada hektarya, hindi 25. It's okay. Only 10 hectares according to report na nakuha na ito sa city. 10
1: hektarya, so okay naman na.
0: 10 hektaryas to the tune of 100,000 per year, per hectare.
1: Daw nag-arindo sa bilang ha?
0: Kung mag-arindo ka kampo, madlagan man naman o chinta mo. No. Sisinta o chinta. Ang kada hektarya.
1: Kapit ba kung interior kagula dalan?
0: Ti, like for example, ini sa syudad sa Bacolod.
1: Ti, medyo ang dalan problema.
0: No problema to. That's why nga kayuhon pala nilang dalan. So, amo na isa kabagay nga ginatanaw ta. No? At the end of the day, ang syudad naton arkilahan sa sulod siyang pulo katuig.
1: Okay.
0: Pulo katuig na. I-check natin karoon na, no? Kung pila ni.
1: Pulo
0: no?
1: Katuig lang.
0: 10 years,
1: 10 hectares, renewable every 10 years.
0: So ang gwa niya, 10-10-100. 10 hectares for 10 years lease at 100,000 pesos per hectare.
1: 10-10-100.
0: So 10-10-100. No? So amo nang ila sa ning deal. Kag ano ba lang rule ni syudad? Kiti ko magsilig ka contract, may first party, may second party. So anong papel ni first party, anong ang rules ng second party? Isa-isa hon pa na because this time around makatilaw na tayo sang waste to energy, ha? Oh, amo na ginatawag. So sa piyak kabahin may ara subong pilak ka mga residente dito sa Manuas sa Kawayan, gano'y hindi pas lang yapon kabalik sa ilang lugar. Kaya ginatanaw pa nga ongoing ang clearing operation until sila makabalik to sa barangay Masaling in particular.
1: Ha? Si Kapitan na tawagan ko na, di wala nagsabat sa...
0: Why na?
1: Tika siya kapon, why di yata? Why
0: malo? Kagtapos kahapon, may isa ka gin-report na gin-pick up ng lalaki.
1: Amo lang ang problema kay...
0: Ang gin-pick up to, based on initial report kaya ito na baton, pero ina siya ginasubject
1: ko na ito
0: pa confirmation. Ginabalidate man sa army. I don't know anong ground niya ginhold sa army. Basi malapot na si Sir Martinez, no? explicar ta kag base karon basi man pala butang pamilya kay kolektor gali ni siya may ID pa to.
1: Gagaobra no, kun siya legit ka tawo.
0: Agaobra siya.
1: Obra siya.
0: Kagang itsura ito hindi magiging PA. Oh, gaubra, kay makita mo na magiging PA sunog whatever.
1: Kilala siya sang taga Kawayan. Nga, katiyog na siya permi.
0: Bali taga Kandunis la pud dalis lagi star.
1: Tigay malapit sila mo, malapit sila sa ang asawa niya taga Kawayan.
0: That's the reason. Tigay plus star ta na karon na. Kung may post kita na kahapon, ya padawagan, basi kun mapabati ta tong padawagan man sang asawa, no? Para ma-plus star ta karon sa aton niya pagparagad. And then kwa untang side sang Philippine Army. Sa mga amigo naton sa army, it is our rule also to present the other side.
1: Ang tiya,
0: and then makuha sang, man ta sang side sang army.
1: Sang to, army ko na no.
0: Para ma-explicar, no? Hindi man pwede abing puro na lang army. Ito ni Balita, hindi naman pagpamatian ang piyak na side. No? Because as members of the Forest State, yung chindihon man sa mga tropa at sa army, dapat balansyado kami sa pag-present. No?
1: Not kung, everything are there.
0: So, so kwao namon ila side, then present namon inyo side. Ang lain lang da ako nag-present kami sa side sa piyak, nasunway kami agakwa sa inyong side.
1: Ay,
0: or gakwa man ta sa side sa piyak, kwa'y tamang ginakwa ang ka. You know, well, we need to balance everything. That's the reason why may media, because we are going to bridge the gap. Eh, no? Kaya kung ay na lang sino na nang bima-report.
1: Oo, todo.
0: Sino abi mapabalo nga may pick up to karong gabana nga kolektor? Because everybody will be stapled ang baba.
1: Yung kinato, wait na to. Wait to, ipito to nan.
0: So, ang aton is, i-report ha, because papagi man na sa proseso, gyapon.
1: Kung may sala, may sala.
0: So, sabto niya nila if di ha, but we have to report it because it happened. No? Di galing kong kaisa, ang mga utod na itong army plangga, tanis sila because they're our partner.
1: Oh, amigo,
0: especially, tara. Kita naghamuok ang atong tulog diya sa syudad.
1: Sila yung gabantay.
0: Sila yung nagapulaw dito sa Kabukiran. No? Para mapasigurado lang. Kagasaludo kita sa atong yung mga men in uniform. Mm. But as part of the Fourth Estate, it is also our moral duty to the public. Ti karon kundi namon pagbalita nga maging kwa kamo tong tao, sino lang mapabalo maging pick up dali kamo to, no? You know, wala man sa hindi wala man hindi ba na malain nga balita kag primary. Kay wala man ta nagsiling nga ginpersa kundi nga gin-invite siya for verification.
1: Ang terms na sinula nila sa umaga, nga ginhulam lang ito ang nagdali.
0: Oh, ginhulam siya. Kag natural na, basta may isa ka nagkalanabo, you will be subjected for
1: interrogation.
0: Kay, for example, nga dito ka sa presence mabi sa lugar, so explicar mo lang, tiabalay na mo na rada, da ko gay star, isa naglinupok, ti natural paddy ko, naglagan ko, whatever, no, the reason. So, kung ang mga tao na sugata, taway ta ba niya ginuhod mo, nagkanto mo lang ito para mag-follow up, and then, nasugata ta ng istorya, we presented. But you know, we still respect sang panawagan sang atong mga utot. No? Ngati, amo nang ayo nila, nga i-take down na itong sa i-take down ta, but we have to follow up still. Ano na itong status sa verification? Kag amon ng obligasyon, subong istingwa naman mangkot, sino itong tao to?
1: Kag mga almost 24 hours na wala siya kapuli, di na siya.
0: Oh, amon ang isa ka na kung mapamangkot.
1: Di na siya. Because now, we have a law that you cannot hold someone without legal
0: basis. At iba si napapuli, no? That while in tech law.
1: Basi
0: napapuli naman sa itong mga amigo sa army, no? You know, we love our army and we do our snappy salute for them because of their sacrifices. Nara kita yun namin, itulog na niya sa patag. Sila ito yung pulaw. Kagkisa ganyan ginakaon nila kung ano-ano lang itong gross booking. Diba sardinas? Diyan pa namin. Takisa mga boots nila sa busluton pa.
1: Kapoy man mag-army ay.
0: Ay, di loglaog.
1: Makamabit-bit ka siyang
0: backpack. Ang backpack mo itong pilakakilo.
1: Tapos, pag-abot sa punta, madulog ka, masaka ka.
0: Masaka ka.
1: Tapos, pag-tukaw mo, may matiyay ka nga, bang-bang-bang-bang-bang-bang.
0: Oo, oh, muna. Tikita ka sa ludargin. Snappy salute to them. For all their sacrifices, they are the one responsible nga may kalinungan kita dari sa patag. Kaya kung hindi man sila magulang, kung ikaluluoy, tadi, makalapot is dalom, no? Kag sa mga utod na ton, no? Amo na nga ang ginabalansi because it is our moral duty to be balanced. Sa piyag kabahin mga ka-K5, may ara nga hagna subong sa Senado.
1: Okay.
0: Dulaon ang VAT sa systems loss. Kay systems loss, naging mo takanong pa, boys?
1: Amo na ang pinaka nami.
0: I-check tala karon.
1: That will lower down the cost sa services.
0: Correct. Sa isa pagid kabagay, dala ng basiwa eh. Like, for example, pinabayaan na nila karon na ilang tubig, huwag nila ma-plastar. Ang basiwa, until now, huwag pagani kapagwa statement. Kung anong imuho nila ito sa nagabalabag na...
1: Kontador?
0: Kontador. Kagkaroon kay Wilson, makachimpo, kadto ni si Wilson sa tubangan ka BDO Rosario Bla. Tanawon ta to, kung nakayo nilang nag-leak. No? Nga ito lang ginadanlugan sa motorista, nagligad.
1: Ay, oo, itong nagpuswak ang tubig, no?
0: Hindi ka dugay na nalumutan ang ganing karsada, kag tubig, pero may nagatubod.
1: Correct na, correct.
0: Tika rin ang motorista, nag-agi, nagdanlog, nagdahog. Kay bangod sang lumot.
1: Wow.
0: Lumot in the city. Gayel, limot inda, ha? Na lumutan, na limutan.
1: Hindi na pala pagabalay, ako na nakadumdum ng basiwa, prime motor. Why na lang sila nakadumdum, ah?
0: Oh.
1: Why na na, ah? Why na sila?
0: Diba, may manda, kung kalabot kami or Greg na nakalabot na naguro, kay, I don't know, padalaan naman nila sulat, no? Oh. Ahay, kung sabagay,
1: may isa joke gani- ka bago sa barangay 20 City?
0: Ano?
1: Naglabay ko itong kapon, mawala.
0: Ano joke nila?
1: Hindi maglapaw, kurit na. No, may touch ba? Hindi mo
0: mapos ko sa Drake magkakipay pagbalik na to. Let's focus on the update sa saling bakbakan kahapon. At the same time, base malabot aling tingog blas sa nagareklamo kag may arak kita nga men on the street, MOR, men on the road.
1: Okay, no?
0: Para sa inyo dapat kibla impeach ang vice presidente kag nga oras alas 6:55.
1: Standby.
2: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Katota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako gini niya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Asthma.
1: Mm-hmm. Or hapo.
4: Ala ng parmasya, no? Ginambal nila pati asthma, makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
5: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay kung may ari kasi ni, pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ning sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ning ginatawag Parkinson's disease, ang substansya nigra.
1: Oh, no?
4: Aguroga. Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, gli gapapugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage nang imo substansya negra, why ka na.
1: Amo na nga kami ni Sir Boy kay nung gimi di tribayo kay gali kami sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
4: Gakurug-kurug ka pero, no?
5: Gakurug ka, hindi makontrol lang
1: yung gusto mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
4: Oo. Lecture pa.
1: Oo.
4: Lecture.
1: Amen. Amen.
5: Ito sa mga substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sa natuwag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sa iyong gallic acid, Sir Boy.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
1: Sa mga naka-experience, Sir Boy, ang brain fog, bla? Ano ng brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pinsaron mo. Nga doga ka black kakwan ka mental black
4: cloudy decisions
1: mo cloudy doga hindi mayung function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka mo because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate
7: makabulig ini para nga ang mga nutrina makantos imo utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kun kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong no may mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system by doing so ang imo baba ang imo lawas helpless gid but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka hypertensive ka may cancer ka even though nga hindi ka lanlan magboost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this mag cytokine storm mag D3 Bio ka kay D3 Bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
9: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo? Sang imo blood sugar? DTX 500. Garantisado DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing siya rin nagkantot sila kisa nagligad kisakit kisya katama kaya ang basang tiyo ko tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
10: Effectivo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Puro de los
1: Poros sa K-5 News FM Philippines. Mga K-5, alas 7:09 sa aga. Ito ka nabi, kag-5 Eric on the break. Well, gasugilan, noon kita ka duha, kag-distoryahan ta, kung bala, ano ang mga gakaladabo, kag mga development din sa syudad. Ilabi na sa national scene, no? Doon damo, development, no? Stand by, Wilson. Una mo si K-5 Arf Amores. Now, ganami, sigup ko ka.
2: By the way, K-5, dyan ang muno kayo nagandang tohay sa golf.
1: Oo.
2: Nagbalik na.
1: Nagbalik na ang?
2: Nagbalik ng binumbahanay.
1: Ang tensyon?
2: Nagbalik na.
1: Nga, anong pinakalitin?
2: Nag-end na ni Miguta.
1: Trump.
2: Ni Miguta Trump.
1: Ang sispire.
2: Nga, why na ta istorya, anay, ha? Back to kanyo, nanay. May ginkanyo na siya. May mga ground forces yung inposisyon.
1: Mm-hmm.
2: Actually, kagabi nag-inupad naman ang mga missile, kag mga drone.
1: Uwang naman kuno ang alarm to sa United Arab Emirates.
2: Nag-uwang na naman liwat. Nagbalik na naman. So, ay, ini,
1: tita, hindi na good sign. Ipangamuyo talang ni Tani. Kaya Tani ka ba tama tanubo, blank rudo? Oh.
2: Amo na to.
1: So, kini ko ka ni Tani.
2: Nagbila na.
1: Why na ba? Ba't matunggong naman na sa subungan? Kaya subungan daan, mula 1-port na lang unload sa tangkita.
2: Ti 250 sa ka subungan lang?
1: Ti from 77 mas 79 o 80 pesos. Nasaan pinakanubo?
2: Pinakanubo.
1: Ang sunod na is 82.
2: Subong saka na? 82 na subong?
1: Okay, amo na nagyan ko na subong aga.
2: 82 na.
1: Ti like sa aton, gakiwi naman ni baba na mo ni kagipabiyari. Kay bangod nga, hindi ko magsigisigi, maapektuhan naman kita.
2: Ang isa ka pultak mo, ang haptak mo, pultak na sing iban mo.
1: Ti sa aton, sa di ka makauturan, ipakamuyo tatanin kalinong gagatawai. Pero, you know, on the break, naginom kami kadawa mo. Ang ako niya, pero may ginauyata ko niya mags nga dalaya ni Samlisya. Because ang unod siya is DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Ay nga lang siya, kung baso to, tasa to, doon Dubai yung alam niyo.
1: Nga Dubai?
2: Nag-timing ito, Dubai nga alam niyo.
1: So, abo ng pila ka. Kabalo ka mong DTX Coffee Mix. Gindisin niyo ini isang klinika
2: yes.
1: Sa tanan ng mga coffee lovers
2: yes.
1: Nga nagkakapalpitate.
2: Wow.
1: Ginagataas mo lasid
2: niyo. Gakuba-kuba
1: ka. Gakuba-kuba dugan niyo. Inom ka mo DTX Coffee Mix. No? Kay nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Garantisado ah. Kag wala iya siling gagalain.
1: Si Tita Alma, bla. Nag-experimento na lamon mo.
2: No.
1: Halin sa duha ka box kada semana.
2: Okay, nasagawa na.
1: Subong nahimo na siya nga anom kada semana.
2: Sumayang balita na.
1: Bo, siguro damo. Kaya nga balya sa ako, nag-increase ko naman nag-indom niya sa DTX Coffee Mix.
2: Di ba, sa kuha niyo man aki.
1: Ano abi ko, Tita Alma, yung muntan na lang na isa ka-case.
2: Ilibre man ni kadagan gapi na mo
1: si Pari Jewel Flores kung gusto niyo ko dara kamo sa Adela kadto kamo kay Pari Jewel Flores kada na libre nga ba libre may DTX Coffee Mix na
2: hindi mo pag libre yan
1: kami lang yan ikipay Eric na libre may aman pa lang ibos mo amo na permingi ako trata sa aton mo sila ni madam
2: no?
1: And of course ang hambal pagid kung nari ka din sa Abaday Sky kung di ba yung terminal da si Nang Nining blami ka rin diriya da may DTX Coffee Mix
2: and the skillet
1: o gam monitor o isa tagabayan niya gibalikan ko na ito sila
2: okay na
1: dulungan ko sila radyo pero why to si Ma'am Cordoba
2: kinag
1: ano pero mabalik pa ko to kaya ginatag ko anong palang ti 13 ito may 7 pabilin
2: ingala ko nakita ko sa group chat thank you si Sir Eljan sa pagpanghatag mo radyo hindi ko na si Sir Eljan ang panghatag radyo
1: nagdulong ko to sa Domingo kaya wala ko bra kaki Pabirik
2: mo ano nilang hatag ni Sir
1: Balo ka naman ang instructions sa itong boss kong Sunday let's go out and uy, maplano ta atensyon na sa taga Puro Carmen Hacienda Carmen Granada
2: saan o to?
1: Ang at ma-schedule na ta ma-meeting ta with the Foronian officer so mamangkot na si Ma'am Nenet lang karistoryahon ta no? Maparigayong kita sang the Foronians and K-5 kasadyahan sa barangay
2: okay.
1: Dara sa Hacienda Carmen ti ma-coordinate lang ta to
2: sige
1: tay mapampang ta mapasadya-sadya ta para sa kabataan. And of course, may kung ano-anong kayuhan.
2: Ang first test ng ini mo, banago mo.
1: Banago. Kini this time around, just sure, gininamo, ginindayan sa Gaporo, Casienda, Carmen. Ang ato na dahil pagpasalamat sa ila. Eh, basi ko man siya po, gayo ko ba si Dalon, tanong mga kuya, tangagila, para magtudlo sa first aid.
2: Namin mo na.
1: No? Eh, preparahan talaga yung mga kuyas na ito.
2: Okay na namin.
1: Ay, mga kuya na ito sa Paglaom Eagles Club. Good morning. Successful ang ato nga medical mission. Dara sa Silay City. So, this time around, si Arf Amores naka-standby. Kakipay Beric, wala pa makonfirmar ko na itong dugo ko nakitaan iya sang kuto, kung iya sang tanding.
2: O kung tao.
1: O kung iya katawo. Pero ang hambal sa Philippine Army, may stains of blood.
2: Stains of blood.
1: May, but siguro, may tinulo sa mga dugo.
2: Tinulo sa dugo.
1: Sang nagpuas sa mga linok panay.
2: Did,
1: ano kaninang lugar to?
2: Sitio.
1: Kami, ano ganito ko karan niya? Sang,
2: basta yan, isang masaling.
1: Masaling.
2: Sige. Masaling, isang masaling.
1: Sa masaling, sa magpuas ang linok panay.
2: Mm.
1: Naghimo sang clearance ang membro sang Philippine Army. Kag ila nakitaan may dugo ng mga tinulo. sa lugar sang Linok Panay.
2: Sitio Batakon.
1: Oh. Apang wala makonfirmar kung bala iya sang kanding o baka o sang NPA nga naengkwentro nila.
2: Isa pa no? Na.
1: Ang sure, may isa nga gin-pick up sila.
2: Like namin, no?
1: Kolektor.
2: Tipik up
1: sa Kawayan. Kay ti, number one, natuto siya lapit sa ka, counter. Sa iti, dapat maklira na kung sino na siya.
2: Sino kayo mo? Yung kolektor ko.
1: Correct, no?
2: Okay.
1: So, i-check na ni BCK 5R. What happened yesterday? Mga pila, black bilog ang naengkwentro nila. Kung nga ang it will take another 1 week before makabalik ang ato magkautunan sa nasambit ka lugar. Ang report, 25R, Arp, good morning.
3: Good morning, Katifide Eljan, Katifide.
1: You are good morning, in the morning. Ilabi na ako nagdalaga ng patrol na nag-aamba ka sa mga batahong ambahanon.
3: Kahapon, yes, Katifide Eljan, Katifide Eric, ginbulabog, no, sa nga pila kalupok ang mga residente sa nga sityo pulo, no, dira sa Purokun, nga sakop sang barangay Masaling sa Banua sang Kawayan, kahapon sang kaagahon, last 5:25, Lunes, Mayo 4, matapos nga nagbaslanay sang lupok ining 47IB kag New People's Army, Katipad Eljan, Katipad Eric.
2: Mm.
3: Antis pa man ininatabo ining pag binaslanay sang lupok sang duha ka grupo, nakabaton inisang reports ang militar gikan man to sa mga residente dira na may mga presensya sang armado sa lugar. Amo nga ginlunsar inisang ukon ginlunsar ang isa ka focus military operation kag nagsugapaay ining miyembro sa Southwestern Front New People's Army kag ginkumpirma man ini sa aton kahapon kag Kifad Eljan, Kifad Eric ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, no, ang aton nga commander officer sa 47IB Infantry Battalion. Nahibaluan ka Kifad Eric, ka Kifad Eljan nga ang ini or ang grupo kahapon nga na sugapaay ining 47IB. Amo man ini ang naengkwentro sang 15IB sang tinalikdan nga sinimana, no?
2: Okay.
3: Sa gaaton man nahibaluan ka Kifad Eric, ka Kifad Eljan nga wala naman niya sang pilason sa bahin sang militar up piling ni Martinez na may mga yara sa mga nagalaptang dugo sa lugar nga ginapatihan ini yes, ang
1: NPA. Basi binagkaligo na sa encuentro nila kang I-5 ARF.
2: Makbakanay.
1: No? And then during the bakbakanay, during sa withdrawal, gindalalang nila plagyo. Isa na kadudata.
2: Uh-huh.
1: Or basi kung nung isang tagatiruhay ka palago, ibang silikod baka.
2: Higong baka?
1: Pero may baka lang kita patay, wala.
3: Amo na kakipay ba Eljan, kakipay ba Eric, ang aton man nga ginapamangkot. No? Kahapon niya adlaw, may mga residente kita ang naging interview nga may ara sang lima kakanti nga natin.
1: At yan mo to! Siling ko na gid.
2: Ang dingkan gid ako.
1: Siling, wala gid ko magsala sa akong analysis
2: mo. Ang dingkan gid.
1: Pila kakanding lima gid niya patay?
3: Lima kakanding ang
1: natin. Tobo na gali. Ang imo gali headlines dapat sala. Gali. Muneo. Linok Panay. Sa Digarico Barangay.
2: Batakon.
1: Batakon,
2: Masaling.
1: Masaling. Lima ang patay nga kanding. Ang mututani.
2: Kanding, no more mimi in the morning.
3: Lima so, kanding ang bilin dito kang may isa kabaka. Pero nakabaton si Kevin Eljan, Kevin Eric sa informasyon, ang tag-iya sang kanding na apat, ang apat niya kuno ka kanding na patay. So nag namangkot kita sa tropa kaga din siling man ni Martinez, no, nga may ara kuno sa mga dugo nga sila nga nakita. So ila iniya ginapatihan nga iya sang NPA.
2: Nga,
3: so
2: hindi iya sang kanding. Dito kanding.
3: Kita ka sa five. Oo, gawala tulad kita ka sa five Eric at sa five Eljan.
1: Ang panawag naton sina sa mga nagkalamatay nga mga kanding, no, collateral damage.
2: Mga problema nga balita niyo ni pagduman nasa lago ko sa DTX ko bibis ko ba malapta na di ko sa launchers boto ang
1: pero abi mo bala kaki 5R ang report kada baton ta it seems kada patrolya ang mga membro sa Philippine Army kada sugata nila ining grupo sa mga rebelde, correct?
3: Yes, Kakifad Eric, Kakifad Eljan.
1: Okay. Okay. So, may mga recoveries sila basiyo sang arma sa piyak nga parte. Kikiti ko dito nila, kantuanin na makita nila ng mga basiyo kung nagbalos na lupok mo.
2: Oo. Oh, oh, oh.
3: Oo, kay subong ka kay Eljan kay Kiverek sa karon nagapadayon pa sige hapon ang clearing operations ng 47IB sa lugar. That is why ang mga residente dito sa sina nga lugar wala anay ginapabalik kay Kiverek kay Eljan kag posible nga maglabot pa ini sa isa ka semana kag ang aton
1: ang ila man lagi na sigurado nga basi bala magpalipod naman kabalo kang tricks ang mga NPA guerrilla style na mo. Ang ila strength masa pag binakbakan na, yan, ilis na sila bayo kung mag-upod naman ito pang buyod, karabaw, kagi 5 ARF.
3: Yes, kagi Eric, kagi
1: so, amun na nga, nag-clear ang area para mabalaan kung sinong bilhin to. Amun na nang pag-imbestigaran kang tanawon, sino nisla?
3: Yes, kagi 5 ARF dyan. Kinaplastar ang lugar no, para pagbalik nila, klaro, clear ang tanan. Kaga na istorya man aton kahapon ang isa sa mga barangay Kagawad sa barangay Masaling nga si Kagawad Calvin Calvin.
1: Wala no gigi kapitan nila kay kita ugan sa kapitan la City gapon wala siya malumay linok panay mo.
3: Yes, kag kay Pab Eljan no amo that's why nagadto kita sa isa ka barangay official kag siya ya nakabaton siya sa report nga may encounter nga natabo sa babaw nga area sa ilang barangay kag ginkadtuan ang lugar ginupdan kita kay Sir Eric
1: salamat gid
3: Kagawad no nagupod gid sa aton sa patrol kag nagdala pa sang DHW na nalipay man kita kag kinakabulik man kita bala no sa mga residente dito nga mag alay ay man ah kag mag tulong man sang pilente sa safe nga lugar no kag nagbaluan natin kay Kevin Elton, Kevin Eric, no? Kaya din kumpirma man ni Martinez na naglawig ining bakbakanay or binasulay, bastalay, I mean, sang lupok, sang 5 minutos, no? Kaya sa piyak na bahin kay Kevin Elton, kay Kevin Eric, amuning po nag-trending bala kahapon. Kaya samtang nagatiner kita sa lugar, naghulat kita sa assessment, no? Or anong ang balita man sa tropa, may nagahipi sa atong tupad ning asawa ka kay Fred Eljan kay Fred Eric.
1: Okay, amuna kagapon gali. Di inyo ni nakita ang asawa?
3: Dira mismo ka kay Fred Eric, ka kay Fred Eljan sa lugar man sang sa sitio pulo gid. Unhan
1: ara sila sa evacuation center?
3: Hindi man evacuation center kay isa ini kabalay ka kay Fred Eljan.
2: Dira sa tipon.
3: Site.
1: Pay makaupod man sila ng iban nga tawo.
3: Dira makita nag-tiner, kasi makita natin yung naghilipi o ining babayi. Nalapitan natin, ginpamangkot natin kung ano natabo. Kag dito, yung kakipag Eljan, kakipag Eric, ginsaysay sa aton, na ang ining iyang abana, wala pa naka...
1: May interview ka sa babayi nga ni kakipag Barb?
3: Yes, kakipag
2: ano kung ano hambal niya?
1: Kasi pwede na mapabati ang imo sa interview para mabalaan tabla, kag at least, ma-aware ang aton army, nga ginapangita ni sa pamilya niya, no? Kag ma-update sila sa aton eh kung ano ang results ng verification after 24 hours.
3: Daw natandog man kita kani kahapon kay Fred Aljan kay Fred Eric kaysa ang ginpamangkot ko siya daw sa nagaturo. So ginpakalma ko siya anay interview. Para kita dira kay Fred Aljan kay Fred Eric na video.
1: Ipamati tabi. Mainsidianta ko na no ang himubunot siya. Baliari na ni sila ya upod sa mga civilian.
3: Yes, kay Fred Aljan.
1: Sige. Abi pamati ta para matagan man kita. No?
2: Okay. Yari ang interview kahapon ni K5ARF dito sa asawa nga nagahambal ng banan niya gin nga kuha sa army way pakapauli. Roll tape edan. Tira.
1: Audio up.
2: Ojo.
1: Itano la Ojo.
3: Mga bana. Confirm lang naman man bana mo gid ma'am agid.
4: Oh, bana ko gid eh.
3: Anong natabo man nga agin kuha nila or gin hold nila mo?
4: Wala lang ko gana sir ka idea sir kung nga ang gihold nila kay sang time to nga mga alas 5 guro to nga nagbakbaka na sila ka tiruhan na istupad namon balay. Nga nago pa kami sa dalom silong kay basi kami kung maigo. Pagkatapos, sa pamatsyag namon nga do ang tiruhan ay nilaga pakad to sa amon balay, nagdalagan kami po ubos. Di, may mga army man dito sa ubos nga nakahukmong. Di, ang hambalya sa amon, diri kamo dalagan sa amon kay para hindi kamo mga igo. Di, nagdalagan man kami dito eh, sa ilang inaposisyonan. Pagkatapos, dugay-dugay, wala na sila na tapos na ila to nga palupok. nag-interview sila sa amon. Tingamangkot sila kung may nagsaka-saka bas amon balay. Haba ko wala gid sir. Eway gid kamo ka ideya nga ari gid sila ga ukmong di. Himko wala gid sir. Way gid kami kabalo. Nag-amon ang rason amon.
5: Mga ano ni oras, ma'am, nga gin kadtuan ta mo sa.
4: Wala ay wala kami sa amon balay. Ara kami da sa Maylate okay. Nga ginahukmungan namon nga
5: mali nagpanago.
4: Oo, nagpanago kami.
5: Ang army nagkadtuan.
4: Oo, dira kami sa likod nila mong.
5: Ano mga ginapamangkot sa amin?
4: Nagapamangkot sila kung inang may gasaka-saka ba sa amon, may gapangayo ba sa amon. Di, wala ba kami kung nag-idea nga arat sila na astupad naman balay. Wala agad kami yakabaluya.
5: Ilan ang edad sa bana mo?
4: 35.
5: 35. Taga diin gining imo bana?
4: Taga kandun eh.
5: Anong trabaho yun?
4: Gasinso, gatapas, tanan-tanan na lang gidik.
5: Diri man siya ga-change. So,
4: diri man siya ga-obra.
5: Pila ka bilogin niyo ba?
4: Tatlo.
5: Imo nga bana, ma'am, may mga barkada ni, may ulit ko.
4: Waay, ang mga upod sa nga akong mga bana, ang mga pakaisahan ko raman diyo. Waay man sa iban nga mga upod.
5: Pagkatapos interview sa inyo sa army, ano ginhimo sa bana mo?
4: Patapos nila interview sa amon, hambaya sa amon, ma-picture kami danay tag isa-isa. I-picturean niya kami, ti siyempre kami, huwag man kami siyang tinatago, okay man kami. Napa-picture man kami itanan, tapos gikuha nila amon mga ngalan, kung taga-diingid kami. Ti amon man to ilang ginasulat-sulat ng ilang cellphone. Ti pagadugay-dugay, istorya nila si akong panahon, wala ko idea kung ano ilang ginaistorya, tapos dugay-dugay may nanawag sa a radyo sa ila upod nga ang akon kuno ba nadalon anay. Ti amo na tuway nakabalik.
5: Pagkuha sa bana mo ginpwersa ang bana mo o kun nagupod lang gid siya sa mga nilis.
4: Wala to siya ginpwersa sir.
5: Nagupod
4: to siya. Oo sir. Oo sir, kay ginapasama naman nag ano lang sa kuno mo paupod lang sila kuno.
5: Ti ano imo nga mahambal sini o ano sa imo pangatsagan nga agin ko ang bana mo?
4: Amo na gani sir nga muna mo na gani ginapamangkot ko nga agi hold nila akon nga bana nga wala man kami sang ginatago wala man sila yung interest sa mga amo nila nga bagay. Tinga ang asta subong akon bana yaway pa japon kapuli.
5: Anong pagkakilala mo sa bana mo?
4: Wala ay kita sila yung barkada sir aga pangabuhi ginatadlong akon bana ya. Way na yung interest sa mga amo sila nga bagay.
5: Subong ko nagapangat
4: nga ako lang nga maminsahe sa ila ya sir ya ibalik daw nila yung bana ko ya kay para hindi man kami ba magka problema nga magpamilya
2: subo kasi
4: wala man sala akong bana mo.
5: Anong kompleto nga pangalan sa bana?
4: Gifford Escamilla.
5: Ilang
4: ko si Gifford Escamilla.
5: Ilang years?
4: 35.
5: Iyang residente diin gini ma
4: kando ni gidya kando ni proper gid sa
5: sige ma madam og gini sala
4: sige
1: no na sila kalawig na art. Arp na nun sila kalawig nga dira sila nag-star sa Masaling?
3: Malawig na kakitad Eljan more than isa na kadikada.
1: Ti, why ka nag-try mag-interview sa barangay officials? Kaya ti barangay officials, mambal, mambal na mo, residente na mo na di.
2: Mutante na siya din.
1: Para balat ni Arp, why ka na-contact ni Kapitan?
3: May ara kita kontak sa kagawad pero sa kapitan wala kasi 5.
1: Oh, kwa ang reaction kay ato man lang diri plus starta si Doni siya, no? Kag ti kon sa verification sang army mi ara nakitaan pero kun wala man ti dapat maklear ni sila kay sa naglinok panay gani dito sa dumalagan sa side sang army mo.
3: Sa aton man kay Kitab Eljan kin interview ang mga residente dira sa pulo gahambal gi sila kay Kitab Eljan nga mabuot ina nga tawo ga pangkarga tapas ga chainsaw kung ano nga mga trabaho dira ginaubra niya. Oo amo na kag
1: ti wala ta kabalo kay ting army kabalo kami intel man sila ginrespeto tana so that's why we want to know the update basi malapot mong si Sir Martinez ano or may number ta siya makutun ta kuno nung result
2: actually kay Pavel Jan kay Pavel ginatawagan ko subong si barangay kapitana Jessica Orbista way na sa bat sa kon sigapon pa lang sa bat pa ni og ginasaw itawagan ko sa subong way naga sa bat sige lang raging ring sa telepono niya
1: ang barangay Masaling layo na niya sa proper sang Kawayan.
2: Sagwa lang. Pagyan mo.
3: Unahan lang na kay Fibra Eljan. Mga duwagoro ka barangay from the proper Kawayan.
1: Di kalapit pa lang.
2: Pagwa mo Kawayan.
1: Galing kay bukid ng apart ka kita.
2: Hindi ba? Highway? Kawayan, di, proper?
1: Matinirin pa isang muna.
2: Tuyong, tapos, Masaling na lapit lang kayo. Kawayan, Masaling, Kaliling, to panday mo.
1: Anong aras sa Masaling ang matinirin yung PA?
2: Ang Masaling is palaba-laba na may aras sa baybay, may aras sa bukid.
1: So sa bangod sa bukid yung factor posible.
2: Damo dito balay nga ato to sa bukid. Amo lang damo dito kay mga farmers ang tao dito. So okay. Damo na sila gapuli tungod kay dito kun sa baybay ka, jutay blaga may isang land area.
1: Mm-hmm.
2: So dito na sila gapuli. Plus damo ang opportunities to work sa bukid like may panguma dito, mm-hmm. may kampo, mm-hmm. kag pwede ka kasagun-sagun sapat.
1: Okay, sige. Mm-hmm. So our mga 3 moon guro, basi kumpanit na malabot ang army, anong development, may number, tingwa na ito malabot, makutunta, anong result sa gila interrogation, diin na subong, iningin, anong pangalan niya ito, Joselito?
2: Joselito Gifford.
3: Gifford?
2: Jose Gifford Escamilla.
3: Gifford. Oo, Escamilla. Kahapon ka K5L dyan, ka K5 Eric, pasado, alas 3 ang hapon, nakabaton kita sa impormasyon nga gin-release na ini, gin-papuli.
1: Ati ka nami, di may number ka na sa asawa?
3: May ara kita sa residente, kaya ang iyang asawa wala sa...
1: Ihatag abi ang number sa residente, kitawagan, taki confirm na ton. Salamat sa Philippine Army.
2: Sa no, iyang sir? Asawa, K5L dyan, wa ginakontak na ton ang number. Wala kay wala ka charge kuno ni hambal ang iyas ni nga pamilya listener tagid
1: ay salamat
2: oh listener tagid
1: pamati sila sa Tonso 3 o'clock gali ka
2: pa university
1: ni salamat sa mga membro sang Philippine Army dira nyo makita kun anoya kasinsiro ang aton mga otoridad nga tingila ya it's all about job maintaining peace and order amo nang ginambal ko bla ARP gasaludo kita yas napi salut sa army because nami iaton tulog sa patag ARP sila niya ya hindi ka tulog yes. Sa pulao sa ngala ka patrolya palamok para sa mapasigurado nga maging malinong kita blas patag ARP?
3: Yes, ka K5L dyan, ka K5 Eric. Kagin pahayag man ina ka K5L dyan ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, ang commanding officer sa 47 Infantry, na ang pag-hold o kung ang pagpamangkot sa mga tao sa lugar, ang isa lamang, no, ka-normal.
1: Part na iya sa proseso sa ginatawag clearing operation.
3: Yes, para sa kaluwasan sa komunidad.
1: Correct.
3: Sa tiyon, balat ang mayara sa inkwentro sa isa.
1: Kaya kung why ka malang isala, why ka man dapat kulbahan, bisan dalon ka pa akong diin mo.
3: Ang muna ngambal, kung ganyan ka kita El Jan sa asawa, mako, once nga ara siya sa army, safe na nga makapauli kitang inyong bana. Kung wala siya ya sa nga involved.
1: Basta why ka sala, don't be afraid about it.
3: No. Yes, oo. Oh, oh. So amon ka kita Eljan ka kita Eric no ang nakuha naton nga impormasyon nagakalipay gid ang pamilya man sa aton nga bulig dito tungod nga gin-post naton ang video nag-trending naglapta nakalabot man sa kung sa diin kag I believe ka kita Eljan kita Eric nakalabot sa aton.
1: Pero ang ila request gin pamatian man naton
3: ang panawagan ang panawagan no
1: panawagan sa pamilya panawagan sa army tiki tanan gin cater naton na posta nagayo sa i-take down i-takedown ta.
3: Kagi na respeto na naton ka K5L.
1: Because ang ato na binga tinutuyo ay tiwalaing nga bala ang atuyo kundi just to be part of our job as media man to report what are the happenings sa isa ka lugar kaging kantuan ta like may encounter kagi 5R down.
3: Yes, ka K5L.
1: Walang halong bias ito, no? Trabaho talaga.
2: May Tagalog pa.
1: Oh kasi
2: walang halong bias ito, halong Tagalog lang.
1: Oh, walang halong bias ito, minsan Tagalog na lang.
3: Yes, K5 Eric.
1: Sige. Arp, salamat gid kan job well done. Ga-enjoy ko sa inyong nga karaoke samtang nag-us-us kamo sa patag galing sa bukid. Salamat gid.
2: May us-us pa. May us-us pa.
3: Ko lang K5L dyan, ha? Halin sa ano, halin sa highway, tama lang gid kalapit ka K5L dyan, mga half kilometer.
1: Us-us kalapit-lapit. Di paano man, si banta ko guru, may naka-report sa army nga may presence ang armmen.
3: Amo na, ang ato na baton, kay itong ambalgan ni Martinez, nakabaton sila yan sa mga residente na may ara din ako no sa mga armado ng mga tao. That's why, naghimo sila sa operation.
1: Sige.
3: Pero sa part naman ka K5L dyan, ka K5 Eric sa barangay, nagpasiguro gidya ang kagawad na mabulig sila no sa mga evacuees na doon. Sa tulog ng isa kasimana, mahatag sila isang
2: pagkakas. Mga pilaan total evacuees na doon, ARF?
1: May nag-evacuate, ARF, pila kabilog?
3: Wala na to naisip ang individual, pero 12 kapanimalay.
1: Okay, 12 families.
2: Mga 60 more or less.
1: At a rate of 5 per family. No? Sige. ARF, salamat din sa mga report. Thank you so much.
3: report ka K5 Eric, ka K5 Eljan sa patrol, ini sa K5 Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Now we will trying to contact the members of the Philippine Army for the confirmation sa report ni K5R. Kada ka pauli na, iling utod na ton nga si Joe Ford, ha? Jose Ford?
2: Escamilla.
1: Escamilla. No?
2: O, wedding number sa Army sa akon, pero gina-text ko ang tiya nga listener ginaton niya, nakapuli na kuno, pero hindi makontak ang hinablos niya nga asawa atong laging interview naton kay wala ka charge ang ilang
1: pero nakapuli confirm na
2: makot ko nakapuli na kuno si Joe Ford sa matsakon ho sir pero nahadlock tong mga bata subong kay wala sila ka charge ang cellphone nadlock or evacuation mo
1: normal na hindi ko mo magkadlock actually let us discuss about the lives of our people sa ato mga utod sa Babaw Bukid. Isa ka best may isa kita kutod nagbisita diri sa K5 News FM. Lagi ang concern kung paano ang ila malapad nga duta sa kanlaon matipan. Ari di sila nagtiner sa I forgot na siya ngalan nila, no? Nga sila kabudlay kung nara kami sa bukid. At totoo amon pangamuyan, gipakamayon amon ni mabiyahe sikat mga bata ko. Magbulubulanti kami di. Kaya kung nato kami sa bukid, ang amon sitwasyon budlay. Sino nga man tao? Nga kung magrunda ang army, maagi sa balay, kag magpangapi, alangan na mo na balandi ka mo magpangapi di sir.
2: Alangan na tabugon.
1: Kag kung magpahuway-huway mga ayo tubig, tiyati pa nun Manila ko no.
2: Naturally.
1: Makalabot sa mga tik-tik kung hitik sa NPA, sugid sila to.
2: Mo naman.
1: Tinabudlayan sila. Karon kung maglabay naman ko ang mga NPA sa ila lugar, kag kung sila ang mapilian, kag da naman maghukmong ang NPA, magpatigang kag makaon, alangan man nila tabugon, kaya may mga armalay, sige ba no kami sir, mapatiro. Malabot naman kuno sa hutik prikpik sa army, masal ano man sila nga simpatitik sa NPA.
2: Amo na kay Pavel diyan ang pagabuhi sa tao sa uma, ang panawag sina sala sa init, sala sa lamig.
1: Sungwa niya bingka, bingka. Bingka. Bingka. Kadto ka sa babaw may kalayo, kadto ka sa dalo may kalayo. Kung hindi mo ni pagobrahon kontrahon ka man sa NPA, kung hindi mo sila pagatipanon. Kung magkadto man ang army kag hindi mo magatipanon, kung nila ay naman ang pagtanaw nila sa imo. Pero mo nang budlay kag sing namo naging pakamayo namo nga dili lang kami ang syudad. Why gid nga maubos kami to kung magamuning sistema, no? So amo nang pinaka latest ka K5 Eric. And would like to thank our friends from the Philippine Army for the confirmation nga na-release na, no? Ining si Joe Ford. At least, gina-present na mo ni K5 Eric, why kaya dapat ka malakan kung why ka manggidiyas ang bahid nga kunano ka K5 Eric mo, no?
2: Ang nami lang dire mo ne. Kung tinlo ka and you insist kag daw kuan bala, papulion ka just like what happened here, no?
1: Oy ka man niya sang kalabot-labot daw mo.
2: Ang malain lang sini kung may dangog kada juta, iti siyempre.
1: Inang kung may mga tik-tik, banog tik-tik, kabispiak.
2: Oo, oh, sinya, may damo, mangkita kalub na mo. Sugid ka bla.
1: Sugid
2: pero amo niyang pagkabuhi sa uma, usto agin sa Reljan, ang imo nang agin interview, usto na siya, nga kung maagyan ka sang wala,
1: hindi ka man pwede
2: ka sang tuo.
1: Kung maagyan ka sang tuo, kiga ka man sang
2: wala.
1: Tinalangan lang sila, kaya sinya pila kadlaw, mapatay kami, bangud lamang, away makabiga intra, away makabiga apin, bangud nga amo lugar sa babaw, alagyan, gin kuno permi mo.
2: Kagdira sina ditong experience ta sang hubin pa kita, reporter pa kita, sa piyak patang mga istasyonan. Adlaw-adlaw masugata.
1: Hubin pa man tasta sa bung. Hindi mo lang pagkakuha.
2: Mga 3 years ago pa man ito mo.
1: Okay, the son?
2: Nga, amo na permi na interview ta. Nga, atos na sa uma, nagpaubos sila, kaya kakrossfire sila sa bukid.
1: Ang panawag na permis lang kakaipit, they become collateral damage.
2: Collateral damage. Crossfire ka, way ka may imo mo. So pasi ka gapon, mayong tulog-tulog mo, mayong kuhan mo, dugay-dugay, pag binakbakanay, dadala kay mo sa kamada.
1: Correct.
2: So amon yung problema. Kaga, ang importante lang dire, nga pag may nakita, may nakina-post na yun, kung hindi nakapuli siya.
1: Very good.
2: Na, doon okay. Na naumpawanas na,
1: lang. Samtang alang-alang pa, no? Si K5 Wilson, kinag-travel pa. Kaki-5 Eric, ang pinaka-latest information naman eh. Ang House Committee on Justice, officially, tanangin sila. Ang tanang yung member sa House Committee on Justice. You know, ang House Committee of Justice, abo ni committee ba nga nagatakol sang articles of impeachment?
2: Yes.
1: Naging submitter sa House of Representatives.
2: Yes, yes, yes.
1: Sila nga evaluate, ginatanaw nila may prima facie, whatever. O galing may isa sila kaibidensya kung ay naging buksan. Kaya nga, abogado, daan si Man Scarpio mo. Attorney Man Scarpio.
2: Ang BIR.
1: Si Man Scarpio. Sila nga, pailan ko kaso ngamlak.
2: Ang
1: pailan ko nga gin...
2: Gindalada.
1: Dalada.
2: Because it's not, hindi na pwede.
1: kag ginang balya violation ko na sa atong kasuguan nga ang privacy sa isa ka tawo.
2: Privacy kag sa aton nga Revenue Code of the Philippines, it's a violation.
1: Nga i-declare mo ya kung pilang buhis kag ang kwarta sa tawo.
2: Ma-declare mo lang kag mapakita kung pilang buhis ang tawo. Two things. Kung may court order and second if there is a need for a legislation.
1: Ti wala man.
2: Wala. So sige ay pagwa nyo.
1: Wala man to court order gani.
2: Ti disgrasya sa tanan man si Manscarpio kay
1: Pemel. Mapail sila kaso. That's why nga subong ang House of Representatives ang latest naton nga information, wala nila ginbuksan ang ginakabig nga Pandora box kay Pabiyari.
2: Why hindi nila pwede
1: ginbuksan? The Pandora box that we are mentioning are the
2: Salen.
1: Salen, no? Nga amutong isa sa mga ground nila. Plus ang party abi sa mga kakipaybiri katubla.
2: Arda sa Len, arda ang bank deposits mo, arda ang tanan mo.
1: Ang mga personal accounts kay mga kunanuda.
2: Hindi mo madali-dali. Ang kahapon, nag-vote na sila nga i-present na sa plenary. Mga K5, amunin senaryo. Ang so procedure.
1: Ang, before na magkantuda, ang opening sang isa ka document, kaya wala ginubra sang Justice Committee.
2: Yes.
1: Ang House Committee, nag-refuse ni sila nga i-buksan kakipaybiri.
2: Precisely.
1: Kaya nadlock sila, no? Deciding not to open the box gagaunod sang income tax return ni Vice President Sara Duterte ang yabana nga si Manasis Carpio kag ang mga kumbuyahan damo gali kampanya sila mo no
2: wala well, but sa mga kumpanya lang mga law offices sila nga ila
1: tiang zubi

0: Pero ang ining tikang ginubra nila ni because of the movement ni Man Scarpio, attorney Man Scarpio, no? Ibutang tayo attorney, kay abogado na siya.
1: Abogado na siya.
0: Ito, violation mo na inyo ginubra?
1: Si Man Scarpio is a classmate of Sara Duterte sa Ateneo. Classmate na siya ni Sara Duterte. Kagdungan sila nag-graduate sa College of Law sa 2005. Pagkasal sila 2007, nagtungkod sila mga negosyo kag law offices. Si Mans Carpio kay Pabel dyan, although subong nag-star na sa Davao, pero taga Paway, Ilocos Norte na.
0: Nga ang away,
1: Ilocano na.
0: Correct. Nga ang away na sila nagbukas kay Pabel, hindi blang ang ilaligasyon, amuni. Sang nagligad ng April 22, gin-invite nilang Anti-Money Laundering Council, AMLAC. No? Stand by. Okay.
1: Gin-invite
0: si
1: nila.
0: Si AMLAC Executive Director, Ronel Buenaventura, nag-testify to siya. Sa Anti-Money Laundering Council nga may gin-flag but siguro may gin-call silang atensyon 417 covered transactions involving 3.92 billion pesos from 2005 to 2026.
1: Okay.
0: Ang layo na muna si Vice President Sara Duterte kag si Attorney Man Scarpio Banan niya sang may ara kuno sila nga 600 transactions for the same period involving total 6.7 billion with 33 transactions flagged as suspicious or with possible links sa drug trafficking, graft and corruption, malversation of public funds, kag iban pa. Ang lain na muni. Ang figure nga ginamuno nila, why nagsamto? Sa annual sal-in, ang net worth is 7.25 million, no? Tiyang gina-flag down nila 6.7 billion, no? So during the declaration, ang report nga pakita nga 4.42 billion nagwa sa account
1: ni
0: one na dir sa ilang dua. Account nga duha
1: okay.
0: 1.55 billion was moved out and around 791 million could not be classified as either inflow or outflow transactions.
1: Okay.
0: No? Di po sa to na mo ni. Kay timi mga tan-aw to sa transaction gi ban wala kita ato kag ipabirik mo. Blanco gani. So ang question karon, why din lagin buksan ang back sa BIR nag-unload sang annual tax returns of Duterte couple kag business kay na panagihan nila. Kag tani sa patok ebidensya ti why nila ginbuksan?
1: Hindi mo na mabuksan.
0: Had looks laguro.
1: Hindi kag hindi mo gid by law. Baka kuno mahana sila
0: nga mabuksan nila anong pwede mo sina nga kaso kag ipaberikaw?
1: Ti violation kada mo ka violation.
0: Kang guwas na ang privacy sang tawag gid encroach mo no?
1: Kag ang aton nga BIR may law kita sa ang BIR maigo kada kuno buksan mo na. Hindi mo na pwede madali-dali pang buksan ang mga papeles nga muna.
0: Because kay kabalo ka, ang inigali ng mga box kag Ipab Eric, ang National Internal Revenue Code gambal, hindi mo pwede i-discuss ang tax returns.
1: Hindi
0: pwede mo lang niya buksan executive session, hindi sa open session.
1: And you cannot distribute, even in executive sessions, you cannot distribute copies of the same. Hindi pwede, tanawa lang.
0: So grabe, tanawa no? But siga noon, sila nga mga bugado, the House Committee, na kunol.
1: May isa ka abogado, I'm looking at my files, may isa ka abogado nga nagtugon sila. There is one lawyer who told them, hindi nyo pwede ina mabuksan. Kag dito sila nagkulol sila tanan kay Pabel dyan. Kay kung buksan nyo ina, dako gid ang inyo problema sa aton gobyerno. Kay may sala kamo magkalapriso. So if willing kamo magkalapriso, buksin nyo. Pero siya magwa kami
0: dito. Matabo, siguro kung maabot this impeachment court kag madala na to nila nga may aris lang amo ni nga box. Kasi dito na niya mabuksan if ever.
1: Dako na, you remember kay Joseph Estrada? Sal-en man tong ginakwanto, ginalalisan
0: to. Yung problema to kay Sal-en, Vice President Estrada, pagpirmaya to yas ang mga bank accounts, ara, dami nagtistigo, ara ko skilid dyan.
1: Ara ko skilid dyan. Ato ya may...
0: Sandra Kang to, doon sino? Sino to, mga bank executives.
1: Mga kwanto, may ara ya, collaborating witness to.
0: Correct. Ara yan di walay.
1: Iniwala niya collaborating witness?
0: Kita na wunta. Now, ang pamangkot na to naman ini. Kod ka mo pamangkuton, dapat mo lang i-impeach ang vice presidente sa Pilipinas based on what happening right now. Na? Tisubong niya actually, ang ginistoryan, tisubong impeachment case pa lang, hindi pa maniyaway, pa maniyaman desisyonan kang ipamirik mo.
1: Correct.
0: Ang full-blown trial, kay ang hambal sa abogado ni Sara Duterte, nga ang isyuan nyo kami nga way kami attend sa hearings ng Justice Committee, hindi pa na yung impeachment court, hambal sa abogado ni Duterte. Abe.
1: Correct. Correct na.
0: The impeachment court is the Senate. Kaya dito na kami masabat.
1: Correct.
0: Kami sa dapat sabton das house.
1: Kay ini nga house hindi niya hearing.
0: Ang ina niya sila yung prepare sang kaso because sa impeachment court, ang House of Representatives will serve as prosecutor.
1: Ini nga kaso sa house, ining sa house siya, kun sa Senate na.
0: To silang prosecutor, silang masunto mo.
1: Masunto.
0: Ang

0: siya senador.
1: Senador. Karon ang matabo sini ining si ining congress naton si Bungya is looking only for a probable cause. Hindi nga nga mangita probable cause kontra sa amon. Tapos may intrama kami dako din lang.
0: So, arat na nakita nila may probable cause. That's why ginbutuhan sa Bilogan Justice Committee.
1: Yes.
0: The next thing will happen, they will bring that report to the plenary. Yes. Mas hindi ka plenary, tanan niya membro sa house na.
1: Yes.
0: May buto pila kinanglan para
1: 106.
0: Para madala sa?
1: Madala kag ma-forward
0: sa sinabi. Anong reaksyon sa ordinaryo nga bakulod noon sa impeachment case?
1: Okay.
0: Si Wilson Villan na nakastandby, direkta sa Libertad, Omic Market. Wells, good morning.
1: Morning.
2: Good morning, Kay Sir John and Sir Eric. Sorry, kita dito sa Libertad Public Market. Agad dati kiyaroon ang reaksyon sa publiko kay Sir John and Sir Eric tuhoy. Sa pertigis kayo na, actually, pila nakatulan, you know, mainit-init din ang issue natin sa impeachment.
0: So, question na natin, kung kamo pa bang kuton, gusto, dapat lang i-impeach ang Vice Presidente, kag nga, oo, hindi, kag nga, no?
2: Why, sa ano, personal opinion, Sir John and Sir Eric?
1: Hindi.
0: Sa publiko. Sa publiko. Makuha't reaksyon sa publiko. We don't need to do our opinion, no?
1: Yeah, man on the street
0: publiko. Mangkota lang bisla.
1: Arabe. Kamuti boy. Si barbecue boy. Abe barbecue boy. Okay. Huho. Uno.
0: Uno. Okay.
1: Okay, pabor siya kay wala man hinimuan. Uno.
0: Uno. Silo to bis piak. Silo naman spiak.
1: Ari sa dyan.
0: Ari, actual niya wala. Tiyan niya, why niya ma-rehearse? Actual niya live. Wala.
1: Impromptu
0: niya nga. Ito niya pabulso lang.
3: Wala pa ng pag-pitch nila. Hindi man na-insakto. Ni-pitch niyo. Anong problema kay Sarah? Kaya ang gobyerno, tayo mo yung may problema. Hindi iya kay Sarah. Ay, alis muna yan, Sarah. Kami Duterte, tanawa pala. Ipasa ni Duterte ang lisensya ng 10 years. Kag ang mga bisa, 10 years. Kag ang mga restro sa motor. Kasi, ano pa dito kung yung tao na siyang gobyerno? Tanaw lang sa lalaka, may nahimo ang gobyerno. Wala may nahimo ang gobyerno.
0: So, hindi dapat mga impeach?
3: Mga oto-oto na iyan. Hindi na iya pwede nga impeach. Ay, kapano sila mga sasara? Hindi siya makapungko. May tapos na sila tanaw niya.
0: Sige. Wilson, thank you. Ang bali na thank you, Sinday. 1-1 patas sa Ilos Piak. Sa Ilos Piak.
1: Ututo.
0: Ututo. Salamat, Kiday. Ilan niya respetuhon tayo. Ilan niya opinion. Why di asala? Kaya insakto ko opinion, ha? Opinion lang yun. 1-1.
1: Puro ni correct. Puro ni correct.
2: Sarah Duterte, sir. Ano ba yan? At paano sa gusto ko na?
3: Hindi lang kung gusto na kayo. Hindi siya.
1: Ah, hindi siya ma-impeach, ha?
0: Taman!
3: Wala man. Daway man sa kakakuan niya may kurakot o kukuan.
0: Daway man niya kung kurakot sa Vice Presidente mo, hindi siya gusto impeach.
3: Hambala na isang tao, sir.
0: Sige.
3: Buhay pa mga maturan.
0: Sige. Silo naman sa Piax, Manong.
3: Ang amo niya subong ba? Ang amon sa mga ni isang bigo ko yao nga ang amon nga balik siya magkwatan eh
0: Amo ng kamaturan niya. Why kami labot sa impeachment basta baligya na mo niya mabaligya lang na mo daw mo nabi nong
3: 1-6 lang yes kay Pebal Jan
0: ang iyan ni Manong yung bahala na sila kung ano resulta sa impeachment basta baligya nila mo ubos lang
1: nga impeach ka mo kung impeach basta may impeach man yung baligya ko din
3: amo na ila yan sir. So,
0: amo gina kamaturan. People, ordinary people don't really have a damn about impeachment. May bugas kami yung kagtiligangon. Okay na eh.
3: Ano man, bal mo sir? Impeach ko na si Vice President Sara Duterte.
0: Yes or no?
3: Yes ko na si sir sa aton. Sini nga isa sa anong sa jeepney driver for impeachment.
0: Nga aman.
3: Yeah, sir.
1: Na,
3: yes ko na,
1: sir.
3: Yeah. Basta lang, ah. Oh, isa yes, sir. Yes ako na.
0: Sige. Oh. Patas na. Duwa ka yes, duwa ka no. Isa ka tunga-tunga. Kasi nga, bahala na ako. Impeach sila. Basta maligya lang ako na.
1: Ubus niya.
0: Oh. Arit.
2: Ano yung mga kota din? Last year, ano mabal mo, sir? Ano mabal mo sa impeachment,
0: sir? Gusto mo ma-impeach, hindi?
4: Hindi ako ang pabor mo ko kay Sarah, kay hindi mo sa ako rapos. Patuyak ba? Sanibla ko lang. O, hindi po liyan. Sa akin, kinakadamos niya ang kaso. Mga patapatong mo. Hindi ako ang pabor, pabor mo ko kay Sarah.
0: Hindi, bangkot na si Mayo. Well, sa question, i-praise Mayo para gusto sabat. Pabor ka nga i-impeach si Sarah o hindi kag nga ah.
2: So, pabor ka, sir, i-impeach si Sarah?
4: Hindi, hindi, hindi.
0: Muna, at least, tsakto niya sabat.
4: Kasi nga, kurakot. Gid mo, tamo lang na ng nabalak. Nakitak siya.
2: So, kasi na dyan?
0: So, klaro, tatlo nang hindi, dua ang oo. No? At least kalibot, may isa ka tunga.
1: No.
0: Abi, sunod, sunod, sunod, be.
1: Balansita, balansita.
0: Balansita, balansita.
2: Sabat kami, alam mo, sir. Ano man, bal mo, sir, pabor ka ba lang na impeach si Vice President Sara Duterte ka na? Sir, mauyo na.
0: Signal. Hindi klaro, Wells?
2: Pabor man.
0: Hindi klaro ang signal?
1: Para
0: na ako kuro si Wilson, nag-loudspeaker mo.
2: Ako lang ang nagustuhan kong buton.
0: Ano ko na, Wells?
2: Pabor siya mo kasi sa Nelja, kasi ang iyaya ko na ano mo yun, nalya mo na yan na butuhon naman.
0: So pabor siyang i-impeach si Vice President.
2: Pabor.
0: Sige, sunod, sunod, sunod. Ano mo ito si Cool Driver? Nami, kag-i-5
1: year. Maong gastit niya. Kung tao ni, ha?
0: Balansi kayo, tatlo-tatlo.
1: Kita mo isa yan, doon nga magulat to. Hindi, Kuya Sara, pabor ko yan nga i-impeach. Nga, pero mapili kayo siyang gusto kong kandidato.
0: Dios to man.
1: Kita mo, ho?
0: But siguro sumunga preparan ang tao kay Chindi mo.
1: Kay Chindi.
0: Nami, Bla Wilson. Nami, ya, Wells, kay hindi kitang gambal sila.
1: Tao yung gambal namin, ni kay publiko, ha?
2: Sabad ka meron, sir. No. Sir, anong mambal, sir, pabor ka, sir, sa impeachment trial, kapag-ukas kay Vice President Sara, sir, sa
4: gahan, sir. Kay Sara, ano na yan?
0: Impeachment?
4: Awa!
2: Sir.
4: Ay, siya mo, wala pong naiwala, hindi mo na mo.
1: Oo. Dola ba, no?
0: Ordinaryong tao na. Dahil abig ordinaryong tao kay sila giniyang gabatsyag mo.
1: Sila ang dalom.
0: Sila ang dalom.
1: Kung sa palaylayan.
0: Sa babaw, yabi, may bayasis na depende sa kuyog.
2: May masabad kami yan. Dali lang na. May pabor ka ba na sa ito? Kung pag-ukas kay Vice President Sara Duterte, kaya naman ba?
4: Yo, hindi.
1: Takabalong niya naman siya. Ha?
4: Wala. Wala.
0: Why ay balo si nanay?
1: Pila edad niya?
2: Pila na edad mo, nay?
4: Mga 79.
1: Ah, tubo-tubo mo siya na. So, ang score ta, tatlo, apat, laban, ang pabor ng impeach. May yes. Isa nga wala siya balo kung sino na siya.
0: Kagang isa ya, bahala na kung sino. May impeach.
1: Bahala,
0: basta
1: may impeach
0: na maligaya. Ang guwaya.
2: Yes, may detect ko pimex. So, sir, ano, mambal mo, sir, pabor ka, sir, sa, ano, sa impeachment ako pag-ukas kay Vice President Sara Duterte, pabor ka?
4: Pabor man ko sa sinangagwan. Ang nagligat pala, yung panahon ni Papaya, no, ang pagdalagan, chapter 15, daw, pugoso sa ako. Siguro, matabo, pati matabo, kung madalayan ng Japan, no.
2: Siyempre, labay mo lang ako. Sir, din mo lang nabakalan di text of remit. Siya nga di text of remit. Siya namin.
4: At nabo na po. Boss, mga tatlo kapak na po. Boss, yung baka naman diwan ba?
1: Aki ka baligya siya.
0: Hulsi. Makutabi kung sino ka baligya siya na?
1: Sino ka baligya?
2: Sino ka baligya sa di text of remit, sir?
4: Si
2: Juan. Boy. Si Juan.
1: Si Boy Shelpon na. Si Boy Shelpon.
0: Sige, hindi na ito magdugay, Wells. Kaya okay. Commercial break ta. Mamuntahan kami karon, Wells. Salamat kin, Wells.
2: Yes, kay Fred Adjan. So, F.M. Eric. So, mula na may ang tawag siya.
0: O, dali on ta. Dali on ta, Wells.
2: Ang reaksyon sa publiko, dala advertisement kay Fred Adjan, kay Fred Eric na to. Hindi. Sa kay Vice President.
1: Nami.
2: So, tanaw sa ko, ano ginamit ni Tuta, pero may
0: kapatid. Extra na, Wells, kay 55 na. Rewind.
2: Yes, so, upon natin sa patro, sige pa din sa
0: Salamat sa report ni Kipag Wilson Villena. Mapos kami commercial break. Pagbalik ta, tutukan tang kontrato. Gagin pirmahan ni Mayor Greg. Kagsang Forza. Oras, alas 7:55.
5: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500!
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupod ta sila karon nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil.
9: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
8: Ayu.
9: Nya tapos wala pa man to sila sang kuana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
8: I agree, Dr. Ramil. No? The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
10: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500.
9: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
8: Gusto.
9: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw. Duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imo nga energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa ditribayo, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituwag weight loss kag ma-improve ang imo nga gituwag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir JP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially, ang pag-ship into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: Correct. No? Ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nag-aapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagit. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging, kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions, including resistance sa mga balatian.
9: So, ang anti-aging effects ang pinuli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. Ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi. Imagine ba, Sir GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang